0: utod na agad. Tapos sa kandalaba nga balila, nangita sa akong tumangi. May ano ko no, ang utod niya, ding buno sa Domingo sa gabi.
1: Okay, ma'am.
0: Eh, ano naman to ba yun eh, nang mag, ano na ko ay nalain ko lang eh. Sabihin ko, wala pa ko mga kwartas niya, mapabanwa ko. Lagi ko sliti pa barrio ba? Kung milgos lang akong kwarta, tekliti ko daan. Ang pagib.
1: Okay.
0: Kaya mo to nga ang banas ang miga ko. Kaya idulong ka lang ka.
1: Okay, kaya mo to?
0: Idulong ko din.
1: Tapos?
0: Di, na ano man ko da nga, amo na lang natapos sa manghod ko. Ipangita ko nga din ang riskyo. Dire, kaya mo to nalakat pa. Kapag sa lakas sila, ano sa naman doon.
1: Okay. Ma'am, ano rin utod mo man? May asawa niya siya? May kabataan?
0: Wala. Wala. Single na
1: sa single. Pero, Dennis, sa nag-apuyo ya?
0: Sa nag-apuhod.
1: Upod ka mo ni? Or lain kaya na?
0: Lain ko balay ato ko sa luho.
1: Ay.
0: Kaya sa akot yung bato ako mo. Hindi siya sa akot sa kabakuman.
1: No. Kasi nanay niya ya?
0: Aras balay sa
1: bali, upod. Sila,
0: sila
1: duwa. Ah, duwa lang isla galing naga, no?
0: Duwa lang sila.
1: Buti ma'am, ambugin man eh, ano nang gawin sang utod mo man?
0: Nang, ano, makainom na sa nanayaw, yaw ma lang na po ay, masang nang siling siya nga kapanakit. Wala na sayang.
1: Okay.
0: Hindi, ang walang to nga, ugada nga, nang gisingganan siya sa video kihan, hindi patay gano'y nga. Hindi nga ninyo napag-inabti kay wala man ako pangano, biskan mo buk na siya, wala man na siya kapangano.
1: Okay.
0: Ano to, wala lang eh. Dalapan na ni Jojo iya utod. Ang utod ko gidala ko pakuli na balakaw.
1: Eh.
0: Gibiyan to ni Jojo. Kasi ano ra ka.
2: Nakapangarwin mo to pa ini pin sa ilaga. Subo kini no way sa kwarta nagpangita na idea para makakadto dio, makakadto sa iya nga utod. Pila ni edad sang utod ja katupang France?
3: To, mo na kami.
2: To,
3: makati pigado man dala.
2: Oh.
3: Kanita mo itong naglabas kita punto at Farwin nga tiyan, napatagin ang iyang outod.
2: Oho, oho.
3: Oo, so sinigat yun, din padulungan, kundi ka sa Farwin, na istorya ka ng suspect.
2: Okay.
3: No, si Jubel Andesa, na pagkigamutan, tanin siya sa La Silena PNP, kita Farwin ka dito siya na custody. No? So, kapol, istorya ka siya, na naging nga naglabas kita punto. No? So, why siya nakasabat kita ako at nakakuparwin sang gusto.
2: Oo.
3: So, a moment of silence lang ang din alay sa aton.
2: Oo.
3: Ito nag, ano siya eh, nagabod din sa punto, nagkita pa yan. Pero kakuparwin, di pa mangkot na siya, kagarasyon niya sa suspect, kung ano ang amaanon na ginahantay sa video game.
2: Oo.
3: Ang siling niya sa aton kahapon, kanta ni Freddy Aguilar nga Pasko, basta may setting si Freddy Aguilar, may ano na mo, may mga Christmas songs na.
2: Oh, may mga Christmas song pa, sa Paskong darating.
3: Basta na payag na to ng Pasko, muna to.
2: Oh.
3: Eh, doalos pa lang yung mga title dahil sa mga kanta ni Freddy Aguilar, basta Christmas song to, dahil Pasko ginako, no?
2: Mm-hmm.
3: Pero now, yan sa mga kanta, dahil ang gano'n tumakas, wala kayo pakantaw, dahil paano mo?
2: Mm-hmm. Oho.
3: Sige lang, siya po ito ginabalis sa itong basta, kanta ni Freddy Aguilar nga sa song.
2: Mm-hmm. Oho, oho. Mm-hmm. Pero po, Franz? Oho, luna si Katropa Franz Linieta. Oras mga Katropa, 8:05 na. Okay, gina-check pa nato ng itong correction mga Katropa. Wait, Ketoro pang France and Duruburus. Pasko, anong Freddy Aguilar nga Pasko diya? Basta may Pasko na siya mo. Dasun, Paskong darating. No, ka mga kanta. Diwa ng Pasko. No. Ano pag ito yung mga kanta ni? Damo eh. No, ka mga Christmas song. Kasi nagsentimiento na ang pila ka mga kauturan ta. Ang ining biktima pagkatapos niya ti ama ko mo Christmas no lapit na Birmant na Katropang France no balik ka sa Katropang France dali lang mga katropa okay oras mga katropa 8:06 na. Amo to ang kisa, ang bijuki ni amo ni mitsa kuno yung kisa sa mga away mo. Masamina sa una mga parokyano once kimiara sa mga video kay kantuto kanta hulog pagkatapos may ara para palayla oy no dara nagasugod ang mga suya-suya bla nga suyaan ka tapos malain pa malain buot mo dito eh away kung kisa mayo na kun mag intindihan ay kag mag tawhay ang utok sang tagsa-tagsa pero na gani magpainit na away na away na katropang France
3: tama to katropang Irwin no ang ato nga pagpakigangot kay Joe Belendeza well ti silingan man sa ton matuno niya ni kag tumango niya ni katropang Irwin kung nanangin buhat kaman man niya sala kay siya mismo nakapatay no so pamatuyan sa tabala si Joe Belendeza subscribe sa pagpapatay ni kay
2: Oho.
4: Sir, good morning. Anong nagsulot sa imo na nahimo mo dito man? Naging bulaw mo din siya?
5: Ano to ka ano, sir? Yung ano niya ko mo. Nauna. Nagkanta siya. Tapos nagsunod ko to. Pagkatapos ko siya nga, no. Kanta. Naglunod mo ko para makanta. Nagawa niya ko sa krupon.
4: Diyan, papa, yung duging butong yung simong may kapo.
5: Oo, kuha yun sa akin.
4: Tapos ano ang bayo pag butong isang microphone sa inyo?
5: Hindi ako na. So bayaan ko na siya. Agkatapos siya kuha ng balad sa upload ko nga. Nung pulin ito, may balad ko siya pulin. May mag.
4: Oo.
5: Tingin kuha siya sa isa. Kagi ano, gidulong pulin ba ako? Kaya pag gidulong na pulin o, naguna ito sa mga. Pagkadugay-dugay na sunod mga pulin.
4: Oo.
5: Diba yung mga balo nga at tumalito sa sarunahan na nag-iatangan niya ako daw.
4: Yun sila kaya ka?
5: Nag-iatangan sir, lambatan daw.
4: Ah okay, lambatan niya lang.
5: Oo.
4: Tapos?
5: Tapos, nagalakad kami na pag gano. Nang palapit siya, yung pitik ko diyo. Tapos may ginakuha siya ano, sa likod niya. Itong yung unahaw na nagsisira.
4: Pero may kutsilyo ka naman galing mo?
5: Oo.
4: Tapos siya to, do may kutsilyo man yun niya?
5: Yara, pero sir kayo ginakuha.
4: Doon hanggang muna sa? Pero kabalos na hubog-hubog na gitsa?
5: Hindi pa sir, hindi pa sa hubog kayo.
4: Do, arap pa man sa paminsara niya?
5: Arap pa. Nakagyan pa ganito.
4: So, anong nagkulot siya mga tapyo na gitsa?
5: Hindi, pag sumba ko sa sir, ano ba sa mga? Ibas ko na lang sa sir, kaya basla niya ako.
4: Ano man, pag-inunahan mo naman sa? Ano nga kanta? Hindi na kanta mo?
5: Ano na to sir? Sa Pasko na ba sir?
4: Ano nga kanta?
5: Pasko.
4: Ano nga tuno sa kanta?
5: Lidia Aguilar na Pasko, darating lang.
2: Ano nga kanta?
4: Tapos makanta man sa saan ang abo niya kanta?
5: Hindi. Ako nito nito.
4: Ay, okay. Ito eh, nang ano na yung mga bago sa isang pamilya? Sa isang nakatay?
5: Nakasala ako nito. Sinsa nga ba?
4: Oo. Ito ba mo rin sala? Nga na hindi mo?
5: Dato ba mo siya?
4: Oo. Tapos mong, adik ka sa sulod sa prisuan. Ano na ang naglakad sa pinsar mo sa bukay? Napriso ka na.
2: Na. Ulihin ang pag-inulsol.
4: Bueno, man yung nahinulsol lang niya. Muto na hilo. Nag-inulsol ka ba?
5: Ah, sorry.
4: Pwede, ginikanan mo yan? Mister, yung mong ginikanan mo, kabalo sila nga muling natabusin niya.
5: Nabot mo ko sir, nanawagin mo ko doon sila sir.
4: Ah, ginakok mo man, nanawagin ka.
5: Nanawagin mo ko sila dayon.
4: Kaya anong bali lang?
5: Gambal lang nahan ko, agang papa ko,
4: Salinder. So, tayo mo ito dayon, yan ang panakok ka na lang.
5: Wala mo ko na gano'n sir. Halim ito pag tapos ko siya, buno. Pag buli ko sa balay na, tulog mo lang ko dayon.
4: Okay, tapos pagkatapos ang adlaw muna,
5: nakok ka. Pagkabuas, pag-aga, aras.
4: Siyaristo ka. Sige sir.
2: Nagtulog pa siya. Grabe ba, no? Amo na matugas ang mga ilim noon kag hindi ta kapasangkad gas paminsarod ta katropang France. Kay mo ta sang hindi nami ti ninulsulan ta eh.
3: Ato gina na da lagi ka par wiki ba to naman ah. Ka ilang ibo eto mo to kag ti sa karon nang na kusudiyagi siya sa sila na TMP. Pero kapag ringing confirmed sa ito ni Police Master Sergeant sa Iralgo Suan, ang nga investigator o case ng Lakas Sila na TMP, nga gin-file na kahapon din Deadlaws o Teto Toto mismo, ang kaso ng murder, papag sa kay Landesa, katropang pang Irwin, kay si Basanting Dokumento, may saksi man, and also katropang Irwin, may pag-ako ng suspect na siya mismo ang sa likod sa krimen. May interview ta da, no? Pampano ta? Papatita lang si Police Master Sergeant Geraldi Suan, ang investigator o case ng Lakas Sila na TMP katropang Irwin.
6: Sir, going up, sir, sa prosecutor officer.
7: Okay, sir, bali, do bastante ng mga dokumento, no?
6: Okay, sir, ang prepare naman talang, sir.
7: Okay, bali, anong kaso? Ganun, sir, ngayon file?
6: Murder, sir, sa file.
7: Murder. Okay, sir, bali, sa pagpangusisa mo sa suspect, do may pag-ako man siya, sir, no?
6: Bali, yan lang naman sa do, at yung sige lang, do, dalala ko, kulog po, sir, sa tinitar.
7: Okay, sir.
2: Aha. At least may confirmation naman na katropang France, no? Dakpan ng polis, dakpan ng suspect, kaso na lang. Oh. 8:13 mga katropa sa pag aton programa. I hope maging lesson ni sa para sa mga kauturan ta nga daw ka mga haraskal man bla sa video okihan nga posible ka mo makita away katropang France.
3: Amo gani kato parmi no so ti masubo-subo gini kay kamo gining na glapos kita punto nga ti ang biktima ay naging dili ng pamilya kay ang suspect naging dili man mismo ng pamilya no kag si di na ni mapawing ta rank kay napapos pa so amo gina pala no nga wala gid paginung so sa una kada kita nan soli ka tropang Irwin.
2: Correct ko ati ano ini ya binagbinago niya sa sulod sa presuan.
3: Sige. Kung ano pa rin, dire-dire na lang kita. May dugang pag na ganing balita. Eh, amun na ito kayo, naging papilit. Ang hapon sa may pakpako, kung wala.
2: Oho.
3: Dire-dire na kita sa may pakpako, ah.
2: Sa Johnny?
3: Ay, ika, paano naman? Wala ka na, no? Pakpang music.
2: Ariyo, ah. May record niya. Ay,
3: inigil. May ka na. May ito, dami na ipa-record ka bala sa daso ng pag-uwang bala sa isa kilala ka. Para why copyright bala?
2: Ay, lakat-lakat ni Gali. Oh, sige.
3: Hey, go to Bataan ba?
2: Go to Bataan.
3: September pa lang, do, pro, do, November, ano?
2: Ay, lalo.
3: Hindi kanilang malataya sa November, ito pang Irwin, hindi lang siling, ano, may, ano, pagigali. Eleksyon.
2: May eleksyon tao, kay November 2 ko no eh.
3: Oo. Protesto ba na yun to?
2: Though third reading, third and final reading, pasar na sa Camarao?
3: Oo, amo na to mo.
2: Ay, na
3: po. Masindigan nila ni ang mapaslawan eh.
2: Oo. Ba, ano ni?
3: Hindi ka igot ang partahan ba? Tiyan talaga po sa partahan
2: niya. Ano na, daw mapostpone pa, daw may nga daw. Ay, na, no.
3: Daw mo gani na. Protesto rin kita. Amo na tong background tayo, Prada na to. Dito na ito, natusibang ito for Irwin. Ngang ini istorya ng ano ni siya mo, no? Nagadepende ni sa mga tagpalamate kung mapati o kung hindi. Kasi ito for Irwin, kita mismo sa media. Gusto talaga ni Eduldong sa publiko kung ang ining na mga istorya, kahit ito for Irwin, may mga interviews kita mo. Nagadepende ni sa publiko kahit hindi naman ni mapasol ang perspective sa iban kung mapati sila o kung hindi kaso pang Irwin. May mambal lang iban nga pakalamutan o yung iban mambal bakaladukan. Pero tisusubunin nga moderno nga panahon ng kadaysa sa aton do ano na pala no ang pandanodring is doon naging skeptical ng mind sa iban. Kasi is to believe para sila mo. Pero katapang Irwin dito sa isang asityo mismo sa Banuan sa Lakas Siliana. Naglaptang ini nga video sa social media. So to the injury katapang Irwin na may mga nagagawang istorya na involve ang mga matalinhaga ng mga butang. Kag di mga tinuga na sa imahinasyon lang gid gikan sa isa ka persona. no? Tibo nga sa mga imahinasyon, lahat pa rin yung mga istorya. Pero mga pa rin, din pagdulugan, tanay ka ginistorya. Kaya nga, napabuo ni Gali, nag-umpisa ni, suno mismo sa kay Alias Jo, hinablos ang ginapatian, persona, nga ginabalatian, kag tulo, ginaswang.
2: Oho, oho.
3: Thank you, ina ko no, alinsang alinis ako sa isa kabanwa, sa pad ng dara nila, Gali ka pa rin, no? Nga, ang tiyo ni nila ko no, dumay nakitaan sila nga dumay problema. Ang tiyo ni ko no, nagawakal-wakal ba? Eh, may kontinuan lang ako nga pangalan. Importante, why nadala ang pangalan ni Chris Librando? Kabalong ako ngayon sino ang pangalan ng ginawa at nasa ang tiyo.
2: Sino ang pangalan?
3: Kay Diyos Kato Matapagal.
2: Uy, hala, ex-president ha?
3: Oh, isulit-sulit ang anong pangalan ni Diyos Kato Matapagal. Diyos Kato Matapagal, dugay-dugay, Diyos Kato Matapagal. Alam mo kung anong ilusyon ka na Parvin?
2: Ay, hala ka? Oo.
3: Di, dispos lang tingala. Pero kinapapaya lang Manila, pero ka to Parvin, isa pag isa mga nadalupan ka nila, malayo ang tingin sa ilang at iyo.
2: Ay.
3: Malayo ang tingin, hindi ka matakos kung pilang ang kilometro ang nalabutan sa panunuka niya.
2: Oo.
3: Kung ano ang kadistansya, kung ano kalayuan ang distansya sa nalabutan sa iyang pananawan.
2: Oo. Oo.
3: Hindi ko rin sa Parvin na tingala, tapos do may something unusual pag ikonon sa tiyo ni nila, kahit...
2: Oo.
3: Dito nag-alain ng matchas.
2: Oho.
3: Tingala sila. Kahit hindi ni makakiling nga kung tulukon. Pati siyempre yun na makita mo sa physical at sa tao kung may ginamatchas mo.
2: Oho.
3: Matulok mo siya. Makiling, oh, no, may balatian. Binigit ang niwang. Tapos do, may... Do, makita mo yun na sa guya. Yan nga do, may ginamatchas. Bila nga, sila nga, do sakit. Do kasakit na sa ngayang nga matchas.
2: Oho. Oho.
3: Kaya mo ito ka, Parvin, ginpa-hospital ni nila kaya hindi lang kung burne mo. Basi ah, napa-hospital?
2: Napa-hospital, ginman gali? Okay.
3: Sa ginhospital ni nila, kung nang ilang at iyo ka, Parvin, dito na nila na baluan nga nagagawa sa medical examination na low sa potassium.
2: Okay.
3: E tapos, pagaling, magsuling kita low sa potassium, ka, Parvin, galuya ka na, nakalupog ka na. Hindi ka nakabango, hindi ka nakalakad mo.
2: Oho, oho, oho.
3: Gapalaboy po, ay nakunoy mo lawas dito, utan, gablao.
2: No? Oo.
3: Tigaluya ka, huwag ka nang sang perasa. So galing, dito natingala sila. Na magpapakuno alas 9 sa gabi, toto, alas 12 sa tungan gabi. Nangiya ko nung atiyo, nagatulog na.
2: Oho.
3: Sa hospital ni sila.
2: Oho, oho, oho.
3: Gatulog ko nungiya ng atiyo, amo ng oras. Pero ako, Parvin, pagtapak alas 2 ang kagahon,
2: oho.
3: Dito nagabangon, buko nagabugtaw, di sila nga nagabangon, nga nabanaw, ha? Nagabugtaw, ha?
2: Oo.
3: Nagabugtaw, magdati, tulog, di siyempre mabugtaw, gina.
2: Oo.
3: Alas 2 ang kagahon, nga, Parvin.
2: Oho.
3: Dito na yun ang ilang tiyo, nag-ano din eh, nag-pagsik.
2: Gagabangon siya, gapagsik siya.
3: Napagsik sa ka, Parvin. Okay. Eh, mag-low potassium ka. Why, tuya ka na ya.
2: Why lutay ka gini? Kung low potassium ka?
3: Oo, malupay-pay ka na mo, no? Oo. Iba na gani, may mga kinala ko na nga muna nila ba siya. Nakalupog bala.
2: Kung di ka kaon.
3: No, nakalupog. Hindi bala ka ni mga muscles ko lang. Ang imo na nga, nasang imo ang mga muscle. Nagahuyang na mo. Kaya ka, Parvin, muna oras yan sa kagalas ko. Na... Dabo ko naman ginakuti ng tiyo yan.
2: Uy!
3: Eh kasi dito gano'y mga upod, sila nga mga pasyente nga natingala sila nga, siling loong patasyon, pero gali pagtapakalas doon sa kanggaon, ngayon nagtulog na isang normal nga tao nga, na dabo kaya ginakuti.
2: Gano'y man?
3: Oo. Dito sa Parvin, naandawan sila sa nagurukan sa hospital, iwayos na may na, ano, iwayos na may na, nakita nila na duway din na nag-aayo ko nablang tiyo yan.
2: Oho.
3: Tingin pa uli ni nila, Katro Parvin.
2: Mm-hmm.
3: Tiga, pagka dala na ito sa balay nila, dito do, amuya ko na sitwasyon, galunya. Tingin, ano nila, kung ano ito, Parvin, doon yung pasurhano, bla.
2: Oho, oho. Amuya na may nakatuan naman, usually. Tulong
3: natin terminon sa itong surhano mo, no?
2: Oo, oh, oo. Oh.
3: Tapos na may status lang na kilala, ito pa rin din nila, nga may kwarto ba lang lana?
2: Mm.
3: Oo. Oh. Tingin, kikuha ang lana. Tapos kaya Papa Irwin, yung bad news, sa likod ng nanay, tiyo, ya.
2: Mm-hmm.
3: Yung bad news, sa likod, ha? Sa likod, na sa may pako-pako, na pako-pakoan, na wala?
2: Mm-hmm.
3: No, sa likod. Pag bad news, eh, parang na doon, ano na gani, nga dance step, gani, nga, naga, ang stepping, wala kung basta magtibok-tibok ang heart, wala?
2: Aha, uh-huh. Ano gani na?
3: Na naga, ano, nang yadugan, wala?
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Oh, daw muna ko nung dalaw mo pag banyos ko nung salan na, ting iya nga dugan, nga do, ba na doon lupad lang?
2: Oo.
3: Oh, doon nag ang iya nga mga baga, doon nag biyog-abyog lang iya baga.
2: Oho, oho.
3: Doon daw muna ko nung ito pagkatapos sa banyos ang lana, siyo yan.
2: Oho, oho. Ano kala nani? Anong kala nang ginbanyos kay Tropang France? Ginatag sa iyong Sorano?
3: Ano gidla, ng coconut oil lang, lana.
2: Okay.
3: So, lana.
2: Oho, oho, oho.
3: Ah. Mm-hmm. Muna ka po, Carvin.
2: Mm. Okay.
3: Dito na nag-raise concern. Mm-hmm. Nga doon, di amuaw. Doon may something. Kung nabla nga,
2: doon mga kilingala.
3: Kung nabla nga mga bagay.
2: Oh. Kung magkula...
3: Tama ito nga kape, kito, Carvin.
2: Oh.
3: May mga video footages kita ito nga nakita. Nga doon, gatorong mata ito. Ganyan isang iyang siyo.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Gatorong mata ito.
2: Oo. Kaya kung maglo...
3: Nag-drop pa ni sa social media mga videos nila. Nga muna ko nung ano, may mga ginapatigyan. Ah, suswang.
2: Mm-hmm.
3: Ano pa itong mga tinuda.
2: Oo.
3: Itugtog ka ito, Carwin, nga nagkabot na ito sa punto. Nga gin, ano nila, gin... Pangayuan bulig.
2: Oo.
3: Ang ilan ni ko nung siyo, ginpunggan ko nung sa mga parente mo nila, pinakatao ito, nagpugong.
2: Oo, pero kusog-kusog.
3: Ito, galukaw ko nung ito, Carwin, so nung siya mo.
2: Ayun na.
3: So, ay nako nagdapat doon ng tail sa, ano, sa luta.
2: Mm-hmm.
3: Doon ng luta ako na tapos ga-stiff ba lang lawas?
2: Karamig as, ha? Oo, pero ano, anong ang sitwasyon ka, Tropang France? May kusog-kusog ang, ano, ang lalaki ngayon?
3: Nga sila nga doon pang-abyog siya.
2: Oh.
3: Doon wala, mga nora sa window, nag-stiff lang din siya kung nga doon, something nga doon galaway, doon na.
2: Okay, okay.
3: Oo. Kaya mo nabla, no?
2: Mm-hmm.
3: So, tingnan na, Parwin, din kita. Pamatiyan na ng pag-design ni Elias Cho. Inablos mm-hmm. ni ang ginaligar nga ginabratian ng mga sitilo mo.
2: Oo, oo.
3: Oo, simpin pa ako na ni kita, Parwin. So, pamatiyan na si Elias Cho lang. Tingnan ka pag-design.
2: Oho, sige ba, sige ba.
8: Good morning. Ano din ginabat sa akin sa tiyo mo? May mga ginagalap na pwede sa social media ang istorya sa tiyo mo.
9: Sa Isabela. Sa Isabela na, napira na namun sa mga isa ko, nga kada adlaw, tulala ko na sa sabintana. Tapos doon, wakal-wakal. Sa pamilya, ginawakal si Justado makapaglaro yun, Justado makapaglaro yun. Ano na nabang kaya kawakal. Tapos, wala na sa natulog. Makatulog na sa alas 9, alas 10 ang natin na. Pagka alas 2 ang kaganon, mabugtaw naman na sa bisan mga pasyente ko sa hospital, nga upod namun, balaga, ano sa iya, kay alat may pangkatiyot na sa mga pangkatiyot. May isang time ko, ambal naman patuli, o nalanggid siya bala, kay doon wala naman siya gapong gakwan. Di, pagpulik di, pagpanaog niya sa salakyan, tiyala ka nung nagrita sa suba niya basala, nasa nga gusto, di ba lang mga na, o gawala sa asa, hasta alas 9, alas 10, sang gabi, sige, nang saya gapong katanilig sa sulot nila bala, doon nga daw, ay, pwede sa'yo katama, wala kami kabalo, tapos din guba lang likod balay nila, dito sa nag-agi, libot, hindi lang dulong, wala sa'yo lang ipara, pasa.
2: Oh, oh.
9: Tapos ano to na time ning ano ya nang ginlaot sa brass sang akon papa
2: mm-hmm.
9: ako kon pa isa ako mga bae kan ang kuto jo mga laki ginlaot sa nang nagpungko eh nagyo gin papungko na sa namon dere pagpungko na tingala kami sa nga dapanakit na sa mong
2: tuga bay lintin sa
9: oo ginsumbag yan ang magulang yung isa ano to tapos pa ano, pag sumbag akong daging tigan, sana ako nung nabalang ko siya, kasi siya mismo na yan, gamba, nasaya sir nga, hindi nga pagsakita ang tiyo, no, kasi sila nga, ako yung makumpra nyo, ang nambal niya sa amon. Di, isang time ko nga napatapanya ng abalat, hindi nabalang ko siya, sabi ko, nga, di, makakig ka kung kami nga hinablos, ambala namon, o abuyan nga masakita na ang tiyo namon. Mm-hmm. Siya, tinga, ikaw, kung sumbag mo sa amon to, sir, ang ano, nga, naman, nung nagribiyo na sa gapis noon, sa, kundi, dinakos na sa isang partner ko, sino, nung tama na, na to, Di tapos kay yung panighana sa una na mo maginhatag sa among lana ko dyan. Iya ko, ang bata yan na isa, kag ang bata sa... Hindi, wala sila kabulig, tinag-isol sila dahil pagkita nila mo. Oo, ano ko, pagkita nila nga, na natusis na to sa bala. Bukod-bukod pa manusan na sa namon. Pamanusan. Tapos din pahiga diyo. Diba nag-relax-relax na sa... Tapos nagpatawag kami nga daw. Pagod, saan mo nag-layak? Kaya hindi na pinanong masarangan. Kaya grabe pero sayang mo. Oo, ano na nga ba? Suspita ko wala sa reputasyon. Pero grabe pero sayang. Kaya pagpatawag saan mo nag-layak? Yung patatan sa... Yung pa-inom sa... sang kalamansi.
7: Okay.
9: Ginta man yung sa mga ahos. Ano ito ko diba diba? Ibarig na iba di siya ho.
7: No.
9: Diba nga gabiro sila matatagka.
7: Hindi natulog siya.
9: Oo. Tapos, daw nag-inano na ito na diba gakurog-kurog naman sa nga na amo naman sa balao. Na, pag amo, isang din natapit. Tapos ha, gato niya maho, di mga tiyangaw. Dali maho, tiyangaw. Sige, pangita sa mga paisa ko dito yung upad namon. O, dito yung namuga di sila ho. Kaya kuwari, di ka pong kuga pugurong sa tiilya mo. Hindi pong kuha ko yung tiilya. Pangita nila, di ho. Kaya mga bansang isa nga sa dito man katupad namon, mga baya, danay lang bala, danay lang kayo daw ginabitin ko.
7: O,
9: flashlight sa pag-flashlight niya at bari yun, gumamba, amo ito ng bayan nga ay ara kadagali. Amo ito, amo ito tayo nag-rumatol ng taho.
7: Panik na.
9: Oo, nagpinanik na. Amo lang sa video, makita na utrol-sulutan.
7: Pero ma'am, buwan mo naman, ma'am, posible na doon na yan, ghosting ko, ma'am. Pero ginaswang din.
9: Doon ginaswang, malang sa hindi man kami maka-confirm na ganyang ghost na bala. Kaya, hindi wala ka man kami sila nga ano din. Tapos amo nga ginaano, ginaswang sa kayo na punteriya. Oo, supong-supong, nagya ka tama, kaduwas na balabalikon, alas 12, kag alas 12, nagya mismo.
7: Ang tagahon.
9: Oo, alas 12, nagya kasugod mong alas 12, tapos alas 2.
2: Oo, oo. Amo rin. So, Katropang Franz, ang video nga naglapta, nga ginaposes siya, doon ginaposes siya ko, no?
10: Tardaw mo na.
2: Oo. Ari mga katropa, ipakita naman na Katropang Franz ang video, ho? Mga ito, Diyo, gamay ka... No, ginapungkan siya na. Mo, lalaki, oh. Pinto kami. Oo.
9: Oo.
2: Gapanumbag niya siya. Ito pang Franz, no?
9: Daw lang... Mama, kapag lagi.
2: Ay na. Oh, ito pang Franz? Oo.
10: Oh.
2: Amo to, amo to.
10: Diba na ito, parang naram na ng publiko kung paano na nila i-judge oh. Na eh.
2: Oo. Oh. Pero ang findings ng doktor ng kulang sa potassium, low in potassium. Kabalo kita kung mag-low in potassium ka, no, kakapoy na, pero may ara sa epekto nga nagaparanoia ka man mo.
10: Hmm.
2: Oh.
10: Correct na. Sige, siling nga ng iban nga ipa-check ng creatinine mo kung black.
2: Oo, oh, oo. Oh. Ginahanglan ni isang...
10: Kasi may dad na mo, no?
2: Hmm, kung ano ginang...
10: Pero, amo to pag saysay, kita pa Irving.
2: Mm-hmm.
10: Siya natabo.
2: Mm-hmm.
10: Pero may istorya kita din nga tiyo ni Alirio.
2: Oo.
10: Kamuni ko nung naka-flashlight.
2: Mm-hmm.
10: Kag ginapatian niya nakita, ano, ang sandito niya tinuba.
2: Okay. Amo ni yung video nga nag-viral man, ang nag-lapta man, nga nakita to, may isa ka tao nga nakita sa Guas Balay, daw mo na?
10: Kaya mo na ko, no?
2: Nga gilaot sa mga resident
10: video. Gilaot ko na, eh. Gilaot ko, no?
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
10: Pero ti Alirio, gintayin ni Elias rin, eh.
2: Mm-hmm.
10: Kaya... yung ka-slide ka niya ni Kunong Ato.
2: Okay.
10: Dito, no, rupo, may doon may nakita. Saya do... Dati mo tayo, doon mo tayo tinuga to.
2: Mm-hmm.
10: Pero ganito lang ko, pero siyempre, gusto tayo may balang lalaki o kung babae. Ito yung parang siya, hindi ko hindi klaro.
2: Oo.
10: Pero galing tayo mo nito ka, rupo, may nagdalaga, nga nagtalagyo ko na nagdalagan.
2: Oo.
10: Diretso yung lubat, plus may lubi.
2: Oo.
10: Kaya tayo mo na to, when nakita, na dula na.
2: Okay.
10: Pero siya nga pag-describe do, itong tanang kong duag.
2: Mm-hmm.
10: But hindi ako naklaro ang sura, pero na-plastitan niya ko, no? Mm-hmm. Pero ito matenta si Rineo, ah.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Oho.
11: Hi, good morning. Ano na yung istorya nila? Pahing, ikaw ko nung naka-flashlight,
7: sa mo itong tinuga, nakita mo di ko na, ano ito tayong pwede mo masaysay? Ano mo ito na kalupangdan?
11: Ako si Infirmero, hindi ako magpate. Sa pag-flashlight ko nga nakita ko sa drag ko nagpate ng Yasmal.
7: Anong tsura ito?
11: Hindi ko maklaro ang tsura ya.
7: Kaya lang ito ba eh?
11: Hindi mo maklaro ang tsura ya. Kung tayo itong laki.
7: Anong
11: ito pag-flashlight ko, gulpi sa dumlagan mo.
7: Anong nadunduban mo? Bayor ya? Gabayor?
11: Sure. Ito mo saya itong.
7: Itong?
11: Oo, ito mo saya
7: nakita ko. Ito ang panis yan.
11: Itong tanan lang yan.
7: Tanan.
11: Oo.
2: Ito.
11: Ang nakita ko yung pag-flashlight niya, itong tanan niya.
7: Pag-flashlight
11: ko, dumalagan sa nagulpas nun.
7: Ano? Nagtaripad eh?
11: Oo, taripad siya doon. May nakuka mula nung siyang itsura ko nun. Kaya pag-flashlight niya, dumalagan siya doon niya. Ang okay. Pag-tupaya doon sa bagay, doon natin itong suga, patay. Sumaka sa lubi. Dabo, ganyan saksi, nakakita sa lubi.
7: Nagsaka sa lubi?
11: Oo, sa lubi. Bata gagbay, hasta dagko, hasta sa bari. Kita na sa yung ara sa lubi na tabit. Ang video na hindi niya binutig. Klaro,
2: saan niya kapaslight mo na katuro pa? Oo.
7: Patita yan, no?
2: Nakita yung git.
11: Kapatid, kuya.
7: Langinawa.
11: Langinawa siya ginawa.
2: Wala, yun sang sitwasyon. Gato pang France ba? Gato pang France? Siya ginin, saan yung naka-plus light, kid? Nakita, eh, kid. May nag, may nagsaka, tapos lubi. Tapos naglumpat, dula lang gulpe. Do, grabe ba daw, ka, gaplan yung doblay buko?
10: Oo, oh, ba't ikas ang kanta nga daw, aso, gid lang.
2: Oo.
10: Oh, do. Lumabay-labay nga daw, aso, gid lang.
2: Oo. Oh, may,
10: wala siguro to, eh.
2: Na naglabay nga daw ga aso-aso. Tapos nadula, nangindulaan. Aton storya niya sa mga residente, mga katropa, depende na sa inyo paglantaw nyo, pagbasa nyo. Pero amunay ang panaysayon sang ano sa mga residente. Nag ano ni mo, nagtuga ni sang istorya, iskandalo dito sa lugar tungod sang amunay nga nagluntad. So ano karon ang plano sa pamilya katropang France?
10: Pero katropa Irwin, tiyan mo nang ilay, pinindugan na ito. Sila mismo yun nga, siling gadya yung nga, hindi na maliso ang ilay nga pagpati, kaya tinakita gadya nila mo.
2: Hindi nila pag, doktor?
10: Tiyan mo na ito niya, to cease to believe gadya yan, eh, gapati. Sila yung Irwin nga, muto yung bagay, ukon tinugang nakita nila mo.
2: Oo. So, di mo, Dok, napayara sa medical condition ang biktima, mga katropa. Why ka mo gamon, ginambal nga, pati ka mo ko rin di. Pero amunay naglunta dito sa lugar. Kagkaroon, ang pamilya, gapabulong pa sa Surhano?
10: Oo, posible.
2: Oo.
10: Di mo to.
2: Mm-hmm. Why sila pa?
10: Why sila pa? Sorry, atan si Tilo, kapaparbe na itong binabalatian lang.
2: Mm-hmm.
10: Yung confirm sa to niya, why man ko, why ah? Why sa ko lagi ng swap? May ginabalatian, nang ginabalatian, hindi, loong to basyong naging siya ko nung.
2: Oo.
10: Doon pa matenta na si Pilo ah.
2: Sige be? Oo.
7: Anong imo na ba tiyagan kay Disiling
2: kung naging
7: naswang ka?
12: Why man?
7: Kapati ka nga ginaswang ka?
12: What?
7: Pruti anong matiyag mo?
12: Okay man ah. Why man?
7: Bro, ano tong kagabing, ano tong naliil gabing na tabuha do? Ano ka ko nung, naging atake ka ko nung sa aswang?
12: Why mo siya?
7: Pero anong imo ginabatsyag yan?
12: Okay mo
7: lang. Okay lang. Anong imo balatian? Ano imo balatian?
12: Ano lang eh. Ano ba? Ano na? Daw, gusto ka daw lang. Kulang siya, potasyo mo.
7: Potasyo mo kulang.
2: Why siya ko nung yan? Sige, why kuya may ginabatsag ya? Basta daw low in potassium lang ko daw muna. Nga why ba ko ginaswang?
10: Pero ang hiyay ka to, Parwin.
2: Pero ang natabo to yung isang gabi ito, tumalagsahon to ang katropang France. Persado sa'yo. Pinakabilog lalaki o. Puro lalaki nagpugong siya, ha?
10: Gumugani na.
2: May porsa.
10: Pati ka tilingala, no? Pati kung low potassium na, daw porsado pa.
2: Ano?
10: Pati ka porong, nagdaw may video talaga nung kita yung galaway, no?
2: Oo.
10: Gatulong laway, eh.
2: Amo na yun?
10: Oo, no, sir.
2: Ay, nako. Oo. Pero, ano plano? Why gidya plano nga magpe-doktor?
10: Dati amo na to ka sa Farwell ngayon, hospital na ganyan nila. Kagin pagwa na yung hospital, kaya duway ko nung gayo.
2: Duway ko nung ga. Ay, naku. Di, siguro, let's hope nga mabalaan gini, eh. Kaga base mag-ayaw man sa mga treatment, kaga ano, ginahimo sa mga home remedies mga ginahimo katropang France. Pero ti kung ulo kabudlay abi prove ang aswang eh kabudlay abi istoryahan ina eh kakomplikado mga istoryahan na pero damo sa mga naghambal nga mayara sa mga nagakatabo mayara sa naghambal nga may nakikita sila may nag-experience sila that's why nagpati sila kita hindi magpati pero kung makita taniguro basi mapati mo tablao.
10: Damo na gani ka to par 20 to si isto delivery damo.
2: Gani gani. Oo.
10: Nga makita may timapati kag dia tikon istorya lang di duduwaan ba namo.
2: Mm. Ay. Sige lang, sige lang. Oo.
10: Sa tika to par 20 mo nga tondre nga mga nakuha ang mga balita.
2: Mm.
10: Kag istorya. Sa liwat ni sa tropang Franz Sandro Burgos, sa mga bukol-bukol sila was nang tumaras sa Santo Pascual. Para sa nagawa nga Pilipinas Pilipinas XFM News. XFM
2: Live Report. Thank you so much kay Tropang Franz sa mga balita kag mga impormasyon daw ka ano man ba daw ka ako ay ko ka cover sa kamo nga tud ano so una pa na yay may nasudlan sa suta may nasudlan sa malayong espiritu pero dason adlaw nagapamulong na pag pamulong ti donation ano Japan ah nang kwarta-kwarta istorya bla pero ari mga katropa mismo ya ang lalaki nga daw na sapian gabal siya way kuya kabalo why okay lang kuya ay nako anyway check on tayo mga katropa ang aton nga patrol tingubon tani ni katropang ano chief ang aton nga ano ho OJT may balita to may balita sa kuno. Ah, i-check na to kag-kantuan tas katropang Winston Villanueva man ah. Para pagkalas to ibi dulo diretso na kita sa mga talakayan ta mga katropa no? Okay check on ta may mga balita ito sa OCT mga katropa. Then diretso kita sa kay katropang Winston para pagkalas noybe diretso kita sa mga talakay ng mga katropa. Ma'am Gloria Cuenca, mayong aga sa inyo. Ano paglantaw niyo ya? Sa mga katropa naton sa Facebook mga katropa, ano ang inyong ano si katropang hindi pa ready. Si katropang ano na lang, katropang Winston na lang. Kay may nadakpan to, may na ano to, may na may natabo to kuno sa isa ka ano mo isa ka pension house oo nasapuan nga wala na sa kabuhi sa pension house oo check on tani ang mga latest update mga katropa diri na sa Binalbagan nagluntad ang incident eh. 8:40 mga katropa, ginaestablish sa natin nga correction natin nga linya. Wait katropa, Winston Villanueva. Oras natin, 8:40. Oras na lang sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Okay, ara sa, way pa. Okay, check pa natin mga katropa linya. Ulo istoryahan, tamanugay-nugay. Ang epekto sang rotational brownout. Kahapon bala, tag duha ka oras mo duha ka oras ang rotation no sang brownout ni nagdepensa naman ni ang aton ang NEPSI nga sinya ang problema ni supply pero kung gusto nyo mabulig man kami para sa mga installation sa mga ano sa mga solar no sa mga residente ganiti kamahal damo sa proseso magasto kay mo ya ti ay, doon ako din pakanto. Kahit ang commitment sa DOE, sige, ma-sold mo niya. Before December, kag matapos mo na yung problema nga niya, no? Pero tanahunta, no? Tanahunta, ang ini nga mga update, kag mga incident, mga update sa mga rotational brownout niya. So far, ang NGCP why pa nakahatag sang ilang ano subong ilang update mga katropa sa Facebook para mabalantaman kung

mga katropa, 8:30. Okay, so 1 p.m. to 10 p.m. red alert ta. So expected ang rotational brownout, no? May unsi naman ka mga power plants ang nag-forced outage, mga katropa, nagwa sa atong grid. So amo na ang ano, pero kuno ay pagin man, sige lang, ano lang tanay, ma why pa man sa no? Why pa? Oo. Okay. So ang aton nga obligation ay avoidan lang to pagkatapos diretso kita sa pila ka matalakay nato na schedule kita bi. Sa mga resource portion naton this morning, mga katropa, to talk about sa sitwasyon sa aton politika plus sa aton nga supply sa kuryente. Ari lang, mapabalaw ko na sa inyo, mga katropa, 1 p.m. to 10 p.m. today, ha? As of today, September 9, 2026, mga katropa, ginda dagdag ang red alert, no, sa NGCP, alauna, tubtub alas 10. So expect kita, mga katropa, there will be mga rotating brownout nga ipatuman sa katong yung mga electric utilities, no? NGCP, sa Negros Power diri sa Sudan sa Bacolod, mga katropa, kag yellow alert from 10 p.m. to 11 p.m. man. Okay? So lang taon ta, may ara pagnipis ang supply sa kuryente. Ang available capacity sa supply is 2,124 megawatt. Ang peak demand subong, ang pinakataas kiliban sa kuryente, is 2,555 megawatt, mga katropa. So, dako ginang difference, no? Ang rason sa radi, 11 ka mga power plants naman ang nagpatigayon sa force outages, no? As of September, September, there were 11 power plants. August, mga katropa, subong niya, ha? Nagsugod ni siya ang mga outages, no? Ang ara subong, nagsugod ni sa August, July, May 2020, okon na nagsugod pa ni sa last 2021, mga outages, mga katropa. And that's why the last time to, ang DOE nagdagdag sa mga SOCOS orders, no? Ginapa-explicar ang ini mga power plants na nag-outage ka mo because sa supply agreement na to, no? Hindi na pwede sila yaka force outage, no? May certain penalties ang mga ano, ang mga power plants kung mag-disconnect sila sa aton power grid. So in GCP, mga abyan, di dapat ginalantaw ni. Ang ining pwede matabo is may ara sang mandatory audit mo, no, sa aton nga mga power plants, kay lantaw ni ang capacity nila, ano ang kapasidad nila para magproducer sang kuryente, because sa kada pag outage o kung pagwa nila sa grid, mga katropa, ga-epekto ini sa supply pangkabilugan sang aton nga o kung sang Visayas sang lugar, no, kung sa din nagataas man ang demand, ha? So okay, so we'll see, no, kung ano pagid ginahambal din, may ara kita supposedly nga mga pamaagi amo na ang pag-import sa mga supply kuryente halin sa Mindanao and Luzon. Gala yung problema, may mga power grid o kung mga ano pa, may ara sa mga power plants kung ano man to, yung nag-offline. Why na nag-connect sa to grid. For some reason, ang ginahambal permiso sa mga power plants, maintenance, kag iban pa nga mga problema sa ilang planta. So, ga-forced outage sila. Ang ato naman, mga katropa, nga kinahanglan nga mag-aktong aton nga gobyerno sa nadi, because who knows, no? Basi bala, no? Gusto balo kami sa power grid, sa mga power plants, hindi ba kami gusto mag-outage, magwa, dira, no? But because nga ti ang negosyo sa kuryente sa pag-sophisticated, grabe ang gasto kung mag-intrakes na di. And it requires the proper maintenance man, abi, sa mga power grids na to, sa mga power plants na to sa Negros Occidental, kung sa Bisaya. So that's why kinahanglan sang insaktong maintenance, mga katropa. Pero kilala ta, hambalias niya

0: araw ko sa mga Pearl Power Plants, every month may ara na sang kinahambal ng mga ano, ng mga maintenance activity mga power plants naton, no? Unless kung magguba sila, amo na pag disconnect nila sa aton grid, mga katropa. Pero anong implikasyon? Ang implikasyon sa mga katropa, kadagwa sa mga power plants sa aton grid, mga abyan, ang mga power utilities naton, no? Ang distribution naton, mga katropa, power distributors naton, nagka-problema man because ginubo ang supply mo, no? Which I think, oh, insakto na. Nga tiho, oh, ginubo ang aton nga supply. That's why kinahanglan ta magpatuman sang rotational brownout, no, sa aton lugar. Pero the, on the other hand, mga katropa, nga ana tabu ini until now. Why pa masulbar? Kagada gwa sang ano, kada outages o kung na pag off, pag disconnect sa mga power plants gini dito sa spot market, nagataas man ang supply sa kuryente. Ang mga generation companies naton sa kuryente, mga katropa, kinahanglan naman magpangita sa mga supplier dito sa spot market. Kag sa spot market, nagataas ang presyo sa kuryente. Amo ring sakit, mga katropa, no? Oras naton 8:48 na sa pagpangalagad ta sa aton palatuntunan. Amo ring dapat diskusyonan ta, istoryahan ta ang pila ka mga latest update, development sa aton nga pagpangalagad, mga katropa, no? Karon dugay-dugay, no? Sa aton palatuntunan, no? 8:49, mga katropa, oras naton. Ining oras dala sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Okay. Tanong din, no, ang mga amo ni kagabi nag outage naman sa F8, no? Nag ano naman, nag brown out naman to. Ay nako. Di medyo urugan ta, eh. May mga tali ko mag brown out, mga katropa, nag bag-o man ang nagarubo man supply sa kuryente ta. So amo na ang ginalantaw naton sa karon, no? Okay. Ano ni nang masulod sa 8:50, mga katropa, may mananagat nga nalumos sa baybayon sang Banago. Mhm. Oh, chikonta na bi. Antes na mag istorya sa ano, sa aton pinakamatupik ko rin, guys, supply script. Okay, sige. Alright. Haboy tayo na guro, tingubong ko lang sila, katropang, ano, tingubong ko lang sila. Dugay-dugay. No, 8:50, mga katropa, haboy tayo mga obligasyon natin. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. The Secrets of Health.
2: Kung kulang ka permi sa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permi sang kafe. Kaya permi hagi na tuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
1: Sun Plus Gold.
2: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon. Kadaw hindi mayong akon gyapon pa matyagwa isang kondisyon.
1: Sun Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Josel, ang imo sa nipipensaro, ang imo sa nga memorya.
3: Permi ka lang nag, ano?
2: Nag-lag?
3: Loading?
1: Samsung Gold, Coffee Mix.
2: And then, aray, Sir Josel, ako kayo sa, manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
3: Oo.
2: Kapiyan ba kung kulang na tulog? Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms, ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why? Kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan, ha? Masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posibleng magkado sa malala nga balatian.
1: Seven Plus Gold.
2: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang sa signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikogalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na ton ng aton sinikog pagtulog kada gabi?
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Yes, to health!
5: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ninyo nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang ka mo da. Convolyo mang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha. And then, sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kanto lang ka mo sa suki nyo sining nga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat ka mo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto ka mo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: The Secrets of Health.
7: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangape. Kapit pagid ba na Dr. Arvin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
6: The Secrets of Health.
7: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
5: Mm-hmm.
7: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Dr. Arvin. Namuring premium D3 coffee mix.
4: Yes!
8: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
7: Ang Sunthone Gold, yes. Mayara sa mangustin.
8: Mm-hmm.
7: Mayara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Iring mangustin, kag vitamin D3, arina sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pag itsinik ang papatamis niya is stevia.
8: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
1: Premium D3 Coffee Mix.
8: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
6: The Secret of Health.
7: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
8: yes,
7: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Iling duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes!
8: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
6: The Secrets of Health.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Sunthone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunthone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Sunthone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthone kag Vitamin D3.
12: Ako si Franz ang paniklang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Sunthone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan?
10: Mag-Sunthone Plus
13: Herbal Oil. Oil.
14: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga jag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga buki ka.
20: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
21: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
22: XFM 103.9.
23: Alzheimer's disease. Balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Katropa, sa Mayor Rowena Lopez Lizares, ang Talisay City, para sa 2026 Miluluan Festival.
2: I would like to invite you to our 27th Miluluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa

0: They will perform, no? They are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ang ato na Minuruan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So, watch out for our schedules, no? Magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 2017 Minuruan Festival. Thank you very much.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further than, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Grabe yun, nag-nakibot ko. Oh, grabe, no? Oh. Nan. Oh, dali lang. Oh, balikan tayo mga katropang history-story ako na karon. Pero antes, nakaschedule kita, anay. Unahon ko rin, ay katropang chef, ang istorya natin para sa mga greets natin lang mga katropa, no? So may ara na sa issuance of alert sa aton nga NGCP mga katropa pagkatapos ti subong expectedly dapat may ara ito, may expectaran ta naman subong na umanta ang rotating brownout mga katropa, no? Sa sining panahon, ano epekto ni sa mga negosyante ta sa aton nga mga business sectors mga katropa? Ano ang ilang panawagan? May pagtinipo na, may mag pagsinapol na antes pa sa mga reports ng aton nga sa aton nga mga katropa sa field ho, dali lang git mga katropa unahon tani kay para ma balanta kung ano gidya ang anuman ang gusto nga matabo sa aton nga mga pinaka mga business sectors sa problema sa rotational brownout, no? Kabalo kita dako ng ego sini sa mga negosyante. Pero I think daw nakaistoryahan na naman, no, ang mga business sectors naton aton aton nga mga ang power utilities naton to talk about some problema sang rotational brownout. We have ang executive officer sang chief executive officer sang MBCCI. We have Sir Frank Carbon. Sir Frank, good morning. Salamat gid sa oras.
6: Yes, sir. No, pleasure.
5: Yes, sir. Sir, we have naka-experience kita sa mga rotational brownout. Dre, may ara na sa paghinunaanon ang aton nga mga utilities, power generation companies kag mga business sectors, Sir Frank?
6: Wala pa. Kahulat kami.
5: Ah, wait pa.
6: Ngayong simana. Ari si President Raul Castro sa Manangus Power.
5: Oo.
6: Si daw last week nagkisa, kunarap sa manistorya ko ta. Kung expect kami.
5: Oo.
6: Na pati by tomorrow or the following day.
5: Oo.
6: Matawag siya kay Subong daw ma switch on nila tong mega world niya sa transitioning line.
5: Okay.
6: Oo.
5: Oo.
6: Oo. So, pag kanunya sa sector, sobrang nini tatlo kasi manang istorya na mundo na nung hindi na problema. Kasi complex man. Ka-technical, highly complex. Very few ang nakaintindig na.
5: Yeah.
6: So, may arama kami ni Amon na mga solusyon. Pati kung luyag mo batian.
5: Yes, sir.
6: Nga i-over, eh.
5: Pero sir, before that, anong may stories ginahimo sa mga negosyante ta? May ara sa mga cut down sa operation because kung mag-generator naman ta, that will cost as much because subong mahal ang diesel. Subong 95 ang litro, bla, Sir Frank?
6: Cut kami on our own. Sige na nga mo na tawag ni Blang na nakuan. Coach sa untat ng amon na pangmakuan. Uhin sa amon na power consumption.
5: Okay.
6: Can do tayo lang na.
5: Oo.
6: Makabulig-bulig, bala.
5: Oo.
6: Aming kada, number one gig, ang pinakanako magkaon sa kurinti, irton mo.
5: Oo. Oo.
6: Pikinanan, buhin ka gig. So, binapang ang amon mga sisyet ng kurinti at ang aircon.
5: Oo.
6: Hindi na pang individual na lang na pwede mo mapatay, no? Oo, sa one, siya, and everything. So, aircon.
5: Mm-hmm.
6: Ang ikadua, di, ang amon daton mo na nga way untat ang kusina kung kuan ka.
7: Oo.
6: Yung restaurant ka kay kuan ka kay sige-sige ng freezer mo and everything.
7: Oo.
6: Kaya kinanglan since nag-dupay ng customer reduce man kami sa mga nabakal namon para ang consumption sa kuryente sa mga freezer, refrigerator, tanan.
7: Oo.
6: Tabuhin man. Oo.
7: Yeah.
6: Ano na silang madalag ko ng mga kwan? Oo. Sa
5: bulente. Galing Sir Frank, ba si mamuhin matatawo?
6: Eh, amo nang di ginamon luyag, kami di gasibit nga mabuhin kita sa kuryente, mabuhin kita rental, hindi kita na yung magbuhin tawo.
7: Oo.
6: Eh, ang pagbuhin ng tawo, may ripple effect na siya. Meaning, maganubo ang purchasing power sa isang kalokidad kung dako ang mabuhin.
5: Tama. Oo, okay.
6: Ang punta kami ang maigo.
5: Oo.
6: Oo.
5: Mabalik pa Japon sa mga negosyante. Gamay
6: ang circulating. Balik pa Japon sa Japon?
5: Oo. Oo.
6: Pero kung hindi lang natin yung no, nakumpra lang sila, et cetera, ang mga negosyante na gamay na, diyan sa restaurant
7: at
6: sa merkado lang, sige man. Sige ko, sige lang tiyog. Bawang amon sumong nga, i-maintain kung kanina magdako gid ang purchasing power ang kwarta ang gatinyog sa Bacolod o sa Negros kung basta ara lang na ma-maintain hindi lang mabukay na tama na tangadaan sa RFI tayo i-set ang kasag na nag-ban sa US pinugangan pag inamon din sa Bacolod mga restaurant pero hindi na tinamon kita sa kasisyo kita
5: oh.
6: Idea kita paano
5: mabuhinan tayang
6: mga gastos. Yes, sir. Ulihin lang yan tawo.
5: Let's go to the proposed solution. Nakatag-data ng ato ng GCP ang ining mga forced outages sa ato ng mga planta dito sa grid sa NGCP has been happening 2021 pa. And there were issuance of show cause order sa mga planta. We know naman Sir Frank nga sa aton nga ano sa power purchase agreement nato hindi niya pwedeng forced outage mo. So why pa sa may penalize why sa bag-o ang mga supply sa planta and rotational brownout naglala pa sining 2026 September.
6: Hindi na amon pamintar.
7: Uh-huh.
6: Hindi penalize.
7: Okay.
6: Kundi mabalik ang kurente.
7: Okay.
6: Ano mo kinalight mo?
5: Madula sila mo.
6: Why ba kurente Japon?
7: Oo.
6: Diba, why did kami ginag siya? Darby lang Japon kami.
7: Mm-hmm.
6: So, amo niya is duwa ka level. Actually, tatlo. Punibre. Ang national level, ang NGCP, ang DOE, ang injury sa aton nga local level, ang aton nga mga elektriko at ang kagbinyo. Tatlo. Subong ang amon nga gina istoryahan kag forward sa ila.
7: Huwag
6: mo mabatihan.
7: Yes, sir. Yes, sir.
6: So, we're talking an eye of new yes lang bala.
7: Okay.
6: Hindi an eye long term. Kay, daw inong tatlo na ni Kabulan, no? July, August, September na. Sige, Japon. So, ang first ginamon niya kuhan is na DOA. So, may lapit na I think 18.
7: Oo.
6: 18 alin 2021 sling with 2026.
7: Oo.
6: Madamo ga port outage meaning wa hindi plano, gulpi lang. Unta tang ilang mo din rito. No, ad lang.
7: Yes sir.
6: Meaning why na regular maintenance? Oo, why mariyad kung sa amon pa sa shipping? Why may regular nga dry dock?
7: Oo.
6: Nga ginapang plan mga piyesa.
7: Okay.
6: No?
7: Wala. Why so, upgrading?
6: Ang ilaga, ang akmao, no, close sa feeding, civilan mo. Kapuan, civilan, patay-siga. Hindi na 800, 900 na ko, no? Pinagdugang naman itong TBI 1, TBI 3, kag ang tililo nga, TBC.
5: Unsi ka mga planta, nag-outage naman, sir mo?
6: Hindi, unsi. Sobra, insina na sila.
7: Oo.
6: Tag 18 I think ang derated ha.
7: Ang derated
6: mo sige noon. Ang imo installed capacity is 100. supposed to be ma-dependable si mo mga 80. Subong, 50 ka na lang. Hindi mo na mapadala. Gawa, ito mo lang 15, 20 years. Hindi mo na madalagan 100, 200, mga kalasal-sal na.
7: Yes, sir. Yes, sir.
6: Guaranteed. Pero in short, lumantiner na.
7: Oo.
6: Inamantiner na lang, para na lang sigig.
7: Oo. Doma-surrender na ni?
6: Doma-surrender na. Yan, shop na yan, na kung makambalang makina, terso na na.
7: Oo.
6: Tigaling kay tigin ang landlord, tapos sigin ang inamantiner lang na nagda. Directed, tawag mo lang.
7: Oo.
6: Na. Oo. Eh, ang number one na mo, nga pangayo sa DOA, iliyon at bigin ni ang mga planta nga sa madali nga panahon, mariyab ka mabalik. Para makadugang.
7: Okay.
6: O, di ba? Hindi na napag-istorya o ng binana.
7: Oh.
6: Sinsi na kabilog na o 18 na.
7: Oh.
6: Na nang-derated.
7: O.
6: Oh. Isa makakuha ng dadugang sa out of 800, total na, subong ganin, 900 na.
7: O. Oh.
6: Baka makakuha ng dadugang 100, 150, ako na nasa atong tanin, no?
7: O.
6: Megawatt.
7: Oo. Dugang din nga mga power plants, sir.
6: Don't penalize them.
7: Oo.
6: Talk to them, diin din ang mabalit yung tanan, nga kwa nyo, and everything.
7: Oo.
6: Yeah, bravo, ha? Oo.
7: Oo.
6: Penalize mo, may kurente ka madugang, wala.
7: Oo.
6: Kasi aton, itingo ni sila ang 33 ni kaplanta, diin na din ang pinakamadali. Yan, makabalik din ka. Skin na lang, 100 megawatt. Pagkada ko na mabulig na sa aton. Okay.
7: Oh.
6: Oh, dato amon ang amon sa DOA na.
7: Oho.
6: Sa NGCP naman ya, piyag tama balaam, kung inang ginakwa ta sa Manila, sa Luzon, sa Gasulod sa Lipe, kagang late naman nga 600, 700, pila na ding nagakadto, gabot. Kay Batiko, ang inang existing na linya,
7: oho,
6: alin sa Luzon, pagkanto sa Tamarlin, eh, naka-accommodate na up to 440 megawatts.
7: Kilibo
6: to ang itest ng kuano. Sa Luzon, nabasa o managoro. Itilang galusot na din. Taton, 440 din.
7: Okay.
6: Well, ang late na, mga lapit na 700, ang geothermal blast sa late. May galusot mo na dito, Amon. Muway tas naglapong testorya. No? Kaya kung ilagay na istorya, upgrading. Yan, 440 no megawatt, na yung sorry mo, ang pa 880. Tingnan mo, buhay lang na lang 880.
7: Oo.
6: Kung supa na yun ang 440.
7: Oo.
6: So, kaya ang 700, dire, pangamulig, then i-upgrade man ang 80 kang tamar, kay Gipasi ko, i-upgrade na nila. Kaya daw, tutok mo na, congested nung kuno. May 440 ka maklocelate, hindi naman siya sa ilo sa Cebu. Kaya ang Cebu, masailo naman sa aton. Kaya growth pa na.
7: Sir Frank, we're talking about sa mga imported nga mga supplies from Luzon.
6: Kikaya to sa Luzon ang kwan, sobra.
7: Okay.
6: Kikun din ang may atoto, kikun din makuha sa to. Hindi ba? Tapos lang imo nga diesel, kiway kan, di kun din import ka.
7: Oh,
6: bakal ka, mahal to, kaya huwag ka mahiwa.
7: Oh, kulang ko na, so, sir. Sir Frank, kulang ko na hambal sa GCP, ang imported nga, no? Medyo nabubo naman, kagpagkatapos.
6: Dito, sir, kinanglan yung speaker nila sa aton. Eh, yung ara na balaan ta, why niya regular alert to son mo?
7: Oh.
6: Kumano ka?
7: So, audit kinanglan ka
6: nila? Oo, sobrang nila ito bastante. Kaya nila itong bastante.
7: Oo.
6: Kisiling nila, mga 250 ko, no? Kung dalusot ni sa aton, tinamon, 250 pa na, hindi na pwede may 440, maximize.
7: Oho, yeah.
6: Oho.
7: Oho, oho. Well,
6: si wala na ginastoryahan nila. Oo. In fact, miskan ang Mindanao, gani, ang ilan lang ginareport, limited lang.
7: White
6: lang ginam, ang Mindanao. 450 megawatt na dapat ang linya. Posling nila, daw limited na lang. Kung ano sa gambal, kung anong limited. 50?
7: Uh-huh.
6: 20 megawatt.
7: So, we're talking
6: limited power lang.
7: We're talking about some complete nga audit supply sa kuryente, sir. Amo ni dapat ginayo natun sa NGCP.
6: Ang taon sa DOA NGCP.
7: Oo.
6: ang excess sa Luzon, sa Mindanao. Paano mapalutok dito? Itong tikit ang kulang mo.
5: Oo, linya.
6: So in short, kung kulang ang linya, gutok ang linya, in short, kamalong kita sa poblete, pwede ito na mapastrak.
5: Oo.
6: Madugang duglangan ng linya, matama. Oo. Imapagindog na planta sa Bisaya, tatlo, apat, katulig na yan, dugay na yan.
5: Dugay na? Oo, tama na.
6: Oo. May naabot yung planta patindog mo. May transmission line pagigang nabuatan.
5: Oo.
6: Pagkanto naman sa Diyo.
5: Oo.
6: Ang Diyo naman, ma-upgrade man sila.
5: Oo.
6: Oo. Ito ba ko lang, guro, nga itong mga substation sa Diyo, tapos nanglaan mo ni-upgrading.
5: Gani man, oo. So,
6: amo na, abi. Ang ginapangayo na mo sa EGCP, ang itaon ining ang excess sa Luzon, sa Mindanao, kag paano mapalusot ni Saton? Kaya wala ginagina report nila.
5: May tanong ko, may pagtinipo, no? Arang yung GCP, bla, business sectors.
6: Arang ito GCP, oo. Diyan mo na ang amon nga, yung Geruel, Castro. Kahit siya, hindi lang na siya ni-growth power o more power. Private electric, kaya dito na siya sa dako, na siya sa Manila, may connection ni siya sa Aton nga, hindi dito DOE. Di pwede yan. In fact, may yung GCP na din na representative ang Berita Bisaya. Ang vote ko ang DOE na representative kay Pabulo sa mag-discuss sa amunang level. Kaya may araman DOE ni sa Cebu Vlaga Bay.
5: Hindi man sila mag-interview, abi Sir Frank. Sige lang, okay na lang. Oh, pero,
6: kaya amuna, tingala na mo na nakatangtak o naka-paper-clip inauna nung bakbaning lang daw na lang tangan, no? Hindi kita kaplano, wala?
5: Oo.
6: Kaya may patakulang information.
5: Oo.
6: So, ano, tawag ka mo sila, hindi lang pa-interview.
5: Oo. Huwag ka man kontakonto sila. Oh, pero muna, sir, nag-istorya kita.
6: Kaya muna problema ta.
5: Oo. Sa local level, sa ating distribution
6: sa local level,
5: yes, sir.
6: Na sugdan na muna nilang istorya na di sa local level, ang number one, higling namon, kasi may mga planta, wala? Tawain mo lang gandar, pandaron. Diska, lima, puno, megawatt na na, makadugang mo na. No? I-maximize natin ang taon ini. Oo, kasandbay mo lang sila, way gandar, pandaron. Okay. Kadawa, ito nila ba lang na ILP, kapatid na, Interruptible Load Program. Ang Sumat, ang SM, mga malls, galagto nga hotel, galagto ang kondominyo, mga planta sa San Miguel, Coca-Cola, may mga galagto na sila nga generator.
5: Oo.
6: Sa 2 to 3 megawatts na sila nga ginagamit mo. So pwede during peak hour lang.
5: Oo.
6: Which is around between 4 or 5 up to 9. Hindi sila na yung magamit. Ganito nila anay ang ila generator. Sumayaran mo na sila mo.
5: Okay.
6: So makadugang na. Bago muna.
5: Okay.
6: Katlo, sining namon masi-allow na sa DOE na ang mga electric cooperative kagsang mga DIO dari siya Negros mabukar sila battery. During daytime, bakar sila sa either sa Mayumas plant sa mga sentral na WBIS power nila, sa grid or sa mga solar farm, sa hydro, tabuo nila para sa ipikta nga 5 or 6 to 9 or 10. Makadugang palit. So, makabuhin-buhin ba lang. Wala mo na matulitong. So, ang ika-apat, like din, I think nga, announcing ni President Ruel, mabakal sila ya sa mobile na generator for just sa mabakal sa duwa kabard o 40 megawatt, hindi ako na nga bulid. Ang isa para di sa Negros Panay, ang isa dito sa Bohol. Mga muna siya on their own, hindi na lang sila manugad distributor. Kundi generator na sila sa power. Bulidga na lang nila. Ang atos mga generation plan, pero 800 na, 900 na kaniwa, kulang. Huwag pagagiyong ato na mga ang DOE o NGCP. Pising na mo. Uligan ka na lang nawat ka. Pising nila. Pagkakal na kami. Respect for self. Respect na mag-ibig kita. Or, gatong taya ang DOE na pinanay. So, pinalang din ko rin tinamon. Amo mo dyan kung gawa mo.
5: Gani man. Oo. Sir, isa ginamention din, solar. Nga pero subong solar costly naman, kamahal naman kayo subong, hindi kaya sa mga
6: kinungan may battery ka.
5: Oo, oo.
6: And then tagamso.
5: Oo.
6: Why na kurente? Ang imo na store, gamiton mo, say mo. Hindi ka na magkuha sa grid or sa negros power.
5: Oo. Oo.
6: So matig mo. Oh, so biskan talang kabayan ko yung kami gawa ang talang na solar ni kong gabi na pick out kung may battery ka. Dako na na mabulit.
5: Oho, oho.
6: So, pero ganito mo, adlaw mo lang pag gabi, mabakal ka mang yapon sa kwanti, why ka, gabulig. So adlaw mga dami, damo man ko rin, eh. Oo. Why man? Ang gamo man kurente ng negros power ang metro cooperative. Pagkagabi, why ka kurente? Kulang man, panugang ka pa sa problema. Kung sa kinani, kung may battery pa. Sa pinanglan, ang tanang nga may solar. No? Sa roof nila o sa ilang yarda, sinanglan, mabutang sa battery.
5: Oho. So time naman siguro sir no to explore possible supplies ng kuryente nga mahimo naton diri sa local kayto kataas gid ang demand abi no. So sir, what do you plan? May mga proposal ka mo nga mag-meet sa DOE sa aton mga electric companies? Yes sir.
6: Matugod kami anay diri sa Idalom. Kay silang may connection sa Babaw. Kami hindi kami ka-connect. Kasi mo media ka na gindi ka sila magka-kuan si mo pa interview no. Wala kang imagine na. Oh, no? Eh, masugod kami di si Dalom, si Mr. Castro, kay na konektado na siya sa Babaw, Balokomara. Siyempre, Mr. Castro, bakit we can go regional level na. Ang regional heads ng EDCC or DOE, mamit, then matamat ang solusyon. So, si Kaburo, naka-attend ka mana, damot mana, nga mga power forum, ang ibuwat ganit sa negros power, no?
5: But there's still a major...
6: Ito mong mas kinanganon ka naging lang mag-forum, mag-ilit ka na ay kamunistorya tungkol grabe ang problema.
5: Yes, sir. So there's still a need, despite of sa mga problema nga ni sa supplies kuryente, there's still a need na kinanglan kita mag-add up sa aton nga power supply there is, as far as Visayas grid, sir. No, kinanglan ta sa mga power plants dugang. And that dapat sugdan na. Ang ato naman ganyan tingilahan, like 2021 pa, why isang lagko ang masupply sa kuryente? Nga nakuha na ito, nga nag-supply sa atong grid diri, nagdugang sa atong grid.
6: Wala, wala sa klarado na makadugang. Kadugang lang ang atong ganit. Kadaga na taguro, from 2-5, na nag-wheel, naki-2-6 na, kagagro man tayo.
5: Right, yes sir.
6: Oo, pero why isang additional na planta na nabatian ka? Diri sa Bisaya, na makakot. Kunin atong gabayan, outage, kagirte.
5: All right. So anyway, at least sir, may arata sa mga ano, may mga proposal naman ng business sectors. We understand nga dakong epekto ni sa mga negosyante, sa mga residente nga nag-suprarman. And I hope ma-solbar ni by end of December. Sir Frank, thank you so much. Salamat gid, sir.
6: Suwin, salamat man. Thank you very much.
2: Frank, diretso. Bullseye.
5: Inyo na batika mga katropa, ang Chief Executive Officer sang MBCCI. Kay kun gagiho lang DOE ni tani. Gagiho man, may ara man ginapangdagdagan sa mga ano, damo-damo sa mga gina-explicar ang ato Department of Energy. To the point nga subok mga katropa, ara kita sa State of National Energy Emergency, no? Nagproblema ta sang rotational brownout. Ang sistema, ang aton nga mga negosyante nagka-cut down na lang sa number of operations, cut down sa sang consumption sang kuryente. Para hindi matamaan, kaya nga, maghamit ka sang generator mo, magasto ka man sa imong diesel, no, sa gatong mo. Kagkabalo naman kita sa mga katropa, subong hay 90 sobrang ang litro sang diesel. Nalingaw-lingaw lang ta sa problema rito sa ano, nalingaw-lingaw lang ta sa kay Romualdez impeachment kag kunano pa. Gumulpi kwa naman ang saka sang presyo sang petrolyo nga gina-experience naton subong 90 sobra kada litro, mind you, mga katropa. Puryagaba, mga katropa. Ini nga sitwasyon makapaminsar ka na. Diin ang gobyerno ko. Diin na ang aton gobyerno. Nga nagapatunga sini para buligan ang aton pumuruyok. It's not just about sa mga ayuda. Hindi lang niya sa ayuda. Hindi lang niya sa ginahatag tang suporta financial sa tao. Sistema nga problema ini mga katropa. And that's why, and every time sa mga problema sa supply sa kuryente ta, pag tinaas sa mga baraklon, dari sa aton lugar, kapamangkot kita, diin ang gobyerno ta. We're paying much of our taxes every day, mga katropa, nagabakal kita sa mga produkto, and there's tax incurred sa mga produkto dira. Kada sweldo mo, ga-prepara ka na sang imong grastuhan. And yet, gabayad ka sang tax mo. No? Di ini nagkadto subong. Ha? Nagkadto ba sa serbisyo? Mambalta ang serbisyo ginatag sa aton di halin sa kuryente tubig. Ha? Pakadto sa aton nga mga telcos kagunaano pa ang ina-consume naton adlaw daw mga katropa ginabayaran ta man eh. Kagada gasto naton kada bakal naton may mga taxes ta ginabayad. That's why ginasukot naton ang gobyerno. Di na to serbisyo nga ginahatag nyo. Di na ni ang mga ahensya sa gobyerno. Kaya dapat magpanindugan, magpatunga sa problema subong sa kulang sa supply sa kuryente. Mapadugang man ta sa planta, mapakulang man sa ining mga ang mga power plants nga ni na nagkaraguba na ni di na tong audit ginahambal ta. Di ba? Kaya ini mga power plants mga katropa, may ara na I think the quarterly audit nga ginahambal ang system upgrade nga ginahimo nila. Ginapareport nila sa DOE ito. Pero di, since 2021 pa ni nga nagproblema kita sa kulang sa supply ng kuryente. No? Di na ito nga itong DOE. Di na ito mga audit ginahimo ninyo. Wanyo na makita? Nga nagahingalo na mga planta ta? Wala upgrade? No? Oh, kaya kung may upgrade na hindi naman problema, prostya. Oh, ang kapabayaan sa katon nga ahensya sa gobyerno, mga katropa, kita nag-suprer. Oh, plus sa pagkamahal sa kurentes mo. Ha? Kanto ka to? Kanto ka, subong manug-abot naman ng mga bilta, mga katropa. I hope na ni may mga adjustment, may mga rotating ground out. Pero, ang aton kita, insakto lang sa mga utilities ta, tubig kuryente. Mga katropa, and Taranda are subject to value-added tax. Ga problema ka na sa kuryente mo, ginasukot ka Japon, ginabuno ka Japon sa mga taxes na gina-implementar sa itong gobyerno na supposedly servisyo ini para sa tao. Diri ni tani mabatsaganta sa panahon gani nga gabayad ko tax, gabayad ko sa obligasyon ko sa gobyerno, amunay ang gabalik para sa gabalik sa akon tungod sa mga kinabayaran ko man nga obligasyon ko sa akon gobyerno subong mga katropa. Pero ti, what else can you do? Ha? Mambal ka lang ati, amunay ang gakalatabo subong ho ang aton greed, supply. They're trying to let us understand the system, no? Pero ang solusyon wala. Ha? Ang solusyon nga dapat natong mabatian, tama na kami, takana kami na, mamati. Ha? Sa inyo nga, problema na isang supply, planta, sistema sa grid naton, ang aton nga status sa mga planta, na, kapoy na kami na mamangko, mamati. Isna da. Gusto namon sa mong solusyon. Ha? Gusto ta sa mong pamatian ang aton gobyerno nga nagapatunga sa hindi para solbaron ang problema sa kakulangan sa supply sa kuryente. Kisa balasulon taman nga ambal sa ano ta sing deregulated ng aton nga polisiya sa aton nga energy department sir, hindi na ta ka-intra sa mga issues na kun sa mga ano sa mga operasyon sa mga electrical companies naton, even so oversight na gilanta lang taon lang ta. Hulat na lang ta. Kagbang tunga nga. Amo ni. 9:31 mga katropa. Commercial pa rin. Balik na pagkatapos ni. Standby mga abyan.
2: Bullseye XFM 90.3.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
11: Vision Next, marami na ang natulungan.
12: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
11: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
13: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing iba la. Kampiyong gijang Turbo.
14: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
14: Sister Pain.
17: Ako Valisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
20: Hala, ka-exciting!
21: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang si

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
3: naman nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik din mga katropa sa pagparagad natin. Pati correcting ignorance. 9:36 na mga katropa. Kung ang at pinaka latest update mga katropa dito sa Binalbagon, may isa to ka lalaki nga nasapuan na lang, wala sa kabuhi, sa isa ka-pensionado sa Binalbagon. Oh, check on tama detalye sa mga katropa with katropang Winston Villanueva.
0: XFM Live Reports.
4: Katropang Winston, good morning.
2: Ulan noon nga aga diriya sa sudad sa Sipalay katropang Win. Ningat yun. Ari kita sa Sipalay. May follow up man kita kung tasi diri nga muling. Isa sa amay ang gisumbag sa iyang bata nga nagresulta sa iya kamatayon. Baka while waiting na time din nga nagulan-ulan. Diri so katropang Win kahapon isa ka naudlot nga kalipayan guro ni nanong tawag sini na na alangan o kung kuinali na lamang nga nagtiskog nagtiskog ang kalawatan ang isa ka lalaki matapos ini katropang Win ang nasapuan nga wala na sang kabuhi sa isa ka pension house nga may letter R na bala sa highway na sa Binalbagan.
4: Ruben.
2: Ako na lang ang letter R makita mo gina sa highway.
4: Ruben, ano man, letter R? Ano man, letter R, be, paminsar ko, be. sa ginaagyan na? Oo, sa ginaagyan
2: na. Maagyan mo lang na, maagyan. Pero wait na talagang sulod, nag-agi lang.
4: Pareho ta, nag-alabay lang ko
2: na. Wala ka tropang win, mga alas 11:40, nagsulod ang ining lalaki. Aga ining lalaki naka naga-star ini diri sa sudad sang Kabantalan.
4: Okay.
2: Siguro para maglayo-layo ang lugar kag hindi siya madiparan dito kita sa Binalbaga nagkadto.
4: Nagpahuway
2: kasi. Kahit sa naga pangayo advice abi sa akon kundi in mas lapit-lapit para hindi na sa mainitan. So, pagsulod niya to last kun 40. Mga alas 12:05. Mga 15 minutos o 20 minutos ato sa susunod sang pension house, nagsunod ang isa ka babae. Alas 12:05, sumulod ining babae. Pagka alas 12:15, nagreklamo ini ang babae sa front desk, nagpabalo, na ang iyang upod na wala na gagiho.
4: Uy!
2: Ay hinali na lamang ini katropang Win nga nagsakit ang dugan kaga nalampos sa simento kaga nagresulta sa kamatayon katropang Win. Ining persona katropang Win actually nagaobra ini o sa DRRM alay ko kabalo kung ano yung status sa DRRM Kabankalan. Pero sunod sa spot report katong nga nakuha taga Barangay 1, sudad sang Kabankalan ini, kag naga on assign no sa DRRM Kabankalan. So ang iya kini nga pamilya, so hindi magin ma layo-layo sa aton ang munagani nga kagapon pagpost aton, medyo nagareklamo ang pamilya o galing ay siling ko, hindi pwede kaya balita niyo. Hindi pwede natin ma-delete ang aton na post. Panto kay dako ini nga balita ka tropang Win kaga panda man panda man sa iban no warning man sa iban nga posible hindi niya asawa ang iyang upod iyang asawa sini gani sa kamanunudlo diri sa Kawayan o maestra ang asawa sini kaga nastado matani ang ilang pangabuhi o gani na wala gid kuno kabalo ka tropang Win nga ang ining lalaki nag-rumpang karayo ah. So, wala mo nang bahay na kapano, tinitamaan ko, no? Nagkaliwan git ang iniyang persona katropang Win. Wala na wala na matabangan nga gilingagaw dala sa may Binalbagan ni San Marie ang pagdeklara ni nga death on arrival sang attending physician.
4: Aha. Ang atoy mali di katropang France, katropang Winston, why man sang foul? Nga ang gulo, why sang kunano pa? It's purely ano, sakit. I mean
2: cardiac. Eh.
4: Cardiac arrest.
2: Cardiac arrest ang naka ano eh. May ang finding ng doktor katropang Win.
4: Oho. Ahay. Gapakigupo
2: siya. Sa pamilya, sa pamilya nag-ano man kita nga wala man aton ganigin pangalanan, wala man aton gin ingat lang gid. Din kubiran man ang itsura para man maproteksyonan sila galing balita ina katupang min mo kag kinanglan akon pa balo kag actually paano na naibaluan ibaluan mo na pagi sa post naton kaya sunod sa akong ihanda sunod sa iya sa GC nila kuno pag chat dor pag sa GC nila nakita lang itsura so uro ang gid-gid sa ilang atiyo amo to na yung katropang win kaya nag PM sila sa akon di wala man po kabalo kaya related gani sa ila ang nagkaliwan.
4: Oho. Sige lang. We'll just extend our ano ng pagkasubo man condolences pamilya. Anyway, importante wala sang mga anggulo nga kunano pa may foul play or unano nga mga sitwasyon ginatake lang gid saya.
2: Yes sir. So kaya posible wala pa man sang may natabo sa ila sa tong babae pag soldier kay daw kadali pa lamang kaga daw wala man naghambal dito na nagahublas or nag ano kay kun natawala to sa picture yung pato sa aton.
4: Oo.
2: Complete

0: kapag niya, mm-hmm, ang iyang amay niya nagresulta sa kamatayon.
1: Uh-huh.
0: Ang bata, no? Bata, sinumbag niya na tatay, patay gid katropang win, taga-barangay kay Hagan, sudad sa Sipalay Ugaling, mm-hmm, tulong sa atong desk officer dire, nga wala naman nagpasakas ang kaso, kag nagarigluanay, kag in-release naman ang ining suspitado katropang win. Ano naman tayo ating update sa atong paglipot-lipot din sa atong area ba sa iyo? Mawala nun din, no? Medyo ito magpapadahin pa din nga pagbubos ng ulan din sa Dalsang Sipalay, magalungin sa atong mga beros. Para sa Logyon ng Pilipinas sa Pilipinas, ito sa Topang Wilson, ang Torres Villanueva, XFM News, sa Bangalan. XFM
1: Live Reports. Thank you so much, katropa niya, Winston Villanueva. Mga katropa, ang ining mga bagay ba? Though it's personal, importante ba nagrabalita ta? Because why may natabo ng mga foul play, no? That's really the objective sa atin nga pagbalita, mga katropa, kung may ara sa mga incidente nga nagluntad. But since this is an accident, nagapalabot kita sa atin nga kontinensyon sa pamilya, katropa, no? Oras natin, 8:44. Dapat mangita sa paagi para maka hindi ko pa mabasa. Sige lang sir, basahin ko gid sir ha. Sir Kenneth ang imo nga. Pero check on tanay mga balita naton sa ano sa aton nga palibot diri sa Bacolod mga katropa ho. May isa to ka nalumos nga ano nga lalaki sa Banago. Oh, sige, check on tani. Pagkatapos may sunog man nga nagluntad, truck ni siya, nasunog katropa. I think sa Libertad ni siya, no? Natabo kahapon, no? Check on tama detalye, eh. Sinong mauna? Ah. Si katropang Jan. Oh, katropang Si sino? Oh.
2: Wala na siya mag-request ito, no?
1: Abo na ba katropa ang sitwasyon? May isa ka lalaki na lumos dito sa Banago, plus may ari pa di isang isa ka truck na nasunog hapon, no? No? So ari karon sa linya na sa atong tupad mga katropa, si katropang Phoebe John Angon, no? Para maghatag sa detalye. XFM Live Reports. Oh, katropang Jan.
3: May mga katropang Win. So, mm-hmm, bangod sa depektibong fuel pump, mm-hmm, ang ginalantaw nga rason sa pagkasunog sang truck, mm-hmm, sa Dalan Araneta sa atubang sa Negros Occidental High School,
1: uh-huh,
3: sa siyudad sa Bacolod hapon September 8.
1: Mm-hmm.
3: Nagagwa sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod City, mm-hmm, nga bangod sa isa ka defective nga fuel pump, mm-hmm, ang gintunaan sang pagkasunog sang truck.
1: Mm-hmm.
3: Ang nasambit nga truck amo ang ginapanagiyahan sang Padilla Reefer Van,
1: mm-hmm,
3: kag ginamanhayo ini ni alias Alvin nga may upod man nga isa ka pahayanante.
1: Mm-hmm.
3: Sandig sa impormasyon nga nakuha sang BFP Bacolod City sa driver sang truck,
1: uh-huh,
3: sila pabalik na agud magdulong sang ilang mga crates sa magsaysay.
1: Uh-huh.
3: Umadbago lang ini na nga nag-deliver sang ilang mga cakes.
1: Uh-huh.
3: Apang samtang nga nagadalagan ang salakyan,
1: uh-huh,
3: ginpahibalo sila sa mga nagsugata nila nga mga motorista,
1: uh-huh,
3: nga nagakalayo ang idalom sang ila ginamaneho nga truck.
1: Oh.
3: Katropang Win, nagdangat sa malapit 100,000 pesos ang halit ng gintugas ang kalayo sa nasambit nga panel van.
1: Uh-huh.
3: Kagwala man sang may nasamaran sa natamong insidente, bangod ang duwa kasakay sang panel van nakapanaog man.
1: Hmm. Buhi iyang ano, ang driver?
3: Buhi sila nga duwa, Katropang Win.
1: Oy, salamat. Nakapalagyo sila. Huwag ginilagilan tao sa lakyan nila, pero meron antes mag-ano, no? Magbiyahe.
3: Basi siguro samtang nagabiyahe na sila, Katropang Win, among pagsunog sang fuel pump.
1: Oo. Uh-huh. So ang sitwasyon ginpabalo lang sila sang
3: sa mga motorista.
1: Motorista
3: nga kalabyan nila.
1: Gaasuna, mm-hmm, ang ilang truck. Amo ning budlay kung kisa ako hindi bala way sang insakto nga mga check up. Siguro may mga check up ano, base na check up mang galiti.
3: Accident. Unfortunate event lang gid
1: sa. Pero sa ang truck ni katropang Jan sunog gid ni bilog. Or
3: hindi mag-git sa ang bilog nga panel van gid ng, uh-huh, katropang Win. Basi ang asa may fuel pump lang gidapit siguro.
1: Oo. Pero aso grabe ho.
3: Oo.
1: Mm-hmm.
3: Kag ang suno sa mga pictures no katropang Erwin. Ara man siguro sa ato banggid, mm-hmm, nga part sang van ang nasunog. Wala gid na labot ang likod.
1: Nakadlagan pa na eh.

0: basi nakadalagan pa sa bagosan pag basi nakadalagan dan nabunggo sa siguro dayon katropang
1: win. May lang wa isang tao ko nabungguan ho.
0: Pasalamatan lang gid katropang win nga wala man sa mga estudyante gid.
1: Oh, dili gani dampe.
0: Sa may Negros Occidental High School.
1: Ah, dira sa Inuit Church dampe.
0: Sa may mga estudyante da. Sa may no side dila katropang Irwin.
1: Mm. Damo mga estudyante da, may lang ba? Salamat lang taway sa may naipit ho. Ay okay, lapit gid ja. Tubangan gid ja sang ano eh? Sang eskulahan.
0: Sa dumay waiting shed siya.
1: Oh, so nag-traffic. Mga oras ni ganit gapon?
0: Hapon na siguro mga katropang Irwin. Kasi mga takna alas 3 to alas 4 na siguro.
1: Pero hindi na mapuslag. Pila ko no, damage is 100,000.
0: Malapit, 100,000.
1: Estimation, pero hindi na magamit ang slakyan niya.
0: Kag Mayo man, katropang Irwin, nga na-deliver na nila ang ilang mga dala.
1: Ay, salamat.
0: Kaya ba si ma... na pagit ang damage nila na karon kung wala to na deliver ang mga cake.
1: Cake ning ilan ni gusto?
0: Cake katropang
1: ay okay.
0: So naka-celebrate mga
1: at least ha kung may nagkasal, nakasal gid siya.
0: Nakasal man gid.
1: Kung may nag-birthday, naka-birthday gid.
0: Nakahuyop gid sang candles
1: nila. At least amo ng maayo nga mga balita katropang. Ay nako. Ano ka, anong kamo mga katropa para sa mga katropa natin nga nagdala sa mga salakyan, bala? Anything can happen eh, no? Buhay ta kabalo, lagadlagan ka, gulpi lang ma-flat ka, or ma-accidente, or sinano pa. So, precaution lang sa mga drivers natin, katropan dyan.
0: Gag ina ang balita, ini si katropang Fobi John Ongan, XFM News.
2: XFM Live Reports.
1: Thank you so much, katropan dyan, sa mga balita. Kag-update sa ating palibot sa mga motorista na nagabiyahe. Palihog naman ko, ha? Ang aton nga, aton yung mga salakyan, dapat condition, good. Sometimes, kinapabayaan. Tama na. Okay ba na? Gadlagan pa man siya. Pero kung mag-luntad na gani ang insidente, aksidente, dira ang tama kapaminsan nga eh. May problem agad. Kantuan na naman mga katropa ang pinaka mga balita o tsakto gid kay hindi ko kasagulo sa mga kalam nila. Ari karon sa linya nato mga katropa si katropang Francine Queso, no? Detalye naman sa balita ng isa ka lalaki na lumos dito sa Banago, no? Oo. Detalyehon tani.
2: XFM Live Reports.
1: Ari karon sa linya nato mga katropa tupad na gali si Katropang Chin. O, Katropang Chin, ibalita mo!
3: Katropang Win, mayong agagid, no? Patay ang isa ka mananagat matapos malumos sa baybayon sakop sa Barangay Banago, siyudad sang Bacolod, sang aga sang Setyembre 8. Ang nagtaliwan ging kilala sa kay alias Gerard, legal ang edad, kag residente sang Barangay Ginhalaran, siyudad sang Silay. Suno sa kay Commander Artzel Emanakan, ang acting station commander sang Philippine Coast Guard Northern Negros Occidental, nga nakabaton sila sang impormasyon nga may isa ka persona nga nalumos samtang nagapanagat. Dugang pa ni Anakan, ila gilayon nga gin padulungan ang lugar, agud maimbestigahan ang nasambit nga insidente, kaga ila natukiban nga ang bangkay gindala pa sa balay sini sa siyudad sang Silay.
1: Okay.
3: Kaga dito man katropang Irwin, no, natukiban nga antes matabuang insidente ginapatihan nga may kawayan nga nagabalabag sa ilang bangka, kaga gilayon nga naglumpat sa tubig ang biktima agud nga kwaon ang nasambit nga kawayan. Kaga sang pagsalom sini wala na ini nakabutwa sa tubig.
1: Oy hala.
3: Pagkalipas man sang kapin 30 minutos, nakita na lang sang mga upod sini nga nagalutaw na si Gerard sa tubig. Kag sa karon nagagawa sa investigasyon nga pagkalumos ang kabangdanan sang kamatayon sang biktima
1: katropan. Oo, katropan Chin, naglumpat sa daga, sa dagat, no? Oo. Pagkatapos, wain sa kabutwa.
3: Wala na siya kabutwa.
1: Anong ginkwa yato sa dalum?
3: Ang kawayan nga nagbalabag sa ilang bangka kuno ka tropang win. Kag 30 minutos bago nga nakitaan nga nagalutaw na lang siya sa tubig.
1: Ay hala. Kabalo man siya maglangoy?
3: Kabalo man siguro ka tropang win galing do nabalabag man siguro sa kawayan.
1: Oo. Basta aksidente no sa mga ano. So cause of death is pagkalumos gid siya.
3: Pagkalumos
1: gid. May asawa ni, may pamilya pa ni siya.
3: Amo lang na ang katropang win, no? Wala ta na.
1: Ba siguro eh, no?
3: Si Miara, siguro.
1: Pila na edad yan eh?
3: 26.
1: Ah, mga 26. Oh. Bata pa.
3: Bata pa. Pero gindalan sa balay niya mo pagka lumos siya katropang win.
1: Oo. Kagindala, pas balaya ba? Kanigin diretso sa ospital na? amo na? O gin,
3: ano? Okay, pag ano nila, katuloyin, panagat nila, nang nakakadto na sila sa Bandari, gidya sa barangay Banago, diri sa syudad, sa Bacolod.
1: Mm-hmm.
3: Kag gamuto pagkakita siya, amo na nga, ginbalik.
1: Okay, basta gin-rescue nila.
3: Gin-rescue nila
1: pa kadus balay. Ah, okay. So, at least, no, importante siguro kabalotas. Galing amo na sa mga sitwasyon nga, na hulog sa why na sa nakabutwa pa, maybe there's something na tabo or probably mo nang ginalantaw ta or basi hindi man sa kabalo maglangoy na damo damo sa mga possibilities, but kung ikaw ba hindi ka kabalo maglangoy makadto ka pa sa ano or mga risgo bla, dapat gina-assist ni siyang risgo maglumpat ka. Di katropansin, anong mga i-advise mo sa mga katulad sining mga insidente nga gakalumos, anong dapat himuo nila?
3: Para sa ako, nang guro ka to pang win, no? Mas manami gitani nga kung ilabi na ginagawa panagat kita.
1: Mm-hmm.
3: May mga upod na bala nga mag-assist sa ato, no? Biskan, mm-hmm, ikaw lang mismo nga naglumpat dito sa tubig, mas mayo tani nga may gabak up gidya sa imo. Para kung anong matabo sa imo sa dalom, no? Maka-assist gida yun kag makabulig.
1: May makabulig. Dito dun sa dalom, hindi ka na kasing gito eh.
3: Hindi na, hindi ka na mabatian mo kung mara ka sa dalom sa tubig.
1: Oo. But, sige, si Chief. May i-suggest si Chief. Pero amo na, no? Nagala, panabot lang kita sa condolences naton sa mga natabuan sa mga aksidente nga ni Kadropan Chin. Katie, why man ni naton why naman gina-welcome naton ba? Why naman na-expect na rin? Why naman na-umuman? Katropang Chen, thank you so much. Salamat, Gid.
3: Thank you so much, Katropang Win. Inisi Katropang Friends in Keseo, XFM News.
2: XFM Live Reports.
1: Oras mga katropa, 9:55 na si Katropan Chin. aksidente ang nagruntad, mga katropa. So why man sa mga reported the foul play sa natabo ng aksidente. Ang aton lang halong mga katropa. Kabuhi ta isa lang. Why na ta sang hindi siyam kabuhi ta? So long country mga katropa. Sometimes kang balta. Okay, why man na guru may matabo, kaya ko man ha. Pero ti mabot sa oras nga lunta matabo ng aksidente, hinunsulan ta. Oh. Well, kay Remil Mamilya, thank you so much. Salamat gid. Hindi ko makita tanana pero as much as I can anon ko basahon ko mga palabot nyo nga mga mensahe mga katropa. We have Kenneth, Sir Kenneth, yung ko dapat mangita gid paagi para makabateri yung solar. Hindi man bala basta-basta mag-solar lang sa mong Sir Kenneth, kamahal man, battery pa lang daan. Subong magasto ka na 20 mil. Oo. Sa isa ka solar setup, magasto ka mga 300 mil. Not all of us can buy and can purchase ang mga requirements for solar. So, mahal gid, pero mahimo. Pagkatapos, naga-inutil, basta private. Ah, yes, sir. No, kadto sila yung negosyo. Antes pa ang servisyo, kalidad nga, ano, nga, kadto pa sa, ano, kadto pa sa kita, anay. Antes mag-ayong servisyo nila. Aryo, paligis man ng iba nga mga planta. Oo. Oh. Mag-ayong naman yung budget para sa gobyerno, halin sa gobyerno. O, para pa kayo, nagplanta, para mo. That's why, bla, mga katropa, 2021 pa nagluntad ang mga force outages sa mga supply mga power plants natin. And show cause order lang ang gindagdag. And that's supposedly gina-demand natin dito mga katropa since nagsugod niya. There's already a complete audit tani. If kaya pa nila, kung hindi, makita sa mga supplier ng iba. Diba? Oh, supposedly may karapatan kita sa mga utilities sa pungsod, especially sa tubig kuryente. We Filipino have the right. Pero ginbaligya na dapat sa gobyerno. Exactly. Oo. Na-privatize na tanan. Na-commercialize na tanan. No? Junior Alegria, morning sa imo. Lental Day. Thank you so much. Salamat, Gid. Happy listening sa kay Pastor. Morning. Shout out sa mga katropa sa Mambato chapter sa class. Thank you. Salamat, Gid. Morning sa inyo. Ma'am Gloria Cuenca, sa kay Lental Day, mayang aga. Kay Ma'am Melanie Martisano, ari lang kami nagpamati sa Lapak Duldul sa La Castellana. Thank you. Joy Radico, kag Ma'am Elivira Gilogo, thank you. Salamat gid. Ma'am si Ledora Dumipig. Thank you. Punta tayo naman din siya, ha. It has been told, studied, and resources are depleting. Resources are depleting. Let's say we understand na nagkalaguba ng planta, should be the repaired for many weeks. Ang aton pagpainuino diri, Sir Kenneth, may ara kita sa mga agreement, eh. May mga purchase, power purchase agreement kita. Supply agreement with the power plant nga amo na magapatunga in times of outages, no? Kay kung basihan ta, ang mga planta, ang masaming rason nila is maintenance. Maybe systems upgrade, mga faults, mga guba sa planta. Which, I think ang aton nga Department of Energy has a direct supervision sa mga planta kung may guba gid man sila. It's not nga mahatag na kwarta para kayuhon sila, but obligasyon nila nga mangin kondisyon ang ilang mga planta para makaproducer sang nagakaigo nga supply sang kuryente. Insakto to nga mga pagpainuino. Kita nga mga tao, nabutang naman ta sa lang-alang. Kay kita nga mga tao, kita mga consumers, supposedly madimanda ta sang supply mo, no? Sa halin sa mga planta. O galing, kung kakasun mo naman sila, hambalon mo, okay, penalized ta sa suspended, din ta makuha sa supply sa kuryente. So, it's a dead end for us nga gusto ta isinggitan di na hustisya sa serbisyo sang kuryente, no, para sa tao. And ang aton di natabo na ni sa nagligad pa nga mga binulan, tinuig mga katropa. And ang sistema sang sistema sang DOE amo man Japan, ha? May issue sang SOCOS order, let them explain and it's okay, why na? Why man sang chance nga i-penalize or i-sanction sang DOE ang mga planta sa kuryente una bes? Sinong mabulos sa ila? Mas ma-deplete ang aton nga supply sa kuryente. So, wala eh. No? Kakomplikado, but kabalo kita, mga katropa, ang kuryente, the responsible Pilipinas, controlled sa mga private sectors. And above from these services nga ginahatag nila sa aton, is profit kita. Diri nga kita ang nagasalo, ang tao nagasalo, kita nagasalo. So that's why, no, we have to do something about it and expose, no, ang sistema sa katong gobyerno nga pag-regulate sa mga pulisa naton nga bisan ano piyait naton, bisan ano singgita naton, mga katropa, wala mahimo ang tao, wala man mahimo ang gobyerno. Because of the try policies nga gina-implementar sa gobyerno, deregulated na ang aton state policy on energy. No? That's really true. And kinahanglan na ang pila ka mga kongresista naton maglantaw sini para i-repel ang aton nga deregulated nga mga pulisiya, mga katropa, sang estado sa istorya pulisa sa enerhiya. No? Diri, tanobla, nag-outages, mga katropa, nag-outage, ang aton nga mga electric distributors, mga katropa, tend to always, no, look for supplier, credible nga supplier, nga wala nagaka-dula wala sa grid naton, no? Gusto ta na, no? Amo nang ginapangita ta, ti what, kung ang grid, ang power plant to be, nga imo nga nakontrata, pero may lang gaka-outage, tumangita ka, iba niya, di ba? Pagkanto mo sa mga spot market, kaya mo mo na makantuan ta. Sa una, ang mga kooperatiba, may mga kontrata sila sa mga electric power plant. No? Direkta ina sa mga katropa. Pero subong niya, once ginakulang ka na, kinahanglan mo additional supply, mabakal ka to sa spot market. Pag bakal mo to sa spot market, mahal na. Anong resulta? Siyempre, ang principle of pass on, ano nga bla, fees nga ginahatag sa aton nga, ang ginaalaw man sa atong gobyerno, katropa, kung anong presyo to, kung anong presyo to sa dito sa spot market, amo na ibaligya, no? Pero ti on top of that, ang kita sa aton nga mga electric distributor diri sa aton lugar, subutangan ina sa mga charges naman, no? Let's say for example, for the sake of argument, ginambal ta. Ngati ambal sa mga generation company o kun sa mga distributing companies sa electricity diri sa atong lugar, mga katropo, wa kami nagkita halin sa generation nga charge, wa kami nagkita. Pero tanawon nyo bala, halin sa mga charges nga halin sa system loss, iban pa ka mga charges da nga inabutang nyo. Plus ang kada charges na mga katropa, may taxes na ginabayaran ta. Pagbaligya sa mga electric distributor, no, sang ila ka kuryente sa consumer, mahal na. Nagtaas. Kay dito para sa spot market nila. Tungod sa mga outages ngayon eh, no, sa mga planta, kadto ka sa spot market mo, mahal na ang baligyan is kuryente. Ipasa natin. And that's the result exactly. Why is it? Lapit na 15 piso per kilowatt natin. Ginatistingan tang i-absorb niya tara mga katropa. Why to may mo? The fact is really yet we are afraid of to voice out. Exactly. Oh. Ginakulbaan ta. Gusto lang nila ipaako sa aton, ipa-normalize nga okay, there's really a problem nga gakatabo sa aton nga kuryente, supply sa kuryente. Kag amuna sa, wait a mimo. No? Ti pero tanobla. Even ang mga LGUs, takto na Sir Kinet, even ang mga LGUs ta, na hipos man, siper ba nila sa pagdemanda sa aton kinamatarong ni. So, kita mo, ang aton sa kuryeng panunsog gani, why manihoy ni Heidi? Nga dapat ma-explicar sa NGCP, sa aton nga electric utilities na aton daris Bacolod, kag sa upuntang DOE. No? Pa-explicar karon sila nga amon ni. Galayag, jakto nga amon nga obligasyon sa inyo pagkatapos sus tagaan nyo kapilang nahot lang ang servisyo. Ay nako. Happy birthday sa kay bossing Francisco sa Mahimulaton, Banago. Wish you good health and more birthdays to come. Enjoy your special day. God bless you. That's from Tanduay Boys and Tagayers Forever Team. Happy birthday to all birthday celebrators. Happy birthday. Triple kay ginbaligya pagid ka incheck. Sakto na ang hambal ni Councilor Wilson Gamboa. I heard it right. Yes, sir. Okay, oras. Boss naman mga katropa. Thank you so much sa pag-upod sa atong platong tunan. Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Junel Apsay. Sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Ako naman sa katropang Win Salinas. God bless.
2: Bullseye XFM 90.3.

0: Plus Gold.
1: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe.
6: Yahoo!
9: Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Mga katrupa, exactly.

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
1: Edukasyon,
0: edukasyon, edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag, balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagaan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
2: 0915-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: FM 103.9.
1: Kasakit sa nabungkong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sasalok pagin buhat mo. Putigon ko. Gintapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O panginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo. Sadiin!
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
4: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: anong katuig na ako nakatapos ang akong pagtuon? Kanugon man kung hindi ko napagamiton. Gani, sige naman tayo. Please, magpasagot ka na lang.
1: Pasugti na lang siya, Tay. Total ari man ako. Ako naman ang mabawi sa imo kag sa mga utod ko.
2: Ta sige-sige. Kung gusto mo gid, mag-apply ka.
0: Ay, madamog na salamat, Tay, ha?
2: Apang anak, kung mabudlayan ka, hambalon mo gid ako, ha? Kaya masarangan ko ka mga buhion.
0: Hindi ka magkabala ka, Tay, ah. Kung mabudlayan ako, mapauli ko dayon, manugid sa imo.

0: okay na ba lang itsura ko?
1: Oo ah. Trabaho man ang applyan mo. Hindi ka mag-intra sa beauty contest, no?
0: Kung sa bagay. Ah, sige na nga. Malakat na ako. Nagahulat na si Eloy sa akin eh.
1: Oh, sige. Good luck!
2: Ikaw bala si May? Naabyan ni Eloy?
0: Oh, sir.
2: Bueno, baton ka na. Magasugod ka na sa iyo trabaho buwas mismo.
0: Ay, madamugin niya salamat, sir.
2: Madali lang. Kay tawgon ko ang tao nga ma-orient sa iyo trabaho.

0: Ano ba lang siling kusay mo, ha?
1: Oo na, ha. Patin ako. Salamat, ha.
0: Ote, ano kulong trabaho mo?
1: Encoder ako sa mga inventories kag mga invoices.
0: Ate, kapos man ng gali. Wala sa problema.
1: Nalipay ganya ko, eh. Bisan paano, magamit ko ng tinunan ko.
0: Salones, hapiton ko ikaw sa inyo para upo na lang kita nga ma-report sa trabaho.

0: tapos na ako ilis. Excited na ako ah. Unang adlaw ko subong sa akong trabaho. Kinahanglan, hindi ako malate.
1: Abaw! Kagwapa sa anak ko ah. Mm? Sa ding ka pala magkantong.
0: Si tatay bala mo? Hindi bala. Unang adlaw ko subong sa akong trabaho.
1: Ay! Oo, gali, no? Anak, kayuhon mo gida?
0: Siyempre.
2: Mayo, eh.
1: Oh, makmak. Nga nga nagakusmod ka aga pa.
2: Paano naman, kuya? Sinugaling matipan sa akon?
0: Ako magyapon ang matipan sa imo sa aga. Kagmadungan kita lakat. Tapos sa gabi naman, burigan ko ikaw sa mga assignment mo.
3: Ay, kagisa pa. Aray man ako kag si tatay.
2: Sige na lang gani. Basta timprano ka pa mapuli sa hapon na nga.
0: Aba, oo. Buhaton ko ina para sa imo. Ata sige na. Magpamahaw ka na kang maghanda. Kay aga pa kung kita nga malakat siling ni Eloy.
1: Madunghan ka mo ni Eloy? Aba, dumayo ina ah.
0: Intay, pwede bala? Hindi pa gubang adlaw ko. Unang adlaw ko pala sa trabaho.
1: Ta-ta-ta-ta-ta. Oo na ah. Uy, nagalahog lang ko ah.
0: Ah, sige na, Makmak. Magpamahaw ka na.

nangyari kami sa tulungkuan ni Eloy diri sa jeep. Apang wala kami lagay sugilanon. Kung magtabo ay ang amon panulok, gusto lang kami nga maghihumyokong. Ka-gentleman gid sa iya. Kaina, samta nagalakat kami pakadto sa balantayan sang salakyan. Ginaalalayan gid niya ako. Feeling ko, luwas ako sa mga malain ng mga elemento tungod kaupod.

lang may balan. Doa ka bulan na si May nga nagkatrabaho sa kinaubrahan ko. Kagkadadlaw, nagadungan kami sa pagsulod sa trabaho. Kagdungan man kami nga nagapauli. Kag sobrang kalipay nga kinapatsyag ko. Hindi mapulong. Abang paano kung mag-abot ng panahon? Hindi na kami magdungan sa pagpauli. Paano kung lain naman ang masugat kaya magdulong sa iya? Ginapaminsar ko pa lang. Daw ginabuno na sa madamong abisis ang akong kasing-kasing. Halos ang tanan sa opisina. Nakamutik sa akon balatsyagon sa iya. Wala untad ang sunlog sa akon sa mga kaupod ko sa butiga. Kagauman ang mga kaupod ni May sa opisina. Wala ako sa masabat sa ila, kundi ang yuhom lang. Kuntani, makaangkon man ako sa kaisog nga mapahayag kay May ang matuod ko nga balatsyagon sa iya. Wala sang iba niya babae nga ginakilalang kasing-kasing ko, kundi siya gid lang.

0: sirong bisita ni Busing?
1: Ay, bati ko. Amo ko ni ang anak sang tagiya sining kumpanya.
0: Hmm? Amo bala?
1: Ay, basi kung may kinanglan siya diri. Gani, nagbisita siya sa minali. Eh, kahina pa ina siya sa opisina.
2: Eh, okay lang sa imo kung diri lang kita, sir.
3: Ah, wala sang problema. Coffee lang ako.
2: Okay, sir. Ma-order lang ako.

0: FM Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na. Gamot pa! Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: XFM 103.9.

0: Mr. Velasco, inang si May Brillantes, ano blang posisyon niya dali sa opisina?
1: Isa siya sa mga encoders naton. Pero na-assign siya sa inventory kag invoices. Nga man, sir?
0: Ah, wala man. May boyfriend na bala siya?
1: Oh. Sir, daw lain ang pamangkot mo, ha? Daw hindi man na-related sa trabaho.
0: Sabtangan ko bala? May boyfriend na bala siya?
1: Sa nahibalaan ko, wala. Nga man, sir?

di ako mapamtang. Idumadulan sa kaisipan ko ang nabatian ko na paghambala na yun ni Busing dahil sa bisita niya. Nagabot na ang ginakadlukan ko. Nagusto ko na nga mag-ibigay na at pangginpunggan ko. Tugod kadlawan ako sa mga kaupod ko. Kung si Chester Ginman ngayon na ang makahatal sa kalipay kay May, bisan masakit. Batunan ko nga akong kapaslawan. Ginahigugma ko gin si May. Kaganda ko magsakripisyo. Ang buhaton ko na lang among ipangamuyo na palanggaon siya ni Chester at ipanong kag indi magpaluhaon.

0: ako.
1: Me? Nga?
2: Kaya na pang pangita ko sa imo. Mayo kaya na sa bata ko ginman ikaw.
1: Ah? Nga man.
2: Ide ako makadungan pa uli sa imo karon. Kaya na pang-imbitar si Sir Chester sa aman sa opisina. Makaon kami kuno sagwa. Libriho niya kami.
1: Amo bala?
2: Oo. Uy, paliog na lang kumbal kay tatay, ha? Nga, base kon magabihan ako pa uli. Ah, sige, ha? Kinagawin na sila sa akon. Hala. Nga, nakita ko. Ano, nahulog yung guya ni Eloy. Sige, nambalan ko siya. Nalibrihon kami ni Sir Chester. Karon ko na lang pabansaron, ina. Padalik-dali ako, ha? Kinagahulat na sila sa akon.

0: Sigurado na busog ka mo?
1: Yes, sir. Wala mo kaya salamat.
0: Welcome.
1: Sige, sir.
0: I hope na nag-enjoy ka mo.
2: Oh, sir.
1: Oh, sir. Sige, sir. Muna na kami si Mo.
0: Okay.
2: Muna na, sir.
3: Ay, sige, sir, ha? Mabantay mo na ko sa jeep sa unahan.
0: Idulong ko na lang ikaw, May. Dito ka lang sakay sa salakyan ko.
3: Sir?
0: Dali na.

0: Diretsuhan ko lang ikaw sa paghambal, May. Gusto ko ikaw. Hindi ako sigurado kung dalayo na ini. Apang sa subong, ginahambal ko sa imo. Gusto ko ikaw.
1: Sir?
0: Hindi ka na yung magsabat. Kaibalo ako nga nahinalian ka. Hindi lang ako gusto nga magpaligoy-ligoy. Madamo ako sa ginapaminsar. Ilabi na sa negosyo. Para padugayon pa nga mo sininga bagay. Pag-abot sa opisina, wala sang labot ang pagkagusto ko sa imo. Gani, kinanglan nga hindi magdako ang ulo mo. Boss mo, gihapon ako. Apang buwas, idulong ko ikaw kung wala ko sa madamong abuluhaton. Pananglit nga magpadayon ang ginabatyag kong inisay mo, ihanda mo na nga daan ang kaugalingon mo. Kinanglan mo nga magsugod sa pagpanghulag na disinti. Ilibagay sa asawa sang tag-iyas ang kumpanya o kung big boss, inang chip ang dating. Kinanglan maayo ang hulag kag pamayo.
1: Ay, anong pagdumdum niya sa akon? Anong panulok niya sa hulag ko? Hindi disente? Suya ko eh. Abi niya nalipay ko.

0: ako na lang mabukas ang portahan, ah. Kido wala sa sang plano, nga buksan ako. Salamat sa pagdulong, sir, ha?
1: Sige, mauna na ako. Hindi ka magpalait, boss, ha? Sa opisina lang kita liwat makita, eh.
0: Ato na siya. Ay, matuod ba na nagkakatabong inis sa akon? Do, trapo ko ba? Suya ko, eh.
2: Big time, ha?
0: Eloy? Nagapangibot kay mo, yahaw. Kibot mo ko.
2: Agoy! Agoy! Grabe ka man ba? Kasakit ka mga ampak ba? Daog mo pang buksidor, eh.
0: Buang mo, eh.
2: Daog maayuhay na ka muna, Sir Chester, ha? Kung sa bagay, bagay man ka mga duha. Pareho ka mga may tinunan. Pareho ka mga edukado. Bisan paano, may mga pagkabutang man ang pamilya mo. Gwapo siya, kagwapa ka, inalong galing, suplada ka, pero bagay ka mo, ah.
0: Ano?

pagpungkot ko kay Sir Chester, ah. Anong pagdumdum niya sa akon? Wala sang pulos? Samtang si Eloy, kontratuon ako. Do isa ka prinsesa? Apang buang, iduso manggali niya ako kay Sir Chester? Wala naman bala ako sang bilis sa iya? Makaulugot!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita, blabos yung nami, bigit mga DJs, nalakag, blabos,
3: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Kung hindi husto ang aton sini pagpasunod sang aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi o kon herbal
5: Southern Plus Gold.
6: Amo ning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
5: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw kung gabutod ang aton sininga tiyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuunan nato ng mga makalamay, ginuunan nato ng carbohydrates, ginuunan nato ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ng aton sininga nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
5: Southern Plus Gold.
6: Pero ang isa sa pinakapraktikal na kun nga masuggest sa inyo, Southern Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may aras sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
5: Southern Plus Gold.
6: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kaya wayang nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
5: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: And then, premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar

0: ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus coffee mix kaway niya caffeine. Labi na gyud sa mga kabataan nga naga-eskwela, naga-study, mas manami ining Santon Plus coffee mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay di kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
1: Yes.
0: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawa. So arada Santon Plus coffee mix and then Santon Gold coffee mix and Premium D3 coffee mix. The secrets of health. Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakosman sa pagkatol sa ato sininga panid. The secrets of
2: health. Santon Gold live testimony.
3: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So anong gagayon? Nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
8: Claire Skin Herbal Soap?
9: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oo, oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang.
11: Tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
12: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong ikot.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus

0: Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

interviews sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: FM News Central.
1: XFM Time alas 10.55 ng mga katropa may nga kasyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakot sa ningkaman sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong apalatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Miyerkules, Setyembre 9, tuwing 2026, kagsubong agang inyong kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita din maginup na naihumali na alas 10.30, tumtob alas 12 isang uto, agon sa plakang mga importante nga mga issues. Nga ito narito to kantalakayan kagdiskusyonan siningadlaw sa nga Miyerkules. Sa mga nagamonitor, dala subong sa aton mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. XFM Sagay City sa 87.5 frequency, kag XFM Cabancalan City sa 106.1 nga frequency, kag ang XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9, kag XFM Canlaon City sa Negros Oriental, mga katropa, sa radio frequency naman nga 101.7. Sa mga nagatutok dira sa aton sa social media sa Facebook, malantaw nyo kami mga katropa, kag mabatian sa YouTube kag sa Facebook. Ang Facebook fanpage nato na muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, may ara man kita, no? Sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Kaya mga katropa, may ara kita sa ginatawag ng official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ini mga katropa, ma-download nga libre sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network, mga katropa. Ma-install kag ma-download na ninyo nga libre kag inyo dira ma-access ang mga katropa. Sa bilog nga istasyon sang XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
0: Sentro.
1: And also mga katropa, pwede nyo man mapakigangutan ng XFM Bacolod sa siningin number 0915-628-7926. Sa liwat, 0915-628-7926. Alas 10.57 na mga katropa, padulungan ta. Ang mga topiko na to subong aga, nga diri atong tutukan talakayan kag diskusyon na. Diri sa atong palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, talakayon taning rotational brownout. No, no, halos sa tadlaw na lang ini, no? Kinita na niya siling malipot sa publiko nga maayo gyapon sitwasyon. Di mga katropa, makakulugmat ini. This is another concern for the public. No? Bangon sa sininga nagakalatabo subong sa atong Pilipinas. Di mga katropa, perte ng binaha. So, una, kasiling kita, salamat ng ulan, grasya ini. Subong nga panahon, mag-ulan ay perwisyon na niya. No? Amo ni blang kinalain sa sininga panahon, mga katropa. Pero, diri kita sa supply sang kuryente. National Grid Corporation of the Philippines, dapat may sabton, ginisles publiko. And also, Department of Energy or DOE, nga ni mga katropa. Nga ano ni Ayhan ang kabangdanan, why did si DOE sa solusyon kung nga dapat mahatagan na isang igtalopangod ang ining adlaw-adlaw. Halos adlaw-adlaw.
0: Sentro.
1: Gasiling kaya ba lang ha? Ay salamat kapahuway kita sa brownout. No? Sa isa kasmana, do halos laban mga katropa. Sa bugos kasmana, do puro brownout na lang yung ginabantayan. Ta. No? Pito kadlaw sa isa kasmana. Apat ka beses sa isa ka, o ang ibang ganito, lima ka beses eh. No? Grabe sila, no? Do, gajuti man sila. Lima man kadlaw ang ilang brownout. Duwa kadlaw, day off nila. No? Di, permission na nakatama mga tropa, maglima kadlaw nga sunasun brownouts, tag sa kadlaw. Di, Department of Energy. Si DOE ni dapat mga tropa. Alangan man nga si Department of Health, yung pamangkoton ta. Kahit si Department of Energy, man yung mga tropa, ang ang natungdan gi nga departamento sang gobyerno nga dapat magatagin isang igtalopangod sini nga nagakalatabo usbo. Lala na niya katama, no? Mga katropa karon sugpunan ta ni. Kay pagkigangutan ta na karon si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot sa sini mga katropa nga nagakalatabo. Damo kita sang palabuton nga mga hitabo sa madasong mga binulan. Mga katropa, sa Oktubre maskara. Sa Nobyembre base mada yon ang eleksyon. Di sa Disyembre Pasko, di ko nanu pagida ng mga events tra pala. Di amuni dapat ang aton nga tunaan ban. No? Samtang timprano pa not only just sa diri sa Bacolod but sa bugos ng inyong Pilipinas. Makalarma. Tiga yellow and red alert status always ang Visayas kag Mindanao. Kasi moving nga pag inchindi na, ano na ihan? Oo. Oh. Oh, normal pa ni Bla? Opo, hindi. Kagkaroon mga katropa, kay ti siling ko, sa bulan sa Oktubre, maskara. Ti ba si Brown Auton mo na nila? Oo. Oh. Kay ti sa Birnes na ni Galeo, opening na sa maskara. Oh. Karoon, kung anta man ako minto, kag dugang nga detalye si Councilor Jason Villarosa. Ako din mga katropa, sa pagbukas sa ang maskara, oh, para ti kabalo naman kita October, timprano pa ba? No? Tiyan mo ginama katropa for preparation. Oktobre, mag-upis ang maskara for how many weeks ta? Tigaling mga katropa mo naman na din nga kabudlay nga pangatubangon nga ton. Yumihuman ta lang tuod. Yam, isang yuhumo. No? Dala lang sa yuhum kung sa kanta, pablas maskara, dala lang sa yuhum. Pagaling ka kurluri, et na yung kalabanan sa ton. Yumihum lang ta, prong balatsagon, tiga... ga sigabong na balatsagon, ta, ay bangod gilain buta. Bangod sa sitwasyon nga ginapangatubang ta. Brown out day, baha to, kinawatay day, kung ano na lang to. No? So makaroon mga katropa mo na yung mga topics na to nga dapat tutukan. Kagiban pagid nga mga detalye, mga balita nga dugang sa gwa, no? Sa field na to. Hibalon taman ni mga katropa, talakayon taman ni. Kag idulong sa inyo, dugay-dugay, drill sa ako pala tuntunan ng sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
1: Alas na 11:02 na mga katropa, mga produkto sa Yes to Health. Ipakilala ko anay sa inyo mga Ultimate Trio.
0: Sentro.
1: Ang Ultimate Trio sa Yes to Health, mga katropa, muning Santon Golder Ball Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Golder Ball Capsule, muni ang himo sa Magustin na Margusto, Malunggay, Ahos, kag Sperolin. Itingobin ni mga katropa sa isa kakapsula agad nga makabulig ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas binain man o kol maligid. Mataas imong sugar level, imong blood pressure mga katropa. Kung ano pagidabi nga mga balatian, karadra sa inyo sa karong nga ginadaladala nyo lang, ginabit-bit nyo kung din ka mo. Abi ipanghaboy nyo na kay basura na. Mga katropa, basta magtumar ka mo everyday sa Santon Gold Herbal Capsule. No? Ito yung mga balatian niya, basura, hindi tanay mapuslan. No? Sino man natin gusto na manging balatian nun na dodlaw? Kobra kaya, agay-agay ka day mo yan. Gunia kaya, no? Mga katropa, adlaw-adlawan tapag tumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Nami pagidin eh, subong nga tiyempo, gaulan-ulan naman. Dapat dipinsan na ko galingon ta. Mabusta itong immune system, mga katropa, no? Magtumar sa Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Imo naman ina mga katropa sa mangosteen, spirulina, kag mga prutas, nga manggaranong gauge sa vitamin C. Kag meron kita mga katropa no, sang premium D3 soft gel capsule. No, premium D3 soft gel capsule mga katropa, makapahealthy sa itong mga cells, makapabakod sa itong mga kutulo na kag makaligaw sa itong mga infections, nga kaos sa bakteriya kag viruses.
0: Centro.
1: Ang ining mga produkto mga katropa, mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Inamtan sa Dalan Lizares, Barangay 39, Ciudad sa Bacolod, kag sa mga leading drugstore nationwide. Just like sa nga, Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generica. And don't forget sa online sa Shopee.

0: Alas 11:04 na mga katropa. Talakayon, tanan nga ito, nga unang nga topic ko. Okay, oras, sa dugi na lao talaga. Ah, mga katropa, dire kita, no? Kay ti siling dire, before kita mag-proceed kay Councilor Gamboa, may mga na-research ko din, no? Siling sa Visayas, I mean sa nga NGCP. Ang Visayas grid, mangin red alert as demand exceeds in capacity. Taas ang demand, low on supply. Di kabalo na magkita ng mga katropa, eh, no? Amugin man ang resulta. Pero ginpasalig dire sa NGCP sa aton way back, mga katropa, sinila nga mga inadlaw sa September 3, nagpasalig si DOA nga target nila before Christmas or during Christmas to end to Visayas Mindanao Power Grid Alerts. Ay, tinunto. Dinihos to. Nga sa taon nyo pa yas Paskwa. Hindi nyo masolusyonan samtang timprano pa. O nga pala buto, pabisabulan sa Disyembre. No? Tenong maningbot silingon nyo gili. Dari mo kayo bilang makita mga katropa kung ano kauyaya sa Pilipino. No? Kaya nga, pasulabi yung pananangilang ang mga personal ng mga interesa. Dapat tani mga katropa, kung sino na Department of Energy Secretary, dara na dato hilon nyo da sa pitika, balad lungga niya, kaya ba siga katulog pa na? No? Amo na yung dapat, ya da, ano da, ano bala? Kuliton? Kuhiton? Nasa nga kuhiton? Chay! Galaw-galaw, chay! Huwag ka na napangitaan sa ibang solusyon. Kay mga katropa, no, aray naman kita. Kay Dre ko nakita, in some other countries, bala, pagplastaros ang cabinet members nila sa mga departamento, may mga experience yung mga katropa sa ilang obra. Say for example, butang ka na Department of Health, alang mabutang ka na accountant na. Alang mabutang ka na engineer sa Department of Health. Di dapat doktor. Ito mga katropa, ang Department of Energy ni, ano ni ang background ni Garen eh. Dapat yung mga katropa, may mga idea bala sa sina nga mga departamento kag sa sinap lang mga katropa nga ano no nga linyada sa trabaho. Nga may namasgaan. Amo nang termino da, may namasgaan. Kay ti halay ka lang da bato sa posisyon mo, way ka magaling may namasgaan da. Pagpungko mo pa lang at ihulat ka na lang sweldo mo. Tapos kun ano pa da nga mga bagay da nga idapalsi mo, nga ka lang. Oh, ito o mo pangguya mo kay dapalong sa pila ka milyon da nga banggada. Ba? Why mo na solusyonan kung ano yung ginapangatubang sa nga problema sa Pilipinos, bo? Oh? Dalang tuwa ba lang mga katropa, ang brownout na subong, hindi yan, ang one hour is in, ano mo, lipot pa na sila ya. Subong yan nga, brownout subong mga katropa, labot at tatlo ka oras. Dowa ka oras, tub-tub, tatlo ka oras ang brownout. Tayo sa inyo, normal pa na. Mga katropa. Ang talang ang dapat ding magatag sang attention diri si Department of Energy kag mismo ang NGCP man, no? Storyana ida slabla. Oh, NGCP. Ari nga amon proposal from Department of Energy. Nga dapat ani amon ning ubrahon ta para hindi kamo da magalang-alang sa inyo nga supply da. Di natin magbinasulay sa iban pa nga mga aspeto, ginapamalabaga ng pagtukod sa sining mga planta, nga posible tani nga makadugang panasang bulig para sa dugang supply diri sa aton for the grids. Maka-provide ka mo supply sa grids. So, hindi na siya dapat tani mo na makatropa ang punto ta, nga magbinasulay kita.
1: Sentro!
0: Oh, sino man bitod ang nga tawo dabing pamalabag for the development? For pagpasanyog and for the success sa pungsod ta. Kabaluman kita. No? Pero ganito, subo mga katropa, muna ning kasubo din. Kaya pag-inchindi ko na eh. Ang sitwasyon sa supply sa kuryente, doon ginamonopolya mo sa mga dagko paa. No? Dagko hawak. So, amo ni bala subong, kita nga mga gabayad, resto gid perme. Gabayad ka na, serbisyo nga i-provide si mo, wala-wala pa. Oh? Husto nang imo bayad ka sa lubra, nagang problema ka na ganito, hindi ka naman makuha sa imo inugbayad sa kurente. Kaya mo nila mga katropa na gakalatabo o subong saton. No? Mano kita? Gakabulag na tangadaan kay dulom ng palibot. Di na takakita. Dugay-dugay, ganito mabakala lang kuhidlam. Kung kay doong balay, kung doong kuiba na. Mabutang na lang ko idlam sagtang ko kay do ka delikado mga kabataan ko pasuksukon ko pasuksukan ko lang sang hard hat kay kadulom ba si magkalabunggo bla no kanami asang oras ang brownout nila gagarhom sa kadulom ang balay mo oras ang kagabi yon ang brownout Te, buhay ka na yan may mabati ang pagdayaw kag pagpasalamat sa publiko. Puro na yan mulay. No? Kung mulayo lang mo sa publiko sa kanginan, pwede ginam mo. Hindi galing, tingin may mga delikade sa kita. May mga gusto man kita, may mga pinanilagan man ta. No? Kikalayo mo na tuwid mga katropa mo, tera may social media o. Sa luma, yun ang reklamo sa tao, mabuyayaw sinyo. Tiyan mo ni mga katropa, si Sharon Garin eh. Oh. Ay, di kung maalam ni siya. Di na maglabot sa punto, nga muna mo. Sentro. God, doon nagsanting akong tangkugo sa pagsilinga. Solusyonan, mga katropa. Magpaskwa! Tiyan mo silingon nyo doon, kabalas na pasang tao, ang paskwa nyo tao, kung tato nyo ng power grid alerts nga eh. Tiyan mo na, blah. O, Paskwa na namun sinyo, mga wayhuya, mga tao. Sentro. Pero tingit, no? Bisa na, numero sa pakulbong pa kayo, mga wayhuya, gini, mga damol, guya. No? Tapalo, mas piyak, ito niya pa ng piyak, kaya buhay ko ba siya? Dabla mo lang, mga katropa. Tidri subong, ang punto, dari bala nato, mga katropa. Tisiling dari ni Sharon Garino. O, gin-call yung attention sa National Grid Corporation of the Philippines. Because of the continuing rotational brownouts Centro. Across Visayas, kag susuno sa iya, unacceptable pa. Huh? No guy na gani, ah.
1: Bow, ka-perfect.
0: Di, imo na yung, sa jurisdiction mo na ikaw na dapat mangita sa paagi. Do, ibasol mo sa, ipasalong mo sa grid, mga katropa. The first place, amuning gamanipulatanan mo, kulang taon ta. Si DOA ni mga katropa, ka-control ko ng taon mo. No? Why is ang iba ng mga departamento? Alam mo ang Department of Health ni? Department of Finance? Kung ano pa na? Ng mga departamento sa gobyerno, during mabulig siya ni? Oh. Arim lang mga katropa, padulungan si Councilor Gamboa Jr. Oh, Councilor Wilson. Ang odring mga katropa sa natabo o sa sininga bagay. Nagkakalatabo dari sa aton, siyudad sa Bacolod. Karon, schedule nyo, ano oras naman? Kaya ako niya ginanta ko na schedule ko, alas 4 sa alas 6 naman. Oras balas ang inugtigang mo? Oras ang inugluto mo pa niya po? Ba niya po kami, may tagalas 9 na sa gabi ah? Garagok-ok na siya mo sa gutom, kaya hindi ka kagiyo, kaya ka dulom. O, te, tapos ang balong ka, bakal ka na muna, muna yung muto. Teo, mabakal ta na. Pero hindi galing mga katropa, hindi niya deserve sa tao nga muning tubang tadladlaw. Centro. Hindi niya kaya nga, gabay ito sa gusto mo. No? Ginabayaran ta sila sa tiyon nga magpadala, tapos lang karoon sa disconnection notice, kakabalakang tao. Ano mo, dana ko pa kayo, may binugbayas ko rin. Hindi mga katropa, ang atong disubong lakat is kung mapangita ang solusyon sa natungdan ng mga departamento, pasalamatan ta. Te, kundo maglala na lang gini, te, kita yung mismo mangita solusyon para manging komportable kita sa sulod ng balay ta. Eh. Kaya bangon sa kainiton mo. Oh, grabing init, grabing ka pa ang mga katropa. Okay lang na tanay kung buksa mo lang ang bitana, kung huwag ka blagin na lamok. Tanay mo na karoon kayong lamok sa sulod ng balay niya. Centro. No? Tigaryo, si ang siling diri mga katropa, may battery backup target for Panay. Another immediate measure ko no, suno sa DOE, nga which is mga katropa, nanginipektibo ko no, no? Ang 253 megawatts ka battery, ginakabi nga battery energy storage system or BESS. BESS. O BESS! May solusyon ako na si BESS mo. Oh, sa Visayas Grid. She is referring sa Visayas Grid. Centro. Mga tropa, ang capacity nga ginidistribute across Panay, Cebu, Negros, Leyte, just 450 megawatts, mga katropa, ginaptala na para sa Panay. 63 megawatts for Cebu, 100 megawatts for Negros, and 40 megawatts for Leyte. Tay, mga katropa, ang 253 nga ni, no? Amunin siya ang ginatarget nila. For this another system, ginatawag din nila nga BESS, Battery Energy Storage Systems. Centro. So, tikita dito sa Negros sa may pinakadako, gali yung mga katropang ginadistribute nga kapasidad. No? So, tisubong, ang BESS rollout, gina-expect yun yung mga katropang magatag sa dugang, nga buffer stock, in short, buffer stock niya, no? Or ginag do ano blama ka tropa do sobra nga mga supply para sa mga sudden power shortages, gulpe bla brownout without any unscheduled unscheduled brownouts. Tigin amuni siyang purpose ko no sang nasambit ni nga battery energy storage system mga tropa. So ti subong padulungan ti si Councilor Gambua no para ma ano tani matalakay tani no mga katropa kung ano paginingyang mga paglantaw sa sininga sitwasyon sa karon no kaya may mga sige lang okay lang may mga individual yung mga katropa gana masiling pala naton nga ti sila gini ang dapat naton nga lantawon kay do ba sige nang pangan Manila bla ang supply sentro ginamo no polize na ikabalo ka naman negosyohan mo sentro palang abuyan sang tao negosyohan pa sentro ang negosyo ginanegosyohan kon mahimo nga pugaon pugaon gin no sentro kita dire mismo si Dalom kita ding naga-rely sa sining mga supply te nga kita no? Puga sep pangaton bilin short lati kaging why nagid pupus sa duga kaging puga na nila. So mga katropa, respiya ka linya, makaupo na toon si Councilor Wilson Gamboa angot sa sining talakayan sa supply sang kuryente mga katropa. Councilor, good morning. Kaupo mo subog si Katropang Andrew, sir. Good morning, sir.
2: Sir Andrew, mayong aga. Yes, sir. Katanang-tanang nagapamatuhin mo, may aga.
0: Councilor, no, do hindi na ganyan normal kay do pila na kasba na sunod-sunod do binulan na. Nga muna ni on everyday may rotational brownout kita anong una mo ni nga ma siling sir and what are the causes ini
2: okay now draw anong ko gusto ko bala si panti paron din no. But we have to agree at some point kung ano pala yung pagtanaw mo kung mag-feeling ikaw sa negosyo. Kung magsiling ka a bit by bit corporation ang nagapagalagan, mm-hmm. Ano yung napagtanaw mo ay nan negosyo ba na ang una kang labi sa tanan ang nagatulod nila o kung servisyo o kung kawang gawin. Ay, ikaw, mga pangkutusin mo, Sir Andrew, ang pribado nga kumpanya, hindi yan pang publiko ha, kundi palibado. Ano ang nila na primary consideration? Is it profit o kung servisyo?
0: Do, why naman doon? Hindi naman tayo kasiling servisyo na eh.
2: Ay, correct. Diba? Ete, amurasun ko nga, ganyan ang sunod sila sa sinong negosyo mo. Kay para nga may ginansyaon ka mo, may ginansyaon kita. Kasi kung nag-negosyo ikaw at alos, ete, mayo pa, isarang mo na lang ng mga negosyo.
0: Mm-hmm.
2: So, ang inibang mga pagkuha nila sa isa kapubado ng kumpanya sa aton na electric distribution utility, negosyo na yan ilang primary consideration. Now, ang rabang na rason nila, sila nila, ano ganun? Low supply. Kay nag-aagi sa isa ka maintenance o kung repair, rehabilitation, ang ilang mga fibers, ang ilang mga substation, nila, ang ambal pagigani niya, cut down to dia. Kay nabasaan ako nga walo ka bilog, siling nila ng mga power stations nila, ang ipataragi. Okay. Sakto hindi. Protedas, those are the usual. Hindi ba? Masami ang muna ang permit pamakihan ka nga ang muna ang usual nila ng mga explanation o kung excuses. But let me, kwan ha, let, diri naman kita yung magad. Kung sabun ako nga, Sir Andrew, na binatunan ni Naton, kaga ginakuha, ginatahita-hita ang mga circumvening event. No, kasi mga previous past events at mga circumvening events that transpired to arrive at ang ambato ganit sinisakon isakan ang orthodox maverick nga analysis na kung ngaan nag-agunto kutatubong sa binatawag nila power shedding. Ang tawag nila power shedding mo.
0: Uh-huh.
2: O kung rotation electric interruption. O kung sa malupot na sigla nun, brownout. Ito? Ito, iba na mo ito sa kalugar, sa brownout ang isa kalugar. Tapos pasigahon mo nang itong isa. Ang isa naman, yung brownout mo, pasigahon mo ang isa. Itong power setting, sinambo tulungan sa power setting at Fernando, inablang ginakwan mo, intentionally mo, nga patay ang turuntis ng isa para mahatag mo sa isa ka mga specific area naman ang among kuryente. Okay. Now, may tatlo kita, Sir Andrew, ka binatawag na ito nga players sa electric industry ammonia production. Nag-produce, power provider. Sini sila may tatlo. Ini sulong na big three nga nag-produce ang sining na kuryente. 80% ganito yung isip ko. Ang balubanta ko, 90% sa atong na power generation ang nagakapot si Sir Andrew, ang tatlo lang ka mga big players. Amo ini ang San Miguel Corporation, ni Ramon Ang, ni Aboites, kag ni Lopez. Amo ini first gen corporation. Ara man ang nagadala sa kuryente sa ato na electric power distribution. Amo ini transmission. Amo ini ang GCP. Amo ni siling lang nagadbitbit sa kuryente, eh hangpag sa distribution, kag ang distribution amo mag-abol sa mga konsumidor. So, three key players, ang production, ang transmission, kag ang distribution. Okay? Sir Andrew, now, may tatlo ka source of power nga ginakwaan ang ato ng mga power producers o mga atong power provider. Isa, amoy ni ang fossil fuel, gatongla, diesel, gasolina. Amoy na nagapandar ang sa ilang motor. Ang ikadua, amoy ni ang coal-fired power plant. Kag ang ikatlo, amoy ni ang renewable energy. Tatlo. Now, ang coal-fired power plant, Sir Andrew, gindulan na ina naton, gimpanawgan na moratorium. Tumot siniblang mga environmentalist group. Nga, hindi sila ikaw yun sa tool. Eh, para sila yan, nagapaguba sa hangin. Okay, amot dudugduman mo ang kit ko, sal ko. Nagtara ganito, kasi perte damo ang nagapunor. So, nadula na inaalos ang coal-fired power plant. Balik, ang renewable energy, magsiling kita gani, renewable energy, amoy niblang mga indigenous ng mga sources. Like, for example, ano? Hydro, water, geothermal, wind, kag ang solar. Ito? Now, yung solar banwa, amuna inisiling ko ang ginatutukan. Butang tabi, galing lang sa Negros Occidental. Ang geothermal energy, unreliable, insufficient. Uman ka kulang. Wala kita wind, wala man kita hydro. So, may ara kita alternative source of energy amoy ni solar. Prote, banwa, kung magsiling kita solar gani, damo man sa may nag-aoponer sila. Kagdamo bala pasikot-sikot, una bes, maagi, ikaw yanay, sa DNR. Diba? Kete, tuta mo. Tapos, binaoponeran hindi sa mga kalabanan nato man ng mga opisyalis kay tungod nga food security kita kasi kung tabunan kung tuta tayo hindi kakatanong sa solar panel Chakta Sir Andrew. So hindi ang mga NCC environmental clearance ang dapat kwaon sa sining mga gusto mag-invite sa solar power energy. Wala pa na labot ang dar. Ito ang bilog ng Negros Occidental Sir Andrew is an agrarian reform declared area. So, damo pang nadal na mga clearances ang mga inuon mo. Hindi pa permits right of way, kaya nagigin niyo, isyo kang litiste, isyo subong ang prangkinsa, gali, baklo mong paanay sa ila. Tatawa, kaya tungod din corner nila ang franchise. So, ang corruption, hindi ba naman? In other words, in solar powered na ginasalgan man na ton, and maximize, underutilized. So that brings us to the only reliable source amo ini ang fossil fuel, diesel, gasolina. Nga kung sa diyan ang estimate ko ara sa 70-80% nga ginasaligan ko mo sang sining mga power providers para makaproduce sila sang power. Now, Dr. Sarandro, now pamangkot. Pag pila gani subong ang gasolina, ang gatong?
0: Pila? Pila subong engineer?
2: Nagdupli ang presyo kay kumutsin yung gira.
0: Oo, dahil nagmahal nagin. Masaka nagin.
2: Nagmahal nagin, nagsaka nagin. Nagmahal nagin, nagsaka nagin. Dugdupli gani ang presyo. Kag wala labot, imported ni. Kung magsiling kita gani yung imported, ang ginabayad yun ni natong dolyar. Okay? Kaya tinagsaka man ang exchange rate ah. Ay nagnubo man ang peso against the dollar. So nagmahal pagid ang bakal rin nila sang wala lapos nagdoble ang presyo sa merkado ang pagbakal rin nila nagmahal pagid. Kag wala lapos sina nagmahal man ang presyo sang pagpangutang natin sa mga bangko. Ang high cost of loan, di ba? Nagsaka man. Di ba? Kita mo na kung nga ang Pilipinas, subong, numero uno, subong, nga wala nagbayad-bayad na sa ilang mga utang. Nablang, kwan, ng, ano tawag sa kalay, non-performing loans. No, well, non-performing loans. So, kung wala ka, blackout ang utang mo, ginapasakaan man ang interest ng bangko kontra sa inyo, Dr. Fair.
0: Yes, sir.
2: Di wala naman kita si Lincoln. Pina naman kita dito aluhi-aluhot sa mga foreign investments. So, buot si Lincoln, wala sang kwarta ang pag-megasunod. Buot si Lincoln, banwa, nga ang production subong sa tinig ng mga kumpanya, uman kamahal.
0: Okay. Counselor? Yes. Ang bago lang ko din nga nakita, oh, ang presyo sa kuryente dan sa spot market sa Visayas kag Mindanao, daw dako ginangin saka sininga last August. Ang Visayas, nga which is state daw ginlasa, gigita sang yellow kag red alert, sobra 7 pesos per kilowatt hour ang ginsaka sa average nga market price. Ang sa Mindanao is 9 pesos per kilowatt hour.
2: Okay. Duhay pa kuda kag to Telandro. Dakto na. Are Telandro ha? Sa last point, may tatlo kita type of supply contracts. Kita naman ha, kundi amunan na sa lingkong production. So, mahal ang pag-produce ng ilang nag-orientate sa tuanay kumpara na to. Now, kita naman, ang NFC naman, may tatlo yung sila kakontrata sa sining power producers. Base load, amo ni blang 24 hours bayaran mo kung gabito mo ko hindi bayad ka gid sa gyapon.
0: Oo.
2: Kag ang bayaran ay sininya terms 30 to 60 days. Kag 24 hours iniya nga dapat ko amo gid kay kontrata iniya ko sa manubo nga presyo. Nubo nga presyo, fixed price. Okay? May aray ka duwa intermediate load. Amo ini nga ginabakal man ni naton may kontrata man ini ulo mahal-mahal ni siya utilize kumpara na kung sa base load 24 hours, kaya ang ginatagaan ni naton sang ining na kuryente during peak hours lang. Okay, so kontrata ni, barato man ni, pero mahal ni siya utilize sa base load. Now, ang unang punto mo, spot market.
0: Spot market.
2: Ang unang wholesale electric spot market.
0: Oh.
2: Ang baklanay ni niya, advance ka. Hindi kanila pagpadalaan sa kuryente kung hindi kanay mag-down. Kag ang baklanay ni Dea, auction market. At pagbidin kung sino na dasiling nila ang pinakamahal, amo lang inayang tagaan nila.
0: Oo, gani man.
2: Kag wala labot, may base price na sila. Tagaan kanila presyo, Okay, ang presyo abi, butang ta 7 pesos.
0: Mm.
2: O, dira ka mo masugod, bid, ha? Mm. Asta yung mag-sakay, kaya mag-sakay.
0: Mm.
2: Kagpagustuhan ay, kumpila ang presyo, ang samasarangan, sang nepsi, ibakal sa ina.
0: Oh.
2: Now, areba sa nandro, ha?
0: Mm.
2: Kung ikaw, abi, production, kami gusto niya tanaw mo, mm. mga tagapadiayhan sa base load, kasi intermediate,
0: Mm.
2: base load, nag-fix ang presyo. Mm. Kapalo ka nag-get nga, nag-duple, nag-triple ang presyo ng production goods mo.
0: Mm.
2: Mga tagapade, mapayad na lang po siling nila penalty.
0: Mm.
2: Total, may penalty man na da-close mong ginasiling, mas marato para sa mga power producers nga magbayad penalty sa nga magbalikya sila sa barato kayo. Taka? Now, eh nila ginahatag ang ilang production. Dire nila ginahapoy sa spot market sa WSM.
0: Mm.
2: Ang tawag na WSM. Kaya nga, mahal di ang presyo. Pabayad kami sa inyo sa penalty base sa kontrata. Ta.
0: Mm.
2: Pero dire kami ang mabalik sa inyo sa spot market. Okay, gandako di at ang ginagawa naman. So, ang ginatanaw nila sa production, negosyo. Hindi sila yan mag-honor sa kontrata. Eh, bayaran na lang naman na siling natong sa penalty na nakasaad na sa kontrata, pero dire ka mo yan naman baligyan.
0: Hmm.
2: Now, kung ikaw abi sa lugar ni Nepsi, Sir Andrew, Nepsi kita, kaya ginabasol nila ang production, kaya wala mas na may memo. Kung hindi sila pagtagaan yun, base sa kontrata, at mabayad mo lang sa penalty, wala ka mas na may memo. Pero kung ikaw abi si Nepsi, utang tabi ang mga gain party ni Sir, di at least 20% lang.
0: Oh.
2: 20% lang sa mga consumption. Why ka, in other words, kay Tumo, why ka naging tagaan sa mga kontrata sa base load and intermediate, utang tabi sa 20, another 20% ang shortage. Shortage. Sakto? Tungod na wala naging tagaan to, base sa kontrata, ang imo yung backlog, just 20%. Kaya hining 20% ya, hindi mo na niya pag-i-backloan sa spot market kay maperte ka man. So, ang imoon mo, hining 20% na shortage, shortfall, o kung deficit sa sining mga power producers, i-power shedding ko na lang niya. Ipamarte ang eko mo, hindi ko magbakal sila, kay maperte man ko, kung backloan ko sa mahal, power shedding ko na lang niya kag power o kung rotation power interaction ko na lang niya kag brown out ko na lang niya, hindi na lang ako magbakal. Butchilingon banwa, tanan-tanan ilo'y nga problema ang ginagambalan kag ang ginasiguluan man lang ilo'y naton negosyo.
0: Okay. Gane man.
2: So, claro, Sam?
0: Yes, ang buka na counselor, no? Pero ti bantayan ta ni, kay nasi kung hasta sa noon, ibla counselor magsigi-sigi ni. Kaya yung silang Dresden Department of Energy, by Christmas ko no eh. Basi mong tatan ko no ang yellow and red alert status diri sa aton. But hoping ati before December, masolusyonan na ni counselor. Kaya ti, maga mo nagaliado, isa gidya ka quarter, or sobra si isa ka quarter yung muning matabo sa aton. Di ba ka sigi ni?
2: Banwa! Sir Andrew, hasta kung hindi matapos ang dinamo sa Middle East. Ha, kung butang tabi nga, nabala nila nga, wala na binubanay sa Middle East by December.
0: Correct na.
2: You see? Basi magalala ka, magalala pa.
0: Correct it.
2: Both silingon banwa, wala kasiguraduhan kay kita tanan-tanan nagahulat. Kung ano ang matabo dito sa gira sa Middle East. Okay. So in other words, hindi kita preparado.
0: Oh. Okay.
2: Hindi kita preparado. Why na itong preparahan? We invite in a solar power. Yet wala kita, wala na ito ng ibang mga sources like coal. Pero wala na itong preparahan. Naglupo kang dira, agunto kita.
0: Okay.
2: Amoy na isang mangkot to. Ang rason sinibanwa ay tungod nga privatized na kita, nagsugot kita, nga isa pribado ang aton na distribution utility din paligyat ang Sineco. Tiko nang ginatanaw yan nila negosyo, hindi niya servisyo, manigatay at tanan-tanan din.
0: Mugani na.
2: Pasensya na eh kita. Amo na yan siling kong tapat ko sa isa ka pamilya nga nagpamangkot sa akon. Kung sino na da si ato na nagbululuto, kagwala nagluto, marisi. Pro kumuya kita nga jutay kita kayo nga wala kita yan nga nagatindot sa tuwa na ito, we have to bear the consequences of the action of this majority nga nagsugot nga ibaligay ni nila ang Seneco sa isa ka pribado nga kumbuyuhan.
0: Okay.
2: Pati na pagbaligyas ng transmisyon dala pa na daang aton nga production ang napukor. Kay ini tanan-tanan banwang ng mga nito ini tanan-tanan na public nga key players sa power industry din baligyan na ini naton tanan-tanan sa pribado.
0: Okay.
2: Private na ina siya.
0: Gani man. Sige. Councilor, thank you good sa siningan diskusyon. Kag si mga chempo, good morning dara.
2: Bo, salamat kay Sir Antro. Kamay pa nga natagan ni natong matang kalamit. Kag I welcome, no? Any rebuttal coming from the scene or coming from the power producer sa sining analysis na nga duwa. Kaya maverick ini mo. Fearless ininya kag unorthodox analysis ininya. Na wifi ninyo to na batian sa mga kahinginan.
0: Okay, sige. Councilor, thank you again. Good morning.
2: Salamat at may aga.
0: God bless you. Sentro. Mga katropa, ito na batian si Councilor Wilson Gamboa Jr. Andre, mga katropa, siya komento sa bahay niya sa Palindugan sa sitwasyon ta sa karoon. No? Nga, Andre, mga katropa, ang brownout di na magid maagwanta. Sentro. Alas 11:35 na mag-pause kita for a while. Supunan tali karoon. Mga katropa, pagbalik sa sentro.
3: Tumanyan ikaw importante Sir Jocelyn nga matalupangod na to nang aton sa nga kurason kag aton sa kaugatan kay imagine na bala Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay siguro Sir Jocelyn kun sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala Sir Jocelyn.
4: Ang iban siniti wala kuno eh. Kay wai pa siya kay balo gali kay hypertensive naman siya mo.
3: Especially sa primero wai nga dan symptom ning hypertension Sir Jocelyn no. Gali hindi kita magkumpiyansa lang no. Pero pagkaon gali naton sa isang mani makabulig sa aton sering korason kay nga man makabulig sa panubo sa aton sering LDL kay ang problem Sir Jocelyn kabalis kad eh nagkataas ng LDL naganubo sering HDL nga suppose ang LDL amo gidya ang manubo so ginabuligan niya panubo ang LDL gina-improve niya sini ang gidatawag good cholesterol ko nang aton sering HDL mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sering kaugatan kag mapanami ang blood circulation sini kag sa regular sini kag hustuhan nga pagkaon sini isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubong risgo sa baratian sa kurason. The secret
4: of health. In the absence ng mani, Abidokle, may allergy ka sa mani pagkatapos na all the time magkakaon ka sa mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglilain sining organ sa ato sining lawas, Dokleo.
3: Ang isa Sir Jocelyn sa ma-recommend gid na to, no? Nagkakaigo sining kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sining Sir Jocelyn. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton. Santhon Plus
4: Gold. Ang iyasining niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sa vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C. Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
3: Gintuyo, gini Sir Jocelyn, kaginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon amuning mangustin kag moringa ukon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sining lawas Sir Jocelyn. Tikapin pa ginubdan pag din isang superfood sining spirulina. Ang malunggay Sir Jocelyn, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Jocelyn para hindi bala madali magpayos sang aton sining mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Jocelyn, kulang na sa exercise. Santhon Plus
4: Gold. Dira sa Santhon Plus Gold Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule, kag ang Santon Vitamin C. Initanan, mabakal ninyo sa mga butika. The Secrets of Health. And gamit ka mo, kag inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Nucleo.
3: Amo na yung bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringalawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababainan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sin eh, kahit ti kunara na sa stage sa pagminopause, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santon Plus Coffee Mix.
5: Anti-oxidant, anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Amunin may collagen kag glutathione.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetenerya stevia, Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
3: Correct, Sir Josil. Kag ginarecommend madali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
6: The Secrets of Health. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
8: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
7: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika! Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibigay.

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako gali si Grace ang silay sang na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix ngayon ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko ngadaan gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Exciting!

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period halin March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM 103.9.
2: Sentro sa mga balita.
3: Sentro sa mga balita.
4: To be evidence-based now.
2: Sentro sa mga impormasyon.
5: Sentro sa mga impormasyon.
6: Ang evidence
2: sa prosecution,
6: ito, testigo nila.
2: Sentro sa servisyo publiko.
7: Wala malis na nag-engage siya sa magbaligyas.
2: Feds, Andrew Bugos sa Sentro.
8: Sentro.
9: XFM News
2: Sentro.
7: XFM tayo mala sa 11:47 ng mga katropa. Kaganaga, balik na ito nga pala tuntunan ang Sentro.
2: Sentro.
7: Sige, hingagawang ko na lang engineer ha. Para ano, si Bilero, sana lang. Pasudlon ko na lang sa hingagaw. Oh.
2: Sentro.
7: At yung mga katropa, sumabot ang Biyernes, no? Kahit di, ano na ni, ng opening sa Waska. Kuha ko na lang ning dugang nga detalye, update, no? Sa mga excited sa maskara. Basi batayan nyo na ni mga tropa.
2: Sentro.
7: Okay, sa Committee on Tourism. Mabalaan ta ni. Yung mga katropa, no? Padiscuss na ni kay Councilor Jason Villarosa. Mga katropa, ang opening this Friday sang Maskara 2026, mga katropa.
2: Sentro.
7: Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subuk si katropa Andrew Mayngaga.
10: Yes, sa katropa Andrew Mayngaga.
7: Yes, sir.
10: Voice to ng kakangati Mayngaga.
7: Thank you, Councilor. No, sir, bali under sa Committee on Tourism, bali sa Friday, magbukas na. Formal na ni sir, mag-open ang Maskara.
10: Yes, actually ang masabot sa Friday, we will have our grand launching, no, sa Maskara Festival 2026, in which we hatag man sa Makulad Gugma Foundation, I mean, upcoming events, official events, no, for the Maskara Festival 2026. So,
7: okay.
10: Hindi pa rin sa opening,
7: yes,
10: pero
7: sir.
10: Grand launching sa
7: okay. Grand launching, gali, no? I stand corrected. So, grand launching. Balik, Councilor, sa din siya posible nga ipatigayunan, sir?
10: Yes, it will be sa Royce Hotel.
7: Okay.
10: Siyempre, gin-invite man ang aton mga friends from the media, ang tanan aton nga city officials, ang aton nga mga sponsors para at least makita man.
7: Yes, sir.
10: Kag makita nila, no, ang gin-line up sa Gugma Foundation ng mga events. Kag siyempre, publicize naman, kag i-post naman aton sa social media pages naton ang upcoming events for the Maskara Festival 2026. Nga fun-filled yun. From October 1 to October 18 ang atong event. It will be a 3-week long celebration taupod sa atong syudad, sa atong Gugma Foundation.
7: Okay. But Councilor, no, anything special for this year's Maskara, sir?
10: Yes, actually si Congressman

0: sabi din ni Tess, I think doon nag-partner siya with our Luma Foundation. Kaya kita naman ang potential no sa ato niya Mascara Festival. May ara kita sa mga hackathon in which nga sponsor ni siya sa DICT. Kagin patigayan man of course ni Congressman Javi Benitez. May ara man mga events ang ato niya mga city officials. Parehas kay Congressman Javi Benitez. May ara man siya specific day nga ipatigayon nun nga sa Mascara Festival, kaupon ng Premier Greg Big sa talan yung city officials. We will have our sporting events on the first and second week.
1: Okay.
0: Sa atong na third week, of course, ang ginang main highlights natin. Ang atong sa Lacson Street Party, may araman kita sa opening party, may araman kita sa closing ceremonies. Medyo damo din sa si Andrew.
1: Yes, sir.
0: And like the previous Mascara Festivals, fun-filled yun is akan, of course, no, ng full of activities nga makabulig yun sa aton nga syudad, sa ekonomi sa aton nga syudad, sa aton yung anniversary.
1: Okay, so, wealthy, may anong mga i-look forward ni sa aton nga mga ano ni Councilor for the coming Mascara sa October 1 na gini mo, no, sir?
0: Yes, October 1 ang atong opening program. Like I said, bigyan may mga sporting activities kita. I think the main or ang highlight is pickleball tournament. Okay? I think this is the hype subong. Amun siyang demand yung sport in which na mo gid ang excited. Kaya wala ako ang Gugma Foundation naton ma tournament. Ang Congressman Javi Benitez will also have a tournament in partnership man sa aton nga Gugma Foundation. But while about sina, may ara kita mga football, may ara kita sang golf tournament, may ara kita sang volleyball tournament. So every sporting event will be well represented. While about ang aton ng mga lain-lain ng mga sectors such as PWD, senior citizen, sa aton mga vendors, no, will also be represented sila na lain-lain mga events on the second week. No? So, medyo damo din siya. So, I think ang mga pumuluyo, not only from Bacolod City, of course, sa mga Negros sa Bilog Negros Occidental, will be very much excited for what's lined up sa aton ng Mascara Festival 2026.
1: Okay, sige. So, ti Councilor Bessie Maydugang, alam na ang mga announcement or may mga gusto kayo palabot, sir?
0: Yes, of course, not as the City Councilor Committee Chairman on the Committee on Tourism. I-invitaron ko na lang, I would like to take this opportunity to invite each and every one of you. And of course, I know ang iningal program ng mo, Sir Andrew, is not only for Diri sa Bacolod, but national and international, even international. So I'd like to invite each and every one of you sa upcoming Mascara Festival 2026 naton.
1: Okay.
0: It will be October 1 to October 18, and the highlights will be on October 16 to October 18. No? So, yes, 3 days na siya. And 3 days na siyang atong highlights, so don't miss out.
1: Okay.
0: Sa atong yung kasadyahan ay hatan no, sa atong yung syudad sa atong yung Gugma Foundation.
1: Councilor, with this, sir, thank you again sa mga dugang ni detalye for the upcoming Mascara event. Sir, God bless you. Good morning.
0: Thank you, sir. Ano ngayong agasin.
1: Okay, thank you again. Sentro. Mga tropa, ito nabatihan si Councilor Jason Villarosa for the grand launching no sa Biyernes na. Mga tropa, no, September 11, Friday. So for the 18 nga celebration sang maskara sa mabot ng bulan sa October. Alas 8:54 na ba ang oras ko dinhi na lang alang na gagawon ko na ni mga tropa ngaton nga mga ano no mga nagatutok sa karon. Good morning kay Sir Rodel, kay Len Antonio Talde, kay ni Chongko. Good morning kay ano mga tropa. Hito Daso, no, Jelwin, Johnny Bert Fardo, Mayna Dumipig, Mary Jane Balualio, Rihanna Destro, Princess Gorin, Milani Martisano, kay Ray Arto, kay Bonbon Acosta. No, standby, mga katropa, kay May Gabulos, ang XFM Network News for the national and regional news. Saliwat, niyong korban si katropang Franz Andrew Burgos, nagkapasalamat, gayon mayng uto, and God bless us all, mga katropa.
2: Franz Andrew Burgos, sa Sentro. Sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santol Vitamin C. Ang
2: alkali, no vitamin C.
3: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santon Vitamin C, ang alkali, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang paniglang kapis, nervyoso git ko. Basta ganing gainom ko sang ordinaryo nga kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong ampyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpite. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga jag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa
9: mga
2: butika.
9: Mga katupa, exciting!
10: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyo, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
11: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
14: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
15: Luzon,
14: Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod,
14: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9.
15: 93.9 XFM. XFM 103.9.
16: XFM Mega Manila. Alas 12.

sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: Haba pa ng headlines, sabit po sa atin ang Santon Gold Copy Mix, mga katropa. Paulong Marcos, ibinida ang pagtaas ng marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science sa PISA.
1: Headlines. Attorney Michael Poa out, Attorney Paulo Panelo in bilang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte.
0: Headlines. Senate Impeachment Court, hahanap ng legal na mga experts or legal experts para sa vote threshold ni VP Sara Duterte's impeachment trial.
1: Headlines. VP Sara Duterte, personal na dadalo sa arraignment sa kasong grave threat sa Biyernes.
0: Headlines. DILG Secretary Rimulya, kinumpirmang alam ang lokasyon ng pinagtataguan ni Central Bato de la Rosa. Rimulya, sinabing may makapangyarihang tao nagkakanlong sa senador.
1: NBI sinisilip ang 1.9 billion peso flood control project sa Davao City.
0: North Luzon Expressway, mga katropa, bukas nang muli matapos ang flood control work.
1: Sa balitang regional, 869 PRO 11 personnel i-deploy sa barn para sa parliamentary election.
0: International, South Korea nagpadala ng team sa Strait of Hormuz.
1: Balitang showbiz, Yeng Constantino, inaming nag-audition sa Sex Bomb Girl.
0: At sa sports, Thailand DST Kola, kampiyon sa 2026 PBL Invitational.
2: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, panahanin na po tayo today ng Wednesday, September 9, 2026 at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Badio Veras.
1: Ako si Brian. And the pause.

0: Diretso tayo sa detalye. Ginatawa ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtas ng marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science sa Program for International Student Assessment o PISA. Ayon sa Pangulo, kabilang po ang Pilipinas sa iilang education systems na nakapagtala ng pag-unlad sa lahat po ng tatlong larangan. Isang hakbang na ay dapat palakasin pa upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon at kinabukasan ng mga mag-aaral sa Pilipinas.
1: Maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement. Pag pinagkaisahan natin ang pagpapaganda ng buhay ng ating mga mag-aaral, ay talagang ramdam na ramdam ang napakagandang resulta.
0: Si Paulong Ferdinand Marcos.
2: May bahagyang pag-unlad sa kakayahan ng mga estudyanteng Pilipino sa pag-unawa sa binabasa, pero malayo pa umano ang bansa sa tuluyang pagresolba sa problema sa kalidad ng edukasyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko na maraming dahilan ang mababang kalidad ng edukasyon kaya hindi ito malulutas ng iisang hakbang lamang. Sinabi niyang kailangang patuloy na kumikilos ang Department of Education, mga lokal na pamahalaan at local school boards para mapabuti ang pagkatuto ng mga estudyante.
3: Sige, pwede tayong pumalakpak dyan sa mga resulta ngayon. Pero yung problema is way, way far from being solved. No? So,
4: yes.
3: Kailangan pa natin, katulad ng ginagawa mo, ginajab-jab mo pa rin si Secretary Angara kasi hindi siya dapat mahuli na natutulog sa pansitigan. So,
4: correct.
3: Hindi pa tapos yung problema.
2: Si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
5: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, yung mga manggagawa po dito sa NCR ay patuloy ang panawagan para sa kabuang 85 pesos na dagdag sahod. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
6: Sa Department of Labor and Employment o DOLE ang suporta at proteksyon para sa mga Pilipinong marino sa pagpapag ng Maritime Labor Affairs Office sa ilalim ng Administrative Order Number 283 na nilagda ni DOLE Secretary Francis Tolentino, tutuktukan ng MLAO ang pagbibigay ng legal assistance, pag-aayos ng labor disputes, workers, education, skill training at employment service para sa mga seekers, layunin ng bagong tanggapan na matiyak ang mabilis, patas at pakaturo ang pag-resolba sa mga usaping kaugnay na sahod, beneficyo at iba pang karapatan ng mga manggagawa sa maritime industry. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers upang mas mapalakas ang proteksyon at suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong marino mula sa kanilang paghahanda sa trabaho hanggang sa kanilang pagbabalik o reintegration. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 by Mega Marina,
5: XFM News Nationwide.
2: Towa out, panelo in bilang bagong tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
7: Hinihiling ng House Prosecution Panel na personal na humarap si Vice President Sara Duterte bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Prosecution Counsel Lorna Kapunan, hindi na nila ihaharap ang natitirang 15 testigo sa kanilang unang listahan kaugnay ng Article 1 o manoy pagmamalabis sa paggamit ng confidential funds. Ayon naman kay House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, dapat marinig ng taong bayan ang panig ni VP Duterte ukol sa kontrobersyal na confidential funds. Ikinit ni Luistro na may karapatan ng publiko na malaman ang panig ng pangalawang pangulo kasunod ng paggamit ng depensa ng mga proteksyong isinasaad ng konstitusyon laban sa mga testimonya ng pangalawang pangulo. Sa halip na iharap ang natitirang mga testigo, plano ng prosekusyon na humiling ng subpoena para kay VP Sara sa susunod na bahagi ng impeachment trial. Ayon naman kay Attorney Chel Jocno, may 104 na requests for admission kaugnay ng Article 2. Humiling naman si Attorney Michael Powa ng 15 araw upang makapagbigay ng komento sa mga naturang hiling for admission. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, babalikan po natin mamaya yung balita. May kaugnayan kay POA na pinalitan bilang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte ni Attorney Salvador Panelo.
5: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Hihingi ng opinion ang Senate Impeachment Court sa mga legal experts bago naman magpasya kung manatili na 16 votes ang requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senate Presiding Officer Francis Escudero, maaaring imbitahan bilang Amici Curiae o tagapayo ng korte ang mga retiradong mahistrado ng Supreme Court at mga eksperto sa constitutional law. Nagugat ang usapin sa apela ni Senator Judge Erwin Tulpo kung ang tinutukoy na all the members of the Senate sa konstitusyon ay lahat ng 24 senador o mga kasalukuyang nakadalo lamang. Una nang nagpasya sa Escudero na kailangan ng 16 votes o 2/3 ng 24 member ng Senado para po makonvict si VP Sara Duterte. Sinabi naman ni Senadora Pia Cayetano na kailang linawin din muna kung may kapangyarihan bang impeachment court na baguhin o suriin ang naunang interpretasyon ni Escudero. Samantala, sinabi po ni Senator Joel Villanueva na malinaw sa konstitusyon ang requirement na 2/3 ng lahat ng member ng Senado. Pero nais pa rin niya na pag-aralan ang issue dahil may formal ng apela. Inaasahan po maririnig na impeachment court ang mga legal experts sa September 16 habang nakatakda naman ang oral arguments ng prosecution at depend sa September
5: 23. XFM News Nationwide.
2: Inayaga na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang parehong panig ng depensa at prosecution na magtanong at mag-cross-examination sa mga security officer ni VP Sara Duterte na sina Colonels Dennis Nolasco at Raymond Dante La Chica. Sakaling ipatawag sila bilang mga testigo. Ito ang naging desisyon ni Escudero matapos itulak ng ilang mga senador na may harap sina La Chica at Nolasco matapos silang tukuyin ng mga testigo na umano'y namahagi ng confidential funds noong kalihim pa ng edukasyon si VP Sara. Samantala, nagpapahiwatig naman ang House Prosecution Panel na mismong si VP Sara Duterte ang kanilang ipatatawag sa witness stand o unay ng aligasyon ng maling paggamit ng mahigit 612.5 million peso na confidential funds.
5: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:11 sa XFM News Nationwide. Katropa, balikan lang natin ang detalye po na si POA ay out, Panelo in bilang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte. Magbabalik si Katropang Brian De Paz, XFM Mega Manila.
7: Ni Vice President Sara Duterte si Attorney Paulo Panelo bilang bago niyang opisyal na tagapagsalita ayon sa Office of the Vice President. Magsisilbi si Panelo bilang pangunahing tagapag-ugnay ng komunikasyon ng pangalawang pangulo. Kabilang sa kanyang tungkulin ang paghahatid ng mga pananaw, posisyon at opisyal na pahayag ni VP Sara. Gayun din ang pakikipag-ugnayan sa media at publiko hinggil sa mga kaugnay na usapin. Inaasahang haharap din si Panelo sa mga mamahayag para magbigay ng mga paglilinaw at pahayag ng OVP sa mga isyong may nalaman sa Vice Presidente at sa kanyang tanggapan. Papalitan ni Panelo si Attorney Michael POA na matagal nang nagsilbing tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Sa bagong setup, si Panelo ang magsisilbing pangunahing mukha ng OVP sa pakikipag-ugnayan sa publiko at media, lalo na sa mga usaping nangangailangan ng opisyal na tugon mula sa pangalawang pangulo katulad ng impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
2: Ikiniit ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko na hindi maaaring pilitin si VP Sara Duterte na tumistigo laban sa sarili niya sa impeachment trial. Batay sa Article 3, Section 17 ng 1987 Constitution, may karapatan ng isang tao na hindi maging saksi laban sa kanyang sarili. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na maaaring imbitahan ng impeachment court ang pangalawang pangulo na tumistigo, pero hindi siya maaaring piliting humarap bilang testigo ng prosekusyon. anya malabong ipilit ito ng impeachment court dahil malinaw ang provision ng Bill of Rights tungkol sa karapatang laban sa self-incrimination.
3: XFM News. Ang kailangan lang naman nila patunayan was this misuse of confidential funds. Sa aking palagay, hindi naman nila kailangan ipatunayan yung criminal liability kasi ibang usapan yun eh. Gusto nila yung criminal liability makikita ng taong bayan, which I think is unnecessary.
2: Si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
5: XFM News Nationwide.
0: Katropa, personal po, nahaharap si Vice President Sara Duterte sa Quezon City, RTC, sa Biyernes para sa arraignment o pagpasa ng mga kasong grave threats laban sa kanya. Ayon sa kanya, dating defense spokesman Michael Poa, kailangan personal na dumalo si VP Duterte upang mapagpasya kung aamin o hindi sa mga paratang. Hindi naman nagbigay ng komento si Poa sa pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na una umanong nagtanong ang kampo ni VP Duterte tungkol sa posibilidad na makulong ito sa Camp Crame bago nagpasya magpiansa sa korte. Sinabi po ni Poa na hindi pa nila napag-uusapan ni VP Sara Duterte kung sasamahan niya ito sa araw ng arraignment.
5: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hindi papayag ang prosekusyon na manatili sa ospital si dating House Speaker Martin Romualdez habang dinidinig ang kanyang motion ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano. Sinabi ni Clavano na daraan muna sa pagsusuri ng mga government doctors ang kondisyon ni Romualdez upang matukoy kung kailangan talaga siyang manatili sa ospital. Kung mapatunayang maaari siyang gamutin ang hindi naka-confine, higigit ang prosekusyon na dalhin siya sa regular na detention facility.
5: XFM News Nationwide.
0: Maaaring makatulong sa dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang pagbawi ng testimonya ng ilang saksi sa kontrobersiya sa flood control project sa imposibilidad ng kaalyado din niya. Sinabi niya dating Kongresista Robert Ace Barbers at Manila Representative Joel Chua na maaaring isalang-alang ang mga recantation o pagbawi ng testimonya sa paglilitis sa kasong plunder laban kay Romualdez. Ayon po kay Barbers, 4 or 5 sa 18 saksi ang umatras na sa nila mga naunang pahayag na nag-uugnay kay Romualdez sa kontrobersiya. Samantala, sinabi naman ni Chua na igilagalang nila ang naging desisyon ng ombudsman at gagamitin ni Romualdez ang lahat ng legal na paraan para ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
5: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na may makapangyarihang tao manong nagpuprotekta kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago sa batas. Ayon kay Remulla, alam na ng mga otoridad kung nasaan ang senador at nakikipagnegosasyon na umano sila sa mga taong kumukupkup dito. Tumanggi naman ang kalihim na pangalanan ng mga umanoy, tagapagtanggol ni De La Rosa at Ibunyag ang eksaktong kinaroroonan nito. Sinabi rin ni Remulla na iniiwasan ng pamahalaan ang armadong operasyon at inihikayat si De La Rosa na sumuko ng mapayapa habang gagamitin naman ang pamahalaan ng lahat ng legal na paraan upang mapalabas ang senador sa kanyang pinagtataguan. Si Senador De La Rosa ay nasa ilalim ng arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinasasangkutan din ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
0: Iniimbestigahan po mga katropa ng National Bureau of Investigation ang 1.9 billion pesos flood control project dyan sa Davao na buong iginiit na iginawad sa Genesis 88 construction batay sa mga dokumentong nakuha mula sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinusuri ng tanggapan kung may irregularidad sa pag-award at pagpapatupad ng proyekto. Lalo na't napunta sa iisang contractor ang nasabing multi-billion contract. Tinitingnan din po ng kamanihan ang iniulat na matagal ng pagkakakilala ng contractor sa mga personalidad na konektado naman sa pamilya Duterte. Gayun po man sinabi ng PNP o ng NBI mga katropa na wala pang pinal na konklusyon at patuloy po ang pagkalap at pagsusuri ng ebidensya. Napansin din umano ng mga investigador na may mga proyektong kabilang sa mga dokumentong hawak nila na mula pa noong taong 2024 pero hindi pa kompleto. Sinabi rin ni Matibag na layunin na investigasyon na tukuyin ang katotohanan at papanagutin ang sinumang mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Kung mapatutunayang walang irregularidad at maayos naman ang pagpapatupad ng proyekto, sinabi ng NDI na ilalabas din nila ang nasabing resulta.
5: XFM News Nationwide.
2: Muli binuksan sa lahat ng sasakyan ng North Luzon Expressway o NLEX matapos makompleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang unang bahagi ng mga hakbang para maiwasan ang matinding pagbaha sa tollway. Naglagay ang DPWH ng reinforced steel ship piles o matitibay na bakal na harang sa mga bahaging madaling pasukin ng tubig baha upang hindi umapaw ang mga ilog papunta sa NLEX. Kabilang sa mga tututukan ng San Simon at Tulaok Bridge sa Pampanga na matinding na apektuhan ng nakaraang pagbaha. Samantala, mahigit 28,000 o 26,000 na katao mula sa Pampanga ang nananatili sa 415 na evacuation centers dahil sa patuloy na pagbaha sa nasabing lugar. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 7,343 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation center sa buong lalawigan.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan.

0: 10:20 ta na oran sa XFM News Nationwide, mga katropa. Ang XFM News Nationwide, sumasayin nyo rin at napapahingan sa iba pang XFM station natin sa Calibo, Davao, Cebu, Sagay, Negros Occidental, Bukidnon at Bacolod. May lalaki na nangagaw po ng mikropono sa inuman dyan sa La Castellana, Negros Occidental. Pasintabi po, ito'y sinaksak. Katropa natin sa Balita Wendell Balinaro na XFM Bacolod.
1: Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng ilang beses sa Setsoman, Tuhod, Barangay Kabakungan, bayan ng La Castellana, Negros Occidental, noong gabi ng Setyembre sa ICE. Kinilala ang biktima na si Domi Hiraga, 36 anyos, habang ang sospek ay kinilala naman kay alias Jovel Landisa, 20 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon kay Police Master Sergeant Erald Gisuan, investigador ng La Castellana Police Station, noong hapon ay nag-iinuman ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan at kapatid. Nauna namang umuwi ang kanyang kapatid bago nagtuloy-tuloy ang pag-inom ni Hiraga. Dagdag ni Gisuan, matapos uminom ay pumunta si Hiraga sa isang kalapit na inuman kung saan naabutan niya ang suspect na nag-mukidioke. Inagaw umano ni Hiraga ang mikropono kaya sinita siya ni Landesa at ng may-ari ng inuman. Gayunman, hindi ito pinag-alaman ng biktima at pinagpatuloy pa rin ang kanyang ginagawa habang sa pinatigil na lamang siya sa pagkanta. Umalis naman si Hiraga sa lugar, subalit sinundan siya ng sospek na makita ni Landesa ang biktima. Nilapitan niya ito at sinaksak ng ilang beses. Nagtamo ng maraming sugat si Hiraga dahil sa pagkakasaksak at agad na binawian ng buhay. Samantala, nahuli naman si Landesa sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng kapulisan. Nahanda naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa sospek. Mula rito sa 103.9X XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Isa anyos na batang nagbibisikleta, nasawi matapos mabangga ng SUV sa napagmamayari ng LGU sa Barili, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Patay ang isang 10-anyos na grade 4 student habang kritikal naman ang isa pang bata matapos sila mabangga ng isang SUV na may pulang plaka sa Barangay Kadugal, Barili, Cebu. Naganap ang aksidente pasado alas 12 na tanghali kahapon. Kinilala ang nasawi na si alias Andro, residente ng sityo Tapo na Barangay Kadugal sa nasabing bayan. Kritikal naman at patuloy na ginagamot sa ospital ang kasama nitong 8-anyos na bata ang tinatawag sa palayaw na amaya. Sa eksklusibong panayam ng 88.3 XFM Cebu sa mga magulang ni Andro na sina Minandro at Jusein Kanyete, sinabi nila magkasamang nagbibisikleta pa uwi ng kanilang bahay ang mga biktima na mangyari ang insidente. Galing umano sa Barangay Giluktog ang SUV at patungo sa Barangay Kandugay na makarating ito sa bahagi ng kalsada malapit sa isang pribadong resort. Batay sa salaysay ng mga magulang, nag-overtake umano ang SUV sa isang motorsiklo. Ngunit habang nag-overtake, nawalan umano ito ng sapat na espasyo sa kalsada at sinalpok ang bisikleta at sinasakyan ng dalawang bata. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng dalawang biktima. Malubaw ang sugatan si Andrew at kalaunan ay binawian ng buhay. Samantalang patuloy naman ginagamot sa ospital ang kanyang kasama na si Amaya. Nasa kusundina ng Barili Police Station ang driver ng SUV na sinasabing government-owned vehicle. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulisa para matukoy ang buong pangyayari at ang pananagutan sa insidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala, ito naman pong tenggang pad control. Panganib pandulot sa bahay na tabi ng proyekto dyan sa Tuguiganaw. Katropa natin sa mga JP Sucking, XFM Tuguiganaw.
3: Ba ngayon ang mga residente ng Anafran East to General City dahil sa Natenggang Creek Project ng offline kontrabaha kung saan iniwan ang binungkal na lupa sa gilid mismo ng mga bahay matapos ang huling trabaho nitong buwan na Hunyo. Ayon sa apektadong pamilya, delikado na ito kapag umulan bagong lipat lang umuno sila nitong buwan ng Enero kung saan kanilang bahay ng kakahalaga ng 2.5 million pesos. Hindi na sila makatulog tuwing umuulan dahil sa takot na posibleng gumuho ang bahay anumang segundo, minuto o oras. Sa mga larawan, walang kahit kalahati man lang sa isang metro ang layo ng hukay sa bahay kung saan hindi na ito matayuan ng tao o alagang hayop. Nananawag naman sila sa DPWH at lokal na pamahalaan na bigyan muna ng pansamantalang proteksyon o barrier ang gilid ng bahay. Layo nito na maiwasan ang pagbuho habang hindi pa natutuloy ang konstruksyon. Noon namang binisita ito ni DPWH Undersecretary Charles Kalima ang site kasamang DPWH 3rd District Engineering Office, City Engineering at mga kapitan ng bawat barangay. Inilakay pa dito ang pribadong lupang maapektuhan palabas ng Lino West. Gusto nilang linawin para maiwasan ang reklamo bago ito ay ang konstruksyon. Ayon pa kay Yusek Kalima, mahalaga ang koordinasyon sa mga may-ari ng lupa at barangay. Piniyak ng DPWH naman na gagawin mas malalim at mas malapad ang creek para kayanin ang malakas na agos ng tubig sa Tukulan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pangamba ng pamilya dahil sakaling magkaroon ng bagyo ngayong taon, 100% na posibleng guguho ang pinaghirapan, pinag-ipunan ng mag-asawa para sa sariling bahay. Mula dito sa ngimpilan ng 95.7 XFM, tumigiraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropeng JP sa aking XFM News.
0: Alawa nakapagtala ng dalawang magkasunod na lindol. Katropa natin sa balita, Gerald Jales ng XFM Palawan.
4: Magkahiwalay na lindol ang naitala sa karagatan malapit sa Agutaya, Palawan kahapon September 8, 2026 ayon sa DOST Fibox. Unang naiulat ang magnitude 2.8 na lindol alas 4.11 ng madaling araw na may lalim na 17 km at epicenter na 25 km sa hilagang silangan ng Agutaya. Sinundan ito ng magnitude 2.0 na lindol alas 4.23 ng madaling araw na may lalim na 31 km at epicenter 37 km hilagang silangan ng nasabing munisipyo. Sinabi ni Dr. Teresito Bakulkol ng Fibox Palawan, hindi umano ito naramdaman sa munisipyo ng Agutaya dahil pinaka-epicenter na nangyaring lindol ay nasa Negros Range. Wala namang naiulat na merong napinsala sa nangyaring pagyanig. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: XFM News Nationwide. Balikan lang natin, katropa, yung tamang report kanina. Kaugnay sa mga manggagawa sa NCR, patuloy po ang panawagan para sa kabuang 85 pesos dagdag sahod. Katropa natin sa balita, nagbabalik Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Sinusunod ng mga grupo ng magagawa ang pagpapatupad ng tabuan 85 pesos lagdang sahod para sa mga empleyado ng National Capital Region. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kastusin, IT Federation of Free Workers President Atty. Sunny Matula ikinabig na nila ang paglabas ng Wage Order Number 28 na napakda na 60 pesos lagdang sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Gitna ni Matula, mananatili ang kanilang panawagan para sa mas mataas na aumento upang makatulong sa pang-araw-araw ng pangangailangan ng mga magagawa. Samantala, nilingin na Department of Labor and Employment o DOLE na ang 60 pesos na pagsahod ay bahagi ng unang ito ng kabuan 85 pesos wage increase, habang ang natitirang 25 pesos ay inaasal ipatutupad sa susunod na ito. Patuloy naman ang pagtalakay sa usapin habang hinihintay ang magiging resulta ng legal na proseso kagabay ng Wage Order Number 37 para sa magkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si Katropang Earl Saludar para sa XFM 19.5 Mega Manila, XFM News.
0: Dead 69 personnel ng PRO 11 i-deploy sa barn ngayong araw para sa parliamentary elections. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Report. I-deploy ngayong araw ng Police Regional Office 11 ang nasa 869 na tauhan ito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bilang bahagi ng security preparations para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa September 14. Isinagawa ngayong umaga ang send-off ceremony para sa mga tauhang nakatakdang bumiyahe patungong BARM. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, kabilang sa 869 na i-deploy ang 500 Special Electoral Boards, 300 365 security personnel at 4 na opisyal na itatalaga sa iba't ibang lugar kabilang ang Special Geographic Area, Maguindanao del Sur Police Provincial Office, Maguindanao del Norte Police Provincial Office at Cotabato City Police Office. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Rosete na handa ang mga tauhan at pinaalalahanan ang mga ito na gampanan ng maayos at responsable ang kanilang mga tungkulin sa panahon ng halalan.
7: Embrace the laws and customs of Bangsamoro Autonomous Region, show respect to local traditions, cultural sensitivities, and empathy to the locals. Engage in positive interactions and build trust in communities. Huwag na kayo sumausaw sa kung ano man na meron doon. Kung ano yung tasking natin, doon lang tayo, napakaliwanag doon. Do not go over and beyond. Pag may mga nanggugulo doon, always report the incidents to your superior officers and we will handle the situation properly.
6: Nagbigay rin ang mensahe sa seremonya si Regional Election Director 11, Attorney Rimlani M. Tambuang.
8: Alam niyo ang gagawin niyo, wala naman kayong baril, pagdala na lang kayo ng pusas. Kasi hindi lang naman kayong special electoral boards yun, at the same time, piso. You are a person in authority. As you proceed to your respective areas of assignment, I ask each of you to remain vigilant, disciplined, and steadfast. Follow the rules and procedures, maintain neutrality always, coordinate closely with one another, and in every circumstance, remember that the credibility of the election rests not only on what we do, but on how faithfully and honorably we perform our duties.
6: Samantala, binasbasan ang mga idideploy na tauhan at mga sasakyang gagamitin sa operasyon sa pangunguna ni RPO 11 Regional Chaplain Police Colonel Marlo Labares. Bahagi ang deployment ng PRO 11 personnel sa suporta ng Philippine National Police sa pagpapanatili ng seguridad para sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Katropang Brian, patuloy naman nagdadala ng mga pag-ulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas ngayong September 9. Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, nakataas ang heavy rainfall warning sa Zambales at Bataan habang asahan din ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Dahil naman sa dating bagyong Pilandok, makararanas ng pag-ulan ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Aurora.
9: Maulap po na kalat-kalat na pag-ulan din mararanasan sa Metro Manila habang mainit naman malinsangan sa panahon dyan sa Mindanao.
0: Samantala, patuloy din minomonitor ng PAGASA ang posibilidad ng pagbuo ng low pressure area o PAR sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo.
10: Balitang International.
9: Atid po sa atin to ng Santon Gold, ang Balita International. Nagpadala mga katropa ang South Korea ng inspection team sa United Arab Emirates para suriin ang sitwasyon sa seguridad sa Strait of Hormuz. Ngunit wala pang desisyon ng Seoul na magpadala ng mga sundalo doon. Ayon sa South Korean Defense Ministry, layunin po ng grupo na tingnan ang kalagayan sa mahalagang daanan ng mga barkong naghahatid ng langis sa buong mundo.
11: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng singer-songwriter na si Yang Constantino na minsan siyang nag-audition para maging miyembro ng Sex Bomb Girl noong 14 years old siya. Sa panayam, sinabi ni Yang na hindi siya nakapasok sa grupo at aminadong nakahinga pa siya ng maluwaga dahil hindi niya gaanong forte ang pagsasayaw. Sa halip na maging bahagi ng Sex Bomb Girls, nagpatuloy si Yang sa pagkanta at pagsulat ng mga awitin hanggang sa makilala bilang isa sa mga tanyag na singer-songwriter sa bansa. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, excited!
10: Balitang Sports!
9: Hatid po sa atin to ng Premium D3 katropa. Nasungkit ng Thailand CS Nicola ang kampiyonato sa 2026 PBL Invitational. Matapos walisin ng NX Led Shyamalan 25-22, 25-21, 25-19 sa deciding finals sa Araneta. Ipinakita po ng koponan ng Thailand ang control sa buong laban at naging ikalawang guest team na nagkampiyon sa Invitational kasunod ng Japan.
10: XFM News Nationwide.
9: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. September 9, 2026, araw po ng Wednesday.
0: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
9: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
9: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
10: sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News, Nationwide.
12: Na, XFM, kid, how?
13: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
12: Na, XFM, kid.
14: Eh, nani ang music, ah?
15: Wala sang konkretong sagot. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
12: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, gid how?
16: Timo!
10: XFM 103.9. XFM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
17: Ator balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
18: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
20: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Sister Pain.
23: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
24: Sa aking kapaw, sa

kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita sa nga mga talakay sa natural nga mga pamagi. Sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa balatian, kag siyempre sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. Ang pinakapunto na itong dira, kung paano nga ang mga balatian ato nga daan sa mas temprano pamalikawan. Kaysa sa maghulat pa kita, nga magbalatian, bawag kagdito pa kita sa niya, no? Kung kaysa magtinguha, kung paano ang mga pamaagi sa healthy lifestyle, dito pa kita sinikaroon nag-iid-iid, ano? Anong maayo kaunon? Anong maayo inumon? Dira kung may mga ginabatsyag na kita sa aton karawasan. Samtang ang sekreto gani sini, samtang kita sini ang mabakod pa aton mintinaron. Ang maayo nga pagkaon, gusto sini nga ilimnon, gusto nga pahuway. Kagpadayon sini nga pagtukib sa mga prutas, ang mga utanon, nga makabulig sa aton pinagi sa nutrisyon. Amat-amat na ton sa nga tunan, kag-anaraw na nga ton dogalingon sa pag-ehersisyo. Pag-expose sa ton dogalingon sini sa silak sang adlaw. Pag-inom sa matilo nga tubig. Pag-haklo sini sa matilo nga hangin. Breathing exercise. What?

kagamon ang tinguha naton dirino sa aton sininga pagpangalagad diri sa kada edisyon sa aton sininga programa sa The Secrets of Health. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos. Ululupon naman kita sa ning edisyon sa aton sininga pagpangalagad sa pag-istorya sa isa na naman ka tupiko. May angot ayan posible sa ibandira nga nagabudobatyag sa ni. O kung mahina posible ang organo, particularmente ng organo sa ring aton pagatunaan o kung system nga pag-diskusyonan sa ring edisyon sa aton sa ring pagpangalagad. Kag live magkita mabat

Congratulations ngayon nyo sini mabatian o kung ginapamatian sa sining mga tinion sa programa sa aton sini Secret of Health Edition. Kag basi may mga concern man kamo sa ikayong lawas, may mo nyo lang isend dari sa aton sining text hotline 0950-975-6970. Kung nilig ganino, dira sa aton sining Facebook live page, pwede nyo man ipadalangin nyo sining mga health concern dira o kung mga palamangkotanan, ano, basta may labot lang, no? Sa inyo sining ikaing lawas, sa nutrisyon, mga food supplement nga makabulig sa inyo sining ikaing lawas o kung palamangkotanan, may angot sa mga food supplement nga aton sining gina-discuss dari. Isend nyo lang o kundiralan sa aton sa comment section. Later portion sa aton sa ring programa aton din na pag-basahon. Well, sa nasiling na nato, isang na naman ka-topic ang aton sa ring pag-istoryahan sa regresyon sa aton sa ring pagpangalagad. May mga ginahimo kita no sa aton sa ring lawas o kung mga pangginawi naton. Siyempre, magabang kita nga pangginawi. Amo ni mga naandan naton sa pang-adlaw adlaw bisan pa sa aton kani mga paminsaron ano may angot ni sa aton sa nga pangginawi kati una diri na nagasugod sa aton sa nga pensar na andan na naton o kuno ka program na ni sa aton sa nga paminsaron sa aton sa nga utok kag may mga ginahimo gali kita nga waay man lang sa aton sang lit nga naanad kita nga makapaayo sa aton sa nga lawas pero bulubantayan naton kay may mga naandan man gali kita nga mahimo waay man naton ginahungod pero nagahalit gali amat-amat sa aton sa nga lawas. Yes, may mga ginahimo kita nga way man aton ginahungod. Unintentional. Pero naanda naton nga nagahalit na gali sa aton sa nga lawas. That's why pag-abot sa panahon, ang iban sa nga patingala, nga nagka-problema ako sa akon sa nga tiyan. Nagka-problema ako sa akon sa nga tinae, sa akon sa nga baga, sa akon sa nga mata. Nga, way kumanduay man ko sa ginahimo nga hungod nga pagguba sa akon sa nga parte sang lawas. Pero likom gani sa aton hibado tungod na anda naton tungod sa ginahimo naton na anda naton mahapos para sa aton may ara gali sa negatibong epekto sa aton sa ni particular o particular nga mga parte sang lawas bahin sang lawas kun indi gali naton mabantayan pero para sa aton na mga naandan bala naton nga daw saway naman lang para sa aton husto ha pero blas ang kilala ko nga istorya bala nga siya why ko man to ginahungodok daw saway man lang gani sa akon ha pero bumusong problema. Hindi problema ang pagbusong ah. Kati blessing ina. Ang problema karon kon hindi patani bala dapat pabusongon. Hindi pa dapat magbusong kag ang worst pagid kon hindi mo dapat hilabtan nga nahilabtan mo kag nagbusong ba toy problema gid ano? Sa aton sa mga tagpanamati. Pero humble sing kilala ko dako gid nga pasalamat as yado hindi lang paglawaga pero once gani karon nga may mihura na dok posible ambal ya base taugon kamo namo ni katropang Josil Mamanino ya nabuligan ni sila ya sa paggamit sang turbo dietary food supplement nga man sa kadugay sang ila sininga tinguha nga makabuo pero nga daw termino ya sa daw lamsot termino ka hindi mahimo once na hulugan ng asawa may raspa nga ginahimo budlay bala sila makabuo bala talaymingon katama pero nabatian nila no ang turbo dietary food supplement especially no sa partya sang lalaki ang makakaglobo klavo huwas ka nga makabulig gano para maka-increase ang libido nagabulig para nga makondisyon ang lawas kag pamatyagan sa ila sininga tinguha try and try why sinin why sila nagkakutulaan sa paglaom sinin nakabulig-bulig ang turbo kag ti hambal sang banati why man ko sang liwan tong nga gingamit ti turbo man lang mo ti mo ning ila sininga ginsiling nakabulig gid sa ila sin ko mas inatabuan lang ah pag inom mo sang turbo timingan lang kag nami man ang kondisyon nga mag-asawa fertile man si misis nami man ang kondisyon sa imo sa nga reproductive system amo na timingan kag nakabuo ka mo pero hindi kid siya magkwan ganyan sister yagin hindi kid siya mag
Hindi kita magpasugot nga natabuan lang siya. Basta turbo kita doon yung tumar ko ah. Kaga amo to ang ginalinan. O kung amulan to makita ko. O kung ma...

0: na o ko nga may labot iya sa nangin na blessing sa ila sini ko nga mag-asawa. Sa mga kalalakinhan nga may problema wala nagahina inyo sa nga sexual performance, ayan na kakapoy or tuman na kakapoy, ayan na ginatawag medyo ang circulation ta gamay lang nga push para nga magnami liwat ang pag-circular sa aton sa nga dugo. Ayan ang gana ta nag-amat-amat buhin o kung nagahina tungkol ng libido sa nga naganubo man, dira iya makabulig ang Turbo Dietary Food Supplement inabangod sa combo sang makagaglavo waska nga sa pagtuon makabulig sa reproductive system, boost sang libido, amat-amat balik sa nisang gana, kagpakondisyon sang lawas, paminsaron, kagpamatyagan sa ni sang isa ka lalaki. Ilabi na yung nagahina na ang yasring sexual performance.
1: The secret of health.
0: Yan itry niya sa may mga problema, balang nga nagahina ng ina, ang inyo sring sexual performance. Muna una no, sa ton sa nga pagpangalagad, kahit dumduman ko ni nga bala, nun balang nga ginahungod, bumusong. Pero mayara mo niya nga ginahungod na ginaplano gin nga wala agad. Pero hindi lang ito magdulaan sa paglaom. Tingnan na ito, kagusisaon na ito. Ano yan ang pila pagid sinika mga pwede na ito ma-improve sa aton sering kagulingon, sa aton sering health. Kagbasi pa malang, mabuligan kita no? Sa pagtumar sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kung medyo nagahina na ang performance. Para nga, hindi lamang ano, ginatawag sexual health sini ang mabinipisyoan, kundi pati man ang aton sering cardiovascular system tungkol na bulig mapanami sa ni sa aton blood circulation. Well, ang aton pag-istoryahan sa ring edisyon sa aton sa ring pagpangalagad, amo ni bala ang mga waay man aton ginahungod pero nakagawian naton adlaw-adlaw ginahimo naton kag ara man kita sini kag sa palibot naton ari man ini mga triggers nga naga-damage, nagapahina, nagaapekto sa aton sa ring baga. Mga kumon nga mga butang nga sa amat-amat nagahalit gali sa aton sa ring baga, unintentional ways nga gina-damage gali naton ang aton sininga baga, ang aton sininga lungs or baga naton tuman ini ka sensitibo kag ang mga ginahimo naton adlaw-adlaw, ang ara sa palibot naton sa adlaw-adlaw kundin kita exposed mahimo nga nagahalit sa aton or makabinipisyo man sa aton even without us realizing it. Pero manami lang kung binipisyo ang madulot sa aton. What if kung perwisyo gali ang amat-amat nga anihon naton sini kuno ay naton mabantayan o kung hindi naton mabantayan lang aton sini nga mga pangginawi. Ano ba lang ang mga factors ang mahimo magpaluya, mag-damage sa aton sini nga baga? Number one, indoor factor ha. Amo ni ang aso sang sigarilyo. Sa mga nagapanigarilyo dira ha, dapat naton na unaon nga hindi lang gali kaw galingon naton ang amat-amat nga perwisyo sini pagabot sini sang panahon kundi amo man ang mga tao sa aton sini nga palibot. Kay ko nagasigarilyo kita, hindi lamang aso nga ginahaklo naton kundi mayara makita ginatawag sini nga second hand smoke nga amo man makahalit man amat-amat sini sa iban. And even may ara pagid sang third hand smoke ini bala mga aso ini bala aso nga masinghutan sang aton sa ni asawa kabataan kung ginahakos naton o kung ginakungkong naton nga nagapilit sa aton sininga bayo mga aso kung nagasigarilyo kita susulod siyang balay nga nagapilit sa cover sa aton sininga mga pulungkuan, nagapilit sini sa aton sininga mga kurtina nga mahimo makahalit magali sa mga tao sa sulod mismo sang aton sininga balay. Kagamuman sa mga naga vape man, hindi lamang sa nagapanigarilyo kundi ang vaping mahimo man maka-irritate ang mga chemical dri sa aton sininga airways o kung mga alagyan sang aton sininga hangin. Timon ng siling na hindi kita mag-expose sa sagwa kung damo sa pulusun o kung ginatawag higko dira sa hangin, diri kita sinisa sulod. Pero kung nagpanigirilyo kita, dira man mismo sa sulod sa aton sininga balay, di hindi mangin safe ang aton sininga kapamilya, bisan ng aton sininga kaugalingon. Luwas pa, nga dira mismo sa sulod sa aton sininga balay, mahimo nga may indoor air pollution dira sa sulod kung nagaluto kita, like nagagamit kita sinisang LPG sa aton sininga pagluto gagamit kita sang uling o kung nakahoy kung magbrown out ang iban sini nagagamit sinisang kandila kag iban sini gani mga scented candles ang ila sininga gina gamit. Pila lamang ini tungod sa mga chemical dri nga nagaupod sa kalayo, nagaupod sa nisa aso, o kung na nagatuhaw, o kung na nagagwa, kung masindihan, kag mainit, nga nagaupod sa nisa aso, nga hindi paborable sa aton sininga baga. Muna nga, ang iban, hindi matingala, ha? Huwag man sa sangginahimo nga, kung ano, huwag man siya nagapanigarilyo, pero nagapangusina, gali siya. Adlaw-adlaw, makahaklo siya sa ginatawag usbong, sa aso halin sa LPG, halin sa iya sininga mga ginluto man. Nga hindi, gali paborable sa aton sininga baga, kung pirmi pirmi. Kapin pa ako ng aton sa nga kusina, bala, hindi bala sinsiling na ventilado o kundamo, bala sang suludlan, lulutsan sa isang hangin nga maglusot-lusot kung tani, sulod ang matinlo nga hangin, gwa sini ang aso, para nga hindi kita mataman, hindi magpuog. Bauti kalabanan sini sa mga lugar, bala nga, like sa mga studio type, dira nang imo sa nga kusina, sa mga kondo, dira nang imo opisina, timayon lang kung makaparan sa imo karon nga, ex-host, dira sa imo sining stove o kung sa imo sining burner. Pero kung mahimo, no, likawan nato, no, ang exposure diri sa masami kag permi-permi. Tiidugang pa sa sulod sang balay kung kaisa tungod sa aton tinguha sa pagpaninlok sang aton sining palibot, sang aton sining balay, bauti spray diri, spray dito, mga cleaning products, aerosol sprays, dugang pagani bisan nagapanglaba kita ang mga fabric conditioner, ang mga pang bleach naton dira nga ginagamit naton sa aton sini mga linabhan pag disinfect naton, nagarelease ini sila sa mga chemicals nga mahimo hindi paborable, hindi paborable kag makahalit sa aton sini nga baga. Amo ning isa sa dapat naton tadan, unintentional. Sino ba lang naguna-una nga nang laba man lang siya o kung nagasigi man lang sa panglaba pero nagahalit gali sa matamat siya sa nga baga? It is because sa mga chemicals nga halin sini sa imo sini nga ginatawag mga ginagamit dira sa paglaba. Imo sini nga pag-bleach, imo sini nga fabric conditioner, kag iban pa gid na mga ginagamit mo sa imo sini nga panglaba. Why yung man ginahungod? Sino ba lang tao nga ara sa usto nga pagpinsar siguro nga amuning himuon no, kay para maguba baga ko? Why gin siguro ano? Amo gani nga unintentional. Why man naton ginahungod? Pero dapat mangin maid-id gali kita sa pag-imbestigar o kung sa pag-usisa ang mga ginahimo pala naton. Pabor bala o kung makahalit sa aton sa nga lawas, particularmente sa aton sa nga baga. Okay? Amo ni nga sa mga ginahimo naton, bisa susulod sa balay, una-una-una naton. Kung inibala, positibo or negatibong efekto sa aton sa nga lawas, particular sa aton sa nga baga. Tiara, indoor factors pa lang. May mga outdoor factors pagid. May mga sasagwa pagid sa aton sa nga balay. Pero antes sina ba ang mga tagpanamati naton nga nagapamati sa aton na lapas, di ka mo napit sa lapas man nga nagainom-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Mayo gid ang Santhon Plus Coffee Mix sa ambal sang isa diri sa texter naton makabulusog kag likaw sa hilab sang tiyan. Actually no ti ka hilab ang tiyan mo, di man buta balon nga gutom ka. Pero kung makabulusog ka, makalikaw higit iya sa tentasyon sa pagtimo-timo. Amo ning bintahan naton. Kay once gani karon way nagapahuway ang aton siningat yan sa paggaling dira gataas ang aton risgo sa insulin resistance. Ginapukaw karon ang mga sintomas ng GERD o kon hyperacidity kag iban pagin nga problema sa lawas nga nagasinangasanga kun sigil lang kita pangima-kima kag pangaon kaon. Ang isa nga makabulig sa aton parang hindi kita matem sa nisa dugay-dugay pangima-kima kag pangaon kaon tungod ba tiyag kita nga daw nagahilab-hilab aton tiyan. Balan mo kung mahilab, gahilab, gali aton siya nga tiyan. Hindi kita magpinsar na yun sa kung anong kaunon naton. Kung di pa minsaran naton, ano yan ang kausa kung kabangdanan niya nga, pero may nagahilab ang akon siya nga tiyan. Hindi mo tambalan niya nagahilab ang imo tiyan kay gutom ka. Muna itandaan naton ha. So ang iban sina ang pag-inom sang tubig, makabulig. Para nga, marimedyuhan, nagmasulusuran ang paghilab-hilab sang tiyan. Pero binyo kong nano, ang isa galing nga makabulig sa aton para makabatsa kita sang kabusog sang malawig, kag hindi kita matintar lang dugay-dugay magtimo-timo, kag magkima-kima, amo ang fiber, amo ang protein na kinanglanon gid sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga tinae. That's why, no, kasubong sang texter naton, makabulusog kuno ang pag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. It is because ang Santhon Plus Coffee Mix may fiber kag may protein halin sa yasaring sangkap nga soya. Dugang padra ang phytoestrogen nga makabulig para pabalanse sa mga hormonal imbalances sa mga kababaihan, especially sa nagamenopause kag nakatapos na menopause pero may gidatawag mga symptoms gyapon nga mabatyagan sa ila sininga lawas. Bisan pa sa mga kalalakihan, kabataan, may bulig man dani para sa aton sininga gidatawag reproductive system health sa brain tungod sa lecithin, makabulig man dani panami sa aton sininga memory and brain function. Cardiovascular, nagabulig man dani panami sa kondisyon sang heart ug aton sininga kaugatan tungod nga nagabulig sa panami sang aton sininga blood circulation. Ikadamo pang mga benepisyo dugang pa mga nutrients ni halin sa balungay, ampalaya, mangustin, kagiban pagid nga mga sangkap nga ari diri sa Santhol Plus Coffee Mix. Pwede gani ini sa kabataan 5 ka tuig kay waay iya sang caffeine. 5 ka tuig pataas pwede makainom sa ring Santhol Plus Coffee Mix waay iya sang caffeine. Pero kung gusto ka mo iya kay naanad na kamuya pangapis ang naandan nyo nga kafe, ang kahumot sinisang kafe, ginapangita nyo gid, ang ginatawag kapagsik sa inyo sininga lawas, ang ginapangita ngita nyo kung kamo sinay makainom sang coffee, pwede man kamo actually makainom iya sang premium D3 coffee mix. May isa kata ka-texter nga nagpamangkot. Siya, Dok, ano ang pwede ko man ibulo sa akon nga coffee? Kaya nagahilab ang akon sila nga sulok-sulok kung mag-inom ako. Kag sinya ba, Dok, kundi Dok, daw dasig pa sa train nga alas 4 ang pitik sang heart ko. Ang iban kung makita nila ilakras, gadasig mo. Ang pitik sang heart, bisan way pasang ginatawag kafe. Ang suggestion naton sa iya, kung tani, nga unta tanya na yung pagpangafe. Pero since nga siya Dok Budlay, gid siguro, hatag na lang ako, mangayo na lang abi ako sang option or masuggestin niyo nga coffee nga pwede ko iilis. So, gintry naton ang, singko, try mo, bakal sa butika, premium D3 coffee mix. Sabi niyo kung nano, after 1 week nga pag tumar niya, sinya o kung pag-inom niya, sinya pasensya gid ako, ay kadyon ka-update, kadyon na wili ako, kagdaw nalipay gid ako, nga nami ang akon sa nipamatyag, ang kapagsik ara sa akon, permi halin sa udto, kati udto sa kapangapi mo, sinya hasta na maghapon, pagwa ko sa obra, energetic lang gyapon ako, sa gina, sa sigisigi nga inom sa isang premium D3 coffee mix. Inibangod ang kombinasyon sa mga sangkap, ang combo sa mga sangkap galing ini nagabulig no para nga kita mangin energetic tungod ng isa sa ginabuligan sini amo ang pagpanumbalik sa pagkasensitibo kun pagpa-improve sang sensitivity sang aton sini nga insulin nga ang problem naton kung may insulin resistance kita kulang kita sini sa energy tungod di magamit maayo sang aton sini nga cellula ang enerhiya halin sa kalamay nga aton ginkaon tungod kani ngin sa basta magpati sa insulin may mga imbalances na dira sa sulod sang aton sini nga lawas. Waras, ginabuligan pa improving insulin sensitivity naton sang premium D3 coffee mix kami ara ini mismo sa vitamin D3 kag Santhol. Kagaman nami sini kay ang pampatamis kagin gamit sini isa amo ang stevia. Zero calorie sa mga tao yang conscious sa mga ginapasulod ng calories bala sa mga tao yang gusto mag-manage sa ila sining weight kag ang ilagid niya kuan balsang kilala ko bintaha gid ok bisan di magita kuan bala di magita guwapa kon lawas ta kula-kula. Bagay bibintaha gid ano kun ang lawas ang figure naton aton gid nga gina-maintain kun gina halungan pero figure ha nga kwan hustuhan paborable bala sa aton gid nga ikaayong lawas. Pero kung gusto ka mo ya sang coffee nga hindi lang basta nagpangafe ka mo, hindi lang basta na init-init ng inyo sining sulok-sulok kundi nagabulig pa panami, pahamis ang kutis, ha? Nagabulig pa pahuben tungod nya mabuligan, mapahinay sini ang sige-sige nga pag-develop sini sang kurinot sa aton sining panit, nabuligan nga bisan paano mapahinay sini ang madasing nga pagkaguba, kapag katais sang aton sining mga joints, dira tungod sa collagen kag tungod sa glutathione nga ari diri, try nyo ang Santhol Gold Coffee Mix. Ah, may ara sang Santhol Gold, may ara sang turmeric, may ara sang balungay, kagiban pagid sini nga mga sangkap nga beneficial sa aton sa ring lawas. And good news, kasubong sang premium D3 coffee mix ang isa man sa gingamit nga pampatamis sini amo ang stevia. Ah, sa mga tao nagalikaw na blasa, ginatawag tuman nya kalamay sa ila sa ring mga ginainom. Try nyo Santhol Gold Coffee mix. Kay makabulig din, no? Hindi lamang basta nga nagpainit-init sa aton sulok-sulok, kundi may benepisyo man sa aton lawas. Kung nagainom ka mo sa Santon World Coffee Mix, nagkafe ka na, nagwapo, kag nag-tahom ka pa. So mga outdoor, nga mga factors, gali, no? Nga hindi paborable sa aton suninga baga. Amuning mga nga ginatawag air pollution, mga pollution nga dira sa aton suninga gwa sang balay. Kung nagakadto ka sa lubrahan, nag-opisina ka, ultimo pa lang sa pag-commute mo, kung nag-commute ka, ang aso sang tambutso, hindi na inapaborable sa aton sa ringa baga. Dugang padira ang yabok, dugang padira ang allergens sa mga gilok. Kung nag-obra ka sa construction sa ni, ang mga yabok dira sang simento, kay iban pagid. Mga aso sang dabok dira, kung nagasunog kita sang plastic, nagasunog kita sang goma, hindi paborable sa aton sa ringa baga. Mga ginatawag occupational hazards, mga trabaho bala naton nga exposed kita sini sa ginatawag fumes, kon exposed kita sini sa mga chemical nga mahaklo naton, kon nagaobra ka sini sa beauty salon, kon ara ka sa ginatawag construction work sini, kon nagapamintura ka, kon nagapangspray ka sa mga chemical sini, mo na ginatawag naton mga occupational hazards nga di paborable sa aton sini nga baga. That's why kilala naton sini nga dok, abin mo kung ano, pagpuli ko gid sa balay, mapahuway-huway lang ko siya mga 30 minutos kag ko daw hindi natanto ang akon sini nga kakapoy, ginatinguha ko gid na maalabaab sini nga tubi, nagapanibin gid ako kag ginatry ko gid siya maggamit sang Santhone Plus Herbal Soap. Nga aman, ang Santhone Plus Herbal Soap, hindi lamang silingan basta ng habon lang kita, kundi protection manggali ini para nga mabuligan man, nga magnami pagid ang pagtrabaho sa protection man mismo sa aton sininga lawas. Ano balay na? Amo ni ang aton sininga panit. Ang aton sininga panit is our first line of defense. Amo ni ang una na aton nga linya sa defensa sa aton sininga lawas, bauti frontliner galing ni, kaya unang-una ginabuligan sa nga maupangan ang mga kagaw dira nga magsulod sa aton sa nga lawas nga mahimo mag pabalatian sa aton kapin pagid kon immunocompromised na ang isa ka tao o kung mahina na nga daan ang iya sa nga immune system. So makabulig ang sasdapeno, mga yabok, mga pollutants, mga oils, mabuligan niya nga matinluan. Pero ang manami sa nga balita, sanglit nga natural lang iya sa nga mga sangkap, skin friendly siya. Hindi yaman niya pagpapason ang mga madamo naton sa nga mga skin o kung friendly skin bacteria. Pero ang isa sang bakterya, sino ko isa sa nitsang ginatawag halinan sang kagaw sini, o kung halinan sa nitsang pagbaho sang lawas, among kagaw sini nga nagapangalis nga aton sa nga lawas, kung kita sa nga balhason, ara yung mabuligan niya sa paggamit sang Santhone Plus Herbal Soap. Mga katol-katol na ton sa panit, ano, mga pabalik-balik, dira nga mga rashes na ton, mga pilas na ton nga dukadugay, gini ya, magpali tungod sa kagaw, kababalik-balik sa nga infection, mabuligan, saan paano, no? Mild sa nga paghabon bala, gamit sini ang Santhone Plus Herbal Soap sa pagtinlo sa aton sa nga panit. Kaya hindi man kita malipat, kung tinlo kita sa aton sa nga lawas, dapat ang guya na aton, isa man sa aton, sa dapat man tatapon. Kasi ang guya ta, exposed kita ni permanente sa pollutants, sa silak sini sa adlaw, kagiban pagid sini nga mga ginatawag posible makahalit sa aton sa nga panit, sa aton sa nga guya. Kag dapat, may pinasahi kita yung sabon nga para lang gid sa guya. Kasi ibabalaan na ang panit naton sa lawas kung panit sa aton sa nga guya, mas manipis ni Dria. So dapat may habon na kita nga ginhimo kaya para sa guya. Kasubong sinang aton nga Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap may kojic, may glutathione nga nagabulig pahamis sa aton sa nga kutis. Kag may VCO man din siya parang hindi man tuman magmala ang aton sa nga panit. Kag may vitamin C man din siya nga nagabulig para makondisyon kag mangin healthy ang aton sini nga panit. O sa aton guya, Clear Skin Herbal Soap. Sa aton lawas, Santhone Plus Herbal Soap. Para mabuligan bala nga, hindi lamang basta nagpaligo kita, kundi natinluan kita aton ng aton sini nga panit. Kung sa din, ang pollution, no, mahimo magpabilin mandira o kung namang higo, mahimo magpabilin mandira kung may kita sa nagkaigo sini nga habon nga ginagamit man. Kag dapat skin friendly man para hindi man maguba ang ginatawag populasyon dira sa aton sa mga friendly skin bacteria. Hindi lamang nga nagahalong kita sa aton sa mga baga. Bangod sa higko ang mga pulusyon nga mahimo magsulod pinagi sa aton sa mga pagginhawa. Kundi amuman ang aton ng panitalungan man aton nga ang mga kagaw dira nga mahimo maghalit man sa aton kung magsulod man sa aton sa mga lawas ang matinluan na ang daan. Kag siyempre, kung matinlo man ang aton sa mga panit, kundi manami man ang yasa nga pag-function para maprotehiran man mismo ang aton sa nga lawas nga dira pala nga daan sa sagwa matapna na ang mga kagaw nga mahimo maghalit kung makasulod sa aton sa nga lawas. Number 3, kung sunod sa nga mahimo nato na nagapahina sa aton sa nga ginatawag baga personal habit. Ang mga naanda naton nga mahapos lang para sa aton pero makahalit gali sa aton lawas ug sa aton sa nga baga. Pero may mahimo magali kita nga anaron man naton nga aton tugalingon nga paborable ang mga resulta sa aton sa nga baga. Like for example, kun waay kaya maandad karon nga nag-exercise ka. Kun waay ikaw sa nagkakaigo sini nga ehersisyo, ang aton sa nga baga mahimo man maghina kay nga man. Ang regular sini nga pag ehersisyo, ang regular sini nga paghulag, jogging, may ginatawag strength training. Isa man ini isang pamaagi nga nagapabakod sa aton sa nga baga. Pero worse, why ka na sa exercise, may bisyo ka pa, nagainom ka pa, nagasigarilyo ka pa, nagavape ka pa. Ah, problema gid no sa aton sa ni mga tagpalamati. Kay amat-amat na itong ginapahina ang aton sa nga baga. Kag kung kulang kita permi sa tulog, abin yung nano, nag-a-affecto man ni. Though hindi direkta, pero eventually magluya man ang aton sa nga baga. Tungod ginapahina man sini ang aton sa nga immune defense, dira sa aton sa nga respiratory system, kung kulang kita permi sa tulog. Pero aribla, ang himuan nyo bala, kung medyo disturbong inyo sa nga pagtulog, ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga may mga palang-alay, palamuypoy, palaminhod nga mabatsyagan sila sa nga lawas. Ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga pagliso, nagasakit ang mga parte sa nga lawas. Ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga hindi kondisyon ng ilasin nga tiyan, impakso, butod, way matunawan. Kag iban pagid sini nga mabatsyagan sila sa nga kalawasan nga nagadisturbo sa ilasin nga tulog o kung utod-utod ang ilasin nga pagtulog, hindi matulog, hindi makatulog sang mahamuok. Kag sa ulihi ko nagasigi-sigi ini, hindi lamang tulog ang problemahon naton, kundi pati man gali ang aton sa nga baga. Probin nyo kung nano, riblaw. Kung ang inyo sa pagtulog medyo disturbo tungod nga damo sa mga palang-alay, palamoy-poy, kamong mabatsyagan, abi pagsirom ng adaan bala, pwede ka mo makapamanyo sa gamit sang Santhon Plus Herbal Oil. Ang Santhon Plus Herbal Oil, gindisenyo gid ini nga makabulig sa mga palang-alay, palamoy-poy, palamaol, especially sa mga sakit sang kalawasan na nagasugod palang bala, inibangod sa peppermint oil nga sangkap sini diri. Kagang good news, kay samtang kita sini nagapamanyos, ginabuligan na ton nga aton sa palang alay, mga palamuypoy, mga discomfort sa lawas, ang maumpawan at the same time, mabuligan pa kita nga hindi madapuan sang lamok. Ha? Parang hindi kita magka-dengue. Although ang lamok yung dengue carrying mosquito is sa adlaw o kung aga kaghapon pasirom na sila yung naga guluwa. Pero sa gabi, ito may lamok man gyapon. Ha? Makutot kasi ang lamok kung masapat-sapat dira. Mahimo man nga maghalit sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga panit, hindi matakapakot. May jikunggunya, may malaria. Hagiman pagin sa nga problema nga dalaman sang sapat-sapat, dalaman sang lamok, nga mabuligan nga malikawan naton. Kati hindi magdapo ang sapat-sapat, hindi magdapo sa nga lamok kung nagagamit kita sa Santhon Plus Herbal Oil. Idugang pa naton sa nga mayara pagin sa VCO and Moringa Oil nga nagabulig kondisyon sa aton sa nga panit. Ah, muning manami no sa aton sa nga mga tagparamati kay hindi lamang isa ang ginatarget sang Santhon Plus Herbal oil kundi multiple benefit ang aton sa nga makuha. Pero kung nalibo ang isa nga nagadisturbo sa imo kung nga hindi ka makatulog sa isang tayo yung tagmahamuk ang palanakit sa imo sa nga lawas, pwede mo yung matumaran sang says the pain. Kung ang problema mo man niya is imo sa nga stomach discomfort, hindi paborable o kung hindi komportable pamatsyag ni imo sa imo sa nga tiyan, pwede ka man niya mag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime. Ang manami sini kay ang Santhon Gold Herbal Tea, ang isa man sing gamit na pampatamis sini is stevia. So why ka mo sing worry sini nga base madugangan ninyo sa nga calories kasi ang stevia is a zero calorie sweetener. Pwede nyo gano'ng magamit na para mabuligan niya magnami ang inyong siringa tulog. Bala mo kung nami condition sa mong siringa dyan, eventually, nagabulig man na panami sa nga ito ang siringa panulog. Mahamu o kapag tulog, hindi disturbo kag hindi utod-utod sa siringa panulog. Kagbin mo kung na, no? Ang kombinasyon sa balungay, ang kombinasyon sa cinnamon bark, ang kombinasyon sa turmeric, nagabulig para nga magnami pangaton sa nga bowel movement pagkaaga makalikaw sa constipation kag madamo sa nga complication kung nagapabilin sa ni ang chronic constipation. So isa ina nga makabulig ha, sa aton sa mga tagparamati. Although ang tulog hindi man direkta yang magbalda gayon sa aton sa nga baga, pero isa sa makabulig para nga mapabilin nga mabakod ang aton sa nga baga. And worse, kung may problema na kamo sini sa baga tapos hindi pa kamo makatulog sang maayo, ba ang pag-atake sini sa mga sintomas, posible gid nga magduging. Gani, try na to na ang mabuligan nga mapanami, mapa-improve ang aton sini nga pagtulog pinagi sa paggamit sa mga gin-suggest bala na ton kung palang alay palamoy poy ang disturbo o kung ang kabangdanan o kung may labot sunthorn plus herbal oil. Kung pala nakin sa kalawasan, sa sdapain pwede kita makatumar. Kung discomfort sa aton sini gatyan, sunthorn gold herbal tea pwede na ton sini nga gamiton para nga magnami amat-amat balik ang aton sa ringa panulog and eventually nagabulig pabakod sa aton sa ringa immune system defense para nga hindi kita magsuprer sri, hindi kita sri mahulog sa infeksyon sa aton sa ringa baga kag mga alagyan sa aton sa ringa hangin kag hindi kita magkumpiyansa sa aton sa ringa mga tagparamati tungod nga kung ang aton sa mga pangginawi hindi paborable sa aton sa mga baga kag magsigisigi nga ginahimo naton mahimo gali nga magresulta ini sa nagkalain-lain nga problema sa aton sa mga baga like ang aso sa sigarilyo sa nagapanigarilyo mismo sa nagahaklo sini sa aso sa sigarilyo mahimo no nga may labot ini sa ginatawag o kung magresulta ini sa COPD o kung chronic obstructive pulmonary disease mahimo man magresulta sa asthma and even lung cancer. In fact, sa mga nagapanigarilyo sini kung nagabakal ka mo sini sa tag-isa kakahang sigarilyo may mga picture dira sang problema sa aton sa ringalawas, particularmente nagkalain-lain na cancer, nga nagaigo sa nagkalain-lain nga parte sa aton sa ringa lawas man, kung kita sini ang padayon nga naga panigarilyo. Kung ikaw sini ang exposed man sa ginatawag mga chemical because of cleaning chemicals, because of ginatawag occupational hazards nga ini, nagataas man ang aton sa ringa risgo sa occupational asthma, chronic bronchitis. Budlayan kita bala magpaayo sa nga aton sa nga gina batyag. Tidugang pa sini ang mga pulusyon sa hangin. Magluwas sini sa aso sa sigarilyo, aso man sa ginatawag sa lakyan sini, aso man sa ginagamit na ton nga LPG, sa kahoy, sa uling, o kung mga ginagamit o kung ginsunog na ton dira nga guma, mga plastic halin sa aton sining mga kung tungod sa aton sining mga basura bala no nga ginapanunog na to. That's why subong ginabawal na gid gani no ang pagsunog sini sa mga basura especially plastic kag goma kay may health hazard especially sa aton sining respiratory system. Tibudlayan kita sini magpaayo sa aton sini problema sa baga kapin pa kun asthmatic ka kag kun sige-sige exposure mo sini ara manang risk rin sa COPD and even lung cancer kung hindi naton siya ma-dumalahan, kag hindi naton malikawan, kag hindi naton ma-tinguhaan nga ma-correct ang aton sa nga lifestyle. May nagpamangkot rin, no? Kudok, hina man ang akon sa nga baga. Sang una gani, budlay sa akon mag-ginhawa daw nagapanihol pa. Pero ay man siya kuno kapakonsulta kung may asthma man siya. Pero ari ang iyayo, naginom ako sa Sunthorn Gold, naginom man ako sa Premium D3, amat-amat na umpawan. Mga 2 weeks after, ginupdan ko pagid sa Sunthorn Vitamin C. Kagdasigid sa pagtawhay sa akon sininga pag ginhawa. Si Melanie ni Doc sa lapus. Ang pamangkot, may labot bala ang gininom niya sa pagnami sa niya sininga pamatyag. So muni nga aton subong nga ginatawag tukibon. mahimo ba lang may papel o kung mahimo ba lang may binipisyo ang aton sininga Sunthone Plus Gold Capsule, ang Premium D3 Capsule, kag ang Sunthone Vitamin C pag-abot iya sa aton sininga Respiratory System. Kasubong sa pamangkot sa aton sininga Texter. Actually, kung usisaon na to na mga sangkap sa aton sininga Ultimate Trio, dira kita makasiling kung may ara o kung wala bala sa binipisyo sa aton sininga baga. Ha? May ara, manyag na siling natin. Amo malang itong gininom ko, dok. Nag-ayaw akong siling pamatsyag. Ginahambal ganina ito. Basi natabuan lang, pero may ara. Kaya nag-insist ka. Hindi, dok. Amo gito ya. Amo gito yung nakabulig sa akon. Abi, usisaon na ton. Ang mga sangkap ng inikag ng ila siling binipisyo. Particularmente sa aton siling baga. Halimbawa, ang Sunthone Plus Gold, may ara siya sang sangkap siling moringa o kon balunggay. Ano bala ang ara sini sa balunggay kay mga binipisyo, particularmente pag-abot sa aton sa ringa baga? Number one sini, anti-inflammatory. May ara ang balunggay sang quercetin, may ara sang chlorangenic acid nga nagabulig para nga ma-reduce ang airway inflammation. May ara man ni sang antioxidant nga nagabulig protect sa lining sang aton sini kun lung tissue para nga makalikaw kita sini sa oxidative stress. Kag may ara sa ginatawag bronchodilator like effect. Butang balon, nagabulig ni paligwa sang mga tubo nga ginaagyan sang hangin. Ang problema balaan ko nagakipot ina bangod sang inflammation, nagabudlay man ang aton sa nga pagginhawa. Therefore, ang balunggay o kunang moringa makabulig rido sa lung inflammation. Makabulig pa nami sang aton sa nga pagginhawa, especially sa mga tao sa nga may asthma o kun mga tao nga exposed ya sa pollutants. Di kwan pa lang ina, balunggay pa lang ina, isa lang ina sa sangkap sa Sunthone Plus Gold Capsule. May ara pagid sang mangustin nga nagabulig para nga ang mga hubag-hubag sa sulod sang lawas pati na sa ato sa airways ang ma-manage man, ma-control man. May ara pagid sang garlic nga nagareduce ang mucus, nagabulig improve sang circulation para kung ma-reduce ganyan yung mucus nagkatawain nga lagyan sang hangin. Kung may improve ang circulation, on time ang pag-deliver sa ni sang oxygen. Kagdi iban pagin niya mga sangkap, no? Dira sa ato sa nga Sunthone Plus Gold Capsule. Tidugang pagin nato ng Premium D3 Soft Gel Capsule with VCO pagin niya and Moringa Oil. Ang vitamin D3 base sa pagtuon sa nagabulig sa balance sa immune response sa aton sa nga baga. Especially, makabulig sa no para ma-prevent naton sa ni ang infections kasubong sa nisang ginatawag pneumonia. Isa sang dapat nga ukon isa magalit sa makabulig para pababakod sa aton baga para makalikaw kita sini sa pneumonia. Idugang pa nato ng VCO or virgin coconut oil nga ready diri sa aton sir nga Premium D3 nga may antibacterial kag may antimicrobial properties. That's why iban gani sini nga nagabatyag sang sore throat ukon nagaumpisa lang pag ubo-ubo ang ginahimo nila prick nila ang soft gel sang Premium D3 Soft Gel Capsule or ila ini nga ginausap, ginapusa na nila sila sa nga baba kag mat-amat tunlon kag nagapanalaytay dira ang Premium D3 with VCO and Moringa oil sa ila sa nga tutunlan nga nagabulig nga dandira patay sang kagaw sa aton sininga tutundan. Kag ang VCO mismo nagabulig rido sang inflammation kag nagasuporta ini sa aton sininga immune health. Kag ang kinanglanon gali para maabsorb nato ng vitamin D is good fat or maayo sininga tambok para nga maproseso sang aton sininga lawas ukon maayo sininga mantika para nga maproseso sang aton sininga lawas kag indi siya ma uyang. Kag amo ning rason na no kung nagainom kita sa nisang Sunthone Plus Gold Capsule upda naton sang Premium D3 Capsule sa pagpabakod sang aton sininga baga. Kag manami pagid kung iuupod pagid naton naton kalimtan sini ang aton sininga Sunthone Vitamin C. Ang pamangkot, ano binipiso sang Sunthone Vitamin C pag-abot sa aton sininga baga? Since nga ang vitamin C is a powerful antioxidant nagabulig ini para maprotehiran ang lung tissue batok sini sa oxidative stress. Mabuligan sang Sunthone Vitamin C mapabakod ang aton sininga immune system. Nga kun may ginabatyag na kita sa aton sininga respiratory system, kun may ara sang respiratory infection, madasig kita sinima umpawan. Kag mabuligan man nga ma-reduce ang airway inflammation. Makabulig para sa may mga asthma, para sa may mga COPD, or sa may mga chronic bronchitis. Nga, kung updo naton ang kombinasyon o kung ang combo sa ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, nagabulig sila para ma-reduce ang lung infection or lung inflammation. Nagabulig para mabatuan ang respiratory infection. Nagabulig para nga maprotehiran kita batok sini sa oxidative damage. Mabuligan nga masuportahan ng aton sa immune health. Kag mabuligan man nga mas mapanami pagid ng aton sa airway function. That's why, no, bisan twice daily lang, try na tungit nga mag-inom religiously sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para mabuligan na, no, hindi lamang ang pagpabakod sa aton lawas sa pangkabilugan, kundi particularmente ang aton sa nga baga, ang aton sa nga respiratory system, especially kung exposed kita sa pollutants, exposed kita sa mga higko, may mga factors nga posible mag-trigger sa pagpaluya, paghina, kag pagpabalatian sa aton nga mag-igo sa aton sininga baga. The secret of health. Sa nagapinamangkot, gali kung din mabakal ning mga na-mention aton yung mga food supplement. Kag iban pag ninyo sa mga question na, no, related sa aton sa nga topic, kag sa concern nyo sa ikaing lawas, abay balikan nato din na pagkatapos gid lamang sa aton sa mga pahanumdom.
2: Plus gold. Ako si John. Problema

0: now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay!

0: campaign. Fast and safe. System pain. Symptoms persist after doctor. Sa mga buki ka.
1: Pabalik sa aton sa ringgang magbangalaga and sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Sa ringgang pinamangkot, ano, kung din sa ringgang mabakali ng mga product na mention na aton, ang aton sa ringgang Ultimate Trio, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthon Vitamin C, upod man sa aton sa ringgang healthy ng mga coffee like Sunthon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthon Gold Coffee Mix, iupod pa naton dira sa nagpinangita, no? Sang Sunthon Plus Herbal Oil, Sunthon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, kagiban pag yun sa mga products, ito rin sa mga butika ka mga parmasya available gito ni. Halimbawa, makapamasyar ka mo sa mga malapit na mga suki nyo nga butika, pwede ka mo dira maka bakal. Kung hindi gani, pwede man ka mo sinin makapamasyar kag makabakal mismo sa Mercury Drugstore, dira sa Rose Pharmacy, sarang nyo man din mabakal ang ato nyo Ultimate Trio, sa Generics Pharmacy or TGP, South Star Drugstore, sa Generica, available man din ni All Green Pharmacy, sarang nyo man mabakal ining mga product na mention naton diri, no? O kung hindi gani, pwede ka mo direkta yung mga kadto, especially kung diri man lang ka mo sanin sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Pero hindi ka mo ha, kaya bisan pa mga taga Negros Island region, bisan pa sa mga taga-probinsya sa Antique, probinsya sa Rizang Capiz, probinsya sa Aklan, ang iban sini nag-message, badis uras sa isa makasiling ka nga, inano manis lang kagahon pa lang tuwang gabi, nag-message na naman. Pero kung hindi mo mahangpan, balang ila sa nga rason, kasi masiling ka nga, inano man, wala nila ginabutang sa uras. Gali kay, ang iban sini nag-message a day before, bisan gabi, no? Kaya ang ila tinutuyo, kapamangkot, gali sila, kundi ng address. Kagano oras na bukas kay aga pa sila maghalin sa ila sini maginhalinan like kung halin ka sa Negros Island region di masakay ka pa sila sa Fast Craft pakadto dari sa Iloilo or masakay ka sa Roro kung may dala ka nga sa Lakyan di kung maghalin ka sila sa probinsya sa Antique probinsya sa Aklan and Capiz di medyo distansya pa sa Iloilo, no? Pero sa ila sini nga tinguha nga magluwas nga makabakal sila sa tanan ng mga produkto na mention naton kundi makapakonsulta pagin sila sang libre, that's why nagapinamangkot sila, no? Sang address kag office hours sang Yes to Health Wellness Center. Ang Yes to Health Wellness Center nahamtang ini siya sa A Yang Building, Yulu Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At abok lang gito siya sa Iloilo Midtown Hotel. Bukas ini sila halin Domingo, Tobto, Biyernes, alas 9 sa aga, hasta alas 5 ang takna sa hapon. Pero kung mabakal man lang kamo sa product, ano, pwede ka makabakal diraya direkta sa Yes to Health Store sa mga taga Bacolod, ha, ka mga taga Negros Island Region, dire na hamtang sa Lizare Street, Barangay 39, Bacolod City, in front of Marayo Bank. Pero kung gusto ka mong magluwas sa produkto, may free consultation pagid, diri ka mukadto sa Yes to Health Wellness Center, A Yang Building, Yulu Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kaya dira nga ito sa ring alternative medicine consultant sa paghatag sa libre nga serbisyo sa inyo sa mga concern sa ika-ayong lawas. Gaan ka mo sa nasang ginatawag nga nagkaigong guide o kung protocol dira sa kung nanuman ang inyo sa nga ginabatyag sa inyo sa nga kalawasan o kung mga health concern ninyo. May nagpamangkot sa tondre ba do medyo langulango ni pro do may punto man. Ano kuno ang iya sini nga pwede buhaton kay naga problema na ang iya sini nga mata sang sige panglingling kapala nakit ang lawas sang sige panguot. Galing may sugpon sa may sugpon sa ulihe. Galing kay mekaniko, galing niya ubra. Siyempre kung mekaniko ka, mga gagmay nga mga parts ni Blas, ang makina or mga parte sa salakyan, sipaton mo gid nimo kay siyempre kung may gina kayo, kung may gina repair ka, ang hindi malabot. Makarelate ko sa nimo kay makilala ko sa sanguna. Sa hindi malabot, doon sa panulok, tagi na hiram na yadok mo. Sakto may punto man. Sa nag-message sa ito na, ang masuggest na sinya sa imo, pinakamanami, guro, sinya, try mo nga, if possible, base confirme ka man nag-overtime, ano, try mo nga guys, na nag-akigong nga pahuway, ang imo sa nga lawas. Kung nag-obra ka as mekaniko, Madami siguro may nagakaigo ka man nga hydration. Husto sa nga pag-inom sang tubig. Siyempre, husto man nga pagkaon. Kag as much as possible lang pagkatapos yung blasong obra, blakapin pa kung medyo rubo-rubo ang obrahan, ay blang atumanda kapoy. Ibang ibang sininaandaan nila nga may inom sa makahulubog nga ilim nun kay pampaumpaw kuno pampatulog. But actually, mas makabulig pag inaya ko nang ginainom nyo sa ni instead is Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ukon Santhon Vitamin C. O kung hindi gani, kung gusto nyo magpainit-init, pwede dira nga aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Makabulig papanami sang aton sa nga blood circulation. Makanourish pa sang aton sa nga lawas. Particularmente sa aton sa nga mata, no? Makabulig ang pagdugang naton karga sa isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga antioxidant na kinanglanon sa aton sa nga mata. Actually, protection sa aton sa nga mata. Hagan may mga ginabulubatsyak na kita sa aton sa nga mata, ay han, kung nutritional deficiencies ang kabangdanan, sa makabulig iya ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Try ba na bakal sa butika sa texture na ito na Vision X Plus Soft Gel Capsule para mabuligan ang imo sa nga vision, ang imo sa nga mata. Bati may mga ubra man balaan nga kinanglan mo, gitmang lingling mo. Isa man diri, amo man ang kung nagapanahi ka, ba o kinanglan, sipat ng mata mo maglingling. Ano ka tropa nga Alex, ano? Katropang Alex, mayo man din magli-li, di mo? Sa mga dapat yung troubleshoot, ano, sa aton, sa nga technical dre. Dapat tinawa nga aton sa nga panulukan na mayong kondisyon sa aton sa nga mata. Mabuligyan kita sa risa. At luwad-law nga pagtumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, bisan twice daily lang sa aga kag sa gabi. Para sa pala nakit sa lawas, kung nagasugod pa lang, te, ginarecommend to Gariya always, banyusan lang anay. Basi madala pa lang sa pagbanyo sa Santhon Plus Herbal Oil. Pero kung nandigin madala, para nakis nga itong sinigalawa sa banyos-banyos, pwede kita makatumar sa isang cess the pain. Parang ang mga palamaol, mga palanakit sa nga itong sinigalawasan, mabuligan ng daan, no, nga ma, sulbar o kon mabuligan ng daan, nga hindi maglala o kon nga palanakit man, madasig kita sa nima, umpawan. Sa nag-message sila sa Tondrio, may ara sang may bukol sa likod daw, piso. Mahumok mo lang, pero subong daw 25 cents na lang daw. Sige-sige, tumar niya sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Dok, pwede man, kung ginatrang kaso, kung mag-inom sang Santhon Gold ag Vitamin C, pwede gid. Mas manami, pagit kinupdani mo sini sang Vitamin C, para nga dasig kita sini maumpawan sa mga infection nga ara na sa aton, gada, no, ginabatsyag na nga daan na naton. Kag mas mo namigit samtang maayo pa nga ton sa nga pamatsyag, minti na raw naton ang pag-inom sa isang dekalidad nga mga food supplement. Halal certified and FDA approved, kasubong sa isang aton sa nga Santhon Gold Herbal o kung Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C. Kapin pa kung huay kablat tiyempo sa may idid sini nga pagpreparar sa mga utanon sa pagluto sini, pagprepare sini kapag kaon na sini, permi ka nagasako, amo ni mga tawo ang kinunglanon maginom sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C. Ini mga tawo bala nga permi nagatuban sa computer, ini mga tawo nga permi nagapulaw, ini mga tawo nga hindi makapasilak sa masamisa adlaw, nga nagapahina sa ila sini nga resistensya, nagapaaburido sa ila, nagapairitar sa ila, nagapaluya sa ila sini pamatyag, nagaresulta sa insulin resistance, nagaresulta sini sa hyper tension, may ginatawag influence ini sa nagkalain-lain nga balance ini sa aton sa ngilawa sa mga hormones, manami kakinanglanon gid ang pag-supply naton sang pasiling naton nga ginagmay nga mga vitamina, mga minerals, antioxidant, phytochemicals, pero ini mga maggagmay ko naton na pabayaan, posible gid dili magresulta sa malala nga balatian eventually kung hindi naton siya maagapan. Ang pagtumar sa aton ultimate trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, makabulig ito, no, sa aton sini tinguha, especially para nga makalikaw kita sini sa balatian. Kung may maginabatsyag na kita sa aton sini kalawasan, makabulig ba na ni as nutritional support para nga mabuligan man kita nga madasig man, maumpawan sa aton sini mga ginabatsyag sa aton sini nga lawas. Dok, nagainom ko Santhon Vitamin C, nami matyag ko, pero sa nabatian ko sa program nyo, ginupdan ko sang Premium D3 kag Santhon Gold Capsule. Ang permi ko bala dok, ginaubo-ubo kag nagaalay ang akon nga likod. Kadasig lang na umpawan sa 2 weeks lang. Subong gainom ko, Doc, once daily na lang, pero tatlo sila ang ginaupod nakon. Thank you, no? Sa mga feedback nga, Amosan. Actually, tindi man na aton lawas ang ginatawag, o kung hindi man na lawas ang iba niyang mabenepisyuhan kung ginatinguha naton sininga mapaayong aton sininga ginatawag sistema. Dira, pinaagi sa pagtatap sa aton lawas, pagkaon sa husto, tulog sa husto, exercise, inom sa tubig, kag mga pag-inom sa isang supplement. Kati ako on magid naton, hindi magid naton ma-perfect nga adlaw-adlaw ang tanan nga makinanglanon naton ng mga vitamins and minerals, mga antioxidant na pasulod naton sa aton lawas, pinaagi sa aton sa maginakaon. That's why amo ning rason nga mayara kita sini sang ginatawag mga food supplementation. Mayara kita sini sang ginatawag mga alternative. Mayara kita sini sa mga complementary nga ginainom o kun ginagamit para sa aton sininga kaayuhan. Sa rason nga kun mabakod ang aton sininga lawas, ma-maintain nato ng kabakod sang lawas, makalikaw na nga daan kita sa baratian. Ang mga ginatawag nga prevention. Pero kung maginabatsak na kita sa aton sa nga lawas, mahulog inisyo sa ginatawag nutritional support sa aton sa nga mga treatment para nga ang makinanglanon dira nga mga vitamina, mga minerals para mapanumbalik ang kabakod sa aton lawas, kabakod sa aton sistema, kabakod sa aton sa nga defensa ang maalalayan sa amat-amat kita sa ni ang maumpawan. Kisa sa waay kita sa maginapasulod sa aton sa nga kalawasan, nga eventually magresulta sa paglalapagin sa ginabatsyag ng daan naton sa nga balatian. Kag kuno ay kapas ng balatian, kag pabuyan-buyanan naton, mahimo mangin masakiton kapag abot sa nisang panahon. Husto gina, Doc, turbo gin try ko, pag 6 nga konsuling nga pamatsyag, hindi lamang gali sa labing-labing ang turbo, Doc, no? Every 3 days ko naga tumar, kisa gani, once a week lang, kondisyon na akon pamatsyag. Nami gin, Doc, ma-recommend ko kung permi ka naga pulaw. Ako yung personality, why ko nag-recommend nga magpulaw ka mo permi as much as possible. Tingwa, on ginaton, makakuha kita sa isang hasta 8 ka oras, sa nga oras sa aton sa nga pagtulog. Pero sa kung ano man nga rason, nga kinanglanon na magpulaw, ang turbo dietary supplement actually makabulig para nga ang aton sa nga kahutay sa pagpulaw is ma-sustain o kung ara man o kung ma-sustainer na ton. In fact, amo na gani siling naton nga sa langas-langas na ni po tsakto eh may punto man eh sa mga nagatumarblas ng turbo walang tabasulay ah kay may misis may misis nga nag-message sa ton mas niya Doc ang problema ko subong may turbo si mister kulang ko miss tulog ha kami nagpanukbol ibutang lang sa lugar eh. Ibutang lang sa gusto sa nga oras sa mga especially sa mga nagahina ng ilan sa inyo sa nga sexual performance, pwede ka mo sana makatumar 30 minutes before sa ni loving-loving kay misis kag ang efekto sa din nagpabilin hasta 3 days. That's why bisan twice a week lang kita magtumar, every 3 days makabenepiso gyapon sa ato ang paggamit sang turbo dietary food supplement for men, kombinasyon o kon combo sang maka kaglavo was kang gintingob sa isa siri kakapsula nga makabulig pabalik amat-amat sang gana amat-amat pabalik sang puwersa kay nagabulig pa nami sa aton sa nga blood circulation. Well, since kada wala lang na naman ang aton sa nga oras sa aton sa nga pagpangalagad, bawa kabay pangabisan paano may nakuha naman kamo sa niya. Nga mga pagtulunan sa aton sa nga pagpangalagad. Especially no, sa inyo sining atingwa bala sa pagpabakod sa inyo sining kalawasan kag paglikaw sini sa balatian. Si sa aton Facebook ano, si Ma'am Ivy Rosa Amagin Alcomendras. Ma-plug sa kanong number mangita sa sang ma-text lalaki nga seryoso, ba? Tindi ni Joker gali. siguro ma'am sa sunod nga kuana. Sa sunod nga programa ano. Kadaw bagay gina dito eh. Sunod na ito ng program, pag-plug ni mo sa imo sa nga cell phone number para sa imo sa nga maka-text. Kaya posible, ano? Iban pagid nga mga kaayuhan nga madulot sang pagpangita naton sa mga tao man niya makabulig positibo ang ginatawag may benepisyo ang impact sa aton sa nga kabuhi kasubong man sa pag-inom naton sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C na may positive sa nga beneficyo sa aton sa especially ikayong lawas pag-abot sini sa prevention para makalikaw na nagita sa nagkarilain kag malala sini nga mga balatian nga mahimo mag-hassle sa aton sa tagsa ka mga kalawasan. Well, salamat gid sa mga nag-upod sa aton sa aton tanan yung mga XFM stations. Sa mga nag-upod sa aton sa Facebook Live. Subaybayan na masunod na aton sa ring pagpangalagad, same time, same station. Sa kinanda lang inyo sa ni Certified Naturo Path Practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunod pa sige siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: bibili sa mga butika.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
3: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: call your doctor.
4: Bili sa mga butika.
2: Samsung Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupa, exam.

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katilawan

0: Good afternoon, Bacolod! And kumusta na ito ng mga katropa ng mga Bacolod noon? Siyempre, solo flight na naman anay ang inyong Uncle Bob kay Bangohad. Pakanto naman din si Sexy D, no? Atong katropang Sexy D, kaya nagkanto pa siya sa clinic. Anyway, sa alas 2:08 na sa ngapon kagining, let's say, check na ito ng aton nga petsa. Petsa subong is September 9, 2026. It's gonna be a Wednesday. And speaking of Wednesday, ara kami da karon sa Silay City, no? Sabi na kita ninyong Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Kavokal, magatok karo po ang akong nga banda nga Six Strings Attach Bandira sa Infinity Club Silay City. Shoutout sa tanan yung mga owner, Sir Janelle. At the same time, no, arilan di sila na yon sa may tabok sang patio. Kag syempre, no, gina-shoutout ko dira ang tanan yung mga katropa ta sa aton nga YouTube live stream. Sabi na gid, no, sa mga nakatutok sa XFM 90.3 Bacolod live stream. Maayong hapon sa inyong tanan. Kag syempre, no, mga katropa ta nga nagatutok man sa ilang mga cellphone gamit or pinaagi sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Na may aras ang 146,000 followers. Thank you so much. Ngayon naman kita sa hotline. Kung gusto nyo mag-text or magtawag, we do have our XFM official hotline number 0915-628-7926, or you can call this number 0950-522-2818. Alright, akong ina i-pin dira para at least dali nyo makita kag dali nyo matawagan later on kung may gusto ka mo nga ipa-shout out or may gusto ka mo nga ipatamyaw. At the same time, kung may gusto ka mo nga i-comment, no, pinaagi sa aton nga mga mabaton nga mga drama later on, no, or mga sulat. And at the same time, syempre, mga katropa, open gig kami, no, sa mga gusto magpadala sa ilang mga story para at least matagaan ta diri drama sa bulig sang akon nga partner nga si Sexy D. At the same time, kung gusto nyo mag patawag, no, let's say wala kamu load, ibutang lang dira ang inyong number diri sa aton nga Facebook official page, no, nga XFM Bacolod News and Public Service Authority para kami na mismo ang matawag sa inyo. Okay? At the same time, shoutout sa tara naton nga mga katropa dira nga nagatutok sa ilang mga panimalay, no, labi na gid sa mga titos, titas, mama, papa, mga pakaisa, pakaduwa, pakatatlo, pakalima, hasta kung saan ko pala. Kutob sa malawagan, ah. At the same time, syempre, no, mga naga-office dira subong, no, iban katapos lang mag-lunch, no, and shoutout gali, no, sa mga katropa ta dira, no, sa Good Moto Trading. Shoutout dira kay Barry Works, no, thank you so much sa pagtakod sang aton nga signal light, no, namin gid sang si RT. May bago naman nga mata si RT. Yeah, thank you so much. At the same time, shoutout kay Manager Lil Bidonia. Shoutout sa inyo da sa Good Moto Trading. Kag sa tanan nga mga katropa dira, kag sa bago nila da nga employee, ha, nga si Miss Regine. Oh, thank you so much. No, nice meeting you from si Palay ni sa kuno mo. At the same time, shoutout man dira sa aton mga katropa nga mga Lost Boys, no, sa mga big boys kada, no, kag mga bros, kag mga sis, no, shoutout sa aton dira tanan, no, labi na gid kay Bro Combat, ari man diri si Bro Bert Agustino, no, shoutout kay Bro Julian, kay Bro Noel, Bro John Ray, Bro John Thunder, Bro Sweet Corn, or aka Sarge H2, kay Bro Limar, kay Bro kay Engineer Jobs, kita ray kita dira sa kung magmayo chimpo, kita ray kita dira sa diri sa Victoria City Buasa. Doon maging patigayon to siya sa akon nga bar nga kapangita sang banda. Kung gusto nyo mangita sang banda no nga magatukar sa any events of your life, pwede nyo ako makontak no. Kontakan nyo lang akon nga page, alright, ka-vocal, or nga akon nga Six Rings Attached page, no? Bro Julian, the young master, no? Shout out! At the same time, John Thunder, shout out man kay Engineer Jobs, sino pa ba? Kay the Mauricio brother, who else, no? Basta madamo-damo pa, no? Ang mga members ng Lost Boys, no? Shout out sa inyong tanan, may Ma'am Kichi, and of course kay Tol Marby, no? Shout out sa inyong tanan. At the same time, gina shout out ko man diri no ang aton mga katropa no nga nagatutok diri sa aton nga official page no, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, nagapanguna dira ang aton nga katropa nga si katropang Lynn Antonio Talde. Good afternoon. Mabalya mayong hapon, Sir Bob. Exciting. Nagkariman din no, ang katropa tanga si Jelwen. Good PM Uncle Bob, launching na Sang Mascara Festival sa Biyernes, September 11, no? Kag pwede maka-request sang kanta ni Bob Marley nga title One Love, Love Hug. Oh! Dukahan mo tao? Oh, dumayga pang make-up aw. Oh! Do may guwapa kung upod sa bungaw. Oh, do may na late. Adera. Ako niya ako late ako ginapermiya. Eh, may kinkantuan lang ha. And then, ambal din ni katropang Lynn Antonio Talde. Watching from Himamaylan. Sa mga taga Himamaylan, dira, shoutouts to all of you guys. Alright, ariman din rin, no? Si katropang Bert Agustino. Good PM, bro. Kavokal. Ariman din rin si bro Julian. Maayong hapon bro, adi mandiri. Shout out naman di what si Ma'am Len, no? Shout out ko lang Ma'am Bato Chapter Himamaylan, kay Jomar, kay Jeneline, Leia, Molen, Toto, Jeneline, Miriam, Malin, Jomar, and Jason, Mimi Roderick, no? Kaga sa mga katropa, exciting Sir Bobs, thank you so much. Thank you. Yan, Jan Thunder, di ba? Jan Thunder, ariyo, bakod niya. Ginulam ko niya motor to. Wala ko pa na post. Gilang, ma-post ako karon. At the same time, oh, may hara ni sang rilipan, no? Ako nga bro, da nga si Jan Thunder, may rilipan, di ba? No? Nga, bye-bye engineer, may rilipan niya sa tabok sa nga public market dira sang barang punta taytay no, makita yo da barato gid nga mga relief da no kag mga ukay-ukay amo na gani dapat unahan nyo na pag bago pa lang sa bugtaw kag abre sudla nyo na no. Nagari man diri no, don't share and like a tropa Sir Bob dambal ni Lynn Talde. At the same time ari man diri si Melanie Martizano. Good afternoon Uncle Bob, always lang din kami sa sityo Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Thank you Uncle Bob, thank you so much. Thank you. Ariman din no, shout out naman si James Jordan no. Shout out from Talisay City, happy fiesta Talisay. Thank you. Ariman din si Ton Palma, good afternoon, maayong hapon Uncle Bob, maayong hapon man Tol Aton Palma, katropa. And oh, wala sila plano nga may pusog doon siya, no? Gia Chris, ha? Gia Chris.
1: Hindi mo na lang ko di pagpasudlon. Ikaw kita karon sudlon ko.
0: Oh, yun lang mga sulod-sulod naman sila. Oh, bota! Hindi ko pala namihan sa mga sulod-sulod. Gwa, sulod, gwa, sulod, gwa.
1: Uy, mga po, mga pinalangga ko nga katropa.
0: Ay, salamat. Ang balik nito bago lang ako na gilibak ito namon, mo kayo nagkaon kami diri dungan sa Paniaga, diri sa tabok lang di sa nga kalanaan, sa good motor trading, no? Ang balik ito di Barry Works, so ang isa kami pinakabasko nga mechanic sa mga Kawasaki, pasara, amob lang aduha na may ani, gawin mo ito, utoy ka daw, kaya habang ka kayo, o te, munting sala-sala ko daw.
1: Tama ko kadali. Uy, kung talagang kuha si Silio ko sa e-bike, ah.
0: Ala, kumanggaranun niya. Sa tama niya kadali, mga sinsilyo, wala ko dyan.
1: O galante.
0: Galante! Galante ang sikside. O, shout out to me. Ito ng mga tropa.
1: Siyempre, kabugat na. Ampila
0: kabugat! Hindi pa siya kapiyot. Bayang madiwiw.
1: At ako dahil tutugangan ko pag gate. Naluoy mo ko siya. Huwag ko nalang kuha.
0: E-bike. Abi mo ka trisikad ba? Naluoy ka pa siya. Abi mo ang gabutong makinada ya. Diba?
1: So, kamusta ka mo mga pinalangga ko nga katropa?
0: Alright.
1: Ano taga ni Sobong Adlaw? Gani, it's Wednesday.
0: Wednesday!
1: And
0: Wednesday na! Ah, bot ko gidaw. Tinakita mo naging post ko, di ba? Balda.
1: Oo. Kita.
0: Ari naman si Dimpulo. Ay, Demps.
1: Ang bali ni Melanie Marquesano. Good afternoon, Sexy D. Late si Uncle Babaw. Damo sa...
0: Ako palit? Ako di una, ako palit?
1: Hello, Sexy D and Uncle Bob. Nagalino, lanog ang tingog mo sa Imamaylan chapter daan, banwa chapter kabangkalan. Chapter, salamat ka, tropa Bob. Excited, daw nagalanog. Umati ko, nagalinog.
0: O, diba? Aring ganyan, balaw. Greet ko muna, katropa. Ni Lintal din, o. Sir Bob, Miga, kung Asiria, Nadia Estro, Jessica Gonzalez, Mamis Pa Moreno, Pastor Winston Valinueva, Maricel Largo, Diana Bucani, Janelle Lunario, salamat ka tropa Sir Bob kay nagkapamatigid na sila tanan sa imo. Exciting Sir Bob, madabagig salamat. Hambal man din ni Hi Demps. Hi naman tabla, hindi bala Demps. Tagapakita mo sa akong gaguluha lang din ng dimple kaya pero
1: baba niya, Ma'am Leno, mayong hapon man sa upod mga guwapa buot pa si Ma'am Sexy D. Thank you so much. Araw na bagulang ko diyo bala kapungko. Tapos na bala na ko diyo bala guwapa.
0: Guwapa buot. Dokang, do salbahis ko'y gali. O, shoutout mo din gali ka dimple. Hello, Sexy D, kag Uncle Bob, kag may heart. Hindi ko pala namang heart-heart. Ay, weak ko dahan.
1: Nasa na men sa mga heart.
0: Di, weak. I'm a weak guy. I'm a weak. I'm a third.
1: Nasaan pala mag-ano ka, mag-greet ka. Butang mo bungo.
0: Oh.
1: Sa punta kay.
0: Gani.
1: May burete na.
0: Bungo?
1: Bungo.
0: Ano yan sa mga bungo? Shout-out lang dahil kay Dimple, ha, no? At the same time, Marie Mandrizi, mabalaan mo gid sa tsura nila ah.
1: ano tsura na mo na damala, Melanie?
0: Mabuot ko na gani.
1: Mabuot kami.
0: Ayan. Grabe gid jaw.
1: Tuloguro eh.
0: Oo. Buot actually si Sexy D buot gini siya na tao. Ako mismo mambal siya.
1: Pati ka muna.
0: Kabudlay ni Saya
1: i-hire. Sa mon.
0: Kabudlay ni Saya i-hire yung maging kamerawoman. Kaya nga ang mga mga sido ya. Hindi ya gin mapungga, no? Kung ano man ka seryosong aktingan mo, ya.
1: Ay, pero mga katropa, totoo na yung mga kadlaw ko. Wala, hindi na di plastic.
0: Ay, hindi ganyan.
1: Mahala na mag-ululot tart ko di isang kadler.
0: Nga, may ibla siya. Kaya ka original, hindi siya kadlaw. Kita mo, di may mga pala ni siya ka-reprunts.
1: Tuod din na bala Ma'am Sexy D, guwapa kag sexy pa kaysa ngalan mo na sexy na. Wow.
0: Kapulit na!
1: Thank you so much.
0: Itatunta niya.
1: Sabi mo sa tamaan ko, kadali-dali, nag-earphone ko sa sulod sang sires. Kaya wala ako subong ano, driver. Kaya tindog ko, abi ko na yung manaog na kulay layo pagali. Tindog na lang ko, wala, dali na lang ko.
0: Nan.
1: Ay, wala, pagali, start.
0: Nan, giya.
1: Hindi nga, pa talaga init na ulo ko pag saka ko. Kaya hindi naman magaling ang babae sa hiplong kuan. Ako naman ito pa sa dulo niya. Yung outfit ko, asa sa dalong, grabe ko si Kang Kang.
0: Pabla! Shout out na kalino sa mga nag-aarang kasi si Chidis, pao niya kasunod. Kag siyempre, no, wala pa takin durso, no? Ano oras na, siyempre, mga katropa, no? Nagsipaginulat sa Sexy D. Mga katropa, isa sa mga gina... always agad ginahalungan ng aton nga health, no? Siyempre, paano halungan ng aton nga health, mga katropa? Pinaagi sa pagtumarsang aton nga ultimate trio. Ato ni naibutang sa screen, no? Ining ultimate trio na ato, mga katropa, no? Tatlo ini ka suplemento nga maayogid sa aton kalawasan. Nagapanguna dira ang aton nga Santon Plus Gold nga may aras ang mangustin. Ining mangustin, mga katropa, importante ini sa aton kalawasan bangod antioxidant ini nga klase sang prutas. Amo ni nga mas damo siya i-compare sa tanan nga mga ingredients, no? May ara man kami gibutang nga ampalaya nga para makabulig sa aton, pa-lower down sa aton mga kolesterol. At the same time, nag-regulate sa aton mga blood sugar. Kagindugangan pa nila sang malunggay nga rich in vitamins and minerals. Plus, may garlic man ini, mga katropa, nga ining garlic, one of my favorite giniya. Biskan, baho pa ya ako, bala mo daw, importante buhi, di ba? Importante buhi ko ya. Ining garlic ya ining garlic anti-cancer, you know? Ano yung malayogin ka sa cancer kung ga tumari ka sang garlic everyday, no? Anti-cancer na, anti-inflammatory pa. Meaning, kakas mga bukol-bukol sa atong kalawasan, mga paghubag-hubag, nga ina, ha? Okay. At the same time, may spirulina. Nga ining spirulina, source in isang ginatawag natin nga protina sa lawa. Sa managani nga, ang atong na Santon Plus Gold, halos kompleto ricados. Kaya, ano pang ginahulat nyo, mag-Santon Plus Gold everyday lang, no? Kag, mas nami pagid, nga parisan nyo pagid siya sa atong nga ikaduwa nga produkto. Walang iba, ang aton nga Premium D3. Ining Premium D3 ta naman, mga katropa, isa ini, no, ka suplemento nga against sa virus kag bacteria. Ang iya naman nga trabaho sa aton kalawasan ay syempre mag-provide sang vitamin C. Ang sunshine vitamins, no? Ining sunshine vitamins natin nga makuha ta lang sa Premium D3, no? Aside sa pagkakas sa mga virus kag bacteria, it provides us what we called vitamin D3 nga halin lang gid sa sunlight. At the same time, mga katropa, gindugangan pagid nila sang virgin coconut oil kag malunggay oil para suabi pagid ang imo nga Premium D3. Sexy D!
1: Siyempre, hindi niya makumplito ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-asadi capsule. Amo na nga hindi kaya magkabalaka kung may ara kaya sang sensitibo nga tiyan kay pwedeng-pwede gid niya sa imo. Mapabata man, mapatigulang man, mapananay manda, pwedeng-pwede gid niya kainom sang aton Santon Vitamin C. Kagkabalabala ka mo, mga katropa, nga antioxidant protection ini nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging. Nagabulig man or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Kag mayari pagit ini nga anti-inflammatory effect, makabulig magpabuin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Syempre, energy booster amo na nga magareduce ang imo nga kakapoy.
0: Kuri kuri kuri kon. Baka ligid ang mga suplemento nato, no? Ang ultimate trio sa tanan ng mga butika malapit sa inyo lugar. At the same time, pwedeng-pwede nyo man katuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center. Slang ba?
1: Nahamtang sa Door 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Ara dira ang aton mga nagkalain-lain nga mga produkto kag sigurado gid nga epektibo.
0: Oh, exactly, no? Ano, nara sa screen nyo, madam mo na. Meron kita itong wagdilag na Santone Coffee Makes. Ano naman da, siguro. Ano naman eh. Ngisi-ngisi na daan si, ano, si Christopher. Kag may araw makita din sa Santone Herbal Oil. Nga lang magkita dress ng Santone Herbal Soap. Kag madamo pa. Ikaw be, Sexy D. Kaya mo na mo. Actually, napatian ko ni si Sexy D nga nag-slang sa mga English sa mga kanta. If I were you guys, i-try lang natin sa bong kung paano mag-slang English lang ang isa kang Sexy D. Pili lang drop na sa atin ng monitor sa ngayon mo iyang bal. Sige, pag itaad na pala, may aramang dira sang turbo.
1: Basta mo ko, hindi ko taga-science ko.
0: Sige, arami mo, pag itaad na may isa lang may ka-product.
1: Isa ka, Vision X.
0: Ay, gusto niya kita mga may X. Exactly, no? Muna galing araw siya sa X-Rated, no? Kau po din yung Uncle Bob kag Sexy D. Maraming salamat. Kaga nga ito ng mga produkto BIFA na proved kag halal. Certified, in other words, pwedeng-pwedeng gid. Tumaroon sa ato ng mga kauturan ng Muslim.
1: Yes, kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok kung gusto niya. Kag kung tamara na kamuya, magkadto sa butika, pwedeng-pwedeng nyo gidyan ma-order through online. Kadto lang ka mo sa official stores ang Yes to Health 2011, kag mag-add to cart na.
0: Alright, kore-kore-kore-kong. Kore-makong nagbako kang ang kura-kong. Oh yeah, I like your ano, I like your kadako. I like your dress. No, kulang na lang siya daw ano nang mabasa sa tubig si Jezebel. Sorry.
1: Serena. Ikaw ya shokoy.
0: Nabalangin tayo mo sa tagi balik sa imo yung alam.
1: Ang iyan naman. Kasi nun na gano'n.
0: Ako ay. Na. Gimpag grabe yung pag-ed. Kung siya kuno si Rena, ako kuno si Dugong. Amo na ba ang mga tao, no? Gindayaw mo na gintampa ka pa. excuse me, miss. Kagwapa sa imo, no? Pak! Ah, guy, wow. Ginang balang, wow. Kung nang balang kalaw, ay, mangakig ka, kung gawin ka gwapa, bastos na. Din kami malugar! Ari man din, no? Ang mga katropa, ano, ari, mainom ko sinagali, ma'am, Sexy Dia, na very good, gina, imna nyo, gina, thank you so much. Kagari man din, no? Si katropang Marianita Gambalan, sir, good PM. Marianita Gambalan, katropa Carmen Chapter Himamaylan, ka shout out man kami da sir BI kay Georgie Limbaga, Isabel Piheda and Rosalie Cabilgi, no? Doka Cabilgi, doka I think doka social din nga pangalan. Thank you so much. Ari Mandrino, ari si Rihanna Diestro, no? May hapon daw ko, no, sa may ganyan nga si Lynn Antonio Talde. May mga ipa-shoutout ka dira sa imong FB?
1: Wala.
0: Okay, tiya kuya kami, ari di guro, tulong taong ko di ba?
1: Tila mo ka.
0: Oh, once again, ha?
1: Ang mama ko, nagpamati, susubong sa ako.
0: Tita! Madam, magiging salamat sa pagpamati, no? Iawan tatay niyo pa ito.
1: Pero minasag pamati ako kami kung wala ka niya. Ang mapang nasa akong reklamo. Ay, makakadugay ka, impeachment. Wala pa ka mga.
0: Hindi ka pangaki kaya tao. Sok po na katalunod.
1: Ay, kalawi ka, di ba nakahulat ko? Wala ko kayo na batian ang tingog niyo.
0: Ay, uno ka nami.
1: Nagpapati, ginasaya bilang sa imo ko ng mga hugot-hugot mo. Ano naman to ang, ano naman to, oh, si kahit ko?
0: Ay, umi, maritis ka man tanong. And once again, guys, later on, sa mga taga-Silay, no, ara kami dira sa Silay, 9 PM mo po na akong nga banda. No, nga si Joel, kabanda ko dira. Shoutout kay bro Joel, dudes, and to Mark, Jade Mark, no? With me, of course, Six Strings Attached Band later on sa Infinity Club, Silay City. Alright, ariman din siya katropang Nes John, Sabido, Meridor, no? Sir, pa-shoutout lang ko sa PTA officers sang Irinyo Makilan Elementary School. Thank you so much. Thank you. Shout out na galing sa tanan mga PTA officers sang Irinyo Makilan Elementary. Di ni siya, sir, no, no, Nes John, no? Di ni ang Irinyo Makilan Elementary School. Di na siya. Anong sakop siyang lugar? City of Bago? O Vimamaylan? Or ano? Gusto ko lang. I'm just curious. Curious. Dugin ayo ka pag isa use. Curious. Sa Tagalog, ayusin. Ayusin mo.
1: Pero or, speaking of ulan, no? Grabe kitang ulan kagina.
0: Lagi nang lang umuulan. Subong baha naman tanan.
1: Ulan.
0: Nag-control na nag-aubsan may sila lang nag-alabugay.
2: Tati nyo na, naki-obvious na katama, damo na nakabalo.
1: Kita naman ito kayo na akong sa amon ko. Ay, kung ka dalon, gulpilo yung ginguba mo. Ay, grabe.
3: Kadashi, sige ako. Sige ko. O, brala lang ko ni girl sa Ilya.
0: Hindi nyo napagulba ang arigasyon. Kito ka namin, ito paliguan. Gusto ko maligo to mo sa arigasyon mo.
1: Ito, oh.
0: Kito mo. Ah, sangit agay, pilas. Oy, speaking of sangit, ha? Dira day makmak, no? Di Kenya, dira sa may tabunan. May arigasyon man ta sila mo. Kanami man na slide-slide. Agaling pwede. Hi. Ako, Danya, bisikin din mo kayo botan pa sa tubig. Yung hindi lang maalat. Grabe, yung maligo. Mas namihan ko yung maligo sa mga rainforest, yung mga anaconda, blaw. Yung mga is black widow spider. Mm-hmm. No, muna gusto ko yung mga doka. Pero nadlock ko mag ano, nadlock ko mag tent-tent na blano gana. Mag-camping. Kay basi, sulong ko sa mga manog. Kag-ila ko to kaon, shock. Gusto ko nga kung manog lang manog ko, shock.
1: Anong pinakadlockan mo
0: sa'yo? Ang pinakadlockan ko kaging sapat.
1: Ngara lang sa aton palibot.
0: Ang ilaga. Iwi yung iko, ito wala buka. Ah, ano naman? Galaw, ay ko galik mo. Ay kagi ko, no? Bisa ka na mukha pagsik ng lakat. Pagtabok yan sa tail ko, nalupog ko na yun. Kinatuwangan ko kung ako pari.
1: Ang spread mo galing yung ilaga.
3: Mushi?
1: Mushi?
3: Mushi? Ako yung tanya.
0: Ah.
3: Cockroach.
0: Tanga? Ay, yung ginado ka ng mga tanga?
1: Oo. Wala, ina. Hindi ko na ibig sa gitsura, yoyabi. Ito ka damo. Wala sa iya, mga...
0: Ala, ambal ko nun ni katropang Milani ko nun yan. Sa aton ko nun baha ang nakadukan nila sa ila ko ni aswang. Buhi pa na sila. Hybrid na ginaglaguro, ya? Feeling ko mga aswang subong may FB page. Ati,
1: bala, kakilala sa kong bulang aswang, bala kayo pulawan to sa...
0: You know, grabe, no? Hindi mga aswang ni buhay pa ni sila sa mga moderno nga panahon. Feeling ko mga aswang na subong...
1: Nagasimba pa na sila, bala.
0: Olo! Feeling ko may mga ka-chatmate pa na sila.
1: Balila mo simba, no? Kung wala ka dapat, ang kailan na to sa'yo? May got.
0: So, na yung mga aswang, yung makita mo, man, kunwari, may manilig lang sa balay mo, napaso, aswang na yun. Di kulang lang ang nanilig, hindi pwedeng pisan lang siya.
1: Pero wala ka pakita.
0: Diba? Ako siguro, kumiyara ko dapat kaduka, no? Ang, hindi tao. Ang spirito, hindi ang aswang, hindi ang kung ano-ano, no? Ang dapat ko kaduka ng Ginoo. Ang mukid na dapat you have. Pumunta ka rin sa kanta nga, Who Am I? Who shall I fear? Who shall I fear? Who am I? Amo na nga. Hindi na pag-spoiled ka rin ba? Sige rin mga mabalaam na nilang namin tatingog. Kag-gulpi lang itong magkanto ka rin sa...
1: Hindi, babuli bagon ka. Ano, gayon na lang sa gayon kakanta-kanta.
0: Who am I? Who am I? Sir Bob, ang sexy di ka sa jagit bala sa inyo. Kapamati ko diri sa radyo, kakadlaw ko diri. Abi bala kay ti, kunta pagig ka.
1: Ali di bala lindan ng kanya tante. Kinyan na kusikusiyon ko nang imo kilikili. Dali dali.
0: Ano man nang nando man ang bata na nalinanton nyo tal din ni dali. Dali naman ang kilikili na. Kaya ko naman ng kulit-kuliton. Kulit-kuliton ng kilikili naman
1: na. Alok ka ng baba.
0: Alok ka ng babanan. Alam, alas. 2:38 na sa ngapon mga katropa. Kag syempre, karon ha. Magabalik ka gato nga programa. Ari isa naman ni ka, very weird naman no nga istorya ang aton pagbasaon no pinadala ini sang aton nga katropa nga sulat ini may kaangot sa palamuyayaw kuno nga asawa mapagmura or palamura na asawa no aton ini tukibon kag hibal-on nga abala kapalamuyayaw ining lin ay sorry linay kapalamuyudip you deposit your money to the bank. You pakinason sa dagat. Wala ko yung maginambal. Ayan, di ba? Maginambal nila bang... Oh! Sheet of paper! Di ba? One sheet of paper. Di ba? Mga dapat. Ato nila yung balon, ha? Mamati lang ka mo diri sa atong programa, no? Mabalik kita, mamati kita rin sa malipot ka pa inumdom kag musika. Sa aton pagbalik, magadrama, magabasa, kag mag-a-advise kita sa katropa naton nga nagpadala sang sulat. Siyempre, diri lang giyapon sa X-Rated. Kaupo ninyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal With.
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatang kasadya nga hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod Katropa no.
1: Excellent.
0: We'll be back.
4: X-Rated.

0: XFM Santol Plus Gold.
1: Ito nga pala, si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko Santol Plus Gold, dalawang kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.

0: ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magkaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Assist the pain.
4: Si Sairan isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
3: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Salzone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bag-o kong diskubre nga pangmalakasan nga kape. Salzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gitingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Salzone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Salzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Salzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa, exciting!
8: X-rated on X-FM.
9: And we're back! Alas 2:53 na sang hapon, kagininga oras, kinadulong sa inyo sa aton nga paborito. Ang paborito tanga kape, ang aton nga Salzone Plus Coffee Mix. Ning aton Salzone Plus Coffee Mix, mga katropa, isa ini ka. Kape na, nagkape ka na, healthy ka pa. May ara ini sang moringa, soya powder, kag mangustin nga nagapahealthy sa ini nga klase sang kape. Siyempre, hindi ka magpalpitate, no? Hindi ka ma-heartburn or hindi ka ma-acidic because this is a non-caffeinated coffee. Pwede giniim nun sa mga high blood na katulad ko. At the same time, makabuli gini sa mga kababaihan nga may hormonal imbalance. If I were you, magbakala ka mo sang kape nga Salzone Plus Coffee Mix para suwabe ang inyong nga kape.
10: Siyempre, dugang ang tapagid sang isa ka suplemento pag-abot sa aton mga kalalakian. Amo ang
9: eh lang, ma'am.
10: Turbo. Ang turbo gawa sa maca at guava o asca, nga mga nga natural herbs, nga mga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan. Tandaan, 30 minutes before ma-tsok-tsakanay. Sa turbo, wagas ang lakas.
9: Alright, syempre no, BFAD approved kag halal certified ang aton ng mga suplemento. Amo na nga, pwede gitim nun sa aton ng mga kauturan ng Muslim. Kag syempre, duga nga, tamyaw diri sa aton ng mga katropa nga si Jessica Gonzalez, no? Mayong hapon ang Uncle Bob and Sexy D. Ariman diri si katropang Elvira Gilogo. And ambal ni katropang Jessica, Akon Radyo ato sa Manukan. Shout out sa nagdala kay Rebe Habunete. Ti Akigi. Kagaradaray mo nga kumpadre ayan ha. Hindi mo kumpare ka, shout out siguro. Ara man din no. Ay, wala kang limon terror. Shoutout magalino kay katropang Charlie Besa. Ari na ko, Mads. Oh, diba?
10: Grabe ba? Oo, oh, ah, kabalo ko nga, ra. Kamalanggi na yun. Dra ka lang, ha? Hindi ka na magalinalin.
9: Okay, Mads, ha? Okay, good, Mads, ha? Lagi yung blim, ha, Mads? Nga, dere lang ko, Mads, ha?
10: Nalipat ko, malibot sa nga nuti,
9: ha? Ano nga may mga linya ka di, ho? Nga may mga kuret ka di, ano ka, Indian? Sa piyak, may kuret, kaya ano ka, Indian?
10: Abi ko, hindi ka kainit.
9: Ha? Wala ka nagpalibot? Palibot, tabla!
10: Ikaw lang palibot-libot.
9: Alright, no, syempre, no, mga katropa, as I promise, basa kita sang sulat, no? Ini nga sulat, mga katropa. May kaangot ini sa palamuyayaw ko nung asawa, no? Ato ni basahon, no, kay ipadala ini ni katropang Lina, okay? Nga gintig uluan, kapalamuyayaw sang akon nga bana. Uncle Bob, mayong hapon. Tawga lang ko gali sa ngalan nga Lina. Hindi ko nagit mabalaano kung paano istoryaho ng akon nga mister. Parte sa iya nga pamatasan. Isa ka pamatasan nga hindi ko gid mabaton kag daw nagiging problema manamon. Iningakon nga ba na Uncle Bob sa hindi nyo mapamangkot ka pala muyayaw klase tawo. Biskan simple lang nga mga bagay, simple nga mga tupiko, simple lang nga mga istoryahan ay nagaguluwa gid ang mga masakit nga mga nga buyayaw. Labi na gid ang kulbab kung mainit ni siya, no? Or gulpi lang siya maakig, no? Hindi gid malikawan. Kaparas gid siya ba-ba. Do kanormal na lang sa iya ang ginatawag nga buyayaw. Kisabis ka nara ang amon nga tatlo ka bata. Do wala siya punaw magbuyayaw. Binagid nga miara kami sang ginatawag nga baby pa lang, no? Duha pa lang katuig nga bunso. Kisa hindi aman mapiyaran nga nagapamati ang mga kabataan sa iya. Ang hindi malayo nga base sa pila ka adlaw, sundon man sang iya kabataan ang ginaobra niya. Kagagmay pa naman sang kabataan na mo ng kolbab, kagdasigid ma-impluensyahan. Kadasig sa ilang magsunod sa kung ano ang ilang mabatian. Kaagi man gani, Uncle Bob, nga akong kabata nag-away, nakabuya man sila sa malain nga lingwahe. Amo na, Uncle Bob, nga nahadlok in ako, no, basi maabot ang panahon, nga basi maging tatay man nilang ilang ababa. Which is, hindi ko niya gusto, Uncle Bob. Hindi ko gusto nga magdako ang kabataan ko. Nabi nila normal lang ang pagpamuyayaw. Hindi man malikawan, no, nga mainit kita kaga maakig, pero hindi na sapat nga rason para mamuyayaw. Hindi ko man gusto ipabatsyag si Uncle Bob, no, sa ako na bana nga do ginamalain ko ang pag-advise sa iya, no, or pagkakasag iya nga habit ang pamuyayaw, no, or pamatasan. Wala mo ko nagambal nga malain dayon nga tawo nga kun bana, which is amo lang maning malain sa iya nga part ang pamuyayaw. Sa matutod ang kulbab ini nga kun bana ka very responsible ini nga husband, ka giver, kalambing, ugaling high blood don, mainito ng ulo. Mabuot man ini nga bana, kag mabuot man ini nga tatay sa among kabataan. Pero galing, do na andan niya na bala, nga do normal na lang ang isa kapag pamuyayaw. Dani Angkol ba maintindihan niya na kami isang kabataan, no? Nga kung ipastop siya namon sa amuni nga patasan. Siyempre, hindi laman para sa akon, hindi laman para sa kabataan, para man sa iya, para ang pananaw sang tao sa iya, manami man. At the same time, Angkol Bab, hindi dali ma-offend ang iyang mga kaistorya. Kag malayo siya sa kontra. Angkol Bab, ano ba lang maayo kong himuon? Kahit tungod na istorya ko na siya, may ara ka pa ibang way nga para mahagan-hagan man lamang ang iya nga pamuyayaw diri sa sulod sa panimalay. Ang gusto ko lang matabo ang Angkol Bab is maglearn siya sang lesson, no, nga maging isa ka responsable nga tao nga may responsibilidad nga mag or maging responsable siya sa iyang ginapanghambal. Once again, no, madamuging salamat. Maayong hapon. And tawag lang ako sa ngalan nga Lina. Thank you. Ay, Lilina. Thank you. Alright, katropang Lina, madamuging salamat sa imo gyud padala nga sulat, no. Thank you. Taga inina, ang istorya nga ginahulat mo pinaagi sa drama. Ay, kakalintak siya. Na ano man, kaldagdag naman yun.
10: Palangga?
9: Ha? Oh. Ay, kadipong! Kadipong goals.
10: Palangga, mapatian ka sa mga bata.
5: Ma, ano nambal ni Papa Ma?
10: Ambal niya ako, Juan.
9: Mag-golf ko sa Buklod. Amba ko, you do golf. Pongles.
5: Ay, hindi ko pinagapamayayaw si Papa Ma. Cindy!
9: Ay, nga ginatawag mo, pamangod mo.
5: Cindy!
11: Pa?
5: Batian mo man ito ang bali ni Papa na Pongles?
11: Wala.
5: Wala man, batian ko ito yan. Bali ni Papa, Yudi, Pongles.
11: Na, ginastorbo mo man ko.
5: Cindy, may tangkaso ka? Ikaw ka bahol sang tingog mo, lukadak.
11: Amo, ginaya.
5: Ma?
11: Anong ginamamama mo?
5: Ma, si Cindy, madamo ko to.
11: Aba, ilan na kayo? Baklan ta na sa kwan. Saton herbal oil. Ibutang ta sa iya ulo.
5: Pero ma, wala...
11: Pero labay-labay lang ako kung ano ba lang mabatian
5: ma,
11: nyo.
5: Ma, gina-stop mo ko, ma. Ang balbal na teacher, bala ma, bad naman nag-story ang bata. I-stop mo na yun.
11: Ano?
5: So, teacher, chokey ka, teacher ko, bala.
11: Ano ganyan mo gusto yung handball?
5: Akig si Papa, ma.
11: Hindi, amo na gani nga nag-handball kung ano mo nang mabatian nyo sa baba ni Papa nyo. Hindi nyo git pagsundun, ha?
5: Hindi ambal sa sheet.
11: Hindi mo ganit pagsundun.
5: Tapos nagambal sa fook.
11: Hindi ka gano'n. Ano mahilig na siya mag-fook-fook?
5: Fook song. Baya, pero may nagambal. Pinamama, nagambal sa fook-fook you. Ambal niya sa... Ambal sa iya, kastorya na, laki na.
11: Hindi kaya kong yagi fook-fook.
5: Gin-fuck ka ni Papa?
11: Oo, gin-fuck ka. Ano ka ba siya gagabi nga nag-inuyog to? Kaya nag-ano to siya nga?
5: Nag-pamertilya siya.
11: Oo, sa dalog sa piil.
5: Si Papa, ma? Oo. Nakapugtok kami ito parang sindi.
11: Wala ko ka ba siyag?
5: Nakapugtok ka. Nambal ko kasi hindi na... Hindi itong gandila.
11: Ano naman gagawin? Ano mo naman ko?
5: Manay, nagkakadlaw ka, ma.
11: Wala, basta the sun mag...
5: Nagahinopang na ko, guru, ma.
11: Gauyogan ni ang katre. Nagapumanday na si Papa mo kung na-fok-fok ako na.
5: Okay. Masailon lang kami.
11: May nabatian ka paget, kipapa mo?
5: Nabatian mo. Engkong.
11: Ano?
5: Ano nang kaigong-igong? Engkong. Gamon na, ma.
11: Ah, guni-guni mo lang na yung guro.
5: Pasi aswang, balambal na ni Milanida. Ano may aswang sa ima? May lang
11: sa sismuso. Balang ka bata.
5: Ambal sa balang ni ima. Ni di ay, Milani. Nabatian ko ginang si ambal niya. Miss Wang sa ima may lan na naga ano naga double
11: bat. Kaya mo nagibala sa ima na balaan.
5: Sang time na na yung nag-eskwila ko sang wala ko na balaan ginakusi mo ko. Bumadamo na ko na balaan ginakikan ko Japon.
11: Tulong to nalang igaguro. Sulod.
9: Ay kayo di Paxlex. Ano naman. Ay na ano. Ginano mo naman ang kabataan na ha.
11: Ikaw ya. Yeah. Nugay kaya sagay ka pinamuyayo, halungan mo niyang baba. Mukhang kabalo ka nagpamati ang mga bata.
9: Bullslot!
11: Natawa ko bala ka ginambala niya kung nga nabatian niya kung nga nagambal ka kung nakagabi. Fok.
9: Wala.
11: Na, te.
9: Hambal kuya oplok!
11: May biskan pa. Careful ka na sumong sa mga words kay...
9: What was that?
11: Careful.
9: Okay, I'll be careful.
11: Pero, please be careful.
9: Hindi ko na nimalikawan. Ibala mo, sa pamilya namon, doon mo na nilanda namon.
11: Sa balay. Malaga, it doesn't fit nga kung amo na naandan mo. Dalo mo man di sa balay. Kung pwede man lang aliwaton mo na ang ina mo nga panghambalan nun. Kay kabalo ka nga, hindi mo lang na para sa
9: shit! Mo. May naglabay nga. Tanga.
11: Para man sa mga anak nat.
9: Kabalo ka gibla ngay blood don ako. Pang mga high blood niya tawad ng Dasig makibot. Tiki sa dugong gadala, di ko man nahungod pero makabuya gid ako sang pamuyayaw. Kay ti kabudlay gid nga daan niya mag pugong-pugong sa hambalanon.
11: Okay gid na kay ti kis expression mala niya naton niya nga nagahambal amuna pero ti lantawon mo man kung ara mga bata ta or ano.
9: Bala mo
11: bala pa sober bala.
9: Sa matutod lang no, nakuha ko gining akon pamuyayaw ni sa akon ng amigo nga si Gab. Ka
11: ano? Sala naman si mo na Gab.
9: Ti nandan na mo mag-inom kami bla. Maglagaw kami do. You deposit your money to the bank. Why mo yung kainom, ma?
11: Ano ka?
9: Nagkapangapi-ngapi. Pero ako ang kape, senton plus coffee mix lang para wala sang kapin.
11: Pero himuon ko sa imo para...
9: Ari, may ara ko bilang ha. Wala, may nakita ako.
11: Ano?
9: Wednesday, sino plus? Wednesday na! Gampang ka ni? Langga. Are you Wednesday
11: na una?
9: Wednesday at Casino Plus. Win
11: pero
9: every day.
11: Pero kahit wala mo makukinatagaan kapital, ti ano pang inugampang ko?
9: Ay, tiyan mo na lang ni Muunta. Speaking of kapital, para hindi ko makapamuyayaw, mayo pa siguro nga, tagabuyayaw ko, 100.
11: Pwede ma.
9: Maniginan siya ka pa, nadisiplina pa ko. Hubas pa akong kwarta. Wala pa ko pang hampang.
11: Yahoo! Dahil dyan, may award ka sa akin mamaya.
9: Ano ni nga award man? Oop! Dumingin na pindot ka dahil daw. Tagahan mo ko sa ano?
11: Maraming labahan. O, panglaban na to! Kaya ka mo to sa katong lago! Anad ka lang permi kagabi. Hindi. Ubog ka na naman.
9: Mabulag ta!
11: Hindi na ko yung kakita si Muya eh. Ang bulagon mo ko.
9: Hindi. Mabulag na ta. Mabulag ta. Mabulag ta sang puti. Kagsang di kolor. Ako ng puti. Imo di kolor.
11: Sige, deal.
9: Kayod. Magkayod na lang ko sa gabi ah. Hindi ko gari ka pabuyayaw kay mamulta ko 100.
11: Punggi.
9: Oh my God! Matutuod lang doon. Doon ako na ako. Nakabud na itood mo nga. Sa matutuod lang, no? Madamang kaya salamat, no? Katropang Lina. Pero sa tuod lang, no? Ikaw ka pala mo yayaw ka, hindi? Or Mia, ragi niya, linya, diyang. Kaksun ko ginakaroon. Aral lang tawad mo sa monitor, oh. May linya, aris piya ko. Piya. Ah, nan. Araw ka ba na ago? Wala na. Wala na. Tugin linya mo. Wala na, wala na. Anyways, no, siyempre, kagi ka na. Or, have you been? Or may family member ka nga. Kapala mo yayaw, gijabalayaw. May ara ka, somehow.
10: So far kami mga paras kami baba pero hindi gid siling ya nga literal.
9: Literal
10: nga pamuyayaw gid ya katir. Ako grabe man ko baba pero hindi ko ya siling ang balo ko sa nga adige le gundugundugo.
9: Age rin dugundugo ano naman. Kati, ano na sa klase nga buyayaw di pag from ano na sa ano na nga tribal eh aring geting gundugundugo. Oh, sige, sige. Kaya kami naman niya, siyempre, sa pamilya namon sa mga taga-Iloilo, ablo kami, balam! Ching niya! May mga, ay, munguyo-uyo naman siya. Marak naman sa balaya. Kabudlay na sige mong yagi na, eh, sa ilo lang latik panda para hindi ka nakiuyog da. Wala ka niya kainuyog sa tabanga namon. Kristo lang tawa balaw na kainuyog sa okay, wala sa latik pano. Ipatubang na bisaya, kika! It's what we call the ka-distraction! Drin na lang ko yung katubang kay Crisyo at yung monitor, oh. Kay ka, dako sa uyog. Do, buli ka bata.
10: Mga na ang ginakambal naman sa balay. Baka nakakarang mag-umotok sa Shopee. Oh.
9: Ah, mga mula na. Mga mula ninyo, ya. Mga
10: gets mo na dapat kung ikaw.
9: Baklan ta kautok sa Shopee, mga ay karon.
10: Pero kung kainit na gidyan.
9: Imuunta ka tinula.
10: Siyempre, normal gid man ay kasi ang makabuya kagid may sa nami ng mga sugilan. Pero the after that,
9: ako pag akig lang.
10: Oh,
9: pag akig akig ko. Do ka pala buya yo gid man sa akon pag akig.
10: Mm-hmm.
9: Hindi man pwede nga balon ka nga akig ka nang ala ka nami simo. You're very cute ha.
10: Ala sige ha. Chokso na.
9: Sige ha, oh, di ba? Ay ka nami simo. Palakpakan ta ka bala, di ba? Palakpakan ta ka.
10: Ano
9: ang ta? Oh, gusto mo makita ang rainbow? Ando-tando din ang pukin. Kagi ko na. Dito yan mabahali ang liog ng bata. No?
10: Kagi hindi mo na iya mapunggan.
9: Mm, kinaiya na naan mo kusang tao, no? Ang daw, ano, amargani nga, pwede man, actually, pwede man sa kapamuyayaw, pero liwato niya, wala? For example, nga, you deposit your money to the bank, o, diba? At least, diba? Pakinason, diba? At least,
10: GG!
9: Oh, or let's say, be, agugugu, gaga, so I want to say, drum, bang, bang, gang, gugugu, gaga, pero mas mayo, i-avoid niya na lang git, no? Kung dumamuyaw sa kanto niya, dila, ya. Amo na ba, ikaw try mo, bla?
10: Agbis ka na, nung mubala ka responsable, klase nga lalaki or bana, manda, kung amo ka na, siyempre, yung mga bata, gadula ang respeto sa inyo.
9: Yan, eh, manu, tayo, hindi madula respeto sa akong ba?
10: Diba?
9: Importante, kita ka, tsakto, gana. And gina shout out ko dagli no mga katropa ko no ni Kuya Gav Blake no bro ka vocal pa shout out ang team GKP Jercel Amar kag John Carlo Totay Lovilina Malinao shout out kalin kay Kuya Gav
10: kag Totay
9: kagar
10: sa Totay
9: ang init. Ang tumula nga ng tubig bala, ang kabod ka bastos. Wala nga bud, dahil mo na sa ilang mga... No, ariyo, shoutout mandali kay Melanie Martisano, congrats gid, kasagad gid mag DJ sang XFM nga sexy di kagang cool babo. Thank you so much, good job, makadun. Grabe na gini nga pag... Grabe na gini nga pag dayaw mo sa amon, makadun lang ko da.
10: Ang bala-bala ko ang... Iyan ang buto, ang tan December.
9: Makadun lang ko da. Alright, so alas 3:15 na sa nga po mga katropa, mga tikitari sa malipot nga painumdum kag musika, no? Kasi ato pagbalik, mag-advise kita kag kung pwede, kung may gusto magpatawag, ibutan ang inyong mga number, kaya mong inatawagan, or pwede makamukatawag sa aton nga number 3 sa inyong screen, 3 sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Ara din ang 0950-522-2818. Okay, magkabalik ang inyong Uncle Bob with your sexy Didris X-rated after a few songs and advertisement, no? Siyempre din lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
10: Exciting.
9: We'll be back.
8: X-rated.
12: X.
8: XFM.
12: FM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
4: X rated on XFM.
5: Alas 3:28 na sa hapon. Kagining oras ginadulong sa inyo sang aton nga paborito nga hambon nga nagapaputi kag nagapahamis no ang aton nga clear skin. Ining clear skin ta mga katropa no manami gid ni labi na gid lang tawabala ang kutis ni Sexy D. Isa ina ka pamatunay nga nagahamis, nagagwapa, nagaglowing nga ko maglakat ni siya sa ilang nga barangay do poste ni sa ngangasana. Hindi ka gid madula kung sa tupad.
6: Kababaihan ta. Ingid man yang imo nga confident ya kung hamis ka. Nami imo nga panit kag ang imo guya especially
5: exactly.
6: Imo guya.
5: Exactly. Wala iya balas ang connecting the dot. Connect the dot. Amo nga dapat mag-clear skin gig kamo ha kay may glota ko jik ni saya no nga lakot. Nagputi ka na naghamis ka pa nag natanggal pang mga tawag din ng mga acne problems. So, ano pang inaulat nyo kung gusto nyo magwapang kasing gwapa ni katropang Sexy D, mag-clear skin always.
6: Siyempre ko daw ang tapagid sang Santon Herbal Tita. Kung gusto mo yung mag-kinis,
5: ba Herbal Tita? Oo, big Herbal Tito.
6: Herbal Tita. Kung gusto mo yung mag-kinis lang yun sa aton Santon na, ano to? Herbal Soap. Ari naman yung Herbal Tita, mga katropa. Mapa-sexy naman niya sa imuya. Kaya nga, may ara inisang antioxidant support. Nga kung bloated yung imuha chan, or natamaan ka doon, yabi ka rin kapanginaon, pwedeng-pwede mo gid niya nga inumon. Wala labot nga antioxidant support na siya. May ara pag immune boost. Immune boost and relaxation nga nag-provide para sa imo nga stress relieving siya. Sa imo nga stress. Siyempre kay stress relieving siya. Ano yung nga effect na migidya ang imo nga tulog. So sa mga gina-anxiety no, or gina-depress. Ano bala mamati ka lang music with santo na herbal tea? Oh? Ano pa ang ginahulat mo? Tilawin na. Tea.
5: Sabi na kalahulog niya ko sa bangko. Kaya yung bahal mga bloated. Yung mga mama ko na bloated. Bloated na lang alang man ko. Nadagdag ko bala sa bangko. Okay na na. Church experience. Kita man na ginungot. Kita mga madagdag kita.
6: Correct,
5: kung mahulog ako sa imo. Ay! Demps, dimple man. Wala. Alright, no, shout out. Madirin ko naman. Ni Melanie Martisano no balya sa December na lang di kadto Uncle Bob kay birthday ko kay ang wish ko sa birthday ko Uncle makabaton ko radyo sa XFM dal anda ka components andalon ko si mo yang kita mo na mga tung tung tung tung tung tung bum bum ga uyog di balang bilog nga baryo bala sound system di jan andalon ko sa imo sa birthday mo. Kagamur ka lang ang jumlan na dumang ka mo lang. Dabaga dumanggas.
6: Ano ha? December, no birthday mo how?
5: Tugs, pak yung tugs, pak yung tugs. Pag umamugin na lang dumanggas sound system. Umamugin na lang.
6: Tila mo
2: baila ito, ito. Tila mo ti baila dance, dance, dance, dance, dance.
6: Tagsing ko na lang, tagsing ko na lang, tagsing ko na lang.
5: Grabe nga mga recording mo lang.
2: Brim, brim, brim, brim, brim, ba, ba, ba.
6: Ang dami ko talent, ano. Ang dami ko nagigit ka talent, wala pag ito yung na-discover.
5: Wala pag ito yung nga, ama. Late sila, ho. Bulag ka mo or bungol. Hari man din, no, si katropang Trico, no, December 3. Katropang Mayna. Dumipig, no? Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Moms, punta tay-tay chapter watching. Yung mga chapter-chapter, ano yung fraternity nila, man?
6: Ano ko na yung team nyo? Singalan.
5: Ano yung mga chapter nila, man? Brad din ka chapter, Brad. Man, pero anyways, no? And alas 3:33 na sa ngapon na rin na ma for sure nang kapamati diri si tingnan natin si katropang Lina katropang Lina kung kapamati kada no salamang balkusimo sakto man ano nga ginapauntat mo or ginakulbaan ka sa posible nga matabo sa imo kabataan kag posible nga ihambal sa mga tao sa palibot nyo tungod sa inobra sa imo nga bana normal na nga mag-care ka sa iya kiti syempre siya ang padre di pamilya kalain man na nga sa murang edad o sa gagmay pa nga estado sang kabataan mo kabalo na mag di ba may mga lugar ako na nakaduan no nga bata pa katigda na mo galagtik ang abi mo no miara ginaya guro no sexy di no
6: pero
5: amo na gani nga dapat sa temprano pa mapulong ta ini nga gawi no kay syempre ang kabataan ta kadasing na sila mag-adapt sa mga bagay-bagay sila surrounding labi na gid sa mga kakabatian nila no it does not mean no nga hindi mo siya palangga no kung ginaleksyonan kita o ginakigan nato na to mga partner it does not mean nga hindi mo palangga ang tao but you're just correcting no nga matadlong ang tiko kay ti syempre kalaw ay man nga
6: paano tadlong tiko
5: para bagon.
6: Sa nga doon lang nga, Luduya, wala ikaw sa tatlong yan nga doon.
5: PAK! Pablaga, seryoso, tadig advice. O, inalakotan mo ba sa mga... Namin na, bubuo na ginitingo ko, no? Ang manigani, no? Kaga, tropang Lina. Nilag pa, kung naturag sa may...
6: Sabaw, nagalangoy lang.
5: Ang langaw. Alright, so isa pa gid no nga ma-advise ko si mga katropang Lina is kung pirmi-pirmi gining iya nga pamuyayaw sakto to ang inyong nga decision nga ulan man niya man. Yo mago. Nga mapabayron multa no pero do at the same time though it's one way of saving, no? May mga savings ka mo, bla. Kahit yung iya nga kwarta, for sure sa inyo man na makadto, di ba? Ang ina nga kwarta. So, normally, kumbaga daw, disiplina na at the same time, nakasave pa ka mo money.
6: Hindi, pero ano ha?
5: Niyambal ka.
6: Sa nubiyahanay sila, wala yan na piyaran nga mo na dahil ng attitude sa iya yung hobby.
5: Kasi may best
6: diba?
5: Foot.
6: Diba?
5: Kabalo ka naging pag nagkapanguliag pang isa ka lalaki. Best foot forward. Kung kiwi ito, kung foot
6: yun. Ay, nami.
5: Magamba sila, best foot forward. Kung kiwi ito, may karoon ng duwa. Din tong best. Kamot na lang, bibi. Anyway.
6: I would like to say hi. Good afternoon to
5: Good afternoon lang sa ating manager, Sir Mitchell Lipa.
6: Magpapwapo.
5: Ako niya. Tutok, it's okay. At the same time, no, siyempre, doon na bumul ko.
6: Ano?
5: Chattel akong naman. Anyways, siyempre, hindi mo man pag gulpihon, no, kay tanan malain man nga gulpihon mo. May pagbag-o bala amat-amat, no. It's a process, no. Amo na nga dapat nga hindi mo lang siya pagulpihon, kay basi kamo naman maapektuhan nga duha ang inyong relasyon bilang magkasawa. Okay? At the same time, syempre, sige ba paano? Hindi nyo lang pag patamaan ng imo mister, kay tips ko pa paano ikaw nagambal maayo man siya nga bana. Maayo siya nga tatay. Ang amo lang nga gawi, hindi mo siya paghusgahan bala dayon. Kiba siya, wala man ang balamining miara, bala iba niya nga manirisim na galit nilang pamuyayo, pero wala gin bala sang kamining-mining. Mga basa, yun di pong kilti yung doon nadala na bala sa iya nga introduction siya nga bawat.
6: Hindi naman kinanlan gidya nga ang batudloan niya payaban na kay kikisara man na simo nga lalaki mo kabalo ka nga may mga bata ka. Hindi dapat kamo nga mga lalaki liwato niyo man yung batasan, hindi na kamo patudutudlo pa kay nga kami nga mga asawa gadigamo gapang laba pagkagab ibiba max pa. Tapos obligasyon pagid na namo niya nga anong pagid inyo batasan. Di ba la?
5: Teki gamba tata na. Nakita mo na isagi na mute ko man mo. Nalusot pa. Len, kabatik ato. Ako lang man tani ma-advise. Teki karoon mo niya kaya wala ko na mute. Teki nakigan patatanan. Basi may gusto ka pa yambal. Damuhaan na lang.
6: Hindi, pero katrapang Lena. Hindi kaya magpasugot na ikaw lang niya pero may amho niya na. Kaya nga, dapat hindi ilalaking nga mo amho na. Di ba lang, hindi ambot silingon niya. Nga kung responsable ka klase ng lalaki, kung naghahatag kaya budget sa imo asawa, pwede mo na yung itsapera ako na lang imo asawa or ano, na kaya yambal mo na siya. No. Maga muna, sagwa ko lambo patulog ah.
5: Chika, diba? Len, may wala na ko rin yambal na.
6: Dala ko yung balaki. Akong banay. Abis ka ko si Umo. Tuwa ito yung gagaya. Tutuod ginaya.
5: Puno. Ito yung banay. Puno. Kita mo ng machete. Isang kahoy pa lang. Ang mga panito sa banay. Ado panito yung krokodil ya. Para doon. Hindi na yan. Agay. Kusi ko. Gani, no? O, te, ang bali ni Ninong, oh. Oh, dalasa naman kami ng mga mabuhot ka mga bana ba?
6: Pre, kabalo ko yung mabuhot. Ay, muno ka nalang daya ka mga bata na si Kumari.
5: Itayo ang bandira ng mga mabait na mga bana.
6: Ipalipay, kikuguro, Uncle Bob, kung amuna dalon mo sa akon, Uncle, kag sexy di ba? Yuk ka.
5: Dalaan na katsara.
6: Gusto mo
5: nga bayo? Wala di ano.
6: Wala di
5: ano.
6: Wala di sa
5: ano.
6: Wow.
5: Gaan ta ka. Dalaan ta ka suin nga wala garter. Nahigot-higot pa bala nga doon short. Si Idritso di tayo nigot to.
6: Gaan ta ka tibak nga hilo na lang ganyan.
5: Gaan ta ka sitro nga bayo. Para doon sitros ka. Para balila. Uy! Wala gini kaliso-liso.
6: Ang bakit sa imo may lang yung itchatan mo na lang sa
5: iyo. Okay, kung dalaan ta ka doon malasitros ng mga sitro ng mga bayo, do prutas ka nga sitros, wala gini pag wala gini ba leso?
6: Bao! Dalaan ta ka kuha, ang tagal mga sapat.
5: Wala kaliso-liso.
6: Dalaan ta ka pabo, pero puro wala yan.
5: Tapos wala siya gaulok-ulok. Wala siya, kulok. Gamo siya, kulok-kulok-kulok-kulok-kulok-kulok-kulok-kulok-kulok-kulok.
6: Kulok-kulok-kulok-kulok-kulok-kulok-kulok-kulok. Amo nang dalon ko.
5: Then?
6: Ato sulod gani, oh.
5: Si Chris? May kung isa ka sandok, busog na na yan. Murigay nga ka slim sa iya kay... Kasi I'm slim shady, kasi I'm Muslim shady. Oh, the badness, the man, the
6: problema ko nga si Chris sa mong dalon da kay ano, pida ni sa
5: upida niya amo dapat ya kung magkanto ka sa mga party dapat mga pulo ka Chris ang dalon mo. Parang inyo sang high gidaya may bilin pa sa mga party, sa mga party da nang una gidya kakadula litson Shanghai sa Pilipino niya nga mga ano litson Shanghai kaya mo ginauna din wala na Shanghai wala litson di ba. Lechon Shanghai kay ko visa pagid isa pa na eh. Lechon Shanghai spaghetti do. Ambot pero do sila giring duwaya
6: fried chicken.
5: Oh na nan. Amo na ang tama ka pa fried bala ka tao. Kay ginakawya fried pork, fried chicken. Fried... Ikaw na. So Lina, kung nagpamati ikaw, ang balalangin mga bana, isa pa ka pa muya, okay, dapalang ka. Naman, so, kita mo na, kita mo na ng pikon-piko ng blasawa mo. Gibla, sapa bla. Sapa bla kay, lampusan ka karong, siya tingali ng muya, yo. Ikaw karong yung tipo, mabukal ulong ko bilang nagsuli ang paya. Shopping ng muya, yo. Pero tsak totoo ginambal ni Sexy D guys ha. Sa patutuod lang kalaw ay ginman. Kasakit na sa dunggan niya. Ang kapala mo yayaw no. May mga family kuya gani nga kilala no sa mga Luzon area. Wala gigidya ka bati biskin isa ka pa muyayaw ya. Kaya para sila do sumpa niya mo. No? Do mostly Manila yes mara kasi do ilan na niya tradisyon do dala na sa ila yang ano sa ila yang ngano ano yung nabasa mo man? Wala ako pumati di sa ako na.
6: Hindi pumati ko sa si Odilio nga sa Manila may tradisyon sila yan.
5: Hulo, grabe yun. Grabe yun. Grabe yun. Ano may tradisyon, be?
6: Tradisyon na sila nga. Hindi sila mangyayaw.
5: Sali ba? May araw ko na. Malaan mo ganyan kapalagpat. Tradisyon na sa ila, mga taga-Luzon, especially sa Manila, Metro Manila ang sirambal, takit, dako ang Manila, Metro Manila, ang ila na nga, tang, di ba? May tang, may ligin sila yung magtimpla sang tang, nga, no? Sila gusto sa iced tea, gusto na, tang, yun.
6: Bilog naman nila.
5: Oo, tang, yun. Tang, tang. Ano ba? Diba?
6: Ano?
5: Tang. Tang. Simbalong ng bingi balong. Pwede mo ba iral? Ito lang simbalong. Kaya wala lang pa. Hindi lang ito matamaan ba?
6: Hindi na ba?
5: Anyways, kailan ito katabi? Kung pila na nata? Alas 3:24 pa lang sa ngapon ha. Sa mga gusto na mag-comment sa ilang mga suggestion or mga opinion ha, ipabalaan nyo lang ko ha, kaya i-PM din no sa aton nga Bori gito. Oo na, na-shoutout ko na kuna bro, alright. Pero gusto yung gita bro ka vocal, i-shoutout ko no ang team G KP Jezreel Amar kag John Carlo Tutay and Lovelin Malinaw. Shoutouts from Kuya Gav Blake. Thank you. And digit malipat mga katropa ha, ara kami dara karon sang akon nga banda nga Six Strings Attached Band dira sa Silay no sa Infinity Bar karong adlaw karong gabi 9 PM. Okay, kita ra kita dito. Ba kami ara kay promote pa mga puli ka di
6: wala
5: chuy ara naman ang bata ko pa makapuli ka di bakli ko sa Dubai chuy choco naman grabe no grabe pagkagapon lang sana hindi kami nagbakal.

0: yung chicharon. Why Miss Lakata? Ano na ba yung bago doon? May Miss Lakata. Gito ko na ako. May mga tagoro. Gito. Tayo kami mga tag. May mga sponsor. May mga tag.
1: Uy, asa mga tropa ko doon sa sila, Yara. Karoon si Uncle Bob nyo sa Infinity, ha?
0: Mm.
1: Biskan wala ko katuin nyo. Kaya... sigurado kay Kuya nga, masatisfied ka mo yun sa EAF.
0: Oh, ay, ang napadilapan ko yung ladong ganya.
1: Sa lalaki?
0: Nasatisfied ko, wala. Yung ginadrill mo, babra.
1: Ew.
0: Tapos, tamarindo. No.
1: Siguro ko na ano ko.
0: Ha?
1: Ang nainitan ko, Gid.
0: Ang hig ko, ang dumansan ang laki.
1: What I mean is, pag-abot sa mga dududu, hindi ko kuya gusto yung malawayan ko. Promise.
0: Ah, putsun mo na lang sa sanggan ng plastic
1: to.
0: Ang gagawa ng bla.
1: Nga daw, ang buta nga mo ko na iyaang. Gusto na ko kaysa gagawa katingala. Makusa ko galingon ko.
0: Iba siya, hindi ilang yan. Miyara niya yung natawag na ma-arty. Kagi dyan sa amo na mo, nabawaan ka sa laway, nabawaan ka sa ano.
1: Doon ka sensitive lang yung ilong.
0: Oo, kasi sensitive lang yung sa ilong mo, Bino. Kaya do, dasi ka mapanmaw. Pero ako ya, kung ano gid man, ako ya, kanay kisaya, gininject ko na lang. Tapos at, ano man lang matabo, para na. Kung tando, amogi na lang yung gusto. Kado pabate. Pero di ba, ano ka nakaroon? Wala ka gachocholek. Wala ka mga... may mga ginatawag tayo nga foreplay, mga...
1: If I... gusto ko mag-foreplay, ako lang.
0: Ay, ah, okay.
1: Lang.
0: Di, one play lang, hindi nga apat. Ah, so gusto ya, do, gusto mo, ikaw lang do, siya ya. Tato, alam mo, chiti na.
1: Yes, do, tag si Benti nga manikin sa
0: no. Tapos tiklo, do, nagkatambal, lam, no.
1: Oo, buta nga, ako na, ah.
0: Ah, hello, MC mo pang ba? Turby. A turby? Anong turby? Turbo. Ang balik ko tani, turbo hibi. Ano na yung turby? Diba na? Bago na ang produkto. Para sa babae, turby.
1: Ano yun, no?
0: Grabe
1: sila
0: tayo produkto
1: para sa mga
0: kababae. Gabi. Ano? Tingin ka na? Pag abri, pre-abri tahan. Tingin ka na?
1: Mapuga mo na yung walang panty. Wala na yun.
0: Lubso, basa mo. Sige, papisweet na video yun. Actually, Arena Cox! Tapos ang bahana. Tapos ang bahana ka mo na. Arena! Si Ludon ta. Ay. Parental guidance sa dara. Ang programa na mo X-rated, normal lang, naguro nga mag-anubina kami de. Ano man?
1: Yes.
0: Siyempre, kaya ang programa na mo X-rated, medyo extraordinary yung mga topic ko, ah.
1: Pero mga joke-joke mo lang.
0: Mga joke-joke lang naman muna. Kanding lang ako. Isang cartoons ka na nakita, ya? Nga, kigmaw. Mga Tom and Jerry. Away sila. May mo ginayaw. Dumang mga amido ba lang matrenggolo. Anyway, siyempre na. Sa mga nagkapapuli dira, hinay lang kita sa dalanon kay basa, ha. No? Kay kabudlay. Ari pagid no ang na mga ari pagid miara pagid problem isa ko ka concern, no. Actually base naman niya sa pagmotor, 6CD, no? Katropa. Nang, kung kita mo lang nga basa ang dalan, hindi kaya ako kapadasig bang kami, no? Pero what I mean is, try to assess man ang imo motor, ha? Base ba lang motor mo yan, hindi gina-design para maghilay-hilay, hindi na lang gitpag-imo, ha? Kay, nagadamo, nagidang, ano, kamuti. Balong ang kamuti, ginatanong magali sa konkrito, kada sa mga, ano, no? Kaya, lang to, bala ang ginapos, permi sa mga kita ko, nagatala lambling. Tiupod mo pa mismo miga mo, mabangking ka muda. Tapos, kabalo ka naman nga scooter mo dala. Normally, pag wala ka proper technique, pag scooter, siyempre, away niya gabahar, kisa mapindota mo, magkarabkab niya isang guma, madanlog na iya.

0: totoo ng Dunlop niya. Sila sa misis siya. Taglain pa, makaigo ka mo sa iban ng motor. Natumba ka na, napatawag ka pa kay LTO, nakadamage ka pa, nagdalas to pambalairan mo. Mal, what if kung mga big bike itong nadalasa mo, tagpila ang bilis sinadaan. Mas mamurdoy ka gid, o diba? Amo na nga dapat, ibutang nyo gid sa lugar kung mag... kung doon nagkatulgid ang inyong kamot kay mapuga, insa-insakto nga pagpuga. Kay base bala karon sa kurbada kay para lang makuhaan ka picture nga gihilay-hilay gid, pero your motorcycle was not designed for motorcycle, okay? Amo siya lang natawag na one time nag-comment ko sa isa ka video. Amo nang balik na tawag nga, sometimes we have to use our brain, not our ego. No, okay, porket ako yam. Amin ko ya ko yung pinaka last permiso mo niya, kaya ako na kay nga na kabalo kang wala og gauna 6D. Aside sa hinay ko magpadlagan, namihan ko may maglandaw ng gauna, mga upon, mag-ina, wala na vlog.
1: Ay, hinay na to. Nidalagan mo.
0: Hinay to yun.
1: Na kami, harap pa lang kami sumag, ikaw at to ka na sa Cruz y Camates.
0: Hindi na sala. Kung inyo yung ano, ginsakyan kanding, tapos ako niya karoon niya kabayo nga pang racing. So normal, wala ginagihinay ah. So kanding, ano mo lang hindi, di ba? Para mo ang motor naman, what's design gidya to do speed? Actually, para sa tutod lang, maguba na yung big bike kung gadagan kahinay. Kigainit na yung mas... Ang amon dan, kamo na gani, educate you guys ha, amon na ganyan natawag nga, ang amon mga gasolina, high octane, mga high temperature, meaning, dasig mag-init, nga mga ano, kay tungod, para dasig tunaw, dasig gabuy ang kalayo, no? Amo na igailis kami mga spark plug, ng mga tagas-tagas, kay, nga kalayo, kay, the more kalayo, mas dasig ang buya. So, lain ang torque mimo. Kaya ako, bra, sa tuntod lang, 6D. Isang time nga gamiyo pa ko, no? Magpasilay ko. Ito, labuti ko sa kuras ya. Halin sa Amunda. Sa may Camilla South, pakadto silay. Ito, piling ko malabot. Gidyo man, Ariano, di ba? Nandung kala. Sige na mukha po, gamiyo. May ko, ulo ko doyo. Narang pulo ko doyo. Mulang ginipasa. Pero siyempre pag big bike kaya, just me you. Tagpila mo lang kapuga, ya, wala pa 30 minutes, ara ka na ya. So kalayog isang span, di ba? Kalayog isang diferensya. So muna gani nga, dapat talong kita. Kagang mga nag-ride man sa big bike, eh, nahalong man kita. Kasi mas dako, pag iyong responsibility, takay madasig aton motor. So there's a big chance pag dasig prone sa accident. Muna nga, medyo inainay man na kay in a matter of split seconds lang niya daan niya. 2 seconds lang siguro ya, tug may tumabok, kay igo gida yun niya. Basta sobra kadasi. Kaya ang one muna nga, 1-2 muna doon ka. 1-2, ato na sa. So 2 segundo, siya, isa lang nga kasegundo, 6D, dako, naging dyan nga epekto ya. Nga, sa isa lang kasegundo, kaping padasig ang lagan, 180, be. 150, 160. Ang 1 second mo na, ato na spunta. Kaya isa kapagpuga naman ang isa, gawa 100, ayun niya. Ito yung Mio. Sa fourth gear eh pala. Sa ikapat gear nga, fourth gear pala sa Mio, mo pa pag 80 mo. Sa mo niya, pag termira pala, ito yung hasta sa 6th kami nga kambya. Kaysa una nga kambya pala, 100 na lagan mo. Diba? Walang doon mo lang. Dasig dyan eh. So, ang mga halong kita. Lagi na kita mga supercharged, mga H2, Z1000, no? Mga ZXR10, ZXR600, yudi. Ay, yudi. Dumamu ito. Dumamuya yung mabutari mo. And syempre, no, Ari Drian, bali ni katropa, ang makabati goro sa inyo, Uncle Bob, kag 6D, makakadlaw gid. Very good, ginaya. Tsakto, ginaya nga pa rin. Amo na gani, para makabati sila, tunugin yung mga radyo. Kag mayo nga po, dagali kay Sir Erwin, kag Sir Andrew, kakute gali kay Sir Andrew sa personal, Uncle Bob, kag kasexy. Oh, paano na lang gali kung makita mo? Eh, abik! Makita niyo sexy day? Ang laway niyo, guru. Basa kita ang bayo. Basa.
1: Pag isang kolbab.
0: Ah, makita sexy day. Pag amunyo na yan.
1: Milani, masasabi ko sa'yo, Milani.
0: Ay, huwag masyera ang buhay niyo. Siya habi ko. Makita nyo ang si Sexy D, masira ang inyong bag gums.
1: Kita mo ang bungo ni Uncle Bob.
0: Bungo? Ah, pwede nagli ang bungo. Nangakaroon eh, bungo.
1: Sabihin niya sa iyo na nagsisimba kang may bulak sa ilong.
0: Di, sige, ano ba ang English sang bulak?
1: Flower.
0: Kuton. Kaya ano sa Tagalog ang kuton?
1: Bulak.
0: Kuton dun.
1: Kuton dun sa imo.
0: Kuton dun sa imo. Dumapatay ko na kadlaw sa mga batian mo na mo. Ano ang English ng bulak? Kuton. Yung bulak, bulak kasi sa Tagalog yun, yung bulak yung parang cotton nga. Ano sa English ang bulak? Cotton. Eh, ano naman sa Tagalog ang cotton?
1: Ate.
0: Kutonton. Ano?
1: Ngagado ko ang baboy maglakataw.
0: Ngagado ko ang baboy maglakat? Wala ko kabalo.
1: Nuya sa iyo, baboy. Iyan nanay mo.
0: Actually, bago gina nga joke to, gin-release
1: na
0: siya.
1: Hindi, nuwag na siya, pali.
0: Gin-release sa kagapon lang.
1: To the end, to the end.
0: Eh, dati ko lang nakikita mga grade 1 pa lang ko napatihan ko na naman. Hindi pala may unun ako. Ah, ay, kalabig-labig naman. Oh, ano
1: ba?
0: Wala kang kabalo nga, nag-joke in na, no? Lolo pa siyang lolo, siyang lolo ko.
2: Wala yan kasi oras.
0: Alright. Madamugi kasi naman sa talagang nagtutok na rin, no? Siyempre, ikaw po din yung Uncle Bob. Wala na kita sa oras. Alas 3.59 sa ngapon. Kita na naman kita kabuas. Same time, same person, no? Uncle Bob. A.K.A. Boy Turbo, A.K.A. Kabukal, Kaupod Z.
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sadya nga, hindi nyo gid malipat, ha?
0: Siyempre, diri lang sa inyong nga paboritong nga estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Excited.
0: Goodbye. Halong. X-rated.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: The Secrets of Health.
5: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
6: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
4: The Secrets of Health.
7: Southern Plus Gold.
6: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
7: Southern Plus Gold.
4: The Secrets of Health.
6: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto na ton sining mahlungan, which is ang problem sa mga surgery. Siling isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ton, yun na. Tungod siya sa ring omega-3.
7: Southern Plus Gold.
4: The Secrets of Health.
5: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
6: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
5: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
6: Yes, Sir Josil.
5: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
6: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
4: The Secrets of Health.
6: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
4: The Secrets of Health.
5: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
6: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sa ringa, Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
5: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
6: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
4: The Secrets of Health.
5: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo da sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
6: ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
2: Jose Amelia.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM.
3: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
2: XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna ng balita. Scholarship allowance ang nabaton na sa 417 ka Bacolodnon scholars sa Bacolod City Government Center kahapon ng adlaw, Setyembre 8. Naglapot na sa kapin 3.1 million pesos ang napadagtag na scholarship assistance nga nabaton sa tagsa ka mga scholar nga tag 7,500 pesos para sa school year 2024-2025. Sunod kay Mayor Greg Gasataya, nabahin nini sa suporta sa city government sa mga estudyante. Agud makabatayan sila sa ilang pagtuon kag makabulig man sa ilang mga panggastos sa pag-eskwela. Sunod pa kay Gasataya, basta available pa ang pondo, inatinguan sa city government na giliyon mahatag ang scholarship allowance sa mga scholars. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kwase Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.
5: Ipo

0: Me, it's me, Mommy G. Welcome na sa atong programa, Extra Drive. Alas 4, tuto pala sa isang gabi. And now, kitagid ang handang-handa na nga magpauli. Ang iba niya wala klase, good for you. And ang iba naman niya, hindi pa magpa, hindi pa magdiretso sa balay. Mga pinapi pa kuno That's good also. Sige, kung may suggestion na ko daha, parte sa inyo yung pagpangape. Okay? Welcome, kuhanay ka mo. Ni what? At ang programa Extra Drive, ang kaupagin ninyo sa kung ano man ang inabuhat ninyo, basta may panulungan ka mo. Ang mga nagabiyahe, dera, mga drivers naton, maski ano man ang inyong ginadala, dera, basta kaupod lang ang XFM, kagang Extra Drive, kaya nag-enjoy gindi sila sa ato niyang pag hatag sa ila, no? Sa mga energetic and entertaining mga songs. Kag syempre, dala na daang daw ala video, okay lang. Kahit tungod nga masamayan Manila, ano? Kag kabalo sila sa lyrics sa mga na-play naton dire. Well, speaking of kape, Ariana, intrada naton, ano? Kay man, kung kamuya, always on the go. Dapat may arasang coffee on the go. Pero hindi lang dapat coffee on the go. Dapat coffee with a glow. Amoyin na nga tagi sa itong gold coffee mix. Kay man, may aray ni sa glutathione and collagen. Subutin ingon, makasuporta ini ang klase sa kape para magka-radiant looking ang ato niyang skin. And can also give us an enjoyable energy boost para sa sininyang adlaw. Kung may plano ka mo karon sa gabi, nga active and alive pa ka mo sa gihapon. And also, sinasining na ang glutathione kag collagen nga added sa siniyang ingredients sa aton nga kape ang para sa aton nga beauty and wellness support. So, mag-inom sa Santon Gold Coffee Mix. Everybody likes it now! Kay man, hindi lamang yung yasiling nga kape nga na balang makahatag sa fulfillment kay nakatilaw ka mo, no? So, makape man ini para makahatag sa aton niya sang glow. Available ini abi sa mga butika malapit sa aton niya nga lugar. O hindi gani, malapit man ini. Dira sa may Lizarra Street, ano? Aba, sila gid ang maka. Bakal na dira sa ating Yes Health Wellness Center na hamtang sa may door number 46 Winko Building, Lizarra Street sa Bacolod. So stay right there mga katropa, kaga kita no ang saranggid nga mag istoryahan ay because may ara kita yas ang question para siniya nga adlaw. And ang question naton para sa aton niya, it's time, you know, gintiprano ko pa para at least makasabat mang kamodera. Ari ang aton niya ang question para sa it's time, you know. What's on your mind? Kung ipamangkot ka mo katropa. Sa imo ay han, may K kabala, no? Nga maglain ang buot kung hindi ka mahatagan sang maayong nga kabuhi sang imo ginikanan. Again, katropa, ang ato niya nga pamangkot para sa next time, you know, sa sininga hapon. Sa imo ay han, may K kabala nga maglain ang imo buot kung hindi ka mahatagan sang maayong nga kabuhi sang imo ginikanan. Nga man! Ina ang sarang ninyo nga masabat, mag-comment lang sa aton post, sa aton Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Basahon na ako nina before mag-end ang aton yung programa. Para may banuan taman, what's on your mind? Sama mo niya ang klase yas ang tupiko. You are listening to 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive. La chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera chera la chera ch

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong critique ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Mga katupa, exam.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hello, everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman kakondisyon. Very unique din nga kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni, pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening. Pati mental health kondisyon na sini apektado. Sige. Istorya nato nini diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Ang programa nga bagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo agud nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato nang aton sini nga mga kalawasan ug kuni kaayong lawas kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kun ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C Evergreen Herbal Capsule katimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Evergreen Coffee mix. May kape ka na. Protektado ka pa. O sige na, kito interesado man gani kung magtalakay sini. Kibisan ako gani daw na magkuhan kag daw pag-ol ang kuya kabati sa kamusin nga klase disorder o kung kondisyon. Nga kung sarihin ang anorexia nervosa, pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa concerned ini sila katama sa ilang weight body shape kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas kag ang mga ginainom nila nga sa sobra ka health conscious nabutang nila sa alang-alang ila sinikayong lawas.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Kung exercise ang pagambala, so sobra man ini sila mag-exercise, diri naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sang ila sininga weight. Gausar pa ni sila sa mga laxatives para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ila sini mga kinahon. Sus makahalamot na mga simptomas ini, pero may ka lang nagapanumdum sang pagkaon. Pero ang pagpanumdum mo bala kung ano nga pagkaon ang imo hindi kanon. Kag kung ano nga pagkaon, nga do halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon, kag do halos do hindi ka na gani magkaon, kay ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini, dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin, tested na niya. Halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric malunggay saluyot ang palaya with grass barley grass, mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa aton sining immune system. Sampat sila dira sunod sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ng mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa aton sining lawas. Ang saluyot no, hindi ka na magka problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya luwas sa vitamin C, the best manining a source ang calcium, phosphorus, folic and iron kag vitamin A. Of course vitamin B man. Ang wheatgrass good source man sang vitamin C. Ang barley grass unique maniniya kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa nga nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha anaw na ni sang vitamin C.
2: Edukasyon Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Wednesday night! 1 billion pesos. Yes, that's a total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD Marketing-2026-1917. Email Responsible Gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 0282-489568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Katropa sa Mayor Rowena Lopez Lizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
5: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa ato.

0: Free Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
1: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyan, isaga pala nung kapa ko sa premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one
12: sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Exciting!
16: Exciting!
17: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Win!

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag First Lady Liza Araneta Marcos ang magapadulong pa New Delhi, India agud magtambong sa ika-18 nga BRICS Summit sa katapusan sa semana. Si Marcos Jr. ang ginagda sa iya kapasidad bilang ASEAN Chair ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ang BRICS ang gitukod sa Brazil, Russia, India, kag China sa tung 2009. Kung sa diin ang South Africa ang nagupod man sa nagsunod nga tuig. Sa karon ang economic bloc sa BRICS ang nagalakip man sa Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran kag ang United Arab Emirates. Sunod sa opisyal sa DFA, may kagayunan si Marcos nga mapaathag ang mga prioridad sa ASEAN sa mga katapo sang BRICS. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kitsag kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
1: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: Live.
1: XFM time, it's now 5:12. Time check brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Pero sa atin yung mga katropa sa karuan nga naka-experyensya sa brownout tungod sa NGCP red alert, kag mayara sa mga manual load dropping sa ato diri pila ka mga area sa Bacolod City. Nasunod gid man ang time. Although nakita na no, kahit mayara sa mga possible nga affected feeders and time ang gid pagwa ang Negros Power. Apa, mayara naman iban, syempre kadamos sa mga hambal, may naghahambal gali, ano, nga ti sa San Uini, no, kay perwisyo na gid, kag wala gid bala sa katapusan, ang ginatawag a brownout, basi magtinaas pa gid, no, ang worry is, basi magtaas pa gid todo ang bill, man, adlaw-adlaw brownout, ay, may ganern, adlaw-adlaw brownout, kitaas ang bill, dapat manubo, pero check nato, ano, sa siniyang amulan, kung pila gid man ay, ang isa ka sa bill ninyo kung perme ka mo as in adlaw-adlaw na dala ka mo sa raffle sa ginatawag niya ng brownout. Kasi kahit wala ito sa bimingi mo, kahit tungod nga may ara gidman sa red alert ang ginatawag niya nga NGCP. So, balaan na na, no? Sa pila ka mga inadlaw or hindi gani, minulan. Baka kaluyan, hindi naman tani. Nga, inabalang mauntat na mga brownout, especially kung gabi. Okay na tani kung adlaw bala, kag tagpilala ka oras, isa, dua, or tatlo pa, bika oras, sa ganyan kung adlaw, apektado naman bi mga negosyante, ano? Kung gabi naman yung apektado ang mga household, silabi na kung may ara sa mga gagmay bala nga bata, baka kabudlay-budlay, geda. Kaga, may ginihinyo naman nga tikang, ano, may ginaduso na actually para yung masulbaran na ini ang pag always na lang red alert, no? Diriya sa aton sa Visayas, lakip na ang Bacolod City, no? Kag Negros Occidental as well. Anyway, may gipamangkot ako dira ano, sa ato niya yung Facebook page dito siya man, no? Kay it's all about ang status bala sa ginatawag ng mga pamilya sa karon kay tungod ya nga inang ang status ay estado sa ato niya nga kabuhi sa karon mahambal naton nga pigado gid ano mayara iba nga naghambal nga okay lang medyo pero kalabanan gid ya do ka pigado gid amo gina ang laban na ginahambal so ang aton subong gid pamangkot is kun bala ang mga katbataan subong no nga ina balang basip na makapamisar balang ay nga wala kuya yan nahatagan sa maayo ka nga kabuhi ano kag sang akon nga mga ginikanan so mo lang gusto naton nga mahibaluan may kay ba na no ikaw nga maglain ang imong buot kun indi ka mahatagan sang maayo nga kabuhi sa imo nga ginikanan may bandera nga tirga pa salamat ya kay tungod nga ginikanan nila ang naghatag yaya sang ila sang kabuhi the gift of life nga ginatawag apang mayara naman nga hindi malikawan nga oo nga wala gid ko ni nila yung gitagaan sa kamuni nga klase nga kabuhi na balang makaanugi ko bala makatilaw ko sa mga namit kapag kaon everyday no nang wala yung nagaantos wala nagapamublema especially kung balairan sa mga eskwenahan. Pero, ari ay, X time, you know, mga katropa. Let's try to isa-isahon, no? Ano gid bala ang common nga ginapaminsar sa halos kadabanan basta amuni ang tupiko. Kaag sa ato naman yung mga katropa dira, no? Nga para sa ilaya, do, hesitant sila yung mag-answer sa amusin yung klase sa question. Well, wala na sa problema. But, mas nami ya kun...
2: Uno ba? Aha. Gets mo din to. X time, you know. X time, you know.
1: Yes, X time, you know. No? Kung angot naman sa inabalang pag kakaroon ng bad feeling para sa imo yung ginikanan if they can give you a prosperous life, ka ginatawag. But then, sa halos kalabanan sa aton, no? Feeling bad para sa mga ginikanan naton, actually, it's not uncommon, no? May mga kabataan gid nga nga nagabatsa gaya nga wala gi kuya yan na naging manami bala no ang pangabuhi ko do always lang antos may iba naman dira gading yan nga nga amuni nga gila question nila nga amuni ang kabuhi na amuni nga ate prano pa kuya or na hubin pa kuya nagubra na kuya no para lang yan nga mahamak ma, ano ko makuha ko ang gusto ko hindi gani makaprovide para sa pamilya. Well again it's not uncommon especially kung wala sila nagka-provide sa mga kabataan sa ilang prosperous life. Pero, no, ang importante nga ma-recognize ang ining klase sang balatsyagon nga kung sa diin tunaan kung kisa sa nagkalain-lain nga mga factors including na ha ang intergenerational trauma, ang personal struggles, pati mga impact no sa ilay nga parenting style. It is essential man nga maintindihan yang ini ang mga klase sa emosyon valid niya and can be a part sa ginatawag man nga healing process. So dapat may arasang understanding and then acceptance as well para nga ma-heal no ang kung ano man nga lain buot nga nabatsyagan. And to cope sa sininga mga feelings dapat gina-consider gid no nga mag-reach out ikaw sa imong most trusted friend hinabalang kung maglainay naman kamo yung buot hindi siya manugi. Oo, as in friend gijaya bala trusted no or hindi gani sa mga trusted nyo man yung mga family members or hindi gani if you want you can seek professional help sa mga eskwelahan like sa guidance office no or hindi gani mag-find ka or mangita ka sang mentor nga maka-guide sa imo through your emotions. Remember okay lang na nga maglain ng buot para sa aton nga ginikanan galing kinahanglan man naton mag-seek support kay base bala sa ulihi laing nga klase sang dalan ang aton ya nga maagyan. Okay, para naman sa mga ginikanan ari ay it is our responsibility ano nga bilang isaya ka ginikanan mahatag naton ang manami no kag organize the klase sang pagpagbuhi sa aton nga mga kabataan pero kung kisa syempre hindi ya malikawan nga ikahusgid kita yang mga ginikanan maski duwa pa gani ang nag-obra sa sulod sang panimalay di pala kay man especially supong walang tawana no gagataas ang presyo sang gatunga kag nagamahal man ang mga balaklon kisa ginatipid-tipid na langgit sang ginikanan halusun nga makapangita man sang ilang aplete para makasulod sa obrahan kag para nga kagkahok or kagkamo no nga mga kabataan ang masuportahan man sa inyo nga pag-eskwela hindi na kumbaga again no it's not uncommon it is actually common nowadays kay kadamo na gid sa mga factors no unless ha damo gi kamo ya sang reserves no do ano lang do Bangko Sentral do Bangko Sentral ng Pilipinas lang yang inyo yung pamilya ya no kadamo kamo ya sang reserve anyway. Again, may mga ginikanan nga hindi gidya kaya, no? Nga matustusan, no? Ang kinahanglanon sang bilog nga mga pamilya, ilabi na sa mga kabataan. Pero sa mga rason nga saktuhan lang ang ilayaya nga income, no? Kag hindi mahatag sa mga kabataan ang isa ka manami nga kabuhi. Amoy na ang mga nagakalatabo or ari, actually ang mga factors nga kung sa diin posible nga matabo no sa mga kabataan nga inabalang hindi mahatagan sa nga maayo nga kabuhi sang ila ginikanan mayara iban no nga posible magapangita gid sila ya sang ila palangitan-an no para nga makabulig sa kinahanglanon sang pamilya parehas na lamang sa pagpakilimos no pagbaligya baligya sa mga ano na gani ng mga trapo no sa mga kabataan sa dalanon iba naman ya pwede or posible nga hindi sila makatapos sang ilay nga pag-eskwela kag hindi makayanan abi nga matustusan ina sang ilang nga mga ginikanan and may ara man iban nga posible ang ilang landas sa nasiling na no mapariwara ini sila kag sa ilang nga kabuhi kag kung hindi sila magabayan sa isakto, di amuin na, no? Ang iban nga mga factors na kung sa diin, ang mga kabataan will lead to those kind of reactions. So, hindi gani those kind of ways para yung makabulig or if not, maglain ang ilaya nga dalan. Anyway, posible man sa gihapon nga hindi inamatabo sa mga kabataan maski hindi sila mahatagan sa maayong nga kabuhi sa ilaginikanan kay nga basta maayo lang ang pag-guide sa mga kabataan kag pagpaitsindi sa ila kay maski simple lang ang handa sa lamesa, ang ila nga ginasuksok, no, ang mga gamit nila, simpleng-simple lang kag magabayan ini sila, no, samtang nagadako sila sa ila nga ginikanan, may it will lead also, no, sa pagsusumikap nga maski hikaho sila sa kabuhi, there are a lot of stories sa mga kabataan nga kung sa diin nakagraduate ini sila, nahatagan nila sa maayong nga kabuhi, hindi lamang ang ilayang mga kauturan, kundi pati na ang ilang nga ginikanan. So, amo na nasubong, ano, katropa, medyo galang inagidman ang ato niya nga palibot. Sa una, dako-dako ginang problema kay mga kabataan, no, nag-malnourish, hindi gani, ginapaubra na, even if minors. Subong niya, mga kabataan, nagpangita gid sa way, no, para yang mabuligan ang ilang pamilya, kag para nga patustusan man ang ilang kinahanglanon, kag ang ilang mga gusto. Okay, sige. So kung ako ya ha, pamangkuto ninyo, may kaba lang nga maglain ng buot kung hindi mahatagan sa maayo nga kabuhi sa imo ginikanan? Actually, wala. Wala ka sang cake para sa akon or wala ko ya cake, no? Kay tungod nga ginhimo man sang tanan sa akon ginikanan nga kami ang mahatagan lang, no? Makagraduate kami and it's already our decision, no? After graduation, kung anong himuon. Kay ti may mga kabataan nga di magpati. Hindi magpati sa ila ginikanan pagkatapos graduation mo, no? So, choices na sa mga kabataan. Pero, ang paghatag sa kabuhi kag paghatag sang dako nga effort sa amon yung mga kabataan para makatapos kami, no, kag bahala na kami sa amon niya yung life, pero even after nagbata, nagkaapo, still ara ang ilang yung suporta. So butsin mo, para sa akon, wala kuya kay nga maglain ang buot ko, anhon ta kun amo na ang mahatag sa aton. So try naton, no, nga bawion ina, no, ang ilang kabuhi sang una kag balusan sa karon sa katawhayan kay man kita ang ginpadako nga mangin maayo maski pigado. Napo ko sa explain. Alas 5:25 ang ato niya ka oras. Madahin lang sa gihapon diri sa Extra Drive. Kaupod si Mommy G sa 103.9 XFM Bacolod.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirming kapalawala sa mood, nagabantag kapalawala sa anxiety. Tilawi ang premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
3: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
3: ng Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang galang kati-kati.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
3: na all-in-one
2: sa presyo
3: magaan.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: ng butika.
1: Samphong Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingi dyan sa borsang Samphong Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka

0: Nota tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katrupa, excited!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Na XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Na XFM, kid?
4: Ay, nanyang music ah.
2: Na XFM, kid?
3: Ay,
4: pura ka lang music, magkatapos mugta ko, mayarap ka sa mga balita, blabas yung amin, bigit sa mga DJs na lakad.
1: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka, X ka, X. Simply,
2: may how kita ka?
1: Enjoy lang.
2: Na XFM, kid how?
5: Timo!
1: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM

0: live.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

6 o'clock na mga katropa. Pabilog, pabilog, pabilog na bala ang buwan. By the way, ang timesheet natin yung dulugin sa ito. Ang Santong Plus Gold. Ang Santong Plus Gold. Amo naman ni Ria Paris natin, ano? Every day, parang mahatagan kita sa healthier and brighter, no? Nga, paglawason. Daily wellness support ini ha for more active or for the more active you. Ayan. So dapat git nga magbakal sa ato niya nga Santong Plus Gold, mayara iniabi sa natural nga mga ingredients pareha sa lamang sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic and spirulina. Easy addition ini para sa ato niya nga daily routine. And syempre, ang ato niya nga mga kabataan nga hindi mahilig ya sa mga utan-utan, amuning manami kay pwede makatake sang Santong Plus Gold. Halal certified ini ha. Tubod siningon pwede ma sa atin yung mga katropa ng mga Muslims. Okay, so I guess this is the end na naman sang oras si Mommy G para makaupod ka mo. And hindi gin magkalipata na weekday sa alas 4 sang hapon tuto bala sa isang gabi ang atin yung extra drive. May na-learn gikita everyday. Hindi lamang gaya nga kaparehas naton or hindi gani kaupod naton ang mga music sa ato niyang live kundi pati na mga information nga saranga makadugang no sa ato niyang ihibalo adlaw-adlaw. Ilagit na nato ng ato niyang mga feelings parehas ang topic nato niya kaina. And hindi man magkalipat ka magbakal sa tanan ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated man hapos na lang gidinipang itaon sarang ka mo yung makabakal sa mga produkto sa mga Santong products, I mean, sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, the Generica Drugstores, and syempre, Rose Pharmacy, Sincere Drugstore, Scar Grace Pharmacy. You can also order ang ato niya ng mga Santol products from Yes to Health Incorporated online paagi sa paggamit sa inyong Shopee or TikTok account or maghapit sa ato nga Yes to Health Wellness Center sa my door number 46 Winko Building, Lizarra Street sa Bacolod. Ari paglilili na dutayan ko na lang malipatan ano kay namuno ko kaina ang full moon. Well, ang full moon is siniya yung September, not today, not tomorrow, but on September 27. Alas 12:49 ang aga ini ano, makitaan diri sa pungsod Pilipinas. And kabalubala kamong ang September full moon, traditionally it is known as the harvest moon because full moon is the closest sa ginatawag ng autumn equinox. Sometimes, ginatawag man ini nga corn moon. Okay? So, amoy na ang atin yung additional info. Amoy na gani nga dapat gin nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinigang mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.

0: subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: XFM 103.9 Wednesday.

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM Time, alas 11 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapanguna nga balita. Inaprubahan sa second reading isang Senate Bill number 2387 ukon ang hagna nga nagatuyong himuon nga 5 ka tuig ang termino sa mga barangay kag guest key officials. Bangod diri, ipaiway man ang natala ng barangay kag sangguniang kabataan elections ukon BSKE sa Nobyembre 2026. Nagpamatok sa pag-approve sang bill sanday Senators Vicente Soto III, Joel Villanueva, Kiko Pangilinan, Bam Aquino kag Risa Hontiveros. Pinabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong mata mag Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM
3: 103.9. Na XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blama yara kaya sa mga balita blama sa amin bigit sa mga DJs nila kag
6: wala sang konkreto nga sabat
7: wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X
6: simply
3: may how kita
6: enjoy lang
3: nga XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa
2: mga Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.
3: Department.

0: oras, mga katropa, alas 6:30 na sa gabi. Ngayong gabi, brown out na sa inyo. Ilang oras ganito eh? Dokoras? Dokoras, mga katropa, nga brown out. Pero diriya, ma-genseta na yung mga may ano lang daw, mga baterya ng ilang mga ano. O kung... May baterya ang ilang mga radyo? O, pwede gid, mga katropa. Pero sa mga wala, ti antos-antos sanay. Pamapamati lang daw sa inyo ang mga radyo nga may mga baterya. O sa mga cellphone show. Pangitaon nyo lang, 103.9, mga katropa. Si James King ang kopod nyo, sinigagabi. Sa mga drivers nato nyo, wala brownout. Dulo mo lang ang dalan. Sa mga katropa naton, mga ginalabian ko, ng mga syudad, kada gabi, talisay sila yung brown out. Sabi ko na doon basta gano'n magpulin ako, dulo, mga ilang katalan, hindi lang katira ng area. No? Well, nag-experience ang tanan ng kalabanan sa kinatawag nga rotating brownout. Scheduled brownout, mga katropa. Pero kita dire, huwag kayo mag-alala. Kaming bahala sa inyo, mga katropa. Sinayang gabi, kaupo nyo si katropang James King. And of course, well, para sa mga impormasyon, kagmabalita nga dapat nyo maibaluan. Kagmapamatihan, mga katropa. Talaga, kaya na siyempre nag-brownout, nag-logout. Ay, Chris, kinanglan ko sa ano. Nag-logout siya. Oh. Sige lang ha. Pagbalik ko lang, mga katropa. No? Yeah. Ang ini nga programa, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa, of course, aton mga produkto sang Yes to Health. No? Ang produkto nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, mga produkto nga makabulig para sa inyo ay kayang lawas. Makalikaw sa kagmabatuan ng mga balatian na makaprevent sa mga posible balatian nga magtubo sa imo katropa. Balatian o kung masakit. No? Basta at may kaupod nga pagdisiplina sa kaugalingon, may kaupod nga pag-ehersisyo, proper diet, and of course, ang aton nga mga food supplement. Kinanglan nyo na. Kinanglan nato ni nakatropa. Magbisita ka mo sa aton Yes to Health Store, Namtang sa May, Lezare Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Okay. Sige nga, sa liwat, katropa, iniang extra service. Kaupod si katropa, James Cake. Now sit back, relax, enjoy the show. Iniang extra service.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Here's the song brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: This portion is brought to you by Clear Skin. Hydrate, brighten, and glow up naturally. Mabakal sa mga Mercury Drugstore Outlets, TGP at Generica Nationwide.
5: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamaduod sa kanap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, niniandit ko kay My Glow Tax Technology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Mga katrupa, exciting!

0: Kathy Baba
1: sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service. Extra Service.
0: With James King.
2: Adi Baba, katropa, pito ka mga Pinoy boxers magapasakop sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Wow! Ang galing! Handa ng mga pito ka boxers, no? Nga magapasakop sa 2026 Asian Games, katropa, no? Pangunahan ni 2020 Summer Olympic Silver Medalist nga si Nashti Petesho. Dagduman nyo si Nashti Petesho, of course. No, kinabasa natin ng mga balita parte sa ila sa mga nagligad. Ngayon mga ginopdan nila or nagpasakop silang mga tournament, mga katropa. Philippine Boxing Team, Ubod Mike Kanday 2020 Olympic Flyweight Division Silver Medalist, si Carlo Paalam. 2020 Olympic Middleweight Division Bronze Medalist, nga si Yumir Marshall. Dumdaman niyo. 2024 Olympic Light Flyweight Bronze Medalist, si Ira Villegas. 2025 SEA Games 60 kilogram Bronze Medalist, Risa Pasuit. Kag 2023 SEA Games Welterweight Silver Medalist, Norlan Petesho, kag si Jumilando Ogaye, mga katropa. Well, suno sa Association of Boxing Alliance of the Philippines, no, kun ABAP, ang president kasi Marcos Manalo, no, tuyo sa ining grupo, katropa, grupo sa mga boksidor nga makakuha sa madamo nga mga gold medals. Base pa sa report, 16 katuig na nga wala sang may nakuha nga gold medal ang Philippine Boxing Team sa Asian Games, katropa. So 2010, sang uli nga nakakuha sang Pinoy boxer nga si Ray Saludar ang gold medal sa Asian Games 50 kilogram division sa Guangzhou, China. Pati kayo nun, ang Asian Games sa September 19, tub-tub October 4 sa Nagoya, Japan. Eddie, wow! Congratulations! Inangabahin sa aton nga programa, katropa, ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee. Ini nga mga produkto, mga kape, masustansya, makabulig sa imong ikaing lawas. Kag magapagwapa pa sa imo, labi na gid ang aton nga Santon Gold. Kag may glutathione kag collagen. Mahimo man mangina for purchase ang Santon Gold Coffee, katropa, sa aton nga Santon NXFM libo-libong papremyo. Ang last weekly draw naton September 18, meaning nga nabilin pa kita nga duha ka weekly draw ang tisang aton nga grand draw. Kung sa din sarang mo magdaog sang 50,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos, kagapulo ka mga consolation prizes nga 5,000 pesos. O, di bala, ang saya-saya! Katropa, si katropa James King, upod mo ano sa aton nga extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Mayong gabi!
0: Musika, istorya,
1: chika,
0: at iba pa
1: sa extra service.
0: Extra service!
1: Extra service!
0: With James King.
3: Like a small

0: Natupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Sister Pain.
6: Si Michelle Legali, isa ka sales lady, nakabatsyag ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagbinto. Sobragit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanamit. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
8: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game pa namit pagit na nga pagwapa pa. Mag-Santon Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag-Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag-Santon Gold Coffee ka na.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM News.
4: XFM time, 7:03, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Gipahog sang Iran ang Estados Unidos sang economic warfare kag nagpulupok sang advanced missile sa US warships sa diin ginpabutyag ang risgo sang padayon nga inaway. Sabado sang ginpalukpan sang US ang tatlo ka mga Iranian oil tankers. Nagbalot sang Iran na pinagi sa pagpulupok sang Qasem Bashir missile sa pila ka mga barko sang Estados Unidos. Ginatake man sang Iran-backed Houthi militia ang mga syudad sa Saudi Arabia sa diin nagkalasamaran ng 73. Ginsiradan gyapon sang Iran ang Strait of Hormuz bisan pa nga nagtingo ang US nga buksan ini. Nagpasalig ang Islamic Republic sa pag-announce ang bagong restricted zone sa Gulf sa masunod nga mga inadlaw. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Yanan sang libido sa lawas pag turbo dietary supplement para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
3: XFM News. FM News.
2: XFM
5: 103.9. Nga XFM kid how?
6: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
5: Nga XFM kid.
7: Inan yang music ah.
5: XFM kid.
6: Ay,
7: wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang may harap kayo sa mga balita blab sa mga amin bigay sa mga DJs nila kag
8: wala sang konkreto nga sabat
9: kag wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X simply
5: may how kita pa
9: enjoy lang
5: nga XFM kid how
3: Timo
2: XFM 103.9 James

0: at iba pa
1: sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
3: Mga katropa, 7:21 ang atong oras sa 103.9 XFM Bacolod. Oras ang ginadulong sa inyo sa Clear Skin. Ini ang aton nga hapon nga makabulig para maghamis, magputing imong kutis kay man na miara sang kojik, luta ka kojik kay makabulig para magguwapa ka katropa, no? Gusto mo ba magguwapa kapag end kag looking young? Well, try ang aton nga Clear Skin para sa imong sensitibo nga skin. Hoy, special nga balita mga katropa, sineng nga gabi. May isa ka, ano ba lang, no? May isa ka nut na ginatawag Taguwa Nut. Grabe pangalan sa ganun, no? No? Sang nut, no? Taguwa Nut, mga katropa, no? Ining Taguwa Nut, ya, pinasahin ni siya ka klase sa, ano, sang prutas actually, mga katropa, no? Ining Taguwa ni or Taguwa Nut. Akon mo na nga nat ni siya. Una, pwede mo nga kaon. Kung ibulad mo, gatig-a. Kita ya, kung mabulad kita, gahumok kita. Kapalang luya. Kata kung mabulad na, no? Iniakata, well, sabagi ni nat naman eh. Kung ibulad mo, gatig-a, mga nga tropa. My goodness, anong klase nga. Actually, mga katropa, yari-yay, no? Ang buta ko natinuan nyo na ng taguanat nga ginatawag nila, no? From mahumok ka prutas, no? Mahimo nga daw bato ang katigayan ni mga katropa, no? Ini ang aras sa sulod sa ginatawag nila nga taguanat. Tagwa, kung tagwa, tagwa guro. Na una daw jelly siya mga katropa sa paras para sa no sa para sa butong na para sa jog mga katropa. Bulan na daw jelly na siya mga katropa. No? Galing kung ibulad mo na siya, no? Sang mahulat-tulat ka pa. Ibulad mo na siya sang pila ka bulan mga katropa. Nagabag-o ang chemical structure sang siringa nut o tagwa nut na from jelly type to solid na mga katropa. Nga pwede mo kano daw daw i-carve, no? Pwede mo na siya i-carve. Daw marmol na ang katigaya mga katropa. Actually sa lugar nila mga katropa, no? Ginahimo siya nga daw burlonloy, ginahimo siya nga botones, ginahimo siya nga kulintas. Ina ang ginatawag nila nga tagwa nat mga katropa. Pero makaon ini, no? Makaon ini. Makaon ini kung ano pa tatong kung linghod pa bala mga katropa, no? So ang liquid may liquid phase na siya. Ang giningan nat nulliform mga katropa, no? Sa sulod sang actually ang sabor sini sweet, watery, daw ano, daw butong, daw lubi mga katropa kung lingot pa pala. No? Pagkaon ka tapos gusto mo itong sabaw, butangan mo lang. Bisan wala ka lamay, di ba? Namiyan ka mo na. Ako namiyan ko gina. No? So, may, and then daw gelatinous face man siya mga una, no, liquid phase tapos gelatinous phase na ini ang pagsugod na sang pagtiga mga katropa, no, pagtiga kag nagagulang na, no, do buko gid ya galing sa uliya, no, wala ang nyog jelly lang siya pero sa tagadugay gagulang siya gatiga nang iyang ano tiga nang iyang unod iniyag magtiga pagid siya katropa, no. So ang sa ang sulod sini from soft to jelly like texture tapos mahimo na siya nga daw solid, no, as in mahimo daw daw marmol na ma, pwede mo na siya i-carve mga katropa sa anuman nga design nga luyag mo. So, once mag-dry na siya kag mabulat siya mag-mature ginatawag nagdaw naga daw rock as hard do kasing tiga na siya, no, kasing tiga na siya sang rock mga katropa, no. So, pares pala sa mga ivory, no, sa mga sapat like ang tusk bala sa elepante, na ang horns sa rhinoceros na mo na siya mga katropa. Grabe, no, pero sunay makaon mo pa mga katropa. Pagtulon mo kung hindi mo nim papagwa sa sulod matiga. Hindi mo nikaunan mo jelly tapos magtiga nga daw bato. Pero ako makaunan mo kung hindi mo pagwawad bato ni yawa ka na pagwawad. joke lang pa yan. Pero ini again, grabe, you know, daw ang magic sa ano, magic sa mga sa palibot, sa mga bagay-bagay. Para sa atong palibot. Lang tawos ini, the magic fruit, huh? From jelly to stone, o kung na as hard as rock nga unod yung mga katropa. Prutas niya. Huh? At makita mo na sa mga puno, daw nyugman bala katropa, daw butong man. Hot, ha? Huh? Eh, special, no? 7.26 ang ato oras, katropa. Oras, ginadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Well, inyo sa yapon ko po si katropang James King, katropa, para sa ato nga extra service. Tandaan, ang mga produkto ang makabulig para sa inyo yung kayong lawas. Karoon, tapos nyo kaon. Inanglan mo sang, ano, sang food supplement makabulig para ma-improve ang imong digestion. Inangan ito nga Santon Gold Herbal Tea, katropa. Mga katropa naton, luyag magbakal sini, mag-try, magbisita sa aton Yes 12 store. Ukon magbakal online, ukon magkato sa mga drugstores nationwide, Mercury Drugstore, South Star, TGP Generica, Watson's, Rose Pharmacy, Drea, Negros Grace, Pinsir, kagiban pa mga local nga mga drugstore sa inyo nga mga lugar. Kini 103.9 XFM Bacolod.

Well, it's bye-bye time. 7:48 na natin oras, mga katropa. Oras kinatulog sa inyo sa Cess the Pain, kahit anong pain. But then again, mga katropa, ang mga produkto natin hindi magkalipat. Ha? Mga produkto sa Yes to Health, sa Rabakabulig, sa Iboy Kayang Lawas, damo na nagpapatood, damo na nag-testify kung ano ka-epektibo, katropa. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel Capsule, ang aton nga Ultimate Trio. Ang aton nga mga kape, masustansya, makapabulig sa imo, pagun ka, bilog adlaw, nami pamatsyag mo. Santon Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix kagang Santon Gold. Ang aton Turbo Dietary Supplement, pagun ka man, ma-enhance ang libido sa lawas. Ang Vision X Plus nga makabulig para magklarong imo pananawan. Bulig sa imo ang mata. Ang aton nga Santon Gold Herbal Tea, of course, makabulig para may proven digestion. Ag, Santon Plus Herbal Oil, ang mga abon naton, Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin. Salamat kay madamo katropa, buhas naman kita mag-ubdanay para sa dugang mga balita kag impormasyon, hindi magkalipat magtutok sa inyong katropa station 103.9. Manday naman ng edugay, katropang Troy Design Company sa programa nga Phone Pal. Ini si katropang James King, maing gabi, salamat mga katropa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM
3: The Secrets of Health.
4: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga to sa ringa na batyagan.
5: Sun Plus Gold.
6: Dari na masulod sa Sir Jose Lang Balungay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa niya ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa ringa lawas tungod sa nagarinlain ng mga baratian nga naangot dari. Ang Balungay, manggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo ganit Sir Josel nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ning aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ninyo sa aton sa ringa gland. Kaya kung nagpabilin yung mataas sa ning cortisol, nag-create sa oxidative stress na yaka-damage ng aton sa ringa cellula tungod sa ring free radicals. Kag ang ining oxidative stress nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
5: Sun Plus Gold.
6: Makuha nila Sir Josel ang benepiso sa Balungay kung nagatumar sila sa Sun Plus Gold Capsule. Isa sa sangkap sini amoni ang Balungay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josel kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kag iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josel mo, talagsa lang kakita mo isa nga makitaan mo sini, kag ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa Sun Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag mayara pa Sir Josel sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sang aton sa blood circulation.
5: Sun Plus Gold.
4: Pwede man aton ma-process ang balungga.

0: Kuya powder kag mangustin powder, may ara pagid ini sa ato sa nga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster do kayo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
1: Premium D3 coffee mix.
0: Sa suki nya mabuti ka kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kay available ni ato sa nga mga Yes to Health products.
1: The secrets of health.
0: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
1: The secrets of health.
0: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining guya gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacoji ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
1: The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa atong natulan. Pampagkaras ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa
6: kapatid. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Salon.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If
1: symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Exciting, bro!

0: T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
1: Pag-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. O operahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Samsung Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Samsung Plus Gold. Plus

0: are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sabi ko gani, kung malawi ginawa mo, kinakabakasyon ka 1 week.
2: Oh?
0: Oh, pilagali ka.
2: 1 week, man?
0: Ah, pilagali ako?
1: 2 days lang.
0: 2 days lang.
1: Sabi ko isa ka ano, kay...
0: sa 2 days mo na ang results ang imong pagpa-check up ano?
1: Check up sang?
0: Pag, di ba nagpa-pap smear ka?
1: Ay, gali nyo kuya pink card kuya.
0: Amo gani, nagpa-pap smear para ma-renew imo pink card. So anong result?
1: Ay, positive, ang negative.
0: Negative. Ha? Negative ba?
1: Oo.
0: La? Nag-aasagi kuya ba lang nga positive?
1: Mawad, matasin na pangabuyan.
0: Negative pa?
1: Yes.
0: Lag-expectar ko yung balang positive gigit dyan.
1: Sige lang.
0: Te okay gigit, negative ito.
1: Kung ikaw malaya magatag sa akong siyang positibo nga result siya.
0: Di ka nagkanto sa duha kadlaw? Sa di ka nagkanto sa duha kadlaw nga wala ka di?
1: Pimiro sa Kabangkalan.
0: Ah, nagkanto kay Rodel?
1: Yes. Lula kami nakita, Nay.
0: Hi, sino mo nakita?
1: Si Winston.
0: Sa din ka sa Kabangkalan nagkanto?
1: Sa CPSU.
0: May ano sa CPSU?
1: May MOA.
0: MOA man? Molo Beisha?
1: May contract signing.
0: Ah, ano bing meaning sa MOA? Wala labot sa Molo Beisha?
1: Madako.
0: Tama lang si Sir Noli nga ipabalik yung TM. Naglusob ka sa Kabangkalan nga may MOA. Tapos sa kabalo ko ng meaning sa MOA.
1: Siyempre, agreement eh.
0: Oh, sige, okay, okay. Let's say agreement ang letter A. Ang M.
1: Motivational. Hindi sa magparte.
0: Motivation of agreement. Ano na ako, no? Siguro, seryoso ka? Motivation of agreement? MOA?
1: Ha?
0: Motivation?
1: I think so.
0: Hindi mo na i-deserve. Baka mo na i-deserve. Ang malungo, gali si Sir Noli, gali.
1: Abay, da!
0: Sir Noli, nagkanto sa Kabangkalan, wala sa kabalo ng meaning sa MOA. Motivation of agreement?
1: Basta agreement. Hindi naman mag-lies, blah.
0: Wala po tao. May damagin picture ka man nga program gani. Ito, wala mo gito nabasahan meaning sa MOA. Akin, MOA lang totoo nakabutang.
1: Oo.
0: No, wala, no? MOA lang gito, no? Abbreviation lang gito, MOA, no?
1: Yung shortcut na lang.
0: Amo nagaling nga wala ka kabalo ko nung meaning gito sa MOA.
1: Ha?
0: Wala kabalo ko nung meaning sa MOA.
1: Mo, ano gani?
0: Mo, tin. Welcome to ng tanang XFM radio station nga naka-hook up na sa phone pa lang ang programa sa bilog ng NIR Kagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga Iloilo. Naka-tune in ka mo sa XFM Iloilo 100.7. Upod na si katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Correct. The birthday guru ni Chris nagligad adlaw, no?
1: Sa nagligad?
0: September man siya gali. Wow, naka... Nakabonus naman si Chris ba?
1: Wow, tiwala kita da.
0: Sana all. Sa Kabangkalan, XFM. Blackout until 11 p.m.
1: Te, wala sa program to eh.
0: Wala eh. Wala eh. Iti 11. Ano pa nang ilang nga mabatiya
1: sa ton? Pero happy ko nga nakita ko si ano, Pastor Winston.
0: Ah, nga man. Naikapan niya ka ay. Naikapan niya ka?
1: Siyempre.
0: Sa diin. Sa diin. Sa buli. Sa tubang.
1: Una-una sa tubang. So,
0: tapos?
1: Sa pagpuli naman sa buli.
0: Gapamuli masagali. Gapamuli.
1: Ipo sambala.
0: Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang...
1: Well...
0: Neil. Sa Kalibo, XFM 96.5. 96.5 yun man. Pumunta si katropang
1: Neil E.
0: Shamin. Katropang Shamin, sumungaton upod. Kag, mabatean man kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: Si Romel.
0: Correct. Sa Sagay, mabatean man kita sa 87.5. Kag sa television, makitaan man kita sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable EB Magalona, Silay, Victorias, Manaplaka, Disagay, Kagiskalante. Sa mga gusto mag-intra, tawag lang XFM Call and Text Line. Ah, may Antique pa gali. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya J.
0: Correct. XFM Call and Text Line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. May gabi sa mga taga Don Salvador Benedicto, Barangay Bunga, alin kay Bingbing, Talidong, Robe Calzado, Melvin Ortega, Leslie, mayong gabi, Robe Enzo, Jeneline Lisbug, Aisley Alinara, and Jerry Nases, Risa, Dio, Romano, mayang gabi, watching from Lower Balikaukau, Barangay Orong, Kabankalan City. Thank you so much. Oh, Christmas countdown, we've got
1: 106 days more to go.
0: Correct. We've got 106 days, 2 hours, and 27 minutes before Christmas evening. Advance Merry Christmas, mga katropa. Mabalik pa ang phone pal. Opod nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kap, si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
1: Tindog, tindog pa. Oh.

0: sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo na yari Fullman. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 7 minutes more to go before 10 in the evening, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Balik ka sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dofi lang ka.
0: Ginadolo nga sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwawagwapo. Mga kapi ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadolo man sa aton sa Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga rin. So prayer sa sari nga balatian.
0: Mabaka sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-intra, tawag na. XFM call and checks line.
1: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431. We've got a caller sa line number 2. Good evening!
2: Hello, Troy.
0: Hello! May gabi!
2: May gabi, ma'am.
0: Sino ni?
2: Si Rex nga ni Wailelo.
0: Buhi ka pa?
2: Troy, dugay naman ko ito. Huwag mo itong joy. Dahil lahat ko nga ito.
0: Ama na ganyan, mangkot kong buhi ka pa. Kaya nadugayan ka sa pagtawag de riliwat.
2: Di ano na? Troy, ito busy ko, Troy. Ano? Busy ko sa buong pamunyag kang tanong ko. Kaya felt yung init.
0: Oh, ilinim niyo.
1: Oh, pamatsyagaan ko yung balado. Hindi Christmas.
0: Dapat gulan-ulan na nino.
1: Basta bakulo dyan kasi giulan.
0: Ha?
1: Bakulod.
0: Wala lang gid.
1: Ah, kasi giulan kasi
0: gimabrag. Dito ko gina mo.
1: Kasi giman brown out.
0: Lapo to gani sinigaran. hindi El Nino gimanabi. Wala ka sprinkler. Wow, sprinkler. Wala ka na ano? Sprinkler ngalin bala sa suba. Tapos, amo nang imo nga gina, ano, ginabunyag sa imong farm.
1: Do ginabumba-bumba mo na. Huh?
0: Hindi, daw may makina na siya nga masuyop sa ano.
2: Tubi.
0: Sang, hindi ah.
1: Gets ko na.
0: Arang ginagina sa guys sa tutor.
1: Then, gets mo?
0: Teka na. Oh, tubig. Yung po niyan tubig. Tapos, amo na siya ang ano da yun. Ang daw, sprinkler gani ang daw maulan. Kaya para ang mga tanom, wet lang per me, wet.
1: Dapat wet
0: kinaiya. Wet. Yes, wet.
2: Wala, Troy. Wala, kuha mo na.
0: Nakatry ka na sang flower nga wet? Rex? Nakatilaw ka na sang flower nga nag-wet.
2: Wala ko man, Troy, nga flower nga wet.
0: Ako katilaw, kuya. hindi lang yung gani, wet na nga ako na tilawan.
1: Wet.
0: Hindi ah, rain gito yun.
1: para po sa posay mo, nakadapo na bala ang imo nga birds sa mga flower?

0: flower, dati, ninja po.
1: Ah. Wow!
2: Tano ba
0: siya? Ito, ganito, ganito, ganito lang.
1: Nalipat na kami, ano to gani? Ano to, sugin mo gani? Ah! Dumduman ko na. Nakatilaw siya tuod, pero may bana.
2: Ah!
1: Oo. Oh. At hindi to ya wet kag rain niya.
2: Oo, ah.
1: Gabusagak ito ya.
2: Want to storm.
1: False. False. Pero namitan man siya, pay. Rex, no?
2: Ato, Rex.
0: Ano naman ako yun, Atray?
1: Namit man kung may bana, no? Namit ang may bana, no?
0: Namit, bad, namit, ano? Pero pagin pong single sa tani.
1: Oh, shit. Eh?
0: Ito may bana. Wala.
2: At least atilawan mo, ah.
1: Hmm. Ganun kayo ulihi, naman na balaan may bana. Kay ginlip mo man sa iya mo. Pero nagtilawan na, higit ka mo to, Rex, no?
0: Oy.
1: Kapilagane, kapilagane.
0: Bata mo, isa ka bulan, isa ma lang sa ti. 1 year kami, ti dosi man, dosi man ka.
1: Ah, gamon na, gamon.
2: Sa,
1: gamon na, Rex, o?
0: Oh, grabe ko doon, hala.
2: Yan, ano makalaya mo niyo?
0: Ito kachuri.
2: Sobra pa sa kachuri.
1: Gamon
2: na. Okay naman niyo.
0: Ano mo ito yung patrong tubo.
1: Pero wala ka nagliwat, no? Kay bad na iya, hindi na iya maayo. Galing kay ti, ikaw ya, maayo imo ya nga ano. Pag tatar sa iya, kaya kaya kabalo ya nga tike na siya galing. Oo.
0: Kay ti, ako na lang, pero ako na lang, kumbaga ako na lang sa iway, kay ti, sudiro ko yung.
1: Oo. Kag, ikaw eh, lalaki ka man, wala perdihon. Pero ang lalaki naman, kung mag-gugma naman sing tutuod, dugay-dugay man na makamove on.
0: Dugay man ah. Dugay naman to try, tinti.
1: Bisan makamove on ka pa, bisan makamove on ka pa Japon, or makamove on ka gidman, mariminis mong mga Japon nagliligad.
2: Oo ah. Di ba lama? Masulog yun ay Japon, si mo paminsaro niya.
1: Makambal ka gid nga, kanamit gid siya kay Mama Mia. Kada makambal ka, Mama Mia. Here we go again.
2: Mama Mia.
1: Sa subong single ka pa Japon.
0: Good.
1: Hindi,
0: mabiyad na subong, matugnaw na.
1: Ah, hindi
0: nga lang natin to, ya.
1: Hindi ka subong, hindi ka subong kabatsyag sing tugnaw, mapaang yun dyan.
0: Pwede kayo init.
1: Hindi mo mapanimahuan ang ano, ang Disyembre, bala? Nga, December nga, ano, bala? Nga season.
2: Kay, ang katugnaw sang December.
1: Oo, oh, kay kapaang. Kapaang
0: yun. Amo na, bro. Kapaang, tapos, pirmi man sa diregas, lilo ka burnout, bago lang yung siga.
1: Kapaang, pagkatapos, imo upod, nagakangkaang.
2: Ang iya sa kang gabarakang.
1: Pero chakto yung mani nga Burman, subong. Kaya nga, ha? Ang aton suga, Christmas light na.
2: Oo, timprano pa.
1: Pag beer pa lang gidiya, gaigpat-igpat na gidiya, gaigpat ang sa Negros, gaigpat ang sa Panay. Nagaigpat to sa may Cebu, sige maras pagid. Ay, maan ka dyan. Tapos kamahal-mahal sang balaydan kang kurinti.
2: Dasa nang balgani nila, pati sa si Kihor, gaamuman.
1: Good.
2: Eh? Eh?
1: Daw hindi, manta sini makapa-electric fan sa aton sakang magamuni man.
2: Practice ka na nga daan sa ginatawag ka huyo-puyo.
1: Ayawan pa naman ako ka sapong sa ngakon nga itlog, pero hindi pero hindi ka dyan mahanginan niya iya. Dumadayo na lang gini nga ma-earn niya. Ikaw Rex, may earn niya ka wala?
0: Wala ko eh.
1: Ah, wala. Ikaw Dol?
2: Wala ah.
1: Ah, kaya prostate na yung muya.
2: Kaya ba saan doktor? Paano ka
1: doktor
2: mag...
1: Man.
2: Doktor!
1: No, klaro ganyan. Ambal sa doktor ko na.
2: Ang mga sa doktor, paano ka maka-earn niya kay daw iya malala kapugong itlog?
1: So, hindi ah. Hindi ah, daw iya niya kamanok, galing kay bangian lang.
2: Ang isa 45 days, ang isa Bisaya.
1: Ang iya resulta katsuri. Imo Rex, amo man na Rex. Hindi, bangian man imo itlog, Rex.
0: Hindi, pantay lang kuro, pre.
1: Ay, ti abnormal ka eh. Abnormal ka na kung magpantay, di ba, Dol?
2: Oo. Oh.
1: Ang normal ya bangian.
2: Bangian gina iya.
1: Oo, oh, hindi parihos.
2: Pero kung gusto mo nga pantay yun, ta pwede ma.
1: O da, di ba laki timbango na mo? Timbango na mo din ang din-din sa wala akong sa toong bugat.
2: Bugat.
1: Oh. Wala mo pa na matry mo? Natry ko na bala, Rex. Rex, oh. Natry ko na ginatimbang akong itlog.
2: Pero ba, to, may timbangan yun man sa itlog, ah?
1: Hindi, ah. Ah, ako pagpamedikal ko, ginamo ginayo.
2: Aba?
1: Oo. Ginapitik-pitik pag ano. agay. Sige, hapa. Ganon. Namuot ka man, Rex?
0: Oo.
1: Kaya ipakadlaw ka lang namon, ah. Kahit siyempre, mabudlay man nga daan kung ano mo. Mabudlay man nga daan kung wala ka kahagugma. Sa pila na katuigan nga wala ka kahagugma, Rex?
0: 22, 23, 24
2: 4 years?
1: Ah, 4 years?
2: Di ano ka kinamot ka lang?
0: Ano, depende.
1: Ma? May ano man, may kasagingan man.
2: Kinabuhaan mo lang ang ano, ang lawas kasaging.
1: Nabalaan talaga na kung makita talaga kung damo na scratch ang iya. Damo pinalian bala. Oh, kay nagkalapilas so gali iya sa ano sa saging. Te. Wala gid. Damo. Ito nag-text sa imo last time balambal mo ang update mo.
0: Kuden.
1: Update mo sa amo nagligad ambal mo may nag-text na.
2: Wala ito sa minapilian sila nga.
0: Ay, may ara to, may mga ano to po, manabalan mo, mga sabit sila, may mga bana, sila yung nanggawag ko, baka lang sabat, nagbalaan niyo ko sa bana niya nga, tawag di sawa po.
1: Lalagsun ka gigaliya sa may, ano, may mga bana na mga babae.
2: Di, kung ako,
1: ikaw ang tirador sa may mga bana.
2: Kung ako sa imo, paya lang ang baya, iya!
1: Amo man!
0: Tinga lang ang ito, yun, mga puro single mama.
1: Hindi, amo ginaiya, may ara gidya tao, yan ang swerte
0: niya. Okay lang single mama niya.
1: Hindi, actually, may tao ginaiya kung swerte, para sa bala kay Dulpo, ang iyang swerte. Ano man, same man siya ang edad. Amo to si Nanay, ano to gani?
2: Nanay Rose.
1: Oo, para kay Nanay Rose, para sila edad. Oh. Type na type siya Nanay Rose, baton sa Nanay Rose, biskan agisa. Naamo na, bala, ng paswerte-swerte, kaga, para sa imo, ang maka-type sa imo, biskan tingog lang batian niya si imo, amo nang may mga banang ang mga uyab.
2: Man.
1: Pero sa dalalayon eh, Migurex, makakita aginiya sing ano ya, sing babae nga single mom nga way gidya. May bata pero
0: wala na sabit
1: ho.
0: Okay lang pre, as pang gustandang harap ang programa mo, hindi ka mumulira sa
1: Diyo. Sa bagay. Kung ang problema mo naman galing sa mga single mom, kay ti, may mga single mom man nga nagapangayo Japon sustento sa tatay sang ilang bata.
0: Hindi,
1: problemahon mo gina sa dalalayon. Kaya kung kaisang adaan ang tatay, nakahidlaw ginaya sa alagyan sang bata.
0: Dipindi naman sa bayo, Guru Troy.
1: Di ba, Dol?
2: Apro ko na ako, daskan ko lang ang daskan. Ilawan pala sayahan.
1: Sa bagay, may point ka man, depende man sa babae. Kung wala na gidya, wala na ginaya.
2: Oo eh.
0: Kung ito pala, gininto ka na niya, mapahinto ka pala.
1: Oo man, oo. Pero ti, siyempre, ang may kanta gani nga, first love never dies, kung ano mo? No? No?
2: Depende man na.
0: Parang kanta, Troy nga, parang isang kanta nga, dahil sa pag-ibig, dalawa kami sa puso.
1: Oo, nang dahil sa pag-ibig. Natutumatiis Nang hindi di amo niyo niyo. Nang dahil sa pag-ibig natutong mag-iis. Nang dahil sa pag-ibig nawasak mo ang puso ko. Ganon. Ano nang tuno, no? Giliwat na, giliwat na.
2: Ang dahil sa pag-ibig.
1: Natutong magtiis.
2: Magtiis.
1: Nang dahil sa pag-ibig.
2: Natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig. Nagsigi. Ginalang gisi matris.
1: So, muna yung mo i-request, yung mo team song sa mga galingon. Nang dahil sa pag-ibig. Oh.
0: Kaya nauna kan nakanta ko na sa video kaya kan islado ko na mo.
2: Kanta habi, kanta habi.
1: Sige be, kung chanto
2: yung
1: manis, sige
2: be. Sige, lang.
0: Sige, Troy, sige. Cross lang, chorus lang, Troy.
2: Okay, ah.
0: Sorry, likoy, napabayaan.
1: Na, amugin na siya, amugin na siya.
0: Ikay, ibigin ko. Tanging sa'yo lang, umikot puso ang bundok kong ito. Nahihirapan man ako dahil dalawa kami mahal mo. Palakang sumbat maririnig mo lang sa labi ko.
2: Dahil sa pag-ibig natutong magtiis.
0: Dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang puso kong ito. Di umakasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Dahil sa pag-ibig sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Dahil sa pag-ibig umiiyak ngayon ang puso ko.
2: Is libre lang yung mga team song kaya muna gali ka pinalagas-lagas ka sa may mga banabers kay amo na team song mo.
1: Ari, oh, si Totsi Gibara. Ay, kanami sila isang kanta yung request niya. Oh, sige na, while ga-intro pa, i-plug mo number ka pangita kasing ano, sing kagugma mo. Go!
0: Ari, number ko sa mga babae nga mabuot na okay lang yung bata basta wala lang bana. 0930-1607-202 liwat 0930-1607-202
1: siya pa?
0: 0930-1607-202
1: Salamat Rex, bye!
2: Salamat kid!

0: radio-broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
4: Kape na may natural energy booster. Sanzone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: 28 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Namit ang lemon daw may power ko subong.
1: Ba? Power Ranger.
0: Dahil lang gidigrita na nga daan ang mga taga Barangay Colonia Divina, no? Salamat gid sa invitation. Nagikan sa kay Barangay Kapitan Renato si Andong. Isa kita sa mga judge para sa ilang marang booth contest para sa ilang palaabuton nga marang festival 2026.
1: Pataom-taom booth ni Green, no?
0: Yes. Tapos to sa ano bala nga XFM ang isa sa mga
1: hurado
0: board of director. Hindi kali, board of decorator.
1: Kaya makon mo na.
0: Kita to yung manami pa rin sa booth.
1: Correct. Maging Janice hurado ikaw.
0: Salamat gid ha. Salamat gid na. Pisar gid bala ni Kapitan Renato Andong ang XFM Sagay. Thank you gid kap. Sa kadugayon ko din sa Sagay daw, ikaw palang gid ang kapitan nga nag-invitar sa akon nga ma-judge sa imong kapistahan.
1: Eh, ang sa ano lang bala?
0: Makon mo, pila na ko di katuig nga nakabalik naman. Nabutan ta mga isa na man ka dekada. Pero sugod sang nag-XFM na ko, naka 1 year na kita dere. Mm-hmm. May ara na nag-invitar sa aton nga ma-judge na ta.
1: Gani man.
0: Lain gimanggali ang XFM, no?
1: Dasang sina sang judge, MC naman.
0: Hindi na ko na yan. Apoy kapoy na bala na obra.
1: O bisa mag-judge ka bala ka kapoy man ay.
0: Pero at least yung pungko lang ka mamati.
1: Mapungko ka mamati gani. Pero ayawan ka man na pili kundi end ang pinakataho.
0: Gani. Pero mag-MC ka, ikaw nga daan ng master of ceremony.
1: Sa bagay.
0: Ayawan ka kita iya pa ano ya.
1: Paliti.
0: Pero amo na bala nagbuhi sa akon during that time sang garadyo kita. Pero tapos may gagmay atong sildo. Nagko ang network pero may gagmay pa silduhon.
1: Isang sa dito man tabala sa Iloilo kaya mo man to nagbuhi sa.
0: Oo, MC-MC no, hosting no. Mm-hmm. Tapos pagkagabi makulboy pa gid.
1: Oy, akong gabi ka pang upload.
0: Call center boy bala, call boy.
1: Ano mga kapsula ba?
0: Nga makasaka lang ang muguro sa paraiso sa Iloilo. Makita nyo pa na itong akong picture na nag-perform ko.
1: Sa ngunod sa kuiba ka man. Nagtayo ka galing.
0: Oo, no, paraiso kuya. May ato pa ko itong picture.
1: Ba?
0: Nga-saot ko sa ano na bala?
1: Pole dancing.
0: Sa tubo bala.
1: Pole dancing gani?
0: Oo. May ato pa ko na itong picture.
1: Ba?
0: Wala ka itong kasaka ako.
1: Masi to buto kang nawasan.
0: Ano gid ba nga tubo galing imo nga ibutang imo na yung kadlawan ang tubo ka nawasa haw? Kaya ano nga tubo gusto mo haw?
1: May lain kung nawasa ang ginasautan mo haw?
0: Ha?
1: May lain daw.
0: Tikido ka pares-pares lang kadako. Ano daw mga mo, hindi sila kadako. Galing ito, brown lang isa.
1: Correct. Ano wala inadamutan natin ngayon?
0: Para sa masana, kag-healthy nga pananawan, hindi ka magduwa-duwa, tumarka mo Vision X Plus.
1: Gagara man ang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Bahala mo sa Mercury Drug Stores, Southside Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ay, dahil lang yun, may nagsunggod na di bala sa akon.
1: Nga aman.
0: Nambalya, blacklisted na ko, Troy, sa inyo programa.
1: Nga aman.
0: Nga wala, na. Nga wala mo na ginabasa, message ko kagabi. Dahil lang yun, ha? Troy, di, huwag lang basa sa text. Oy! Taga Colombia pa naman ni.
1: Eh. Wow!
0: Si ano ah, si Merlin Ponce sang Colombia niya, hindi Colonia.
1: Colombia.
0: Colombia. Saan din ang Colombia man? Colonia guro ni?
1: Part of ano guro eh? Sang Europe?
0: United States.
1: Part sang Europe.
0: Ay, Europe. Colombia. Sige. Wala man ah, hindi ko lang gitgaling mabasahan bay. Kay may ginalantaw po di sa ano, sa FB Live tapos sa ano pa sa cellphone
1: pag hindi ka mo mag

0: sa tunga pa. Ano imo version?
1: May ulo sa babaw, may ulo sa dalum, pirmi lang nagabusong.
0: Kuha Japon. Dial ka mo XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe 0915-831-1431. 0915-831-1431. Namada mo balaga pinangita sa imo
1: nga
0: sang wala kadwa ka gabi.
1: Wala kagabi.
0: Ari o si Edison Torres, sa balaga yung gabi Sir Troy kag Dolpy. Muling nagbabalik si Sir Dolpy.
1: Wow, salamat gid sa nagapangita sa.
0: Tapos si Mary man din nag-comment. Ay, ara nagali Troy upod mo nga ano, cosplayer.
1: Cosplayer.
0: Makita mo ba sa SM City bala kada weekend? May naga-costume-costume da sa mga ano bla? May mga costume-costume da mga kabataan galagaw-lagaw.
1: Ah, weekend, okay ho.
0: Na, cosplay na ang tawag sila.
1: Costume play, gano'n namin.
0: Ano, tigulang na daw, lagi dyan ga-update tao.
1: Sige lang pala kay ma-costume-costuman ko.
0: Amo na gani nga cosplayer, tawag sa imo kay gabi-gabi, ga-costume-costume ka.
1: Amo na gani.
0: Subong sinoy mo itsura kay daw, mayara ka naman alom sa guya.
1: Si Malu.
0: Malu? Got? Maluhod? Sino kaya nagbulos gani kay Katropang Kati?
1: Si Katropang Joy.
0: Oh, lodo, paras kami tsura Katropang Joy.
1: Oo, oh, tungkol sa nga ako na alo. Alo, yun ka sino nga duwa, Katropang Joy.
0: Kaya kay Ayra.
1: Katropang Ayra.
0: Nailog-ilog mo si Joy. Crush mo si Joy?
1: Pwede.
0: Oo, oh, no? Ano kay Katropang Joy, gimana ako kay Nora?
1: Kay Nora, bi daw di Rio.
0: Ate kay Bilma, eh?
1: Wala mo na i-alo mo si Bilma.
0: Wala ka malo. Nakita mo tan lawas si Bilma. Ako na hindi mo mag-iambal nga.
1: Gani.
0: Nga, wala may alo si Bilma. Kita mo tan lawas si Bilma. Nakakabalo sa may punta-punta to yan. Ako
1: gapate ka na nga.
0: Nga?
1: Kung may alom, kuno sa bibig, may lapos sa dalom.
0: Ha? Amo na.
1: Kuno man.
0: Amo na galing ibutangan mong imo nga alom sa bong imo bibig.
1: Kay may lapos gid man.
0: Tuod. Sino na sino ang imo na kita nga may alom di sa baba sa bibig nga may lapos?
1: Basta.
0: Hmm.
1: Isa sa mga laki ko man sa una.
0: Yung musisi mo gid gali kay nakita mong lapos.
1: Ala. Nang tuod gid magali ang banila nga kung may alom ka sa bibig, may alom.
0: Tingi, paano mo nakita nga may ara man sa alom sa lapos, gimbusisi mo?
1: Kung ikaw man bimagsigi, ungad-ungad. Ano na makitan?
0: Ay, kamuklat, gali mo mata. Abi kong kapi yung.
1: Ginamuklat ko niya.
0: Tinga nga, paglanda ko sa CCTV, gina, nagkaon ka sa hatong ng kapi yung matao.
1: Uh-huh.
0: Kita ko CCTV gina, kakaon ka hatong ng kapi yung matao.
1: Tinga, lakong pagina nga, may nagapanitsit. Wala lang ko na mind.
0: Oh, gatuyo-tuyo, biyatiin, kakaon-kaon sa hotdog. Naman ko lang, grabe, luidlo si Agi ba? Pila-pila yung kaon sa sandwich sa may hotdog, putlong pa na. Tapos nagpabakal ko sa yaman ko, bakli ko liwat, hotdog, bakli ko sa, ano, sa Angel's Burger. Ba, burger man na yung ginbakal, tuod yung man sa akon.
1: Sa unihiya man lang ginbutang yung nang
0: kaya pag islang ko na lang pangalan may wag yun obra ko na lang
1: Angel sa to.
0: Hotdog yun pero film mo hindi ginakaon ka hotdog ba kita ko sa CCTV doon ang film mo ganyan doon ang
1: sa bagay
0: ang mga ginapaborito mo gid manaw namit yun ang hotdog sa ano
1: ang ilang na footlong
0: no.
1: Oo
0: namitan ka
1: daw juicy nga ano ba yun?
0: Crunchy ay daw gina-imagine mo gina daw mga amuman galing kay daw luya lang
1: kwan lang git lapsi lang git lang to blang color sa putlong bakit daw kalapsi
0: o ti kung

0: mo na bi itcha mag-deliver, hindi ka manglapse. Amo nang kaplang lapsi kay ko mag-deliver gani. Ignay siya isa na sila para madasing ubras ng tao.
1: Pero dayaw ko ba lang sa taga Angel's Burger mo?
0: Nga man.
1: Kay burger lang kaya nga akong kin-request siya. Sa kuday, isa ka-order nga burger. Ang inatagay sa ako niya, cheeseburger. Hindi na niya akong salaya.
0: Ano to? Kay may nag-message siya ako, no? Si, ano Sir, si Sir Julio Subang, oh. Chorizo man to kunugin kaon mo kay ina. Ambal ni

0: Siyempre muna, may cheese na, may araman nga burger lang
1: gin. Ang nagani, nagambal lang gin ko sa plain burger, isa quarter. Sila, ang gulo na pamatian niya. At yung wala na ako nagreklamo. Eh,
0: wala ka man bala bawal sa mga pagkaon.
1: Gani.
0: Oo.
1: Doon kayo kung nireklamo mo, takaw na lutuan niya naman kaliwa.
0: Oo, oh, charge sa iya yan.
1: Charge man to sa iya.
0: Si, bayaran mo na lang, kay maluoy ka man sa ano, imo pang chicks, o te, balangi Julius,
1: ano ko no?
0: Chicks burger ako niya.
1: Chicks burger mo? Ako niya, no? Hindi ka mamangkot.
0: Ano, boy?
1: Sex burger.
0: Pwede ko makuha number mo ba? Biskan hindi gwapo ba sa buhat lang gitro, salamat kapag ita sa dial ka mo ah, mga amon nga XFM call and text line dial.
1: Yes.
0: Dali lang gitro, balang akong ara kagagamay akong color, gabi na mudahan mo color ko sa alas 12 mo
1: at hindi na kumintra.
0: Ano naman, ginabantayan nila ang ano, ang sungad mo kung ano ang gagululuwa.
1: Ambot,
0: Nagkakalingaw sila kung doha tayo mag-isoryana, bisang wala color, okay lang kung nuyan mo. Kagabi tutuod. At doha kagabi nga ako lang isa, damudamo ko yung color yan.
1: Wow.
0: As in, anong may ara sa imo man? Nga nga, adlukan sila kung manawag, manawag kung ara ka.
1: Masa yung pagabigaw.
0: nagapinanawag si Ninya. Si Grace. Si Grace magiging...
1: Oh, nabuhi. Si Grace?
0: Nabuhi siya. Si Grace magiging patigayan ko siya nga taga-Kapis man. Lapitanay sila nga duwa. Atong mangingisda. Damdaman mo mangingisda ang color ta. Yung patigayon ko sa kay Grace.
1: Oh!
0: Makit-anay ko no sila.
1: Ate, mabingwitan ka gida.
0: Tapos si Ninya, yung sikto ko gida si Ninya. Sorry, anay kami Ninya to sa Kabankalan. Ti, di ba... Nagnubihanay na ako sa ni Wakuwako. Kay pakilala yan ako no si Wakuwako kuno mo.
1: Te.
0: Pakilala yan na si Wakuwako sa iyang family sa December daw. Tiambal ko, gipamangkot ko siya. Nga ang ipakilala mo gid ano nakita mo kay Wakuwako nga naka-decide kay pakilala mo or introduce mo sa imong family. Sincere ko no si Wakuwako na tapos ging galing ko pagid sa ging galing. Kasi nga, iwamang ko to sa tikabalo na si Wakuwako nga hindi ka makalakat. Ginako iya sa akon nga wala iya pamahambal ko nung hindi sa... Wala iya pamahambal kay Wakuwako nga hindi siya makalakat. Tigin sikto ko man siya, pero kabalo ka magsika ka.
1: Amo gini pagsiling isab it mo gid ang tiil mo sa liog ni Wakuwako.
0: Iwamang ko sa tikabalo ka magsika ka. Kabalo man sa ako na magsika ka. Kabalo sa musika ka. Iambal lang ko sa nga, iambal mo kay Wakuwako kung anong imututuod yun nga kahimtang.
1: Correct.
0: Para mabaton ni Wakuwako. Pero ginsulit ko pag kabalo kagid man, makasika ka kagid man niya, ninya. Biyo ko no, mas straight niya pagani ko no, galing kay hindi naging siya makalakad.
1: Man, te.
0: Kaya ipatigayan ko sa tani kay ano mo, kay RR.
1: Si RR pagin.
0: Si RR. Si RR to hindi ito maintindihan. Bala mag-istorya. Itong barangay Tanod. Ganyan sa Tansa. Amo to tani kay si RR. Hindi man to makalakat. Kung gusto ko updong ko tani si Ninya kang si RR. Na. Biskan tuwangan tapos si RR pakatuon sa Kabankalan. Hindi man sa makalakat. Tuwangan ta si RR. Basta matigayon talang sa kay Ninya. Tiga lang kayang ginpili ni Ninya ya.
1: Si
0: Wakuwako. Gidya. Atong manuguna nga tagay mamailan.
1: Mayo, dahil ko magunahan mo.
0: Pagunahan niya, kaya kuno yung Bermuda grass ko na
1: yun. Tamna niya sa Carabao grass.
0: Kapila ko yung sulit-sulit. Ako nga balo sa magsika. Kabalo, kaya kuno yung magsika.
1: Ate Mayo eh.
0: Ideyahan na kuno yung Japon kuno yan. Pwede pa gani kuno magtalikod pag ito.
1: Ba?
0: Muna ng ambal ninya. Grabe si ninya mo. Plautog man siya.
1: Mapati nagid ko yung kabalo kapag mag-Chinese character. Mabilib nagid ko yung same mo.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Good evening.
0: Hi, may gabi sir. Pangalan?
2: Si Janet.
0: Liyo ko lang sir, mute sa imo radyo sir. Para tayo yun natong Suryanay.
2: Ngayon na sa radyo.
0: Nga naman mo ito iliwat si Jan?
2: Janel.
0: Janel. Taga din ka sir?
2: Antique.
0: Pila na edad mo?
2: 38.
0: Ano ni balubuhi? Balupatay?
2: Ang balubuhi.
0: May kabataan ka mo?
2: Why?
0: Pila nakakatuig ba, lubuhi?
2: 4 years.
0: 4 katuig.
1: Sa sunod siyang 4 years, wala ka muna kabata.
2: Why?
0: Ano man, ang... Ano to ganing yambal ko kayo naman? Hindi, bangian man yung itlog, Sir Jan?
2: Chaktoman?
0: Gatupong o kung bangian?
2: Gatupong?
0: Muna, kay gatupong.
1: Muna, gali nga, wala mo kabata, kanya gatupong.
0: Sa sunod, piliton mo nga magbangian siya, hindi siya magtupong. Sir?
2: Oo.
0: Pila ka mo kato yung nag-updanay ni, ano, ni Uyabon mo?
2: 3 years.
0: Alahawig na, no? 3 years? Saan lang ako nagbulagay? This year lang?
2: Oo. Nga na? 2024? 23.
0: Nga nagbulagay ka mo gani?
2: Ginis lang ako sa ibang nga laki.
0: Nga ayahan ang giisla niya ka?
2: Basi bangian yung manaw?
0: At tupong, hindi mangian ang bangian ang munang normal, ang tupong ang munang abnormal. So nangita gyud siya galiya sing bangian nga itlog. Te.
1: Or probably guru sir ang reason man kay ti wala ka mo nagkaanak mo.
0: Mayamo na ako.
1: Siguro.
0: May babae gyud galiya. Yung babalaan, nga mabalaan sang babae nga makabata sa kung hindi ako.
1: Hindi, I mean, di ba lang, more than 3 years man sila nag-updanay. Ti, amo to, di ba namangkot gani ko nga wala ka mo bata. Wala.
0: Pero gapayt sa mga mo, sir?
2: Hello?
0: Gapayt sa mga mo?
2: Oo.
1: Siyempre, asawa yan mo.
0: Live-in?
1: Asawa mo ko live-in?
2: Live-in.
1: Okay.
0: Oh, kapayt siya manggali sila kag, no? Tingaman, nga why ka daw? Mayroon yung manabi time nga bisan 3 years na kamang iban tag magaan sila sing bata tag 10 years.
1: 10 years.
0: No,
1: 8 to 10, abe.
0: Amuna, kung ano, kung lalaki ka, dapat mga 18 or 20 years old ka pa lang, sir, dapat makabata ka na. Kay kung mag 38, imo edad nga mo ka pa lang makabata. Nang daw, hindi mo na makita ang magdako ang, ano, ang imo nga bata. Kay ang lifespan subong kuno sang mga bagong tubo sa mga Pilipino kuno asa na lang gid 60 kuno gi
1: Siling Manila. Ako, luckily enough the buhi pa man ko.
0: Pero luya ka na bala.
1: Kapag si kuya ko may ginalutgot.
0: Oh, sir. Lingaw ka man sa amon, sir, Ari Dolpo, sir?
2: Oo.
0: Nagkakalingaw ka man sa amon kung mamati ka lang?
2: Oo.
0: Salamat, kid, sir, ha? Amo na, nga, nga na inganyo ka nga makatawag sa among program.
2: Oo.
0: So, kapati ka nga, pag-intra mo, di, makita gid man sing, ano, makapares mo sa amon na program?
2: Kali.
0: May ara, gid. Sir, di nga ganis, antiki ganis, sir, San Jose?
2: San Jose.
0: Sa proper.
1: Sa proper, good ka mo, sir.
0: Metro San Jose. Ano nga barangay San Jose gani, sir?
2: Labasan.
0: Ano na pangita mo sa isa kababayi?
2: Buot, masaligan, hindi pareho sang una ko.
0: Ay, hindi pareho sa sang una mo nga, hindi masaligan, amo na?
2: Oo.
0: Ay, wala na nasubong ang mabuot, abi diri, sir.
1: Wala na ba, sir? Nakalaubo, santo sa tanan?
0: Oo, ang hampanga na isubong ya, sir. Ngarab lang panamitan mo, gudya, ang ano ya, ang babayi. Kay, kung manamitan na sila, sir, hindi na sila magpalagyo, sir.
1: Correct, sir.
0: Huwag na ya sa pabuot-buot, sir, ya. Ang taksa na isubong, sir, ya, kung malabot mo, gudya, iya bigong-bigong.
1: Kakon, sagad man sa sir mag, amo na sir, pati puwak ya sir eh.
0: Deep throat yun yun sir. Ngayon ka tilak-tilak. Ano na sir, deep throat na tawag sir? Gama ako, ginaman naman gabi sir.
2: ko.
0: Huwamon mo gina, sir, yeah?
1: Oo. Gusto ang mga kwan, sir, piliyo mo, sir, babae nga memorize sa gitang vowels, ba, sir?
0: Ano to gani mga vowels gani?
1: Amo na, sir, pangitaw mo dapat, sir.
0: Naway na niya pabot-buot sa bumula, sir. Kung kay isa bala, gamater, gid yung performance bala, sir.
1: Correct.
0: Pati ka ba, Dol?
1: Oo.
0: Paano ka, ano ang mga galawan mo, sir, kung magdo na ka mga duha, sir, ginaano mo, sir?
2: 69.
0: Ah?
2: The 69.
0: Ah, amo na na-perme? Way na iban?
2: Hindi. May kaya, may tuwad.
0: May kaya, may tuwad. Tapos... Ikaw,
1: nakatilaw ka, may nga gin-wheelbarrow mo, sir.
2: Basta subong pa lang.
0: Ah, wala sa... Wala yan na-try wheelbarrow.
1: Napaka-try.
0: Arang
1: try mo, sir.
0: Anong ginakugos mo, sir? Yan, na-try mo ang ginakugos mo siya?
2: Oo. Magaan lang man to.
0: Oh.
1: Mag-admin lang sa kuno.
0: Pero nakugos mo gidya, sir.
2: Oo.
0: Ah. Ganin kaya ang wheelbarrow ang wala mo lang matisting?
1: Wala, e pa matisting na Tistingan niya man kuno.
0: Paano mag-wheelbarrow ganin, Dol? Ano ng wheelbarrow?
1: Siyempre, gina, ano eh?
0: Gina?
1: Gina, sabit mo lang ang iya nga tiil sa imo nga, ano?
0: Abaga?
1: Oo.
0: Ha? Ano ng wheelbarrow, gali? Ati, wala mo pa na matry, sir?
2: Why pa?
0: Pigaw.
1: Baka tapos.
0: Nag-38 pa edad mo.
1: Baka tapos mo, sir, nga wheelbarrow, sir. Tisingan mo man dasun ang helicopter.
0: Oh, tutsak to. Helicopter. Helicopter, sir, na-try mo?
2: Oo.
0: Paano ba yung helicopter kung na-try mo, be? Gano, be?
2: Hindi na palibot-libot sa...
0: Sa din, sabi na posisyon kung galibot-libot?
2: Babaw sa dalom ko.
0: Ah, tsakto. Oh,
1: pwede man.
0: Oo, mo muna. Anong imo version sa helikoptero?
1: Ako yung sa dalom.
0: Ikaw ang sa dalom.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ikaw ang galibot-libot sa dalom?
1: Galing kay iti sa likod yung napagi.

0: Kaya nga pa, kati siyempre ma, matindugi na siya, di ba? Di ba ano na, mabuslot ang imo gilubran?
1: Gambal, gambal man sa'yo, ang iba niya yung blaga lupat, kita ikaw pa.
0: Palanding rin sa'yo. Kahilay ya, patay ko, inyo palanding.
1: Gani.
0: Sir, sir, ang imo kay nog improve, sir. Ang wheelbarrow.
1: Ang wheelbarrow, ang wheelbarrow na lang gid sa improve mo.
0: Amo na lang gid sir kay nakuha mo naman gani helicopter, nakugos mo naman gani. Natuwad pag gid gani dolp no?
1: Gani man.
0: Ti okay na na. Ang ano na lang gid ang wheelbarrow na lang gid.
1: Ang wheelbarrow na gid lang ang kulang sa imo, sir.
0: Oo. Pero ang imo, ang imo nga piko, mabato pa man na.
2: Mabato eh.
0: Ah.
1: Ilan pala ka gani, sir?
2: 38.
1: Ah, di, bakod pa na.
0: 38?
1: Mm-hmm.
0: Ah, 1988 ka na tao, sir?
2: Oo.
0: Papatiha ko, sir, nga bakod pa ako. 38 naman bala.
1: Sige, best, sir. Papatiha kami, best, sir, kung paano, sir. Isa, best, sir, ko. Oh.
0: 38 ang iyang edad, 38 man ko. Pero kung siya pa ang balon, bakod pa ko, no?
1: Oo, eh.
0: Paano mo, sir, nahambal nga bakod pa, sir, sa edad na tantay 8?
2: Galo pa man, gabato pa man.
0: Gabato? Ang akon, sir. Oh. Ang akon, sir, gabato man siya tod. Pero kung matandugan, kakupos man dahil yun. Daw huya-huya.
1: Dapat sa kwan ka ng ano ganing gatapik bala nga nga tanom. Na bala ko ni ihaboy mo bala gatapik sa bayo mo ano na ganing
0: amorsikos.
1: Amorsikos.
0: Kasi sir, mabato ka pa sa amon, dinupak ng istorya.
2: Oo.
1: Oh, sir, kung gating apagin na, sir, pila ka minuto, sir?
2: Daw naka-turbo.
1: Ba? Kamalo siya.
0: Kamalo siya. Kung naka-turbo, mga pila ka minit, sir?
2: Four
0: minutes?
1: Five to four?
0: Ha? Doko Dasig man na. Doko Dasig? Kung four to five? Dasig lang, sir, kung mag-five minutes, sir. Hindi na lang ko, hindi na lang ko mag-inom sa turbo.
1: Nga man.
0: 5 minutes lang.
1: Ha?
0: Lain man kuya ko makainom kuya bala sir.
1: Siling nila sir hanggang 3 days ko no. Hmm,
0: ako mga 3 and a half. Basta hindi lang siya pagdandugon gid
1: ba.
0: Oo. Pag inom mo turbo mo tigagi man siya.
1: Mm-mm.
0: Pero gani kay ko matandugan gamay
1: siya. Siling ako gani 5 minutes lang.
0: Ang iya.
1: Mm-mm.
0: Ako niya malawig ah mga 3 and a half days.
1: Sir?
2: Oh.
1: Mag-amo na, sir, nga 5 minutes lang. Sir, ako nalang pakapta, sir.
0: Namin isa wala magkaon hotdog, sir. Paano kaya gano'ng kaon hotdog sa Angel, sir? Gina?
2: Ano?
1: Amo gila, sir, ang uni, sir.
2: Gato.
1: Ano ba? Sir.
0: Nang itam sa akin gina sa Syria, watasak gina sa daan. Basta sir, i-improve mo sir nga itong ano sir, wheelbarrow yung ambali dolpo ha.
2: Oo.
0: Muna na lang kulang sa imo din, the rest perfect na. Kag matikayo na mun subong nga gabi, ma-plug imo nga number. I hope ang matek sa imo, muna nang imo nga pang matagala na gina.
1: Correct sir, kag masugot sa nga i-wheelbarrow mo siya sir.
0: Oo. Pero may idea na nasa kay ti siyempre kung makuha niya ang imo nga number meaning namati ito sa ato nga conversation.
1: Correct sir.
0: So amo na amo man ang iya nga preparahan ang imo inog improve nga wheelbarrow. Oh sige. Ano to number mo gani sir?
2: 0936 858 3573.
0: Lewat mi sir
2: 0936 858.
0: Okay. 858-3573. 0973. Sir, salamat.

0: kapatid Sir Jan, ha? Thank you again. Nag-enjoy kami sa imo. May request ang kanta?
1: Why lang?
0: Ah, sige, salamat yun, sir, ah.
1: Thank you.
0: Nakatipid kami sa time. Thank you, bye.
2: Ang una na nga ma-text si Margaret.
0: Margaret?
2: Ret.
0: Ari na si Manananggal di Amor. Mayang gabi sa iyo, Dua Sir Tridol Pilangka. Bo, nahidlaw man ko sa nga rakak nyo ba? Salamat, Gid. May kayo nakachimpo na si Manananggal di Amor.
2: Man.
0: Oras, 2 minutes before 11 o'clock. Balik pa ang phone, palabod yung si Katropang Troy Tisoy.
2: Ikaw si Katropang Troy Pilangka.
0: Nagabawati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: ang kape na may Santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves, si Bawalan ako mag-inom sa kape. Ngudmi na batyag ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine, pero nagpangitapit ko sa kape. Ngudamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 coffee mix. Abing ibala, sawuan ko gid. Batyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix.

0: 17 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Sabi ko maupas, sa galiyaya.
0: Katropang 36, ikaw po dyan sa phone, pal.
2: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Papasko ka imo immune system pinagi sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
2: Kag sang clear skin herbal soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ang Columbia gali, Dolph, sakop sang barangay Malubon, syudad sang Sagay.
2: Oh, okay, may Columbia gin manggali iya nga. Ano,
0: sa Malubon gali na yung
2: part. Sabi ko ano yung part sa Europe.
0: Wow! Pa-international.
2: Usually, ang mga kita mo sa mga Miss Universe, wala ginagakauli, pirmi ang Colombia.
0: Bigatin man, no?
2: Mm-hmm.
0: Lagwapo gali kay Janel dyan, tumao, baladol.
2: Wow! To,
0: siya, naka-yellow, araw, nag-comment siya. Baya, ako to Troy and Dolphy Langka, nagtawag sa inyo nga duha.
2: Hindi na yung naka-yellow.
0: Araw-araw. Naka-highlight sa akon nga comment section bla. Hindi mo naguro makita.
2: Kay
0: kadamol na sang dentist ang imo ta. Antipara.
2: Sige lang akon guwapo kati i-add ko bihi.
0: Pero nag-ayo ka man ayan sa iya nga kung 5 minutes gid man lang sa imo na lang siya.
2: Ha?
0: Kung 5 minutes
2: sana. Amo na gani ako na lang makapot.
0: Kasi kapot lang ah. Hindi na pag-i-up and down na.
2: Kapot pa lang, matigahan ka na.
0: Iya, kasi kung damo na kalyo.
2: Ang ano?
0: Kubal.
2: Wala ah.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line sa mga gusto mag-intra.
2: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Ara na kita sa pinali sa ato ng program subong. Adil lang gitbala, Merkulis na ta subong?
2: Oh yes.
0: Dasig lang sinadlaw.
2: Gani man.
0: Sa iyo mga part dasig. Kay Lunes Martes, Lunes Martes, why ka gidya?
2: Ha?
0: Why ka bala Lunes Martes?
2: Bisan tuod nga wala ko Lunes Martes, pero ti ang inura sa mumla na yagyapon.
0: Pero at least, di ba, nakalagaw ka after 10 years sa Kabantalan.
2: More than 10 years, gano'n.
0: Pero wala mo lang makita ka rin si Rodel.
2: Wala.
0: Si Winston lang.
2: Mm-hmm.
0: Pero kung papiliyon ka si Winston, si Rodel.
2: Pwede both. lain man niya beauty ni Papa Rodel.
0: Lain man
2: si beauty niya ni Winston niya. Si Winston, hindi may pagka-Arabo.
0: Nakita mo yung galing yung ano, yung Barabas.
2: Ay, kalam-kalam.
0: Ano gusto mo sa lalaki, ang Buranguson o kung
2: basta takuan? Ng Barbunon.
0: Ah, mga
2: ha? Type ko.
0: Nga ala ko gali.
2: Nga.
0: Ang mga amoy mo gusto.
2: Uy, oh. Makambal ka, ha?
0: Ay, may color to sa line number one. May nagtawag pa, oh. May gabi.
3: Ayong gabi, katropang Troy, katropang Dolphy.
2: May gabi. Hello, may gabi. Sino ni?
3: Si Leo, ang kwartira kape.
0: Ah, bataw, pakot-pakot ka naman.
2: Sige lang.
0: Ayong batuhan na eh.
2: Oo, batuhi ah.
0: Umanda ka, lain-laino mo naman liwat, patsyon takit ka.
2: Basi, lain naman na ha. At ito pala ang color kuno sang brief. Nung labot ang kulor sa bed niya.
0: Sige, ready na kami sa imo mga papakot-pakot ah. Clue, anong clue?
2: Oy, kau na.
0: Kau na.
3: Tapos ang mapos-apos lang bala.
0: Oo ah. Mapos-apos na.
3: Malaba-laba na makuti-puti ang iya puno, mabasa-basa ang punta, mapula-pula ang lawas puti, nagatulo puti.
0: Ang lawas puti, nagatulo puti.
2: Ang lawas puti,
0: rabanos.
3: Wrong.
2: Di ba sabi mo nga pamangkot, B?
0: Malaba-laba, nga maputi, puti.
3: Ang iya puno, mabasa-basa.
0: Ang punta.
1: mapula-pula.
3: Ang lawas mapulik puti.
1: Nagatulog.
3: Ang nagatulog puti.
1: Ah, kabalo na ko na. Kabalo na ko na. Apos-apos na na.
2: Rambut, rambutan?
1: Ah, gaya kami. Kandila. Ah, kandila.
2: Sige, klube, klo.
3: Alara, mananda.
2: Ara, ganit. Ano ganit na sa?
3: Ginagamit na.
2: Pagkaon?
1: Ah, ginagamit ako no.
2: Pagkaon, hindi.
1: Ginagamit ganit.
2: Ginagamit.
1: Mabasa-basa ang puntang pula-pula. Kalayo?
3: Hindi.
2: Puspro?
3: Hindi. Lapit na lang.
1: Lapit na lang sa puspro. Gasol?
3: Hindi.
1: Sulin?
2: Lighter? Lighter?
1: Price? Price gas?
3: Hindi.
1: Oh my gas.
3: Ay, siret?
1: Siret.
3: Ay, sasapos-sapos.
1: Sirit na gani.
3: Ang puno, mabasa-basa. Ang lawas, maputi-puti. Ang lawas, maputi-puti. Ang punta, mapula.
1: Sabat.
3: Gatulo, puti.
1: Sabat.
3: Ano pa, kundi sigarilyo.
2: Bauti kita mo lang.
1: Ah, sigarilyo. Ang pula lang guro nga sigarilyo na. May puti pa bala.
2: May kwan bala. May mintol bala.
1: Kandila. Hindi ba lang tsakto nga sabah.
2: Kandila na tayo tani. Iya.
3: Pero sigarilyo na nga puti.
2: Ti, muya. Ay, muya ang punta. Pula-pula. May sigarilyo bala yan nga. Ano bala yan?
1: Kandila, ginayang tsakto yung nasabat, yaleyo ya.
2: Na pinagisubong kayo may mga damo na brand ga sigarilyo.
1: Oh.
2: May sigarilyo nga punta yung blue gani. May itom?
1: Na.
2: Eh, mabais ka pagid?
1: Kandila, no?
3: Hindi yung kandila, sigarilyo yan.
1: Sigarilyo.
2: Sigarilyo, gudya yung pula.
1: Ay,
2: ay, di. Sadya, pinatay.
1: Isa ka na lang.
2: Wala kang gidya.
1: Ang kay Chanda, mali ako ng Rixona nga roll on.
2: O, oh, pwede man Rixona nga roll on.
1: Oo, oh, ako na. Balos ko ah. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako. Sabat! Isahan mo kami, ha?
3: Balon?
1: Ha?
3: Balon?
1: Lapit na. Hindi na ako mag-atag, Kloke. Lapit na sa balon.
3: Mm-hmm.
1: Balon, tabay, kung bubun. Deep wheel. Pit na.
3: Bura.
1: Kahabon.
3: Ha? Bura na kahabon ba lang yung tabok ba?
1: Layo na, layo.
2: Ikaw mabura. Talay mo nga.
1: Madigwa, ay ganun sa sulok-sulok namon. Mga pintas kami malami mo.
3: Ito pa.
1: Ha?
3: Liwatabe.
1: Liwaton ko. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako.
3: Wow. Anong klone na?
1: Ah, amo na to gani ang bubunambal mo. Klo na to. Lapit na da.
3: Tubig.
1: Pwede.
3: Pwede na.
1: Pwede. Sabat!
3: Tubig.
1: Pwede gani.
2: Pwede gani.
1: Lapit na. Gusto mo guro magtubig ba mo ay.
2: Te, sirit na.
3: Oo. Oh.
1: Buho.
3: Buho?
1: Buho.
3: Na buho.
1: Butas akong buho.
2: Lukita, bala nga lukita. Hindi ka dako, nga na gadako.
1: Kagadamo ang imo ginakuha.
2: Correct.
1: Ah, di ba?
2: Te.
1: Te. Te, okay na?
3: para sa imo buho sa ilong.
1: Oh, pwede na.
2: Pute.
1: Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako.
2: Ngan.
1: Buho. Te.
3: Okay.
1: Satisfy ka na?
3: Okay na.
1: Daw hindi man siling ginisahan ka namo ni Dolpo.
2: Si ako naman.
1: Oh, si Dolpo naman.
2: Amo man nagyapo yung pamangkot. Mas damo nga ginakuha, mas gadako.
1: Hala.
2: Te ano pagidbe? Ara ka pa da?
3: Bubon man gihapon ah.
2: Bubon man, hindi.
1: Sala na nang bubon, may ara pag itiban.
2: Ang buho, hindi naman na sa...
1: Ang buho, nasabat na na. May isa pag ina...
2: May isa pag ina ka sabat?
3: Ay, kundi ikaw sabat.
2: Ay, kanami, si mo. Hindi ka hindi magpanawag na, wag liwat ha? Pati ka na. O, ito yung sabton ko.
1: Hirit ka na, sirit na, hirit. Hirit?
2: Hirit?
1: Sirit, hirit.
3: Hirit.
1: Sirit.
2: O, sirit na. Utang mo eh. Hindi ba lang akong damo ka utang, kundi gadako nga nagadako.
1: Kaya may interest.
2: Na?
1: Sakto man?
2: Sakto hindi.
1: Oh, balos. Balos, ikaw naman. Balos ah.
2: Depende man.
1: Balos ah.
3: Ano nga mata nga... Nga perte kalawig ang panulok?
1: Ano nga mata nga... Puwerte kalawig? Manulok?
2: Mataliwis eh.
3: Ha?
2: Mataliwis.
3: Wrong.
1: Ano nga mata? Ano man ang pamangkot imo man? Ano nga mata? Mata na gani may iban pag idaw. Nga mata?
2: Ano kuno nga mata ang
3: IQ?
1: Ano no?
2: IQ kuno.
1: Diwat me? Ikaw tulutod ka?
3: Ano nga mata? Na puwerte kalawig ang kanulok.
1: Ano nga mata ang puwerte kalawig manulok? Karayom, dagom.
3: Hindi.
1: Ma. May iban pag ginagay karong nga mata nga imit lang ka pusangan ta nagigasubong nga gabi ha.
2: Tulok on.
3: Mata gani.
1: Di ba ang mata wala ginaya sing ano niya? Ang mata mo ginayang pinaka powerful sa aton nga lawas kay biskan ano kalapad makita ya ginaya.
2: O gani.
1: Oo.
2: Te,
1: matasang mata ng karayo mo kun matasang dagom.
3: Ay, hindi na.
1: Oh, sige, sirit na.
2: Silibat?
3: IQ, IQ
1: ma. IQ man?
2: May IQ ka, how?
3: Ay, sirit na.
1: Sirit ah, sirit ah.
2: Libat gani?
3: Hindi.
1: Oh?
2: Oh, sige ah.
3: Perte kalawig ng yapan ng ulo. Ano pa kundi matayog, matayog.
2: Kita mo eh, lang ho.
1: Kalilinti ay na gini.
2: Ano gani address mo?
1: Di ka gani sa ruhas gani? Sa di ka sa ruhas?
3: Sa kapis.
1: Hindi ko no? Pamangkot sa di ka sa ruhas, sabaya sa kapis.
2: Sa kapis? Di na yun sa kapis?
1: Sa di ka sa ruhas!
3: Kwartero ah.
1: Sa kwartero?
2: Ano ka ni mo nga kompleto nga ngalan?
1: Huwag ka kabalo nga. Ha? Huwag ka kabalo nga lapitan na iping lang tabanwa sa dumaraw lang ako. Ikaw sa kwartero? Ha?
2: Ano ka ni kompleto mo nga ngalan?
3: Kwartero, pero wala nga panero.
2: Ano ka ni mo kompleto nga ngalan?
3: Sininyo.
2: Ha?
1: Sininyo nagsaka to sabong sa tower.
2: Wan padala anta kada NBI ya?
1: Pasumon ta ka.
2: Mga hindi amo ang imo ginababakot.
3: Ay pagan. Kani ang tayo malawig na.
1: Oo.
3: Ano nga mata nga perte kalawig kundi matayog.
1: Sige ah, pasugtan sa buwan.
2: Kaya kung hindi ka lang loyal sa amon nga XFM, hindi tagid ka papain taon liwat.
1: Tinampa, taka karon. Pero hindi nga wala si Leo sa ato, oh, na? Pero siya na kayo pakot-pakot sa...
2: Leo, ka, kita ka sang Luya?
3: Aloy, ah. Kung kamiyon, aloy.
2: Amo nga na imo, ang kusay mo, papaon tagid ka.
1: Oh, oh, grit na, grit na.
3: Wala ka kanan, mayong kabisitan sa reklamasi sa XFM, sa Katropam, si Angging, si Ivan, si Angelo, si Berdan gali, sa Roa City, sa Bulibad, si Marlene, si Marne, si Nining Munina, sa kanata na nagpalamati. Pwede ka na, Gret, Katropa.
1: Naka-Gret ka na, request ko ro.
2: Title, let's mo.
1: Anong title?
3: I just call to say I love you.
2: I just call to say
1: I love you. Ah, si ano? Si
2: Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder. Sige ah. Abalo ka na magkanta hao?
3: Amo man ang na. Isa lang ka tinaga.
2: Isa lang kuno ka tinaga na wala niya.
1: Sige ah. Salamat good Leo ha. Tawag-tawag yung liwat. Oo. Timingon mo lang. Timingon mo lang nga maayo. Amon buot kung magtawag ka. Kaya kung maatulan gani nga ginakatok kami, mapatay ka ginamon.
2: Hindi ka magpanawag ko, Martis, kag Bernes, ha?
1: Okay, ginadugo kami na.
3: Hindi ko katulog ko, hindi ko mapamatian.
1: Bye-bye, Leo. Salamat!
2: Bye-bye, kid.
1: Bye-bye. Bye, regards sa mga taga-kwartero. 34 minutes after 11 o'clock. See you tomorrow, same time. Madamang salamat, mga katropa. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa mga station manager, salamat, kid. Sa tanan nga XFM station sa NIR Kagpanay, sa ngalan sa amang CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivay Noy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dofilangka.
1: Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako po pala si Edwin. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking kutipan.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribelisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: X FM.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, nanyang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, kita mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
4: may how, kita, pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na kumakaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta nakaturbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso. O resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang System Pain.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Samton Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Rodel sang takuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Samton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samton Gold Coffee Mix na.
3: Samton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: ng all-in-one sa presyong magkaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold, coffee mix.
1: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold coffee mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sanfon Gold coffee mix, ang super nga kape.
0: Sanfon Gold, coffee mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold coffee mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si

0: Big, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting! Kumaan ka rin sa Bonsai Centro. Come sa Bonsai.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang aking likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
8: Exciting!

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Hala, ka exciting.
3: Kumanda rin sa Centro. Come sa Bullseye.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na wound.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
3: Namamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
3: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM
3: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Mga katulad.

Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage, kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo.
7: Sa aking kutipan.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kabiyan ang nagpamatuod sa kanami nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: XFM
4: exciting! Na XFM, kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Na XFM, kid?
6: Inami ang music, ah.
1: Wala sang konkretong asal, wala sang katumbas nga rason kun naka-X. Simply
4: may how kita pa.
1: Enjoy lang.
4: Nga XFM gid how.
7: XFM
1: 103.9.

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Ipuntunin sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Ako gali si GC, Head Security sang isa ka mall. Nakatila ako sang tape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
10: X FM 103.9.

know it's late.

0: ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Intagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis.
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
16: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sang kanamit kag binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako gani si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix ni Andit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na din ako.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
18: XFM 103.9.
19: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
20: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
20: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: XFM kid how?
21: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
15: Naa, XFM kid!
22: Inami ang music ah!
23: Ots Ivy.
24: Wala sang konkreto nga sa kag
25: wala sang katumbas nga rason kun naka
24: X.
25: Simply
15: may how kita pa.
25: Enjoy lang.
15: Naa XFM gidhaw.
26: XFM 103.9.
27: Mga katropa, X

0: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Ciudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, kaupod si katropang Wendell Balinario. Good morning sa inyo, tanan. And tutok na. Diri lang syempre sa XFM Bacolod 103.9. Abatian kita sa FM nga Bond, sa inyong mga tag sa karadyo. And wala katrapaara man kita sa ato niya nga Facebook Live o sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Oras na subong aga, alas 5.12 na. Nagapamalo ng mga manok dyan. Tiyo na daw para mamubod. Hindi, tiyo na para nga kita maghimos. May klase pa ha ang mga college student adira. And of course, my obra. May klase and my obra. So, amat-amat na adira ya sang ano himos at the same time. Tama-tama naman preparado sa inyong mga balon for this morning. And September 10 na kita. Uy! September 10 na 2026. Kadamo no sa hanggang mga ganap pa this September. Kaya sin o birthday sa mong adlaw. Happy, happy birthday! Yon, kag di mga katropa, kung may mga birthdays ka moderati, make sure nga do i-indoor nyo lang ang celebration, especially subong Wai Patay Inulan. And speaking of inulan, ano, arat na naman ang tupa nga ulan at riyas sa probinsya sang Negros Occidental. Bangod mga katropa, ang diwasti pag-asa. Ang naghatag sa advisory may angot sa thunderstorm nga ma-expectar ko na mabat siya gandria sa probinsya. At the same time, mayara sang heavy rainfall warning number 2. Kagabi, mga katropa, nga tigin, mag-uasang nga DOST Pag-asa kung sa tingin naka-apektos sa wilaya ka LGU diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kaga 3 minutes ago, may raliwat sang thunderstorm advisory mga katropa nga gipag-uasang nga DOST Pag-asa nga sarang maka-apekto dira sa Candone, Cagayan, City of Sipalay, Hinubaan, City of Kabangkalan, Ilog, kag City of Himamaylan. Samtang sa lakat sang panahon, wala labot sa thunderstorm. Para sa gyapon, no, ang southwest monsoon, mga katropa, kung habagat nagpatupaas ang ulan sa aton pungsod, Pilipinas. Samtang, as of 2 a.m. today, September 10, 2026, wala sang low pressure area nga ginamonitor para sa isa ka tropical cyclone formation, mga katropa. Pero ginatanan, gina-advise nga magpadayon sa pag-monitor sa DOST Pag-asa. Agud nga, may baluan ninyong mga announcement na nungod sa thunderstorm advisory kag rainfall warnings. Oras natin alas 5.15 na sa aga. Sa liwat ng pamati ka mo din sa Exciting Pilipinas. Kaupod si katropang Wendell Balinario. Good morning sa inyo. Alas 5.15 na. After sa mga ganap ninyo mga katropa, may mga session pabalik mo for physical training, mga exercises. Kasi mga katropa, siyang nag-inulan na niyo, ako aminado ko sa akon self. Wala na ako ka-run, wala na ako ka-dagan-dagan, kaya nag-inulan na mo. Tiban, ambal siyang friend ko. Tago to na lang sa pangalan nga Mia. Siya yan, nag-zumba na lang siya ko sa ilang nga balay. Oo, te. Masumasumba na lang ta sa aton nga balay tungod nga ano inula na hindi ka nakasulay-sulay gid kong hapon after work hindi ka naka run no ka walking so saan yun na lang balay so iya ko no zumba perfect man no kahit tiga inula
And speaking of that, mga katropa, before ta mag-proceed sa itong musikahan, bantayanin nyo ang inyong paglisong yung mga tag sa karadyo kay magabalik kita. At ang krohimaloon kung sino nagdaog nga Lin Aisang Talisay 2026. Pero ariyo, speaking of Zumba sa liwat, ari sikat na sikat yun nga music para sa sumbahan. Ay halin sa eskwelahan, plaza, coliseum, kundi hindiin na mga kadto. Mga katropa, basta Zumba ang pag-aistoryahan. Amuni siya ang beautiful life. Isa ni siya sa gita saot, gid mga katrapa, no? With Beyonce featuring Shakira.

0: Panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka, preoy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement from Men, mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: And nagbabalik sa inyo mga racho, mga katrapasubong yung aga-aga dari sa Exciting Pilipinas. Sa kaupon sa gihapon, si Katrapang Wendell Balinario. Ari na mga katrapa, ari na. Nagbabalik na kita, Adria, sa 103.9 XFM Bacolod. And naman ako kagina after sa aton nga Zumba session. Sa aton nga Zumba session. Iga share ko na sa inyo kung sino nagdaog kagabi bilang nga Lin Ay Sang Talisay o kon Miss Talisay 2026. Kahapon ang coronation night nila mga katrapano sa May Talisay City Plaza. Kag ang ginkoronahan bilang Miss Talisay 2026 amo si Jessamay Clarice Ronquillo. Samtang si Erica Espinosa naman ang ginatagan siyang titulo ng Miss Talisay Arts and Culture. Si Lexel Pardillo ang Miss Talisay City Tourism. First runner-up naman si Kyla Mendoza. Kag second runner-up si Kyle Santillan. Congratulations! Miss Talisay 2026. And of course, sa mga wala man nakasalod sa top 5, congratulations man to all the contestant of Miss Talisay 2026. And syempre, speaking of September, mga katrapa, diba sa September, yag start again yung Burmots. And masalingin again natin yung lapit na lang Christmas and New Year. Pero mga katrapa, ariwa, nag-preparar ko, nag-practice na balak mo sa inyo yung mga pang-pangaruling. Before kita ka mag-end sa ato mga program subong, ituduan ta ka mo dana paano mag-pangaruling. Or i-remind ta ka mo nga mag-practice na for caroling season. Hindi pwede nga madula ang caroling tradition in the Philippines. Kaya subong ganito na huya ng mga bata mga ruling. Hindi pwede yan. Dapat huwag natin idulain. So, dapat pagdulaon ang caroling tradition. Kasi sadya bala, no? Dapat ya, it will live all throughout in our tradition and culture here in the Philippines. Caroling season, lapit na. September, October, November, no? Start. Wala man kagulay ka balo. Anyways, ari mga katrapa, trending subot sa TikTok. Mag-preparar na for caroling season. Ikaw, paano ka mag-practice? Ari bala live subong sa ating yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na. TikTok ka na. Kita mo nang paldug-paltog sa galon, no? Amo mo na sa una na abdan mo ko na sa akong parents, sa akong ginikanan. Kaya nagkakanta man ko practice sa amon niya to be. Ay, na akong ginapalpag. Ay, magniningning! Boom! Galaga, bunga nga, no? Container. Pero yun, lagi remind na lang ka mo. Practice na da. Let's go! Panila mas nami ko nung kanta and performance, mas dako ang hatag mo na. Pero wala lang pilit tayo sa hindi maghatag. Kung may pasiling, diba la, pasensya na. Di pasensyahin nyo lang, meaning why? Ay, kung may harap, mahatag mo na. yan lang, di ba? Matama tanda practice, ha? Ako ga, ano na ko, nag, gabuo na ko group. Anyways, thank you so much mga katropa. Kag, syempre, amoy na nga ito niyang, mga estriyahan na isa mag-aaga and hopefully mga katrapang natin yung paglisod yung mga radyo magabulos ang The Secret of Health at sa pag tapos ni balitaan na naman kita kaupot si katrapang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Yan na kita-kits kita liwat buwas mga katrapa dri lang sa Exciting Pilipinas sa liwat September 10 na kita 2026. Good morning sa inyo tanan and happy, happy Thursday! Good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at virus.
2: process. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: ng suking butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa aking katulad ng Lilo.
6: Sa aking kapal

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man natabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Mix FM 103.9.
1: Yes, so health!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Kag sa ato sa ring nga pagparagad, as usual, upuntang ato sa ring nga certified natural Path Practitioner and Consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga programa.
4: Thank you, Sir Jose Hill. Kag-welcome sa aton sininga pagpangalaga dari sa aton sininga programa. And as usual, upod sa aton sininga mga tagpanamati, hatagan naman namon kamo ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka tupiko nga amon sininga pagahimay-himayon. Nga sigurado kita, Sir Jose Hill, sa kalabanan sininga maigo lang gini sa basura ang aton sininga ang parte sininga tanong nga aton pag-istoryahan.
3: Ang tanan nga pwede tang panginpuslan ta.
4: Hustoy na, Sir Jose Hill, kapin pagid no, kung halimbawa may lugar man lang balaki kita sa aton sininga palibot, kag makatanom kita mismo sini, why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sininga ikaing lawas, hindi naton pagpanginpuslan. Kag kumpinsaron gid Sir Jose Hill sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton. Kisa may time babala kita magbusisi sa mga benepiso sini kag ano ini nga parte.
3: Mm-hmm.
4: Pero sa pagpamati sa aton sininga programa, aton igahatag ni sa ila Sir Jose Hill para sa ila kapusan.
1: Yes, to help.
3: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag na ito nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
3: Ang aton sininga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha ang ginger, o kung tawag nato sini luya.
2: Sunthone Plus Gold.
4: Pero ginatumod na tondri ang native ginaton sini nga luya. Hindi ng mga lagkuan nga luya, Sir Josila, nga hindi ya native sa aton sini nga lugar. Kundi yan tong mga makabig na tondri, Sir Josil, nga damo kasang tilinluan, dokurinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod, ha. Muna ganing hindi magamit ang ibang sina, eh. Kay kauti ko no tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga luya, Sir Jose Hill, ang iya sa nga tubdo o kunang dahon sa na amung aton sa ni pag-estoryahan.
2: The Secrets of Health.
3: Isa sa mga leading causes of death, amoy ning natawag nato sa ning heart attack o kon high blood and hypertension. Nag-burst sometimes ang ato sa ning mga blood vessels, sa muna natawag nato nag-aneurysm. Paano naman niya maproteksyonan ang ato sa ning blood vessels? Kinanglan, una sa ning ma-maintain ang elasticity. Number two, niya hindi man siya mag makapulan bala sa mga bad or tawag nato sa ning hindi maayo nga cholesterol, Dok Leo.
4: Ang importante, Sir Jose Hill, para makalikaw kita sini sa resulta sang problema sa kurason kag sa aton sining kaugatan, dapat nami ang pag-inat-inat sang aton sining ugat. O ay sa balay, Sir Jose Hill, nag-resist bangod sa nagtiga siya, bangod sa naggamay o kung nakitid ang alagyan kami nagakapul, keeps blood vessels flexible and healthy. Amo ni kanahimo, Sir Jose Hill, sang benepisyo o kung nakuha na itong benepisyo sa ni ceramic acid na rin sa dahon sang luya. Paano sa nagahimo o kung nagtrabaho house re gina-increase Sir Josiel ang nitric oxide nga among nagabulig para mag-relax ang aton sa kaugatan kag ma-reduce ang inflammation sa aton sa nga kaugatan. Once gina may inflammation, Sir Josiel, tinagasugod na matamat dira ang damage kag ang possible benefit na aton sa mas manami ang blood circulation. In effect, healthy ang aton sa nga kurason, maprotektahan ang aton sa nga kurason, malikaw kita sa banatian sa kurason.
5: Southern Plus Gold.
3: Kaya mga blood vessels na ito nabi, tama ka gagmay ini, pero dira nagaging dugo, dira gaging nutrients yung ina-supply sa kutob sa malabot siya sining yung mga body organs ta. Dira na nag-aalagi, gagmay-gagmay ini nga kung naligani nga magisi, mayatani kung sid-sid-santilargo mo na, mahambal ka nga kwa ito, aguha ka, tehiun ta. Pero kung blood vessel mo na gani, very, very dangerous, especially if it goes sa imo sining nga utok, delikado na ina. It could possibly result sa pagka dula ni mos kalibutan.
4: Kag the more nga trabahoso nga aton kurason Sir Josiel sa pagpump sang blood, the more mas Sir Josiel nga syempre nagapamwersa dira man Sir Josiel ang matamat nga enlargement sang aton sa nga kurason.
5: San Zone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Now, dari naman kita sa are, kalabanan sini amaning reklamo nila kung nga gaan naman sila magkaon sa mga sweetened nga mga drinks, beverages, kag mga pagkaon. Ang mahimo, Dok Leo, sang pag-take na to sa dahon sang Luya para maproteksyonan kita sa damage dalaya sang grabe iya ka damo nga blood sugar na to, Dok Leo.
4: Ang problem bala Sir Josiel siniti kung mag-kinumbine-kumbine bala sa sulod sang lawas. Like ining formation sang advanced glycation end products, hilig ka sa sugary. Combine dito sa protein sa sulod sa isang lawas. Nagresulta ni Sir Josiel sa nagkalain-lain nga damage, which is ang cinnamic acid nga halin sa luyas ni, o kung dahon sa luya, reduces harmful sugar reactions sa aton sa nga lawas. Nga kung hindi ganin ma-block ang formation sang sining advanced glycation end products, posible si Sir Josiel magresulta sa dugang pagida komplikasyon sa diabetes. Hindi lang pilas nga dugay magpali, hindi lang panglabo sini sa mata. Tandaan na to na eventually posible ma-damage sa ton kidney Sir Josiel. Kung ikaw sini ang diabetic, skin aging, isa pa gid sa posible nga mga resulta sa ni Sir Josiel sang advanced glycation end products. Amo, may mga tao Sir Josiel nga mas tigulang ila panit kaysa sa edad nila. Naunahan sila sang ila sa nga panit sa pag-edad. Kag posible man Sir Josiel ang blood vessel damage kung hindi ma-block ang formation sa nga advanced glycation end products, which is isa sa ginahimo gali sang ceramic acid nga din sa daon sa luya, ginapunggan niya ang formation sa ni Sir Josiel para nga hindi maglala ang diabetes sa komplikasyon sa ni mapahina yung pagkurinot sang panit kag malikaw sa pagka-damage temprano ang aton kaugatan.
5: Southern Gold Coffee.
3: So in short, sini Dok Leo, para sa may mga diabetes, makabulig ang pagkaon o kon pagtake sang dahon sang luya, Dok Leo.
4: Correct, Sir Josiel.
3: Okay, sa aton nga lawas actually, ang mahapos man nang i-take out naton nga patay nga cells, ang ara sa ato sini nga panit, kag ang ato sini nga buhok, ato sini nga kuko. These are dead cells, buling, buhok, kag kuko. Tawag nato sini mga dead cells. Now, malimpyuhan nato na dead cells nato sa kuko, ginaguntingan ta. Ang aton buhok, ginaguntingan ta man. Ang aton sining panit, Dok Leo, ang buling da, pwede ta malugdan or pwede ta mahabunan sang clear skin na beauty soap or if not gani, sang Santone herbal soap. Now, ano naman yang mabulig dito sa paglimpyo sa mga damaged cells dito sa sulod sa ato sining lawas? Kaya dapat pagwaon ta man ina, kahigko man na mo, patay na mo nga parte man sa ato sining lawas or mga damaged cells naton. So anong mabulig dito sa dahon sang luya?
4: Gina-trigger niya sila Sir Josiel ang autophagy, amuning body cell cleaning system. Kumbaga built-in sa aton sining lawas, Sir Josiel. Amo ganing isa kapanugyan sa isang mga nagatuon sa nutrisyon kag sa ikaing lawas sa holistic health. Kung gusto ka nga matinloan mismo sang lawas ang iya sa nga kaugalingon, hindi ka magsigi kaon kag magtimo-timo. Kumbaga ibutang mo sa lugar ang imo sa nga kaon, which is ang pag-fasting sa ustos sa nga pamaagi makatrigger Sir Josiel sa autophagy. ang mga damage cells sa mga hindi kinanglanon gagang tililuan mapagwa sa aton sa ning lawas, which is matrigger man ning cleaning system naton Sir Joseph sa pagtrabaho pinaagi sa ni sa dahon sang luya ang damage protein sini gina breakdown niya ang daan sini nga mga cell parts gina recycle ja kon kinanglanon kag ang kinanglanon ni Sir Joseph no ang autophagy kay tungod sa ning autophagy diri sini nakasalalay Sir Joseph ang paglawig-lawig sa aton sa ni kabuhi ang pagpabilin nga healthy ang aton sa ni nga brain kag ang aton sa ni nga metabolic health. Balikaw kita sa nagkalain-lain sa nga problema sa Diyosil. Liwaton ko, fatty liver disease, taas cholesterol, taas triglycerides, insulin resistance, type 2 diabetes, kagiban pa.
6: Southern Plus Gold.
3: Grabing pagsinugpon-sugpon na bisang aton sa nga lawas. Ang amon ang hambalgin Manila, no? Sakit ng kalingkingan, iramdam ng buong katawan. In short, kung may damage sa isa naton ka-body organ, ba't siya gansang bilog tanga lawas? Mm. Kaya ang pagkadami sa aton body organ, for example, is because ang nadamis man ang mga body cells, nagumpisay na sa body cells na ito ng pagkadamis. Not the entirety of the organ dayon. Pero sa isa, duha, tatlo, apat, pila lang ka body cells na nauna nadamis, Dok Leo. Nag-amat-amat na siya kag nagdako.
4: Tungod nga na pabayaan, why dayon matalo pangod, dapat natong tandaan, Sir Josil, nga ang malala nga balatian, nagasugod lamang ini sa gamay nga halit nga napabayaan.
2: The Secrets of Health.
3: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha ang iningin na tawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon Dok Leo?
4: So para nga makuha naton ang more sining phenolic compounds kasubong sining cinnamic acid Sir Josil, ato ni siya nga hinay-hinayon o kon inanayon ha, sa pagpabukal. Amo na nga ton niya buhaton. Hindi tayo pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
3: Arangay.
4: Mm-hmm. Ang himuon naton sa ni Sir Josil, makuha kita sa isang walo, tumtob na pulo, sa ni kabilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direct, kuha kita sa ni isang presko nga dahon sa ni isang luya. And then, magpabukal kita Sir Josil sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang ko Sir Josil, kati gamay mo lang ni mo. Kung dako, ti kulon eh.
3: Kung gamay ko na anglit, no?
4: Kung gamay anglit. O kung na... ano man nga inyo pala bukalan sa nadra Sir Josel kung ginagamit sa paglaga, magluwas ng Sir Josel sa aluminum.
3: Stainless pwede, glass yes. Pwede.
4: Yes, pwede Sir Josel or what you call this? Ano bagad ng porcelain-based sininga mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josel, pabukalon na ito. Nula ito na ito nga magbukalin ng duha ka, tasa sininga tubi. And then, pagbukalan Sir Josel, ilunod na ito ang dahon sang luya. Pero, ari tip pa, para nga mas ma-extract na ito ang phenolic compounds kasubong sa ning cinnamic acid, pwede na ito Sir Josil nga medyo, kumbaga, ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba, pwede na ito utdon sa apat sinikaparte.
3: Ikat na ito.
4: Yes, ikat na ito.
3: Para hindi mag-butok man sa ito sa ninga sulod landok layo.
4: Isa man sa rason Sir Josil, kag para ma-extract gid na ito na ring cinnamic acid.
3: Mm-hmm.
4: And then, pabayaan na ito Sir Josil nga arangay, inanay sa nga magbukal na pulo, tub-tub 15 minutos and then aton siya saraon kag pwede na ton mainom Sir Josel samtang maalabaab pa.
3: So ang guway sinid daw tigid ang preparation sinid Dok Leo.
4: Correct Sir Josel, kag sa sining pamaagi Sir Josel, kami iban pa ganyan pamaagi actually, may cold process man, pero parang ma-extractin na ton ng more anti oxidant kag mga benepiso dere recommended Sir Josil ang ining inanay nga paglaga.
3: Oh. Tay pagkatapos mo laga Dok Leo, amo nang hambal nila panginpuslamon na lang gid kag halos dili na matuka sa manok bala kun sa ugasi pa bala sang lubi Dok Leo.
4: Mm-hmm.
3: Ang dahon nga na pugaan mo pagid pwede pagid na.
4: Kun para sa imo daw
3: kaya
4: datuma na gid ang pabangon niya di mo or or papanginpuslan mo pagid.
3: Oh.
4: Pwede gyapon Sir Josil. Oh. Pero take note lang ha. Ang cinnamic acid abi Sir Josil sa dahon sa isang luya kinanglangin naton abi initon.
3: Oh.
4: Para ma-extract naton nina. That's why amo ni naton sining recommendation.
6: Southern Plus Gold.
3: Now, best time naton sining i-take Dok Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayo sa ato sining lawas Dok Leo.
4: Gina-recommend Sir Josil no, pag inom sari 30 minutos tapos pamahaw.
3: after meal, ha?
4: Yes.
3: Okay. Daw pampatunaw, abi, guwa niya, no?
4: Actually, makabulig yun, Sir Josil. Makabulig sa pampatunaw, aton sa nga metabolismo, para nga ma-energize kita, siyempre, kung nami aton sa nga panunaw. Kag makabulig, Sir Josil, magnami ang aton sininga blood circulation.
6: Seven plus gold.
3: May limit kita sa intake sini, Doc Leo.
4: As much as possible, Sir Josil, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
6: Premium D3 coffee mix.
3: In the absence ng dahon nga inis ang Luya, Doc Leo, makuha na to na ihan inis sa Santon Plus Gold Capsule?
4: Actually, sa pagtuon, Sir Josil, may amo-amo man siyang benepisyo, like for example, may antioxidant protection. May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa nga immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na ton, Sir Josil, na posibleng magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle, ang spirulina, Sir Josil. Ang yan sa nga phycocyanin, makabulig idili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ang aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sa nga lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation tungod sa yas ring antioxidant protection. Kag ang what's called this, ang spirulina nga ni Sir Josil nga may phycocyanin, may binipiso sa aton sa nga lawas kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man niya, Sir Josil, iya nga pamaagi isa sa mayor nga sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon, Sir Josil, manami pagid ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C tungod nga ang vitamin D3 mismo. Kag ang vitamin C mismo, kung iupod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang atong Santhon Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
6: The secret of health.
4: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ng Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, ng Santhon Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatsyagan nagapagsik sila, Sir Josil. Isa sini isang patimaan nga nagapagsik man ang aton sini cellula. Kasubong sing cellphone ba, Sir Josil, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kaga hulaton no pagin niya may empty, Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto, Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya, hindi man tanan pero kalabanan, ha, nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sa

0: makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sa ninyo blood sugar level, Dok Leo.
1: Isa si ni Sir Josil, no, nga makabuligid sa aton para nga manormalize ang mabalanse nga aton sa ninyo blood sugar, dapat dito kita sa pinaka-cause ni Sir Josil, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar, Sir Josil, ti management lang na eh. Kulo-kontrolon lang naton. Pero ang punto sa ni, dapat i-correct Sir Josil ang insulin resistance. Dapat mabalik Sir Josil ang matamat sa ni ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa ni Sir Josil, mabalik ina kay acquired ina siya tungod sa aton sa ring lifestyle. Base sa pagtuon Sir Josil, pag-abot sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sa Sir Josil para ma-improve ang aton sa ring insulin sensitivity. Dugang pay combine aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sa ring nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sa ni sa aton sa premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang iban kumpiyansa lang. Kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josil sugod ang damage sina. Kag ang manami pagit, kay kunikumbine mo nga aton sa nga Sunthorn Vitamin C Sir Josil, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa aton sa nga cells, sa aton sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kuni combine na to na ring tatlo.
2: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggagot sa anumang uri ng sakit.
1: 7 Plus Gold.

0: ara man ina saton sining tatlo ka baryan sang kape Dokleo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sining premium D3 coffee mix. So ini in different form. Iniya kon kaisa pastime. Kani mo naton nga during our pastime, I'll enjoy kay inom sa kape. Inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo, kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape. The secrets of health. Proteksyonan ta ato sining panit. Number one nya protection ta habon dere Dok Leo. Kaya mo nang ginalimpyo ta sa lawas tadlaw adlaw. Sanson Plus Herbal Soap kag We Have Clear Skin Beauty Soap Dok Leo.
1: Isa sa rin sang ginaamag sa sapat-sapat Sir Josil kag lakip ng lamok Sir Josil. Isa sa ila sering nga ginabasihan para kita sini ang matarget nila. Body odor. So dapat Sir Josil man neutralize gid nato no. Kapin pa ang hindi ni kinaandan nga baho sa aton sa ring lawas. Isa ang kabulig sa Sir Josil, traditionally, amo ang dahon sa bayabas eh. Ginalaga, ginapaligo, ginahugas, ginalimpyo, mga samad sa ring dugay magpali. Pabalik-balik nga katol sa Sir Josil, mga arikis, mga lanag. Ginagamit Sir Josil sa una dahon sa bayabas. Isa sa mayor nga sangkap sa aton sa ring Sanson Plus Herbal Soap.
2: Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Isa ini sa Sir Josil sang mayor nga sangkap sa aton sa ring Sanson Plus Herbal Soap. That's why manoti sa mga nagagamit sa Sir Josil nga ang nagabalik-balik Sir Josil nga skin irritation. Dugay mag-ala, mag-ayos ring samad. Ang katol nga pabalik-balik Sir Josil, ang body odor na amat-amat Sir Josil na remedyuhan kag nasolusyonan. Pero pag-abot ni Sir Josil sa panit bala para ni magkambang-kambang especially sa aton sa ring guya, mga dark spots dira sa liog sa aton sa ring butkon, lain naman niya dapat Sir Josil na ginagamit dira. Nami sinadang may kojic kag may glutathione man pagkatapos pa rin magtuman ka dry may VCO pagid. Gina-recommend natin Sir Josil ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil.
0: Kag ang isa pagid ang protection sa

0: Sining skin. Hindi lang ini sa skin na. Nagapa namin kag nagapa-relax ato sining mga nagapalamaol sining kaunuran kag ato sining mga kaugatan para mag-relax siya. Kinanglan may ara kita balanyos. Ang ato sining ginabanyos kag ang ginarekomendari Santon plus herbal oil. Pero ang Santon plus herbal oil may class 1.
1: Mm-hmm.
0: Kay ini maka-protect sa aton sa kutot sang lamok. Nga maproteksyonan kita, hindi kita makutot sa lamok, makalikaw kita sa ginalikawan taman sining infeksyon amo ning ginatawag nato sining dengue fever.
2: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil
0: para nga mag-relax sa ato sining skin, ton kaugatan, ato sining kaunuran, especially after days of hard work. Banyo santang ato sining lawas ang gapalamaol nga party sa Santon Plus Herbal Oil. And kun mag kato man kita sa eskwilahan, sa mga kabataan, nag-opisina, banyusan nyo sa Santon Plus Herbal Oil ang exposed nga body parts ninyo para hindi ka mudapuan sa lamok. Kaya don't worry about sa odor.
1: Mm-hmm.
0: Sa yasining scent.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, pang ano ining scent niya? Pang social ining mm-hmm. scent niya? Mm-hmm. Hindi pang tigulang ha?
1: Mm-hmm.
0: Ay, nang sa baho, palam hambal nga, waputanis niya, galing kay dabaho, blanyos na. Pwede ni mo magamit 24 hours.
1: Yes, Sir Josil.
0: Pamparilak sa lawas, sa ato sa inyong kaugatan, sa ato sa inyong kaunuran, sa ato sa inyong panit. Makaproteksyon pa sa panit, kag mag-serve pa sa mosquito repellent.
1: Correct.
3: The secrets of health.
0: So, sa ato sa inyong kinanglanon sa mata, bala mo itong nambal na ito, kagay na kinanglan tagin, pero may ma-maintain man ang good eyesight because anong pulos ang pagpaninguha ninyo? Di siyempre may goal kita. Isa dira, mapatawhay ang pagsinalayota. Maka-enjoy kita sa atong sininga pinangabudlayan. Di paano kami maka-enjoy, Dadok Leo? Bisan ara pa sa imong tanan, abi may liter B ka na dang kwarta, mm-hmm. billion. Kung hindi ka malang kakita ka palibot, Dok Leo, do ka useless sa imo, do ka inutil bala.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: So kinanglantay, relax sa matata. Again, maintain the 20-20-20 rule to every 20 minutes. Break for sa inyo sininga ginatubang computer gadget. Close your eyes for 20 seconds. Tapos magtanaw ka mo sa malayo pagmuklat ninyo, mga 20 feet away. And repeat the cycle. Kag mag-inom sang VisionX Plus, amoining may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Amo giningin na pangita iyang nutrients sa matata, Dok Leo, no?
1: Kaya importante, ni katama nga antioxidant para sa ila, para sa aton sa nga retina. Ang punto mo lang, Sir Josil, sa hindi taman malikawan, nga magburo ng aton panulukan samtang kita sa niyang nagaedad. Pero ang problem, balang Sir Josil, ini balang hindi pamantani panahon nga magkadiprensa imo sa nga mata, nagapanghurikap ka na.
0: Mm.
1: O, tungod sa kaburon sang emosyoning panulukan kay nakulangan ka sa isang antioxidant like lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, which is nga convenient pala ta ni Sir Josil kay available man ni sa mga butika kag parmasya nga mabakal man aton kag pwede gid matumar adlaw-adlaw para depensa sa mata.
3: The secret of health.
0: And then for pain relief, bao amo gining uso sa changes sang panahon, maulan, mainit, kon kaysa nagalamig pa nga ito sa nga gabi, nagapala na kit, gid sining ato sa nga lawas. Adjustment man ha, kung kaysa our body way of telling us nga ga-adjust ako, kung sa mga English pa, I'm working on it. So kinahanglan nga may reserva man kita dara kung hindi nagigita kagwanta para hindi masakripisyo kung kaysa makompromise ang ato sa nga transaksyon. Labi na gid kung importante gid, dapat nga makainom ikaw, hindi lang nga pang kondisyon, kundi makainom ikaw to be relieved sang kasakit sang lawas mo. Kinanglan mo da ang Sysdapain, Dok Leo.

0: fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Kung may pala nakikita sa lawas, Sir Josil, nagalala pagid ang kondisyon naton. Nablang may pwede makita Sir Josil nga maremedyo, magamit na maremedyo kung tani, pero why naton ginagamit ba? Like for example, kung pala nakitlawas, sumudlay ka maghulag. Kung pala nakitlawas, sumudlay ka magtulog. Kapala nakitlawas mo bisan no ka nami sa Sudan, way kagana magkaon. Kapala nakitlawas mo Sir Josil, ultimo pagkadto sa ni sa CR for your personal necessity, kabudlay, less energy. Kung may pala nakitikaw sa ni sa lawas.
2: The secret of health.
3: Lastly, Dr. Leo, ining turbo dietary supplement for men. Dapat mapabalik na to ng gana eh. Tuli libido o kun gana, tato sa niya sexual activity. Mag-turbo dietary supplement for men.
1: Bisis base sa pagtuon Sir Josil, no, ang maka, nag-nourish aton sa niya lawas, nag-balance sa aton sa ring hormone kag ang klavo waska nagabulig Sir Josil pabalik ang matamat sang aton sa ring gana for healthy sexual activity.
0: Nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Mag-turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving. Okay, nagaling to tiyempo sa ato sa ring pagparagad. Lastly, kuantan lang sa iya sa ring parting statement ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
1: sa mga ginatudlo namon ng iban sa ring hindi gyapon makasaho or icing time sa ring sa pag-prepare, ara man ang ato sa ring de kalidad yung FDA approved yung conveniente ninyo sa ring mainom nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para mabuligan kita, magbakod resistensya, makalikaw kita sa baratian, makalikaw sa dako sa ring nga kagastuhanan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa griseling health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Ako naman Josil Banyas.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
5: Sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santhon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Kung vitamin C, tanda

0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag 7 Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. 7 Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. 7 Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Pagkari sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangang po salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Got on pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Matatuka, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: ఆర్టీసీ టీవీ వన్ ఫెస్టివల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
1: XFM kid how?
2: Kay pagbukta ko balita din mo.
1: Na XFM kid.
3: Ina e, nang music ah.
1: Na XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko blama yara kasi mga balita blabs ng amin mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
1: may how kita dapat.
4: Enjoy lang.
1: Na XFM kid how?
5: Timo.
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Mga katropa,

Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diri mo babalaan. Express Balita. Labas. Kang eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM tayo mala sa East 17 na may aga syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsering ka man sa buong bahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Hello kita sa buong mga katropa sa nga Webes, Setyembre, Jess, tuwing 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Malinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulo naman sa inyo mga katropa ang mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nagatutok dira sa aton ang XFM Bacolod, mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequency. Sinyo dira nga mga radio dial sa 103.9. Yara kita mga katropa sa FM band. Kag sa XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa 106.1, kag mga katropa sa XFM San Carlos City sa 98.9. Kag hindi ka mo magkalipat sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency mga katropa nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man namalantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. May muna ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app, ang XFM Radio Network. Pagitaan nyo lang mga katropa, ma-download ina nga libre kag ma-access ninyo ang 53 on-air stations sang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, may harap magkita sa text line ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na. Kagaton mga katropa, padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Provincial Capitol magapatuman sa mas istrikto nga tika para sa seguridad sa empleyado. Trabaho gin suspende kahapon bangod sa pagpamahog sa persona nga naga-follow up sa iya dokumento.
2: May tatlo tanan ka mga local government units nga wala sang permanente nga election officer. Hindi makaapekto sa BSKA, suno sa kay Provincial Election Supervisor.
1: Mga nasunugan sa barangay Mansilingan kay sumaga nakabatod na sang ayuda. Sa ating mga headlines sa balita naman sa National.
0: Express Balita, National News.
1: Guilting tatlo ka mga suspect sa illegal possession of firearms and explosives nga kaso. Awat sa pagpatay sa kay Anay Governor Digamo.
2: Attorney Paolo Panelo ginapoint bilang bago nga spokesperson sang OVP.
1: Kag sa tanga balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Presyo sang gatong naglumpat padulong malapit sa 100 dolyares ang tagsa Cabarenes. Bawat sa nagalala nga US-Iran conflict.
2: Madabong nga mga pungsod ang nagpakamalaot sa pag-atake sa mga rebeldeng Houthis sa mga pasilidad sang langis sa Saudi.
1: Kag sa aton nga mga headlines sa sports, kompleto na ang 12-man lineup sang Gilas Pilipinas para sa Asian Games.
2: Sa ito naman yung showbiz balita, ang kilala nga si Queen Pitik nakapa-baptize na sa wakas.
1: Kag sa itong balita espesyal, ibalong taning istorya sa isa kang lalaki kagin duct tape ni siya kuno. O pasahero ni siya sa aeroplano kay ginapatian nga do masabad kuno. Alas 6:22 na. Ininabatian ang mga headlines sa lokal, national, international. Kagiban pa. Mga katropa, ang ining mga headlines kinadulo sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At ang padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Pagkahugto ng seguridad sa Provincial Capitol Building, sugod, subong adlaw, bangon sang hitabo sa shooting threat kahapon. Gisuspende ang trabaho sa Provincial Capitol Miyerkules ang hapon bangod sa pagpamahog nga pagpanglutang sa isa ka persona nga nagpadulo sa Provincial Administrator's Office. Sinungkay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias III nga sa mga takna inog panyaga nagpadulong ang certain Mr. C. Agud magkuha sa iya dokumento ngayara sa opisina sa Administrator's Office. Apang maon wala ini isang resibo nga ipakita kung saan o nabato ng dokumento na akigang nasambit ng persona kag nagtasang tingog kadungan sa pagpamahog ng magpaniro. Sunod sa kay Attorney Nelias, wala man matumod kung sinong tuyo tirohon apang bawang itabo nagtugas ang kadlok ang among insidente. Gayun pa kamayo na lang ang suspendihon ng trabaho sa Kapitolyo agud masiradaan temporaryo. Gayun palabot sa kapulisan ng hitabo samtang naglakat naman ang nagalin kag nagalin sa premises sa Kapitolyo ang namahog na persona.
2: May tatlo ka posisyon sa pagka-election officer ang bakante sa Negros Occidental. Karon nga magadugang siningabulan nga magabakante ang Bacolod Comelec office. Wala pa man sang order apang may posibilidad nga magapungko anay bilang concurrent EO sa Bacolod si Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria. Sunod sa Ananoria iyan nga napreparahan ang among bagay bangod wala pa sang may na-appoint sa mga una nga nagbakante. Sunod sa iya una nga nagbakante ang Cadiz City kag banwa sa Moises Padilla kag madugang pagid sa karon ang Bacolod. May mga abogado naman nga nag-apply sa mga posisyon apang wala pa makapili ang komisyon. Sa Naybaloan, sumugod September 16 magasaylo na sa Regional Trial Court Branch 52 si Attorney Katrina Canya bilang Clerk of Court.
1: Patay ang isa kalalaki matapos maaksidente ginamaneo sining motor sa crossing Timot City Homelot. Barangay Hunob-Hunob, siyudad sa Eskalante, agas ng Setyembre 8. Ang nagtaliwan, gikilala sa kay alias Ali, 35 anyos, kag-residente man sa nasibit ng lugar. Sa investigasyon sa Eskalante City PMP, gikan sa siyudad sa Cadiz sa motor, padulong sa proper sang Eskalante para magkuha sang gamit sa iyang trabaho kag pagkadangat sa lugar sa aksidente ginapatihan nga nag-overshoot ang motor. Nahulog sa gutter ang biktima kag ang motor kabagdanan nga nagtabog ini sa kampo kag nakaagom sa seryoso nga pila sa lawas. Kag ini gidala sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival sang doktor. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga self-inflicted ang kabagdanan sa kamatayan sa construction worker sa nasambit nga aksidente.
2: Nakasalapay sa isa kabato si alias Noy, 56 anyos ang edad, tumandok sa barangay Mambulak, Silay City. Bangod sining pagkasalapay, ang rason sang iyang pagkabunggo sa Center Island, ganangin rason man dayon sang iyang pagkalampos sa dalan. Sunod sa kay Police Major Elmer Bonilla, head sa Traffic Enforcement Unit o TEU sa Bacolod City Public Police Office, nagikan sa sur nga bahin sang syudad kag nagpadulong sa norte ang biktima sakay sang iyang motor. Sunod sa kay RRMO Bacolod City Ambulance Team nga bangod sa pagkalampos ng biktima sa dalan ini ang nagresulta sa iyang kamatayon. Karon ayara ang motor ni alias Noy sa kustodiya sang Bacolod City Police Station 8. Sa karon ginaasikaso naman sang himata ang pagproseso sang bangkay sang motorista.
1: Ginpatangin Bacolod Traffic and Transport Management Department Head Attorney Rowan Sapig Sabig nga hindi ang ila traffic enforcer ang nagpanghangkat pungulay sa isa ka traffic violator. Ini kasunod sa reklamo sa isa ka taxi driver nga ginhatagan sa ticket sa allegation nga reckless driving kag nagkadto sa City Hall. Agud kun tani nga magistorya kay Sabig. Wala dito ang abogado. Ginagdas ang isa ka enforcer ang driver sa opisina agud magistoryanay kag magatubangay sang enforcer nga iya ginareklamo. Apang nag-init ang sitwasyon kag nagbinaisay ang duwa. Ginaligar ang sang driver nga ginangkat siya sang enforcer nga magmanumano apang sunod kay Sabig. Balis kad ang natabok ang driver pagani ang nagpanghangkat nga wala sang ginpatulan kag wala ini ginpatulan sang enforcer. Gipasiguro ni Sabig nga bukas ang BTTMD sa mga reklamo apang ginhangyo ang mga nagareklamo nga mag-file sang official complaint tagod may imbestigaran ini sang husto pati man ang mga enforcers batok sa mga allegation.
2: Kritikal ang kondisyon sa isa kalalaki matapos nga ginlampusan isang duha ka persona sa Villa Jose Housing, Barangay 1A Banwal sa Manapla hapon isang Setyembre 8. Ang biktima ginkilala sa kay alias Alejandro, 28 anyos, tricycle driver, kagresidente sa Barangay V, siyudad sa Victoria sa Samtang ang suspect, kilala naman kanday alias Marvin, 33 anyos, kag alias Antonio, 29 anyos, lunsay mga residente sa barangay 1A, Banwasang, Manapla. Sandig sa investigasyon sa Manapla PNP, ara ang biktima sa isa kabakante nga unit sa subdivision, hinali na lang, iningagin lang pusan sa ulo sa mga suspect, kagilayon nga nagpalagyo. Giningagaw dala sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong, samtang ang suspect, padayon nga ginapangita paagi sa hot pursuit operation. Nakuha sa lugar sa insidente ang isang kakahoy na ginapatihan gingamit lampo sa mga suspek sa biktima.
1: Patay isa kaman na nagaan matapos malumos sa baybayon sa Kupsang Barangay Banago, siyada sa Bacolod sa agas ng Setyembre 8 ang nagtaliwan. Gikilala sa kay alias Gerard, legal ang edad, kag residente sa Barangay Ginalaran, siyada sa Silay. So na sa kay Commander Art Salanacan, Philippine Coast Guard, ang acting station commander sa Philippine Coast Guard Northern Negros Occidental. Nga nakabaton sila sa impormasyon nga may isa ka persona nga nalumos samtang nagapanagat. Dugang pa ni anakan. Ilagilay nga ginpadulungan ng lugar agad may imbestigahan ang nasambit nga insidente kagilang nga natukiban nga ang bangkay gindala pa sa balay sinis sa syudad sang Silay. Kag dito natukiban nga antes matabong insidente, ginapatian nga may kabayan nga nagbalabag sa ilang bangka. Kagilay nga ginlumpatan or naglumpat sa tubig ang biktima. Agad nga kuwaon ang nasambit nga kabayan kag ginapatian nga ginsalong pa sini. Apang wala na nakabutwa. Pagkalipas ng kapin 30 minutos, nakita na lang sa mga pulsining nga naglutaw na si Gerard sa tubig. Kag sa karon, nagkakuha sa investigasyon nga pagkalumos sa kabagdanan sa kamatayon sa biktima.
2: Nagpalabot na sa financial assistance kag mga materyales para sa pagpatukod liwat sa puluyan ng Bacolod City Government sa 29 tanan kag mga pamilya nga naapektuhan sa ang duha ka separado nga sunog sa Barangay Sumag kag Mansilingan. Nagluntad ang sunog sa Purok Bakyas, Barangay Mansilingan sa tinalikdan nga Agosto 30 kag sa Purok San Jose 2 naman Barangay Sumag sa tinalikdan nga Setyembre 1. Sunog sa City Government at 17 pamilya ang totally damaged ang balay ang ginatagan sa tag 15,000 pesos ka financial assistance kag anum naman kalong span roofing materials samtang 7 ka pamilya ang partially damaged nga nakabaton sa tig 10,000 pesos kag 4 ka roofing sheets. Ginabuligan man ang mga renters kag sharers pinaagi sa financial assistance, ang iba nakabaton sa 5,000 pesos kag ang iba naman nakabaton sa 3,000 pesos. Ginapasiguro man sa alkalde nga buligan ang mga apektado sa pagkualiwat sa mga importante nga dokumento nga nadula sa sunog pati na ang mga school supplies para sa mga estudyante. Ang ining assistance halin sa city government ang magluwas pa sa mga bulig nga mabaton pa sa mga nasunugan halin sa Department of Social Welfare and Development on DSWD.
1: Gindeputize na sa Angilan Transportation Office on LTO ang tatlo ka mga traffic enforcers sa syudad ay good makabuli sa mas epektibo nga pagpatuman sa mga traffic laws sa syudad. Sa pahayag ni Attorney Sabig, ang head sa Bacolod Traffic and Transport Management Department, pinaagi sa ining tikang mas ginpabaskog pa ang pag-implementar sa national laws sa traffic sa syudad. Ginpatagman nga hindi na kinanglan nga magdugang pa sa mga lokal nga regulasyon kung may existing nga pambansang bata o kung laying pampungsud noon nga dapat ipatuman ang pag-deputize sa tatlo ka traffic enforcers. Ginalauman nga makabulig sa masugot nga pagpatuman sa traffic rules kag pagpuntad sa mga paglapas sa mga layi sa dalan.
2: Nabato na sa scholarship ako nabato na sa mga scholars ang ilang scholarship allowance. Ang 417 tanan ka Bacolodon scholars sa Bacolod City Government nabato nila tinalikdan nga adlaw Setyembre 8 tig 2026 sa Bacolod City Government Center. Naglabot sa kapin sa 3.1 million pesos ang napanagtag na scholarship assistance nga nagbaton ang tagsaka scholars ang tag 7,500 ang tagsaka scholar para sa school year 2024-2025. Sunod sa kay Mayor Greg Gasataya, kabahin ini sa suporta sa city government sa mga estudyante, agud makapadayon sa ilang pagtuon na makabulig sa ilang mga panggasto sa pag-eskwela. Sunod kay Gasataya, nga basta available na ang pondo, ginatinguhaan sa Bacolod City Government, kagilayon mahatag ang scholarship allowance sa mga eskolar.
1: Alas 6:31 na, inyo na bantihan mga katropa, mga kaundaan sa mga balita sa luka. Kaginingin na doon sa inyo sa Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ng detalye naman sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Tatlo ka mga individual kinadalay sa pagtiropatay kay Anay Governor sang Negros Oriental nga si Roel Digamo sa tong tinalikdan nga Marso 2023 ang napamatbatan sang illegal nga pag-upot sang pusil kag mga bala subuman sa mga eksplosibo suno sa Department of Justice. Original Trial Court sa Manila Branch 14 nagpamatbat kan ay Joric Garrido Labrador, Joven Calibho Javier kag Benji Rodriguez sa separado ng mga kaso nga nagadalahing sang hindi legal o kon illegal nga pag-upot sang mga armas kag mga explosives suno sa payag sa DOJ. Si Labrador gipamatbatan sang 8-10 ka tuig nga pagkabilanggo bangon sa illegal nga pag-upot sang armas kag bala. Samtang duha pa ka mga akusado ang ginsentensyaan sang tagsa ka reclusion perpetua bangon sa illegal nga pag-upot sang mga eksplosibo.
2: Formal na nga ginanunsyo sang Office of the Vice President ang appointment ni Attorney Salvador Paulo Panilo Jr. bilang opisyal nga bag-o nga spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Sino sa opisina si Panilo ang magadubala sa pagbutyag o kung pagpabutyag sang opisyal ng mga panaawan na kagpanidugan sa Vice Presidente subong man sa pakipag-angot sa media kag publiko sa importante nga mga issue. Antes ng appointment si Panilo ang o kung si Panelo ang nagserbi bilang isa sa mga nagapanguna nga legal counsel ni VP Sara sa diingin o yata niya ang mga sensitibo nga mga kaso kag legal nga mga depensa sa tunga sang mga pagpangangkat sa politika. Si Panelo isa ka mga ukon isa sa mga managing partner sang Panelo Law Office nga may malapad nga eksperyensya sa complex litigation o litigation, corporation law kag taxation kag kinilala man bilang isa ka finalist sa mga awards para sang dispute resolution lawyer of the year. Apisar nga anak siya ni Ani Presidential spokesperson Salvador Panilo naghimo ini sang yako galingon niya identity sa law practice.
1: Gilaragway ni Defense Secretary Gilberto Gibot Chodoro Jr. sa Martes ang pinakauling payag sa China nga ginsulat. Nanungod sa South China Sea arbitration bilang aktual nga pagpilit pagpangbuli kag agresyon. Ang iya pagpakabalaot ang ginhimo pagkatapos nga ginhatagan siya sa entablado sa isa ka papel sa tiyon sa isa ka question and answer nga session sa Seoul na Defense Dialogue. Sa katuigan nga multilateral nga forum sa seguridad. Ginmunos ang Chief Defense ang payag sa China nga nagasiling nga nagpamalibad lamang sila sa pagkilala sa United Nations Convention on the Law of the Sea o kung UNCLOS pagkatapos nga naperde sa Arbitral Tribunal. Ang desisyon sa UNCLOS 2016 isa katalalupang doon nga award nga nagkakilala sa pagangkon sa Pilipinas sa West Philippine Sea.
2: 14 ka mga Filipino seafarers ang nag-abot sa Pilipinas sa Martes sang gabi kasunod sa pag-atake sa Agosto 31 sa Saudi flagged crude oil tanker kon M/VSIDR sa Strait of Hormuz. Isa ka insidente nga nagresulta sa duha ka fatality nga ukon sa mga tripulante. Ang Department of Migrant Workers kon DMW Secretary nga si Hans Leo Kakdak kag Overseas Filipino Welfare Administration kon OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan nagsugata sa mga tripulante sa NAIA Terminal 3 kasunod sang ilang pag-abot paagi sa Emirates Flight AK-334 nga gilayo nagkabaton sa financial, medical, kag psychological, kon psychosocial nga bulig. Samtang nagabulig naman ang mga ahensya sa gobyerno sa pamilya sang duha ka Pinoy seafarers nga napatay sa among pagpang atake. Ang bangkay sang duha ka napatay nga mga marinero ang nagapamilin sa isang ospital sa Oman samtang ginahulat ang mga kahimusan para ini ang ipauli.
1: Alas 6:36 na, inyo na batayan ng detalye sa balita sa nasyonal. Kag mga katropa, ginadulon sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: At ang napadulungan na detalye naman sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Ang presyo sa langis nagdangat sa kapin isa ka porsyento padulong sa $100 sa Merkules. Kag ang mga stock na gimakas samtang ang isa ka bagong pag-uswag sa krisis sa Middle East, nagtugas ang mga kabalaka sa supply. Ngayon nagbutang sa pag-ipit sa inflation ante sang key data sa katapusan sang simana. Sa pag-inaway sang US-Iran, ngayon na sa ikapito nga bulan, kag wala nagpakita sang sinyalis ka magkalma, wala inisang sapayan sa mga pagangkon sang White House ang isa ka nagahilapit na kasugtanan. Ang mga investors ang labi ng nagkakabalaka nga ang Federal Reserve kinanglan nga magpataas sang interest. Agad matakpan ang nagasaka o kung matabunan ang nagasaka ang mga presyo sa mga konsumidor.
2: mga pungsod ang nagpakamalaot sa mga pag-atake nga ginhimo sa mga rebelding Houthi sang Yemen sa nagkalain-lain nga bahin sang Saudi Arabia. Ang mga missiles sang Houthi nag-igo sa mga pasilidad sang langis sa Aba Naran, kag Jizan, subong man sa airbase sa Khamis Musait. Ang insidente nagpila sa 73 tanan ka mga tawo, lakip ang mga kabataan kag mga kababaihan. Ang United Nations ang nagpanguna sa pagpakamalaot sa nagasiling nga ang sibilyan hindi dapat halitan samtang ang Qatar nagkabala kagid sa paglalasang pag-atake. Samtang ibatikos naman sa Bahrain ang mga rebelding Houthi nga nagasiling nga dapat sila manabata. Nagpahayag naman sang kahanda ang Russia nga magpasilabot sa inaway sa tunga sang Saudi Arabia kag sa mga rebelde.
1: Alas 6:38 na batian mga katropang detalye sa balita sa international kagina yung ginadon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: At naman mga katropa, padulungan ng detalye sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
1: Si Calvin Oftana ang magkakompleto sang Team Gilas Pilipinas bilang ika-12 nga player sa palabuton nga Asian Games sa title defense ang grupo sunod sa kay Coach Tim Cohn. Bangon sang ilang maragtason nga pagdaog sang gold medal batok sa Jordan sa nagligad nga Wangzhou Asian Games 2023, ang Gilas Pilipinas magadepensa sang ilang nga gold medal batok sa mga katapos sang Group C sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Kilamatubang ang People's Republic of China, Kazakhstan kag Bahrain. Ngilauna na hampang siyang tinaliktan o sininga palabuton nga Biyernes Setyembre 11. Si Oftana ang magabulo sa kay Justin Brownlee bilang forwards ang grupo bangod sa iyan agom nga leg kag hamstring injuries. Matatayang nga si Oftana ang nanging kabahin sang official lineup sang Gilas Pilipinas sang 2023 Wangzhou Asian Games kag may eksperyensya naman ini sa SEA Games, FIBA Olympic Qualifying Tournament kag FIBA Asia Cup. Balita sa sports mga katropa. Ginadulon sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: At na padulungan mga katropa ang detalye sa showbiz.
3: Express Balita. Showbiz.
2: Mga katropa, sa ato naman nga showbiz balita, ining si Pitik Queen na mga katropa, o kung nang mas kilala mga katropa, no, nga ti sa, ano no, sa iyang saot, bala mga katropa, nga tanan, nagapitik sa beat mga katropa, ang nakaubra na sa mga ula niya na ubra before, sang wala pa siya nagsikat mga katropa. Ining si Pitik Queen na kung mas kilala kay Ian Mark Kamangkang mga katropa, ang nakapabinyag na o kung nakapa-baptize na mga katropa matapos galing ining si Ian Mark ang wala galing mga katropa na pabunyagan na sa ini siya ang bata. Pakaiti mga katropa, halin ini siya galing sa far-flung areas gid sa inang lugar kung sa nabukid gabahin. Bala mga katropa, layo ni siya sa sibilisasyon na plus sa upod sang iya lima ka mga kauturan mga katropa. Sa wakas, no, nakapabunyag na sila. So, anom sila mga katropa nga maglutod ang bunyaga na subong kati na pasalamat ini siya sa suporta sa iya nga saot and trending siya ginkuha ni siya nga mga brand ambassador mga katropa gina invite siya sa mga mga events sa mga brands hasta nga ti mga katropa naka-earn na siya kag tindi lamang mga katropa nga nakapa-baptize na siya nakapa-renovate man siya sang ilang balay ano nakapa-renovate siya sang ilang balay nga ti una-una mga katropa ti guba gali ni ilang balay also ang pinapagigkanami mga katropa kay nagapatigayon ini siya sang donation. Kung nagabulig siya sa iya mga tupad balay dito sa nabukid nga bahin. Kung maka-earn ini siya mga katropa sa iya monetization gali sa meta, ano, ini siya mga katropa ang nagapamakal sa mga grocery kaginapang sort ni niya mga katropa. Kaginapanagtag sa iya mga tupad balay o kung sa mga kaingod niya dito kapurok nila sa ilaya nga lugar. Kagti mga katropa ini ang ginkalipay man sa mga netizen kay una na ganigin pahayag sa mga netizen nga ambal nila. Amo niya si Ian Mark, yung ang si Petit Queen ang deserve nga magsikat. Hindi kayang mga issue da balas ang iban da mga katropa nga gasikat sila tungod sa mga issue nila sa mga kabit-kabit, sa mga mga binastos abi o kung sa mga lain-lain nga mga bagay. Ambal nila ya Aria, good vibes siya madalaya sa imo kay wala siya gabinastos, why siya gapamuyayaw da para magsikat, kasaot lang siya, the same time malingaw ka pa kung makadlaw ka pa siya dance moves plus nami iya ang give back niya sa community. Kahit mga katropa nagpasalamat man si Ian Mark mga katropa, mga salamat sa mga racket sa kahit mga katropa pila na ka mga brand ano ang nagkuha ni sa iya nga mag-endorse no video sa tagasaot, gina-invite siya sa mga television ha, sa mga TV no mga ano ba lang mga interviews mga katropa hasta nga ti amo na no so far do may mga racket na siya nga ti amo na nakabulig sa iyang family at the same time pati sa iyang mga kaingod mga katropa no kay tinagahatag din siya sang donations. Oras na ito mga katropa, alas 6:42 na agang aton nga balita sa showbiz ang inadulong sa inyo sa ato mga habon na pampaputi sa Yes to Health. Una din ang aton nga, Santon Plus Herbal Soap. Pangatong Santon Plus Herbal Soap ang makaka-prevent kids early signs of skin aging kag makapaputi sa ato mga panit sa natural sining ingredients. Namin man gamitin adlaw-adlaw sa bugos ng pamilya madula agad ang germs kag bako sa imong alawa. Sa aton nga, Santon Plus Herbal Soap. Plus mga katropa, malami pagid sa mga mahilig dira ya sa glutathione and kojic, kami ara pagid niya sa virgin coconut oil kun sa VCO ginimpon sa isa pagid kahabon naton sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap, brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
1: Alas 6:45 na mga katropa. Hindi na pati ng detalye sa showbiz. Hindi pa pati. Tanis yun yung mga tropang story, especially ni katropang James King. Ako si Sunny Black, kalalaki. Again, duct tape sa sulod sa aeroplano. Kung kayo masabad, katropang James King, na-store boy mo flight.
3: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Masabad ka pasahero sa aeroplano. Gin duct tape sa iyong bangko. Inang balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod, kaupod si katropang James King. Anong himuon mo kung ikaw ang crew sa isa ka aeroplano kag may nagmaoy nga pasahero samtang yara sa tumatunga sa flight? Sa American Airlines flight halin sa Texas padulong sa New Jersey, nangin racist sa airline staff kag nangin violente sa mga kaangay nga pasahero ang 67 anyos kalalaki. Natabuan man nga yara sa munang flight ang tagiyas ng isa ka gun for hire store kag empleyado sini nga anay police officer. Kaupod sa iban ng mga pasahero gingapos nila ang lalaki sa iyang bangko gamit ang duct tape kag zip ties. Tungod sa iya nag-emergency landing pabalik ang aeroplano. Kaya damo na apektuhan ng mga pasahero pero safety first of course. Sa nagkumpang aeroplano, gilayo ni mga gindakop sa mga Maryland Transportation Authority Police. Kaya abi mo ha, finally. Kagina ang atong nga balita, espesyal sa 103.9 XFM Bacolod, nagabatsyag ka pala sang pain kahit anong pain, mag-cess the pain. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: Alas 6:46 na yun, yun na ba tayo ng balita? Espesyal, mga katropa nga dala ni Dulong sa ato ni James, ni katropang James King. Kag, mga katropa, mga katropa, may mga produkto sa Yes to Health sa din tanim mo bakal?
2: Mga katropa, mga bakalang itong mga produkto sa atong mga Yes to Health Store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, ini ang mabakalman sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, at JGP. Ma-order man online sa atong mga online shopping applications, isearch nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga nagamonitor, good morning sila, Katropang Mendel.
2: Yes, good morning kay Ma'am Lilia Lombrado, Hamalyama Inolanon, nga aga ko no. Kag ginatamyaw niya ang tagnan nga taga-Kabangkalan, nga nagamonitor sa XFM Kabangkalan. Thank you so much. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning man. Kag napatamyaw, yaman diri ang mga class members sa no, kasa Sitio Carmen Chapter, Himamaylan City. Sa ila ko no ni Rindilia Loro, Gemaline Barcelona, Magbanwa, Kimberly Yoraba, Marianita Gamba, Alan, Naimila Barcelona, Magbanwadje, Junela Slim, Isabella Pihida, kag sa Manukan, good morning ko no, kay Toto Greg ko no, kay Rene, kay Maricel Tumay, kay To Harold ko no, Tuparan, kag kay Nay Ophelia Habonete, Rizal George, mayong aga.
1: Good morning.
2: No? Sa kay Sir Jilwin, good morning man, advance happy weekend ko no, launching na kunubwas sa Mascara Festival. Yes, mga katropa, no, alas 9.30 sa Bacolod Mascara Festival 2026. Good morning! Sa lunch restaurant.
5: Wow! Ka-perfect!
2: Good morning, Mangalinda.
1: Oh, natin, October 1 to 18 ang Mascara, mga katropa. Totok lang for further mga announcement sa XFM Bacolod. Si Blaine, no, ay palabot agad sa inyo ang mga istorya or mga programa, mga events sa sining dasun bulan. Mascara. October, matubo October 3 sa ato niya ti festival na di sa ato. Tapos ang Bacolod, Mascara. Alas 6.48 na mga katropa. Kanyan na ba tayo ng mga detalye sa lokal, national, international, kagibat pa? Like, standby lang. Ay magabulos ng bulsa. Ikaw po si katropang Erwin sa Liwat. Kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Borgo. Sige dalawang naman sa inyo mga katropa. Kag sa Liwat. Ini ang XFM
2: News.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
8: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Vision X! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
9: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
11: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
13: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
14: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
13: Turbo! Uy! Yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin at atake ng akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
17: XFM Cebu,
18: XFM Bacolod, XFM
16: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
19: The Secrets of Health.
20: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permisa ginatuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
19: Southern Plus Gold.
20: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka. Kasi lang, nakatulogin man ko. Nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag wa isang kondisyon.
21: Southern Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
20: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipensaro, nangin mo sa nga memorya.
22: Permi ka lang nag, ano?
20: Nag-lag?
22: Loading?
19: Southern Gold Coffee Mix.
20: And then, aray, Sir Josel, nung kung kaysa, manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
22: Oo.
20: Kapiyan pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posibleng magkado sa malala nga balatian.
19: Southern Plus Gold.
20: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta hon nato ng aton sa nga pagtulog kada gabi.
23: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Yes to Health!
25: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
19: The Secrets of Health.
20: Kaya hindi mo na ito napunggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di patong bawal, dito kagid na namitan magsagit itilaw.
0: The Secrets of Health.
20: Di kay hindi ka ganyan mag-untat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
1: Mm-hmm.
20: Kundi may benepisyo pa sa imo sa dingalawa. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
24: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
20: Ang Santhon Gold, yes. May ara sa mangustin.
1: Mm-hmm.
20: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secrets of Health.

0: paggamit ko ng Santon Plus Gold na wala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
2: Marami na ang natulungan!
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
7: Ako Valisilis and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah!
8: If symptoms persist, doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamin kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang masgin babas ko, masgin panami, pampagwapa pa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
9: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: X FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko.

0: Southern Plus Go. Mabibili sa mga butika. Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliing uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: muna dapat kapin mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Palain man ko sa kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sa akon sa mga suki ko. Sang natilawan ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Xanthan Gold Coffee Mix, may kape ka na, gagwapa ka pa. Ganda mo pa, customer ko.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na, nagbaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: X FM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon

0: of MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga bukika.
8: Isa naman kaabyan nato ang nagpamatuod sang kanamit at binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain gidya ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami gid sa akon panlasa. Suabi kumbaga. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na, nagbasko, kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
11: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
12: Luzon,
11: Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod, XFM
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
15: Katropa, sa Mayor Rowena Lopez Nizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
16: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan. Kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iwak ko ng bata, tapos may balay na ginpapit mga sa ako. Pero wala man nila tinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Mahinga ka mga katropa, mahing aga sa atong tanan. Welcome sa pabaragan natin dari sa Bullseye. Paribago ang adlaw mga katropa, Webes Petsa just na sa September 2025. Obdaray naman kita mga katropa sa ating pabaragan. Tubtubalas just sa aga, magalumon ang aton nga adlaw, maulanon aton adlaw. Halong para hindi ta matam-an sang mga masakit o kon sang pag-ulan-ulan nga posible mag-resulta sa mga lain pamatya. Sa mga kuturan ta mga estudyante ta ha, mga nanay, palayog lang ko sa aton nga mga kabataan, i-make sure git nga may ara sila sang mga kapote, payong dalon sa ila bala sa ila eskulahan, para hindi na mag para hindi sila matamaan sa kulan, mabasabla. Budlay subok mga katropa kay ti puso ang mga masakit, trangkaso, ubo, hilanat, halong-halongan pagid nato mga katropa ang dengue kay daoga spike ang numero. Nagadamo ang numero sang dengue. Tapos ang leptospirosis nga resulta man sa pagbulubaha-baha sa aton palibot. So kamay pa nga hindi tama igo sini. Kay ti budlay, sa nabal naton masakit mga katropa, kag maglain pamatsyag ta, amunay ang halinan sang tanan. Okay, so medyo kulokin na hulang git. Halong-halong mga katropa para sa mga kuturan ta. Nga nagkakanto sa ila, tagsak mga opisina. Halong-halong ha? Okay. Samtang grabe-abi, kamuna mo mga katropa. Diri sa aton nga palatuntunan sa Bullseye. Aga, ng taon taman, pila ka mga update karon sa aton nga pagpangalagad mga katropa tungod sa mga latest development na mo. Sa mga bagong balita subong nga nakuha naton kag nasagap naton mga development sa problema sang aton nga komunidad. Pumuluyo mga abyan nga nagahandom antang masulbarta ni sang aton nga gobyerno ang kini nga mga problema ha. Ang ginanamenta ang pagsaka sang inflation rate. Pagsaka, first time niya, lowest ever mga katropa, 62 ang dolyar versus peso, villos versus dolyar mga katropa. So, mabatsagan ta na, bisan maghipos pa ni ang aton nga mga kauturan sa gobyerno. Athag-athag na gid kayo ngay may ara sa mga pagbag-o sa aton nga ekonomiya, no, paghulog sa aton ekonomiya sa sining panahon sa krisis ka tropa. Kabay pa nga bisan ano kag galing ti Pinoy eh, no, ang Pilipino ya bisan ano hambal nag-survive, bato, no, so bato lang ah. Para sa mga kuturan ta nga medyo gakawadaan sa mga pag-asa bla. Tungod sa grabe nga mga pagkilaw pinagyan nato mga katropa. Pero sige lang ano. Ang Pinoy kuno dugong warrior eh. Bisan ano ka hambal, bisan ano ka mga pagtilaw katropa nagabato Japan, no? Wala ga trust. Oras naton mga katropa, alas 7:09 na sang aga. Waon ta na ang mga latest balita mga katropa sa aton nga pagpangalagad. Aryo former US military serviceman nga una gin report missing, nagligad nga adlaw katropa. Ang pinaka-latest update, pinaka-latest development mga abyan, ang ining former US serviceman katropa is na hibaluan na kung sa diin siya nagpadulong, nabalaan na kung sa diin siya mga abyan bawa. Pensat na, ano naman yung mga nagakalatabo sa Negros Occidental. Naglagaw sa gali, yung mga katropa. Pinakalitis nga naibaloan sang aton nga mga otoridad, katropa, is ara sa, ano? Ara sa Iloilo, nagkanto. Safe man ah. Why man sa may natabo nga lain. Ari pa ang pinaka-update naton. Headlines. Pagpabakod sa seguridad sa talatapan sa provincial capital, ginpasiguro. Ini matapos mga katropa nagluntad ang isa ka insidente sa pagpamahog sa provincial administrator. Nga isa ka tawo ang nagpahog ng mga lutang to sa isa ka opisyal sa provincial capital. Abot kon anong latest development tanawon ta karon mga katropa sa aton nga pagpangalaga diri sa Bullseye. Ari pa pira ka maraytes nato mga katropa ho Mindanao per kilowatt nga rate niya sa spot market maabyan no sa Wisin bala naglabot na sa 19 pesos diri sa aton gawluhan boy ang boy lang ta 15 ha. Pero dito sa ila, 19 pesos na per kilowatt mga katropa. Ini, kasunod sa pagnubo sang supply, nagpila ka mga force outages nga nagluntad sa mga power plants naton nga nagdiskonekta sa aton nga grid. Supply kulang. Kahapon naman naging istoryahan naton with MBCCI ang mga problema nga ginalantaw naton hindi masolusyonan sa istorya-istorya lang, no? Hindi masolusyonan sa mga papreskon-preskon lang. Hindi masolusyonan sa mga propaganda na lang, no? Nabatsagan sa tao kag bisanano ka hambal naton katropa ang tao ya mahatag gid sang opinion niya tungod sang iya nga ginasuprer nga mga sitwasyon matapos nga ginpaluntad o kung ginpatuman ang pila ka mga rotational brownout diri sa aton lugar sa siyudad sang Bacolod. Man kun ang taon mo ang aton nga Negros Occidental, makita mo siya kun sa babaw abi do Christmas light mo berman na gid man tuod kay balus-balus lang sa Bacolod, masiga sa Alhis. Mapalong naman sa area sang Villamonte. Masiga ang Villamonte. Mapalong naman ang area sang Bahanukoy. Area sang Granada, Murcia, kag iban pa nga nasakpan sang Negros Power katropa. Merry Christmas eh. Amon Christmas kay ginahambal ta pagsugod sang Berman diretso man kita sa rotational brownout. Amo pa ni timing pa. Basta Berman gani mga katropa sa ako ang aton pila ka mga kulturan sa mga buluhaton kag mga obligasyon. Ang iba nag-plano na sa mga himuon nila sa panahon mga katropa nga itutukan nila panghabuyan na negosyo nila para maka-establish man o kung may ka-income man sa Disyembre mga abyan sa mga Berman. Balaan mo basta Berman diri sa Pilipinas ang aton pila ka mga kulturan may ara na salig sa pagtaas o kung paggasto, no? So oras man eh para sa mga negosyante to take advantage sa sining nga season because sa amoning nga season katropa amo man lang makadawa-dawa sila mo. Pagkatapos Enero, Pebrero, diretso na lagapak na ekonomiya ta. Ano naman, pugong naman ang mga negosyo katropa. Okay? So amo na pila ka mga update naton sa aton pagpangalagad mga katropa. Ari ho, no? Pinaka latest man to sa aton nga update sa impeachment mga katropa, ma-resume next week ang ining halos 18 ka mga witnesses i-drop hindi pagdayunon sang prosecution na kontra sa paghiwaton ng impeachment trial kontra sa BC presidente. Okay? Now, aging kalipay man eh sa mga senator judges nga hambal nila at least medyo manubo-nubo ang timeline sa aton nga impeachment trial because nga ti may ara sang pag-withdraw o kun pagkakas na sang o kun pagkansila sa ibang pang witnesses nga ipresentar sa prosecution katropa. Pero may ginpromisa to no sa ang prosecution mga katropa nga hambal nila mas maayo gid nga ang vice presidente mismo ang mahambal sa witness stand para mag-justify, magdepensa sang ginahambal naton kapin 600 milyon pesos gagin grant mga katropa nga confidential intelligence fund sa aton vice presidente. Di amuneng gusto himuon sang aton nga prosecution ang pamangkot lang kun maupod man ang vice presidente ta. No, ang pamangkot lang kun okay man sa vice presidente ta nga magpungko da sa witness stand kay ti during deliberation gani sa budget sang office of the vice president daw wala si nakatambong sa primero pero why na nag dayon ha wala na nag patupad kun why na sang ano why na gani sang tawag siya ni sang why na dayon nagtambong to tungod na takaan siguro sa mga pamangkot sa mga kongresista nga medyo gakaipit ang vice presidente sa mga ining mga ginahambal sa iya no ti tanaw ta man no karon sa pagpangalagad ta istorya-istoryahan natun ini mga katropa ang ining Jesuotso ka mga witnesses nga punta ni ipresentar sa impeachment court pero hindi na lang pagdayunon sa prosecution. Aray pa mga katropa ho. Headlines. Senate Bill mga katropa 2385 no madumduman nyo amo rin pasar mga katropa against sponsoran mismo ni Senator ano Senator Chis Escudero para i-fix ang termino sang pila ka mga barangay officials para sa pag para pag-extend or pag-fix na gid lang pag finalize ba na sang ilang mga termino di ba ang aton nga mga kapitan primero tatlo lang na katuig no. Amo man ang komentuhan ni Senator Win Gatchalian sinya. Is there any study nga nagasuporta nga ang lima katuig is insakto, no? Para sa barangay kapitan nga magpatuman sinya kay tuod gid man kun sa ako ara ko sa public service. Una nga tuig katropa planning na sa kuno, no? Ang ikaduwa nga tuig mga katropa enforcement implementation no sang ining sa mga proyekto sang kapitan pagkatapos on the third year terparahan na ni kapitan ang iya eleksyon siya tuod na no kanubo gid man kayo oh may gayom yuhom nga mga kapitan siya tuod na win sakto gid na nga budlayan kami nga oh budlay gid man siya nubo kayo ang ang tatlo ka tuig pero dapat may nagkakaigo man nga pagtuon para ma-confirm para ma-suportahan ang ining hinyo para i-siguruhon na gid lang ang 5-year term sang aton presidente sang aton nga mga barangay kapitanes gayom yung homes kapitans kagawad si Isgeo pero why pa ni hindi pinifinal mga katropa ini ang Senate Bill mga katropa 2387 ipasudlon pa ni sa third and final reading no damo pa rin ang proseso abi ang paghimuon mga katropa no pagkatapos kun ma-approve na sa fourth and third and final reading katropa ang matabo sa nadi is i-bycam no so may araman proposal abi ang kongreso to extend ya pang termino sa mga kapitanes ha kung diin ang i-adapt sang both sang lower kag sang Senate nga bill katropa amo na ang ilang diskusyonan mga aryan pagkatapos ang matabo sila da kung maaprobahan nila di mapasar ining bill it pagkatapos masaka na sa ehekutibo sa taratapan sa presidente. Pagkatapos, dito na, depende naman sa presidente ta, kung pirmahan o kung hindi. Pero ang aton nga paglantaw, mga katropa, once tumimbuok na gani, pakadto sa Office of the President, mga abyan, laban-laban, mapirmahan sa presidente na. ang ining mga hagna para i-extend ang termino sa mga kapitanis sa bugos nga Pilipinas nga ti amo man ang ginahambal mo. Ang pagbatantsata may ara man sang kamot di ang presidente kag pabor ini sa iya nga i-hold anay no i-hold anay ang eleksyon until 2027. Okay, so kung mag-amo na madalaga na taglima katuig eh ang termino sa kapitan. Wow, Paldo si kapitan. Pero totoo mga katropa, may ara blas ang pinaka mga kuturanta nga naghambal man. Sige, hindi ko namian ang i-extend ang ining ano ini ang tawag sini ang mga termino sa kapitan. Tinga may ara man kapitan abi nga nagatrabaho, may ara man sa kapitan nga kabalan. Aga nagapinadako lang sang ila itlog da sa ila taratapan. Way man sang mihura, wala man sa trabaho. Ang ibanda ginapalakat naman ang sang pila ka mga o ano sa laligan sa kapitan, sa kapitan niya pero may lang out of the office. Amo na bra, lasan pa sa mga kagawad nga sa una propormesa nila. Amo na bla mga katropa diyan dihon tagid ang mga promisa sa mga ka-official tas barangay nga kung maghambal sila ibuligan tang aton barangay para mag-alibantar sa kapigaduhon. Anong specific sinada? Paano mo himuona? Okay. So, amo na ba naman tabo? Okay. Ang hambal ng kagawad sinya, buligan ta, ma-invite ta investors. Grabe no, tagtayo kung kisa no? Pagkatapos, may hambal po na si kagawad sinya, may i-tapta mga negosyante para mag-invest sa aton, no? Dari sa aton nga barangay. Di paano na, sige, ma-forum-forum ta para pamakutun ta, para ipabalo ta sa aton nga mga investors nga namin ng barangay ta. Ang barangay mo, ato man to sa kapipitan o kung sa dito sa ano, sa kalayo-layuan nga hindi man makantuan sa tao, amo para ibaligya niya. Di kung kisa ang aton nga pumuluyo kakadala sa ining mga palabra di honor sa mga officials barangay ta. Pagpungko nila, wala na nada, dula na to, promisa lang ko dyan. May ara naman sa mga official o kung nag-aspiring ba na, ng mga politiko, katropa, nga ginahambal, may subong pa lang ha, may mga tarpuli na mga track records nila, ang mga scholastic records nila mga katropa, anong grade, pati grade gani sa, ano eh, pati grade gani sa kolehiyo. No, ginabutang pa na, sige, maalam kuya doy.
1: Hambala pa.
0: Oo. Amo na ginapabugal nila, sige, ario, sumako, kumlako. Pagkatapos, may ari pa ko sa mga achievements. So, ako, nagkakaigo kung abutuhon mo. No? Kailangan lang ta sa tao nga maalam sa pwesto nga kaya mag, ano, mag, plano para sa ikayong, sa ikayo sa aton barangay. Oo. Loko na mo naman sa mga kapitan. Nga muna naman kaya ko sa muna. Pero wala man. Sugid. Sugid ni Huy Puloy.
1: Hambala pa!
0: So mga mga katropa, kantuan taman karon ang mga latest development. City Director, nagparugyan sa publiko sa nga ginaseryoso na ang pamahog sa mga opisina katropa. Primero na sa mga eskwelahan man lang. Pagkatapos nagkanto na sa ano sa ining mga taratapan sa gobyerno mga katropa. No? Daydayon ta dabla karon, istoryahan ta karon. Kun nga paano nagsugod ni sang threat abi mga katropa ang pamahog sa pagpanglutang dira sa provincial capital sa Negros Occidental. Kami ara sang isa ka tawo nga nagsulod to, no? Istoryahan ta karon, okay? Nantaon ta ang update man natin sa panahon karon do permine go na ulan niya ho. Ano niya man? O 7:35 mga katropa ang pababakod sa aton nga sistema, no, sa aton lawas katropa, hindi ta pagkalimtan ang aton ultimate trio ara da mga katropa kabiabyan sa malapit lang sa inyo nga mga lugar. Kantuon niyo na sa mga butika, may mga produkto da ang Yes to Health para mag hatag sa inyo sa kabakod sa aton na depensa sa aton pagabuhi at daw-daw. Ang premium B3 mga katropa, suplemento, vitamin D, yung kinanglan natin i-supplement sa lawas natin, no? Kinanglan taman buligan lawas ta para malamantar ang atun nga depensa, taas ang atun immunity kontra sa mga infections. Nagasugod abi sa mga pag-igo sa mga viruses sa atun lawas mga katropa. Ang premium B3, inapabakod niya ang atun nga bones, atun nga brain functions, kag ginamaintain niya manigli mga katropa ang good blood flow natin sa aton lawas, no? Especially kung may medyo hulo, high blood ka na. At dako ang chance nga makontrol kag hindi na mag-spike pa ang imong BP. Okay? So, amo na premium D3 mga katropa. May ara sa virgin coconut oil kag maronggay oil, extracted ng mga nutrients nga ginbutang sa soft gel capsule mga biyan. Tanan ini, nagapataas ang aton nga immunity level para mabatuan ta ang mga infections nga nag-igo sa aton sa matagat daw nga tanan. Kaya ta lang abi mo, no? Ang ini nga mga viruses kag bacteria. Now, mun istoryan ta supplementation because nga ang lifestyle ta subong layo na gid kayo, ang ginakaon ta hindi na amo na ka masustansya. Ang nagaluto na niguro sa masustansya pagkaon siya ng daisy to mo. Oo, nga nagaluto sa iyo permisang ano, sa mga utan nga pwede ka unon katropa. Ang Santon Plus Gold mga katropa, may aras mangosteen, ampalaya, manunggay, garlic, spirulina, baskog ng mga ingredient mga katropa para magpabaskog sang aton immunity level mga abyan. Kag control sa pag-spike sang imo kalamay, sang imo nga dugo, kag bulig man mga katropa kontra sa mga infections. No? Arang presensya sang garlic nga nagabato sa aton gabato kontra sa mga viruses kag bacteria nga naga-infect man sa aton. Ang spirulina mga katropa, isa ni sa mga manami nga ingredient tungod ginapadasig niya ang pag-cure ba sa mga inflammation sa aton lawas. Ang ibang ginabakal ni ano sa separado kag ginahimo the regimen abi. Pero tanaw bla kun pila ka ano kada mo ang imo ido umonda nga spirulina gina proseso na sab ni abi mga tropa mo no pagkatapos amo na ang ginahimo nga mga tea no ginainom adlaw-adlaw so amo na ang spirulina pero ari na ni sa aton Santon Plus Gold ka tropa no ang aton vitamin C mga kabiyanan ang role naman niya sa vitamin C, total absorption sa mga vitamins kag minerales nga pwede natin ma-extract sa mga pagkaon nga ginakaon natin sa matag-adlaw nga tanan. So, bulig ini sa pagpadasig proseso sa mga nutrients kaya kinahanglan natin ihatag ang kinahanglan i-consume sa lawas natin para may ara sa sinagakaigo nga sustansya. No? Ang resulta, gahiting-hiting imuguya, ganami panit mo, nag-glooming ikaw no tungod sa vitamin C pero amo na epekto mga katropa kung mayo ang ang absorption sa mga vitamin sa lawas ta kinahanglan ta niya sa mga kuturan ng mga nag-edad-edad na ha palihog na lang ko dako ni nga bulig para sa aton nga mga elders mga katropa no. Okay, mabakal yun sa mga butika dura sa inyong mga lugar or pwede ka makabisita sa Mercury Drug Store, South Star Drug, sa TGP and generic drug stores nationwide. Muling aton nga ginapahibalo sa inyo para hindi na kamo magtalang-talang nga magbakal sa produkto sa Yes to Health or para Sureball mga katropa, pwede ka mo kakadto dito sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City mga katropa. Diretso. Natuan ta ang pinakamang latest development update karon mga katropa. Makomersyal ang ta. Haboy na ito, maobligasyon na ito. Balikay ta pagkatapos sa mga panumdom.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mission Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ang ganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Exciting, bro!
13: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balansing nga mga komentaryo.
4: Pwede,
3: nga nag-atrust ang public opinion.
5: Objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Balik kita mga katropa sa pagparagi natin. Ma'am Lea Ramos, good morning watching from Ascenda Micaela, Barangay Talutog, Murcia. Thank you. Maricel Argo, ma'am, morning. Salamat. Lloyd Navales, habali ako no sa inya 20 days before Mascara Festival. Uy, ga-countdown si Sir Lloyd. Ito, ga-countdown sa pakadto Mascara Festival. Kami, sir, ga-countdown kami pakadto sa November 4. Oh, para mabalanta ni kung ano gidyang resultado. Mabisita at tabla sa pansyon sa mga nagtaliwan tanga mga tao o makadto kita sa eskwelahan para magbuto sa mga politiko. Morning, it's time to celebrate with joy, resilience, and togetherness. Bako, namin isang i-emphasize mo. It's time to celebrate with joy, resilience, and togetherness in Bacolod. Sir Lloyd Navales lang isa kalamya. Oh, morning. Ma'am Elvira Glogo, thank you so much. Salamat kid ha. Morning. Mayna Celedora Dumipig, sa Barangay Punta Taytay, Ma'am Juvie Amudente, nakaupod man sa aton watching live with you at work while having lunch. Remail Mamilya, kumusta dang aswang sinyo? Tara pa. Maulanon nga Webes, katropang win. Mary Jane Baluallio, maulanon man nga aga. Keep safe mga mamsies. Sa ato nga mga mams members morning. Maria Lourdes Rosal, nakatutok naman. Melanie Martisano, always lang suporta kami sa XFM Adaldlaw. Ari kami di sa Sitio Lapak Duldul Robles, La Castellana. Greet ko lang members of family Martisano. Salamat. Ma'am Melanie, kumusta itong ang ginaswang da, ma'am? Ayaw na siya. Lea Lobrado, sinya subong man sa tanan ng mga kabangkalano, nagamonitor nga sa XFM Kabangkalan. Thank you so much. Salamat, good. Maria Sol Julito, ma'am, good morning. Salamat, good. Regards lang kay Sir Bibot Julito. Amunin yan nga mga tao, tani ang luklok natin sa pustuho. No? Nga bisan wala iya, hindi iya sa pwesto, pero sige, bulig sa tao. Muna iya, amunang ginabal natin mga katropa nga mapili ta sa mga ano ta, kagawad ta. Dapat may aki. Hindi lang puro kurit. Kahit kung magpromisa na sa sigurado, kuris-kuris gid na.
8: Sinabi nyo na lahat eh.
7: Jessica Gonzalez, maulanon nga aga katropa kag kay Boss Rems, morning. Miga Riana Destro, Ma'am Lentalde, thank you. Remel Mamilya niya, tubod na, diri sa tubod na. Sa sitio tubod. Barangay Makagahay, sa good morning lang sa kay Bisaya Nibay, feeder leader sang Bullseye, good morning ha. Thank you so much, salamat kid ha. Pangapi ka na da, okay mga pima ko din sa Yeah, Ricky Santon Gold Coffee Mix. Oh. Lia Lobrado, sulit-sulit lang, Sir Win. Ang promisa, promises are made to be broken. No? Kita mo, inasalig si Ma'am Lia sa mga officials, barangay. Kag Jessica Gonzalez, King Kong kagawad, kagawad King Kong Espanyola. Mayong aga sa inyo. Thank you. Dominador Acomodar. Maria Lourdes Rosal, thank you. Stay safe everyone, ha, mga katropa. Alright. May ara sang threat, mga katropa, diri sa ano, sa provincial capital. May isa ka tawo nga nagsulod kag ipangita ang provincial administrator. Amo ra ko ng pinakabalita, mga katropa. Okay? Pagkatapos, ginpamangkot to, kundin siya, no? Tiambal pa ko ng aras meeting. And then, may aras ang natabo nga daw pagtaas ang tingog. Ambal niya, sige, tiruhon. Diyan ka rin, namunabla. Ati ang sitwasyon, naghatag kulba sa mga empleyado sa gobyerno provincial. Ang hambal nga ang target mismo is ang provincial administrator natin, no? Daw dumot nga sistema abi mga katropa, pero ang aton mga kapulisan ginalantaw pa ni kung tuod o kung hindi, no, ang persona nga naghambal nga magalutang sa city administrator sa provincial administrator katropa, no, tinga pagwa ng statement to ang aton provincial government. Subong guro daw selected ang opisina sang ano sang aton nga provincial capital, no, check konta ang ining mga security threat, mga katropa, ang rabaton sa pinakamatalata panta. Ano pang lantaw sa aton Bacolod City Police Office, mga bien? Detalye ka upon sa kay katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz? Katropang Franz?
4: Katropang?
7: Okay na.
4: So subong ninyo tanahon hindi na tamag suling ay karon turuon.
7: Oh, di ka.
4: Ay karon patakas yon.
7: Oh.
4: Kay inang mga bagay ka trapardin. Pabalinti at ang una.
7: Hmm.
4: Inaseryoso na.
7: Hmm.
4: Okay, di magsuling ka tanya turuon. Ay karon turuon.
7: Mm-hmm.
4: So, parehas na nga may tuyo ng magpatay.
7: Hmm.
4: Kaya nila sila sa sinaba nga ay pagyon na karon.
7: Oo.
4: So, yun ang mga bagay kita, Marvin, mga pangatupang kayo sa mga criminal na kaso mo.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: So, kay kahapon, nag-post kini isang kangawa,
7: mm-hmm,
4: pagkabalaka,
7: mm-hmm,
4: sa provincial capital, kato pa, Marvin. Matapos, ang isa ni ka senior citizen na lalaki,
7: oo,
4: ang namaho, mm-hmm, na siya mismo ang maliro.
7: Oo.
4: Mangon kito pa, Marvin, may problema.
7: Oo.
4: Kaya tigit pa mangkot siya mo kung ano saan o siya nag-proseso sa mga dokumento.
7: Oo.
4: Hindi pa itaali siya katoparwin sa resibo.
7: Oo.
4: Kung saan o yung proseso dira sa Capitol.
7: Oo.
4: Na binagini sa Provincial Administrator's Office.
7: Mm-hmm.
4: Pero galing katoparwin, why siya may ipakita ang resibo? Kasi ang butong natabo na siya mismo ang gintalibaran na hindi pa kasi kasuhon,
7: mm-hmm,
4: ang iyaning mga transaksyon,
7: uh-huh,
4: sa tropang Irwin.
7: Uh-huh.
4: So siguro ang butong lang nag-ugat sa sining nga pag-rinpoy sa ulo sa sining nga persona,
7: uh-huh,
4: na di ba siguro nag-ginsipuhan niya man tag kinanglano niya naguro mga dokumento to. So, why puro gin-provide sa iya? Kaya ito, why siya may ipakita ng resibo para managapamatuod? Kagin na si kaso iya or kiproseso iya, ina ka mga dokumento ang kinanglan niya.
7: Aha. Ano rin iyang gina-process katropang France? Nga...
4: So, wala na gin-specify sa aton katropang Irwin kung ano gining mga dokumento.
7: Oo.
4: At nagsiling siya iya, nga tikilala iya si Provincial Administrator Attorney Ripando Diaz.
7: Okay. Uh-huh.
4: So, ikilala man sa ganin ni Provincial Administrator Diaz, Attorney Diaz.
7: Kilala gin man sa?
4: Oo.
7: Hmm?
4: Ito rin na ito na pag-ibani na ngusisa kita ka Irwin with our City Director.
7: Oo. Uh-huh.
4: Police Colonel Eugene Ribadumia.
7: Oo.
4: Nga yung kilala na ni kapawin ng inyong persona, kag mismo kilala man siya, ang provincial administrator.
7: Okay. So may connect sila eh? May, ano sila eh? May acquaintance sila katropang friends?
4: Posible. Kasi siguro may, ano sila eh, may transaksyon, gurobla ang inyong niya na maho. Pero galing sa mutong at iyon, katropang friends niya, pagkatoyato, wala si provincial administrator. Kasi siguro yung kinanglan, may kinanglan niya na itong ikuton to. Pero galing, kasi siguro si provincial administrator yung nakabalos ang proseso. Or ito na itong mga ginasikaso. Patangdanan, yung natin ang ginasisa ay ito, ay mag-rumay na maskaan. Siguro, tiyan mo ito nga natabong, hindi makakakal siya kung ano itong magkinanglano niya. Kahit ba siya ang ginasisa ay ito, ay magkakalo. Tugtog na siya mismo doon ang akit pala. Kasi hindi ang kamahan mo, kung nga kinanglan ka na, tapos basi nakabayad na blank?
7: Oo, basi nakabayad na, basi.
4: Oo. Sabo ni nga adlaw, kinanglan ko na. Tapos wala pa. Siguro hindi naman sa makasyon, ngayon ang akit siya. Ito sa nilapot na ni Tito Real Farming na maog na siya, no? Ay, taro Maniro.
7: Maniro.
4: Okay. Pero why siya may gindirect yan ang sinong-tiroho niya?
7: Oho.
4: Basta nagsiling yung saya, ang pangod siguro dala sa emosyon niya sa akig ya. Kaya nag-alaog siguro kung sa mo na nga daw masikaso na. Tapos ang nambal yung ay Maniro sa kuno. Why siya may gindirection niya? Ngayon kung sino mga tiroho niya? Sino ang target niya? Basta statement sa Atroparmin, local general, ay karoon Maniro. Maniro, doon ka mo na pala.
7: Do expresso na ba? Do nagkambal sa mga Maniro sa? Inaimit sa?
4: Doon ka mo na pala.
7: Oo.
4: Sa tingin ko, Farvin, si Amon Isubong ang ginimbisigaran man. Kay, sunod mismo kay City Director Police Cardinal Rebadonia, ari ni mismo sa bahin ng Provincial Capitol sa magpahal sila sa kaso.
7: Da?
4: Kay napabuo sa premises sa Provincial Capitol. Pero wala lang siya katoparwin na gin-specify kung sinong gusto niya tiroon. Basta mo lang papayag niya, nga Maniro lang siya.
7: Okay. So, why ba nahambal nga si Attorney Refrando Diaz ang tiroon niya? Why
4: siya nag-specify niya si Attorney Diaz tiroon niya?
7: Okay.
4: So, tayo mo niya katoparwin, gin-payag man sa Attorney Police Turner na doon niya, nga gin-pablatter lang ni kahapon, sa security guard mismo sa provincial capital.
7: Mhm.
4: No. Gin pa

0: Yung blaster lang eh, sarado formal ng guro, black. Sarado may balasihan ng guro eh. Pero tika to, Farwin, ari niya mismo sa karoon sa provincial capital kung ano ning madaso nila nga tikang eh. So, ito may provincial legal office man ba?
1: Lugan naman?
0: Oo. Tara, panada sa ila kung magaling siya itong gantay ang opisina mo, itong opisina na ni Tornery Diaz eh. Dito na ito, Farwin, na tabo nga may ginaligar nga amutungin pa ako eh, kina ito.
1: Gabi man ba?
0: Sa pisubo ni ito, Farwin, yung muling aton nga ginabantayan ka rin. Ton ano nang madaso nga tika mismo sa provincial capital after sa natabo ning pagpamahog sa sulod sa opisina mismo kato Parwin sa provincial administrator.
1: Oho. Grabe.
0: Eh, yun palik pa sa atong, yun check na nilang background. So, ano ba rin ka kato Parwin eh? Nang negosyante, ni sa kanong?
1: Oo.
0: So, negosyante, ni kanong?
1: So,
0: wala lang dispispy sa aton kung taga din eh. Basta negosyanteng background siya eh.
1: Oho.
0: Kasi, kilala man na sa kanwa.
1: Kilala gin man sa ano? Sa provincial capital, pero may man sila proseso ba? Sila
0: na ba rin?
1: Oh, pero may man sila nag-process na sa mga requirements as negosyo?
0: Tapos si Negro eh, hindi kilala sa mo.
1: Oho. Ay, nako.
0: Sila man. Ano pa ba ang interview na ton?
1: Sige ba? Oh.
0: Kay City Director Police Penal Eugene Tatumia, ang sa investigation na mismo sa Bacolod City Police Office.
2: Ato sa ano kahapon sa
3: capital sir. May pahanumdog ka sir bilang city director, palugyan mo sa publiko kay natuloy dyan sa school o sa mga government offices doon na involved na sir.
2: Oo, no, dali kay amo sa kahapon do ato pamahog sa kuan sa isa ka ano persona diri sa Bacolod sa secretary sa provincial administrator. No, hopefully siguro maging kwan kita no kay natabo ni guro mga abos ni because of the series of incident nga katabo sa atom na sa bandi ba yes, na may mga active shooter. So hopefully ba na natakabano kung ano nang gapama trip niya lang nang unahon niya na ano pat ang tanan na dito mga tao insistive sa mga amunab na mga word na ginagamit natin. Dapat maghandong kita. Hindi kita maggamit sa mga kasi kay ang mga pumuloy natin sa bunga kakupiyan na sa mga nagkatabo sa palibot na.
3: Yes, sir. So,
2: ang mga itong tabo kapon is under investigation tapos nagpa-blatter naman ito ang security nga.
3: Okay, sir.
2: Sa ato niya police station. So, actually, ito man kami dito ganit kahapon. Na, muna ganit nga balatong na sir nga wala tayong na-consider ang anuman niya ginahambal natin at nangulang-ulang gina-take seriously na sumunod ba sa mga series of incidents na tapos ay mga sumunod sa ato niya. So, ano na ba, Badlo, ang ano ganit niya? Action.
3: Oo. Sige, kay atong tawo to, bangod nga wa islands kung i-presentar nga nagapamatuod nga may ginasikaso sa mga dokumento. Tapos doon ang threat sa dayon. Pero CD, may identity na to siya na natumod ang pangalan. Posible anong madasok
2: yes, na tika? Yes, may ngalan na kita dito actually. We identify the person. Then, nag-profile kita. Nagkadakita sa investigation. Nangalanan ng ating suspect. Na-identify okay. Naman siya.
3: Ah, taga-Bacolod
2: man? Kinalaman dito sa... taga-Bacolod. Kinalaman dito siya sa... sa provincial capital kay initially ramon niya kung iskinala na ganun sa ni public ni provincial administrator problem
3: okay.
2: Wala dito si provincial administrator
3: sa mga type bali ano si Dido negosyante siya no?
2: Or daw amo na yung profile then ginalantapan amo na ibang
3: okay
2: warrant yung tip natin tanong
3: I see sir diba ang file ni isang reklamo posible ang sabaing mali sa provincial capital city.
2: Yes sir. Ang provincial capital, ang alleged threat yung ginambal. Okay. Ano na rin sa napanumdom, tabla sa ato niya mga tumuluyo.
3: Oo.
2: Na hindi kita subong magamit ang mga amusin na mga sinaga, mga words, threatening words.
3: Okay.
2: Na ginaseryoso na sa ato niya tumuluyo. Ano sa nandiyan in any office, yung ginaseryoso na. Kaya tungkol yan sa nakatabo sa iba niya rin siya.
3: Yes sir.
1: Ito.
0: Petro Parvin, no?
1: Hindi kita mag-
0: Kaya mapang simple lang napanumdom sa ato ng city director nga. Biniseryoso na nasubong sa tanan niya mga opisina iloso sa bisan din ka man sa
1: Magtiyang magambal kayo hindi tiruhon takaroon patsyon takaroon hindi